0: Baklarik sana!
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
5: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: May partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo og nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Southern Gold Coffee Mix.
3: Usa!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Una ta mga kuratan mga katropa ha, napusilan ko din mga katropa ha, nabulsayan ko. Kapi sa ta mga katropa, inoon sa mentan mo ha, piki na, oh, init pa ka ini. Bala ni ka ng gika ni sa linsan na hurot na tong tubig ya engineer. Ha? Oh. Ah, pagkalami, ganyan. Akong giinom ka rin mga katropa, premium D3. Kaya tulong ni ka klase nga kape. Kung gusto kang mag-diet ka, unya na kay asawa mga katropa nga gi layagan. I can highly recommend drinking coffee ngining Santon Plus coffee mix mga katropa. Maka-diet pa jud ka kay mabusog man ka. Tingala bitaw ko aning kapiha makabusog eh. Unya gana ang imuhang pamahog paniudto usahaw na lang ba? Di po ka mapasmo. Kung napansin ako, mga katropa, kinahanglan makapaniudto ko mga around 11 or 11.30. Kaya diha ko batiun o kanang lami na pud kayo ikaon gani. Gana kayo ka mukaon. No? Sa imuhang pamahog paniudto, gisa na. Actually, pwede rin ta mukaon o kadua sa isang adlaw. Oh, mo na proper diet an gitun-an mo ta ning western yan nga katulod yung tamukaon sa kadlaw. Ang importante daw ang pamahaw kay nagpahulay man ta paggabi. Pero nakoy nabasa pud nga libro depende jud siguro na sa ano kanagana explanation sa mga eksperto mga katropa ha. Much better kuno nga 11 a.m. ka mukaon. Oo. Kay naapato siya gi-explain nga murag nagtrabaho sa tuang kanaganing inside sa tuang body. Tagang kasi gipangkumpuni mga katropa ba, no? So, tungod niya na, kung nag-diet ka, better for you to drink Santon Plus coffee mix. Medyo sporty ka mga katropa, labi na kami. Hilig ko og kanang basketball bisan og kanang sakit ng hawak. Mudagan mga tropa ang usay mabilin ang ato ang tiil. Nakatikang mga tropa kay apyugon. Napansin ako na sige kog inom og premium D3 murag ni balik lagi ko pagkabatan-on lagi katropang Roger. tinuod na kay ni try ko mga katropa wala ko kabantay ba. Bisik sa kabisi kagahapon wadyo ko gikapoy. Ako gikapoy kay ang ako ang premium D3 na marin nabilin sa mga diri mga katropa. Katong nangitag Santon Gold mga katropa sa clinic na ta magpalit ha. Kay nag-order pa mi mga katropa kay grabe hot cake kay ang ato ang kapi diri. Nadiri karon mga katropa ang premium D3 og Santon Plus sa coffee mix. So nag-inom ko og premium D3 kay gusto lagi ko mga katropa og kanaganing mahimong malagsikon akong lawas. Tungod kay ang ato ang premium D3 mga katropa naani siya vitamin D3 doon na po ni mga sagol o sangkap mga katropa nga magapa super booster kumbaga ba no. Kung sa company sa charger pa ni mga katropa fast charging ha. Kanya ngayong luya ta ginahanglatag fast charger mo ni akong baon noon mga katropa. Sa ato ang ginamay nga ginagmay nga bakasyon. Birthday lagi daw. So magbakasyon daw ta. Ito nami conference mga tropa sa musunod nga mga adlaw mga tropa ha. So parehan lang gyapon ta sa ato ang pag-like o pag-share kay parehan ato ang raffle mga tropa. Uga may buntag dito sa ato mga taga New Year's speak diha sila Ma'am Mildy Mooking, ano ni? Ma'am Mildy Looking, no? Good morning. Ito nga si Rodelio riha. And sa ito ang mga staff din na sa New Year's Peak Mountain Resort. Good morning. Joseph Lomarda, good morning. Kapinata, ingon pa ni Jose Dizon Zabala. Sukad, naoperahan ka sir, nabata ka tungod sa Premium D3 Coffee og Santon Gold Coffee. Mo ba dyan? Walay burit, tajir ha? Nadungagan ba yan ako ang idadjer? Isa na lang yun akong tambalanan ni, kanya akong uban sa akong bungot. Nagsugod, uguban, panguban akong bungot. Ako nang gikiskisan ni, baga may noon. Kapaliton ko anang shampoo, mga katropa, nang gi-advertise na sa online mga tropa nga wa pa gani dapat ni itom na. Yawa ganang shampoo mga tropa. Wa pa gani ni bula ni itom ng buhok. Magando-ando pa mga tropa, mga AI ready ni mga tabaghak nagko. Ilad puta.
0: Bullseye.
1: Nakapalit yung to ko ana. Ako ang gibutang sa ko ang buhok. Ingon si Wishes, tama na itom na, itom na. Sa ano itom na gyud? Itom na imuhang anit simbok. Bungo tretaas pero ang edad mura og 45 years old. Ganahan lang ko jer. Ganahan ko na nagatag na jud sa akong mangidaron ha. Nga punto 45 kalibre nga pistola na ibali. Ay, dirita mga tropa, sa mga nakatulog na ba kaha sila? O nagapangapig, nakatulog ba? Ha? Nakatulog o nagapangapig ba? Yeah? Kung ako pa rin yun, no? Kamu mga congressman, pangapi mo para at least mo lamang malimpyo ng inyong nahuna. Ha? Nga naman, conscience vote ko, no? May kalabutan sa impeachment, mga tropa, pangutana ni Musalir ba? Ginapasyatab ko nunay conscience vote. Okay, tanaw na to kung nabay conscience vote ha. Maabda na lang mo bagyo din mga tropang si Kaloy ha? At nung listener biya ni si Kaloy din. Kanya mga katropa naaday bagyong Kaloy karon. Sama ni tropical depression Kaloy, nagpanatili ang lakas habang nasa Philippine Sea. Ginoo, ikaw na bahala sa amin, sa aming airplane. Bakit mo'y pinapadala itong si Kaloy? Ang iniisip ko na lang ngayon ay pinapadala mo si Kaloy para madali kami makarating sa aming paruroonan at hatid kami sa bagyong yaan. Nako, nanayming puning kaluya niya. Puspusan, tagarog. Awa, Kaloy! Ako ang gipangita diri mga tropa nga balita diri nga katong kuan katong conscience vote sa NUP mga katropa, admin man eh ang netabo ani karon mga tropa, dili pa jud siya ingon og kana ganing majority sa ilaha ha. Diri ta magisgot sila ha. Katol mo kung ilong na siyuri kwarta ang maabot basta mo katol akong ilong ba inuman ako ni kuan be premium dietary be. Arang bugnawag yun. Og sa kainit, nagtagol. Ako, nahimuot ko mga tropa, kaya ako'y nahiringan nga congressman nga wa katulog. Mag-abstain ba ka ha? O mag-yes o mag-no? Ano ni siya ha? Tagaan tamog proper nga guidance, no? Bisag wa mo nang utana mga katropa. Sa tua mga kongresista diri sa tua sa Davao region, naatay 11 ata, if I'm not mistaken, 11 ka mga kongresista. Oo. Kung si Kinsa ni sila mga katropa, balaan nato nga tulo diri sa tua sa Davao City, isa sa Davao del Sur, sa paningoban mga katropa. Duha diha sa Davao del Norte. Duha, I think, no, dito sa Davao Oriental o duha po mga katropa sa Davao de Oro and Lone District po diha sa Davao Occidental. No, kung ipangita ito, dara. Kita na nako, no? Sa Davao City, mga katropa, tulog ang mga kongresista na ito rin, si Paulo Duterte, si Omar Duterte, si Isidro Ungab. Sa Davao del Norte, natay Uyuoy, natay JM Lagdamillo, natay sa Davao de Oro, Maricar Zamora, napuntay Jong Sinisa. Sa Davao del Sur, natay John Tracy Cagas, and Davao Occidental, natay Claudio Bautista, and Davao Oriental, doon natay Nelson Dayanghirang Jr., and Chino Almario. Mm-hmm. Amot ukin sa kaha sa ilaha diri mga tropa ang wa makatog. Ang sige una nga Lord, give me this powerful discernment of yours. Kabalo ba ka mga katropa, dali raman na ang discernment. Waksia ang imuhang political leaning. di ba tagaan ka og wisdom sa Ginoo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ako di kumutuo mga katropa anang inyuhang gimpasiata mga conscience vote. Ani ni siya mga katropa, kung conscience vote edi between you and our God and the Holy Spirit nga mo ay maghatag ka ni mag wisdom because kanang konsensya na to mga katropa, mo na siya ang gamiton sa espiritu nga magig-istorya da nimo nga mubati ka nga kini ang ako ang desisyon. Oo. By listening to your conscience. Lahi nang na konsensya man ko ay guilt na, guilt na, guilt na siya, guilt. Guilt na conscience, guilt na siya. No? Sabagay, ang guilt man God, part na sa to ang konsensya. Pero kung maminaw yung konsensya, it should be mga tropa, discernment coming from the Holy Spirit. No? Di ka wisdom ang dapat niyong iampo. Dili ng konsensya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya karong panahon na, pati atong konsensya, bias na.
0: Bullseye!
1: Depende sa kung asa ka nagalin o unsa imong lining sa imuhang pag-desisyonan mga katropa. Dapat, wadyo ko kakita o kanang congressman nga niingon, I will pray that the Holy Spirit will guide me.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Give me wisdom. Ani-ani. Kaya kung tagaan ka wisdom, kapalo yung taon sa lining sa Holy Spirit ka ng mga tropa. And, kabalo ka, maminaw o magbasa o libro sa paniid. Ani ni.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung libro sa paniid, mga katropa, ang atong pag-aisgutan, na, dito ka sa palibot, na-survey manggod mga katropa, 95% of kining mga voters na to, mga netizens o guban pa, mga katropa, social media, magkita man nimo mga katropa, nagpa-survey sila sa actual nga survey, 95% dili buot nga ipa-impeach si Inday.
0: Bullseye!
1: Okay.
0: Bullseye!
1: Even, ang nakaroon mga katropa, ang challenge mo nang ningon ko nga naagyoy mga congressman nga wa gyud katulog ani panahuna nga naman magunahon naman sila mogo ba sila sa decision sa mga katilingban mogo sila sila ang political leaning mogo by their own conscience nga wa tagabalog kinsay nagdikta silang konsensya ang yawa ba og ang demonyo ba og ang satanas ba wa man ay choices lan wala ron ang nangayo konsensya yawa man pod.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang nagampog konsensya mga tropa, huwag magandang makonsensya sa pag-uli sa malita. Di ba? So, dindahan na ta sa realidad mga katropa. Ngayon, ani, this government is for the people and by the people and by the people and for the people. No, vice versa mga katropa. Buti pa sa bot, it should be the voice of the people is the voice of God. Di ba? Kung gusto ta mga katropa ang konsensya, maminaw ta sa voice of the people because the voice of the people is the voice of God.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Wala dagang istorya na. Mag-say yes ka karon mga katropa, for what? Mag-say no ka karon, for what? Mag-abstain ka, for what? Karon, maingon ta mga katropa, I have to declare this nga mag-yes ko and daghang kag mga rason ayaw na lang yun pag rason
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya kung imong irason ang project ang mga tao karon why pakialam sa project kay kabalo sila naka LFR na may pang mga tao na kabalo kay unsay LFR unsa man ang LFR mga tropa LFR late for release. Late for release, kay gina-hostage mo eh. So, buti pa sa bot, dili voice of God, voice of the strong man din ha, nga nagakontrol sa inyo ha karon nga political career.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Project and money, project nga desisyon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: That is not the voice of God. Ano na kaya pagsulti o ka ng conscience because ang conscience, it should be guided by the Holy Spirit that only the Holy Spirit can tell and can talk unsay konsensya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Spiritual na siya. When you say about conscience, it is spiritual. Ayaw pag-physical. Kung physicalhon ka mga tropa, magtanaw kasi imong pagka-plastic, ang uban diyan, narcissistic pa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Karon, gusto na ko nga pamatud-an ni Inday nga dili siya guilty. Okay, dito na. Kung kana ang rason siguro, marang-arang pa. marang-arang pa. Kay murag na apay katwiran. Pero mind us, mga people, mga my friends. Kung mga twiran ta, tungod anang mga rasuna, ang mga tao niingon nga, wa may mapakialam yung tao nanay. Nagtuo magod mi nga, kinikaroon nga impeachment ni, more on political bickering lang ni siya, political nga kiniganing pagplastada sa 2028.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, ang mga tao nagtanaw sa mga body language din na sa Kongreso, labi na sa Committee on Justice, kung giun sa kinipagyama-yama din na mga tropa, that you cannot deny it. Karon, mayingon sila mga tropa, Inday na ay betrayal sa kininga public trust. Si Inday dunay 125 million. Kung wala lang unta ni mga tropa ning multi-trillion of pesos nga anomalya sa flood control project alone, makafocus na kang Inday eh. Nga day, naghamanay ka ng mga wala ni gideclare sa SALN. Unsa day na, no? Pwede pa mga tao, mga tropa, mingon nga, buot na to ning siren. Pero kay sila mga tropa, ang body language sa Kongreso, nakafocus kay Inday, impeachment datong milabay nga tuig, impeachment design magyapon karong nga tuig mga tropa. Unya, wala nagtagad sa malita. Wa nagtagad sa revelation mga tropa sa 18 Marines, gihimo pang mga suspect karon.
0: Bullseye.
1: Wala nagtagad sa revelation ni Gutisa, gihimo pa noon nga gihulgaw, gipriso pa noon mga tropa ang katong mga nag-reveal. Wala nagtagad mga tropa sa revelation sa mga kontraktor nga kami igo lami nagtuman sa gidikta sa mo sa Department of Public Works and Highways nga mga garapal din nga klase nga mga tao mga katropa nga walay laing gihimo 100 million basta na lamang isa ka adlaw nga hotdon sa kasino.
0: Bullseye.
1: Unya kini man nagagastog 100 million a day mga tropa sa kasino, kwarta sa taong bayan. Unya himuon para tong hero, himuon pa tong witness mga katropa ning atong panggamanan. Paggukod sa kung kinsa lamang ilang pagagukton ang kalaban na po nila sa gobyerno, mga tropa, kalaban sila mga politikanhon ng mga interes.
0: Bullseye! Bullseye!
1: So nawa na lamii ang atuang mga katilingban. Ningun siya, why lami na? Bias din, bias ito. Una kung mag-survey ka, 95% wa makauyon sa impeachment.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Unsay pasabot ani karon ang mga congressman maminaw dito?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tinuod nga konsensya ang ilahang iboto mga tropa, maminaw sila sa voice of God. And kinsa man ang nag-echo sa voice of the Lord, dito lang po kami mabalik mga tropa sa ato nga favorite maxim, the voice of the people is the voice of God.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero kung imong paminawon mga katropa ang kampo ni Inday, parang gusto nila eh. Parang gusto nila na may papatunayan sila. Relax na relax lang si Inday. So ang maipit na ni karon ang mga congressman. Ano man, kampante si Inday nga makalusot siya ni mga tropa and kampante siya nga Senado, wala po yung mga number pa na diha karon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Maghuna-huna mo mga kongresista. Kay gipang markahan mo din na sa inyong mga distrito. Oo. Ang utana ko, kuan manggudlan, project manggud ni, niya, tapos pugnan manggud mi ang project sa mga distrito, maboto na lang mi og yes. So, project-oriented ang ato ang mga kongresista, dili sila ingon og legislators-oriented, project-oriented mo. Well, mayo man na. Paminawon mga tropa kay para sa mga katilingban. Okay. Tiken ang nisgutan nga reason mga tropa, gumikan kay mo magyud nakasagara tumadungog. Nagbuto ko tungod kay dili buti pasabot, nasuko ko og ganang nakauyon ko kun dili na hostage me. Buti pasabot mga tropa, pwede ra mo ingnan og kana ganing taga-tagag project basta mabuto ka. So dili na siya conscience. Dili na conscience vote. Ang tawag na dapat makonsensya ka vote. Dili siya conscience vote. Kano man, naman siya kaakibat mga katropa. Mura na siya kanaganing grasya. Ang grasya, kung doon na ni siya'y bayad, dili na na grasya. No? Nanay merit. Kumbaga, mag-decide ka without merit, mga katropa, kana akong buhat ipasabot.
0: Bullseye! Bullseye!
1: With a certain reason, by your own decision, kung ang mga tao pasabto nimo nga I have to do this, mag-vote to yes because sama sa kampo nila Inday, gusto nila Inday nga pamatud-an gyud nga ma-clear ang tanan nga diha sa impeachment court, mga katropa, muingon ang korte sa Senado nga si Inday dili siya guilty. So diha makaingon ta, mga katropa, nga tinuod gyud si Inday nga wa nagawaldas sa kwarta sa taong bayan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero what will happen after that? Ha? Ikaw ang nagbutog yes, dawaton ka po na sa kampo ni Inday. Kung igaling, kung gagan si Inday, bingon si Inday nga, buto-buto kag yes ha. Nara ba yung mga tao rin, nagalista mga tropa?
0: Bullseye! Bullseye!
1: So, dri sa 11 ka mga kongresista before ta mag-break mga katropa, no? Ato ni padayon, kinsa kaha dini sa mga lokal nato diri ang posibleng mag-yes, posibleng mag-abstain, posibleng mag-no. Standby ta mga katropa ha? Kay mag-break muna tayo for panandalian lang. Tia Alcaraza, mayong buntag katropang Alan. Happy Monday mga katropa. Altea Bato Malaki Buntillas, good morning katropang Charad na Bais. Happy Monday na tong tanan. God bless us always watching from Negros Oriental. Mayang buntag an-an Sir Alan, lingaw mi sa imong pag-inom og kape pero mas bit nimo ang pinobre lang kay suabi kayo ka Clarix ana.
2: Good morning.
1: Clarix oi. Pinobre daw kay suabi ana, bugnaw na niyo. Pinobre lang sa niya. An mabunta ni mo an-an oh. Bubalik na mga katropa sa atong pagbalik atong ipadayon mga katropa ha, kay murag na po dahil na-pressure diri sa may Del Sur o na-pressure sa may tawag ni mga katropa ng Diuro and diri sa Del Norte. Nako, tingnan po natin yan. Nakatulog baga po ning uban.
0: Bullseye!
1: Ubalik na malamang sa pipila ka mga reminders ng Master Control. Alas 8:32.
3: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
5: Da Clarex, sana?
6: Exciting!
7: Sis the Pain!
8: Ako si Ricky, and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, kung wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
7: Sis the Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay, pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Hangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
12: M2C Graphics, Davao.
4: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
6: Kaklarex, sana?
13: Exciting!
0: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Okay, balik na din mga tropa sa tuang katapusang hugna o round sa tuang mga tropa ang program mga Bullseye for this day mga katropa. May punta rin tuod kang mga taga Negros Oriental, good morning. Tia Pontillas, Tia Alcaraz, may punta rin mo diha, no? And an-an, may punta rin mo diha. Naibog siya sa paghigop sa kape ko na matod pa. Ang atong kape mga tropa nga swabing-swabe. Muna itong bit-biton mga katropa, no? Engineer dito sa kining New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. May buntag dito, no? Sa mga nagapangutanag, asa na himutang ang ato ang New Year's Peak Mountain Resort. Nani na himutang mga katropa dito sa Dato sa Lumay, Marilog District ng atong Dakbayan sa Davao. Kaya kung ikaw mga katropa, ikapoy ka na sa kining kainit o kasaba ng atong Dakbayan sa Davao. At na sa New Year's Peak Mountain Resort dito sa May Marilog District. Dito mabati nimo ang bugnaw o preskong hangin sa kabukiran o uban po sa mga nindot kaayong at talanawon mga katropa nga makaparelax ni sa imuhang una-una o lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw sa ilahang delicious nga buffet meal nga adunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa bagkada, pamilya o bisan solo travel ka. Planuhan na ang imong sunod nga day tour. New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw sa syudad ang New Year's Peak Mountain Resort. Naimutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ning Dakbayan sa Davao. Bisitaha usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang kini sa dugang pod nga impormasyon mga katropa. Alas 8:37 na mga tropa. Basig na ay mga naga-text din mga tropa. You can also text with us. Dari sa tuang sibyanan. Rumabasa po nato ninyo ang mga mensahe. 0969-3-0537. Ito mga naga-text sa tuang program ko ng mga tropa. Ito ninyo na lista po no, para mabutang ta sa tuang mga interest din sa tuang po nga panaglawig sa kahanginan mga katropa. No? Magkaingon ta mga tropa o ma-appeal good mo din sa tuang panaglawig. Okay? Dili ko mo to, anak at tropa. Good morning, D.I. Sa tanang stop sa XFM. Dili ko mo to, anak. Sa ilahang gihimo sa admin karon para matabunan ang issue nila. Dako kayo og bayad sa ila ang blank nato nga presidente nga si PBBM. Hadlok na sila nga mawala labi na jud kanang mga leftist nga naa karon sa admin. Maayong mga naong og kwarta na sila. Kana lang katropa, God bless and more power to your program. Gikan ni 970. Good morning.
2: Good morning.
1: And mayong abuntag. Okay. Sa imo hadya. Okay. So far mo pa lang na ato ang delete menu na ako tong isada. Sorry, mag-text lang kag utro mga tropa, kana ako napit ka na delete na ako. Ning kamutan ni pataka aning pampilit pang litik-litik ba no? Dili ta mga tropa bi atong basahon bi. Isasahon na to ni mga tropa kay dire manggod sa tuang banaga lewig sa kahanginan, makaingon ta mga tropa og unsa kay sangputan ani? Niingon manggod si Deputy Speaker Congressman Garin, sa isulti niya mga tropa, no incentives offered for impeach vote sumala pa sa House Leader. No, ibalik ragot to, ganyan na to, ito mga picture sa nasa Congress din na engineer. No? O niya, ako ning i-re-forward na ako ni Simuha, nalimot dahi ko. Kina naman ni Daan, no? Diya, dali raman na. Okay. Ibalik ra guning picture aning mga congressmen sa tuwa sa Davao Region. Isagol po ni siya kining congressman sa Davao Region. Taas ra magkamot ni mangto. Karong adlaw mangud magbutuhanay, okay. So, ningon si Garin, wala daw mga incentives offered sa impeachment vote. Sumala pa niya mga tropa. Wamot ta nagsulti po siguro nung no, nagtuo laman ng mga tao nga basig doon ay mga incentives. Han! Kung wala man li ay insentibo, saon na lang ning uban mga katropa nga maon ilang giasam-asam. Ha? Maon ilang ginampo. Example, ma-impeach si Inday. Okay. Example lang niya, pag-abot sa Senado, mga katropa, na-impeach si Inday, na-desisyonan sa senator judges na to nga na-ay probable cause, ilang impeach o guilty si Inday, bla bla bla. Nadili mo dawat sa mga katilingban, mga katropa, sa 32 million ng mga butante. Pag-abot sa eleksyon, husgahan yung kanila. Nga kini siya ni Boto, tungod lang aning kwarta-kwarta. Tungod lang sa project. Okay. Karon kiniingon si Garin nga dili tinuod ang mga incentive nga mga gipang offer. Unsa nitong gibulgar mga tropa nga ang staff ko no matod pa ni Zandro nagapanawag-tawag na sa mga staff mga katropa sa mga congressmen. Nag-initial survey. Tinuod lang karon mga katropa pangutan aning ato ang mga kongresista din ha mga katropa laban ning na address sa Davao City, Davao del Norte, De Oro, Del Sur, Occidental, Oriental. Pangutan na daw doon na ba sila gi-download na din ha. Ang kalakaran sa downloading ingon ani manggod ni. No, dili man ta congressman pero naatay nahimo man pud ta mga katropa og kana ganing once upon a time nga nahimo pud ta din ha nga naapod tayo mga subordinates diha. Namapod tayo consultancy agency mapod. Nahimo mapod tayong one time mga katropa, two times, three times pa, do national consultancy. So nakahibalot tayo mga katropa kung sa'yo mga kalakaran. No? Being a consultant mga katropa, kabalot yung kung sa'yo dapat ni mo dapat nga ipabuhagay o dili. No, lahi po tong propagandista mga tropa ano. Kaning consultant mo ka na kay services din na mga tropa niya tapos resibuan gyud mo na tungod kay BIR mga nga naman kay sweldo na po kay BIR mga tropa ug ikaw pod gugton sa BIR kung wala galing ka nagarimit. Tingnan mo idea mga tropa ba. So naay mga ingon ani mang god no. Ikaw karon kongresista ka gisaaran ka karon og project or kanang downloading. Dili man na diha dayon ma-implement. Muagi pa na og mudagan pa na og tuig mga katropang uban malimtan pa gyud. Ano yung kasagaran nga bagulbol sa mga congressman? Ingon sila nga, okay naman ang project na to, downloading na lang ang kulang. Asa ni mabara? Din ha sa gitawag Saro! Si Saro! O gani ang Korte Suprema mga katropa, gipapil na pag-imbestiga ang katong mga nasasaro diyan mga katropa kay lagi kapag ka-approve na yan, buti pa sabot, subject for, ano na yan siya mga katropa, releasing. Karon pag wala pa ganina kay Saro, wala na. Naa pa lang na sa listahan. Naa pa lang na sa gingon na ito mga katropa o saad lagi, pero ang tuig sa pagtuman, dili diha diha. Pintaho nato. Kung karon kagisaaran, doon ingon si Garin, walay insentibo. O doon na may gaa. Doon na may intended mga tropa, mga budget na karon ang matag by district congressman. Labi na itong mga nasa administration kaya sila magyod na karon yung mga budget o gayahay daw mga katropa. Pero nahimong but-but ang tanan kaya kung pangutanon ni mo sila, wala daw'y releasing. Ano man? Na ay budget pero walay kwarta. Asa ka man ang kung ano walang may kwarta?
14: Bullseye! Bullseye!
1: Walay kwarta na nga itong gobyerno.
14: Bullseye! Bullseye!
1: Muna nga bisag unsa nga saad ang nila mga tropa, di igyo na matuman.
14: Bullseye!
1: Walay kwarta eh.
14: Bullseye! Bullseye!
1: Muna kung ako pa ninyo mga congressman, ayaw na gamitan ang rason na because of project. Madouble whammy mo sa mga tao, mga tropa, ang dili gusto nga ma-impeach si Inday.
14: Bullseye! Bullseye!
1: Madouble whammy mo kay nagsaad mo sa mga tao na himo po mong bakakon.
14: Bullseye!
1: Kay way kwarta ang gobyerno. Grabe, way kwarta. Sige, tag-utang mga tropa. Huwamang gani mga project din nga dagko nga mga infrastructure projects sa tuang lugar sa Luzon, Visayas ug Mindanao.
14: Bullseye! Bullseye!
1: Ano ba niya mga katropa? Pagpanapos lamang kini sa mga budget sa previous nga administration ng mga projects.
14: Bullseye! Bullseye!
1: Yung saan na ninyo karoon niya, diliw makahatag sa saan?
14: Bullseye!
1: Oh, sige, balikan na to si conscience vote. Kini si John Tracy Cagas mga katropa, no? Girason man yun ni John Tracy ba niyo? Tracy Cagas. Well, ata naman to. Girason man yun niya mga katropa nga kaniadto nagbuto siya og yes, dili buti pasabot nga nagkontra siya kay Inday. Gusto lang niya mga katropa nga magkabaton og budget kuno matod pa alang sa kausayan diya sa mga infrastructure sa iyang distrito, Lone District din sa Davao del Sur. Okay, money ang rason mga katropa ni John Tracy, no? Do di lang nako makita to mga katropa tong mga previous ba. Nako lang ning gina-scan karon do hapit atong oras mga katropa no makajot, no. Naatay nakita nato diri nga medyo buslot no siyang istorya ha. Sa ako nagbasol ana ni John Tracy Cagas mga tropa nga ningon siya og kana nag-yes siya tungod ana nga certain kay para sa tao kuno mato. Pero kay ang saad mga katropa ha wala man natuman. Wala man ni matuman. Naay mga gipang implement pero ang previous mo ni, wala may bago. Ha? Ang saad mga tropa wala natuman ay. Walay bago. So mga tao naningin. Ningon na mga tao, asa naman tong giingon ni mo nga magbaha ang project, nagbaha na ino ng ghost project. Na kontrobersiya pa mga tropa, gumikan kay gipangitaan siya sa mga tao karon din sa Davao del Sur. Nga asa naman ang project ni mo congressman ngayon ipabaha diri, human ka ni pirma diha sa impeachment ni Inday. Wa man lagi.
14: Bullseye! Bullseye!
1: O sana ka indicator mga katropa nga istorya ra di ay ang tanan wala resibo. But the damage has been done sa mga butante. Damage has been done sa mga butante. Kini wala ni kuiber mga katropa whether unsa may inyuhang desisyon o dili mga katropa nakatulog manggaling magwala problema na ninyo no inyuhan man ang konsensya mga katropa. So kung ugaling mga katropa ingon ani ang rason ninyo no nga because of project for blank sake ayaw gyud na ninyo gamitan nga rason.
14: Bullseye! Bullseye!
1: Kay gipangitaan na mo kaniadto sa dihang nag-yes mo.
14: Bullseye! Bullseye!
1: Gihatag ba? Ang saad, wala man. Ngayon mo mong bakakon nga to sa mga individual o mga katilingban, labi na sa inyong distrito.
14: Bullseye! Bullseye!
1: Sa as pa kayo nga proseso mga katropa kay diya sa inyo ha nag-yes mo pagabot sa Senado, wa pa mo kahibalo kung kinisya, desisyonan ba ni guilty o dili?
14: Bullseye!
1: Wapay assurance ang tanan. Ang Nay Assurance, 95% sa Davao Region ang mga tao dili gusto og impeachment.
14: Bullseye! Bullseye!
1: Ang Iglesia ni Cristo dili gusto og impeachment, mga katropa. Unsaon man ito na karon, ha? Nya karon, magpakahiro-hiro mo. Tungod kay kamupod mismo, magpabudol po mo sa mga saad. O nya, inyong tanawon unta ang kaniadto. Wa man lagi mo tagai lagi, kay lagi ang rason. Wa manggod madayon, si
14: Bullseye! Bullseye!
1: Wa manggod na impeach indict tungod sa Korte Suprema, bla bla bla. Si
14: Bullseye! Bullseye!
1: Kung kaniadto, mga katropa, nga aktibo pa si Martin Romualdez, mga katropa, galanti man to, karon wala na. Labon pa nga way kwarta ang gobyerno ning kasamtangan. Asa man sila manungkit karon og project nga ihatag diha kaninyo. Dawat-dawat na lang gyud unta mo. Nga wa gyud day ayo karon. Bisa pag naabo diha sa admin, pangutan-on ta mo kung naaba gumi maayo diha nga proyekto. Maliban atong first year ninyo sa pangatungdanan, nga wa pa nag-away si BBM o si Inday. Maliban ato, bilyon-bilyon mga katropa ang ilang ibubo sa matag distrito kaya naa sila sa admin. Karon wala, oy. Wala. Naa mga katropa ang budget sa GAA. Naa din na ang record sa DPWH. Pero ang pagpagawas, ana, dili lalim.
14: Bullseye!
1: Mahulog pa na mga katropa nga ma-divert nga to sa line kung doon naman kali downloading na sa budget gikan sa DBM nga to sa DPWH kung infrastructure manggaling kini mga tropa. Ultimo manggani ang Department of Education. Why budget?
14: Bullseye! Bullseye!
1: John Tracy Cagas, nag-yes mga tropa. Agawits pa na mga tropa. Diya nga mayor sa tawag aning Dilsur, mga tropa. Noko, noko, no! Kay dili ko gusto. Drama, drama, drama. Kay Inday ko, drama, drama. Kung Inday pa mo, nag-post mo karoon mga tropa nga supak mo.
14: Bullseye! Bullseye!
1: Kung kang Inday pa mo mga katropa, nag-post ng tamo din ang inyong gikundina ang kining klaseng impeachment pero nagsakay-sakay ra mo. Wala eh. So, sabot sila. Di man yung pwede mayor nga mag-yes ka kaya di man ka mubuto nga to sa kongreso. Sanay ka, appeal di ka sa mubuto.
14: Bullseye!
1: Di,
14: Bullseye!
1: As a public official, akong tanawan ang katawahan ako dito. Eh mo, kaya imo ang nakita nga 95% sa Dilsur, dili gusto. Isakay po ka, kinapo kay gusto mahimong gobernador.
14: Bullseye!
1: Diba?
14: Bullseye!
1: Eh, katong kaniadto sa sugod. Karon kay nakita nimo ang trending, eh di napog ka. Niya imong explain nga si John Tracy lang na, well, labot ko ana. John Tracy po naustis mga katropa, lisod napog kay magnosya na hanayak naman yung magsigiges. Ako pa nimo congressman, mag-yes ko na lang. Ano man? Yes, mga kaniadto. Kaya kung dili ka mag-yes, magnono ko nuhay ka, di mo dyan pong kadawaton, Inday. No. Dito sa Di Oro, mga katropa, no? Wala tayo oras, ha? Maricar Zamora, nag-abstain, mga katropa, kanyanto. Si Jong Sinisa, siyempre, kay yes, mag-unis siya, mga katropa. Rinato naman kay admin mag-unis kay siya. At yun naman si Maricar Zamora, deputy man siya, mga katropa, deputy speaker plus committee on appropriation, pero nag-abstain siya. Karon mga katropa, na ay mga nadunggan ako nga posible nga doon ay mag-yes din na mga katropa silang tanan sa Davao Di Oro. Tanaw na ito mga katropa, di ba na yung otro? Ano naman? Dili rason ang project. Dili rason mga katropa ang kining kumbaga mga tao ng 95% dili gusto. Ang iyang rason, si Inday. Kini panglantaw lang ako ni mga katropa. I don't know kung trama ba ni Odili, no? Girason mga katropa diha, siya mga colleagues diha, si Inday. Naluoy kuno sila kang Inday. Ano naman? Gusto nila nga pamatud-an ni Inday nga dili tinuod ning tanan.
14: Bullseye! Bullseye!
1: Well, bahala mo di ay. Basta na ay dili ikatulog ron.
14: Bullseye! Bullseye!
1: Balahan mo di ay. Wala tayo oras. Dunay oras sa pandila ato, mga tropa. Dunay oras sa pandila inyo. Amo na ni tanan. Ito, akong gikabot ni ako ang nawala na ako ang gibasa diri, ha? Eh ba kay sayang po gani mga tropa ni inyo harmoni minsay ni dinapo basa no. Carlo Jose Torre Franca, maoba ng congressman sa Del Sur nga gigisi ang iyahang tarpaulin, maotro pa na. Oh. Wala po siya nagprinta daan ng tarpaulin din. Kay giandaman ko sa Pilox na gyud. Altia Bato Malaki, good morning katropa nga yaran dabay sa happy happy Monday, okay? Salamat kayo. Wala tayo oras mga katropa. Salamat matsalam sa inyong tanan din ha, katropa. I'm sure nga kininyo ha mga gipang message rin. Nag-share mo mga katropa. Inalista na sa tuwa po din nga katropa nga si Roger Kababangan. O mahimo ni nga intro na po ninyo this week. Alang sa tuwa po nga mga mananaog mga katropa. Ang kape o ingon man ang kining atuang staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Sa ngalan sa Kreatibo Kampuwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa-katropa ang Alan Abayas Magayangon. Sa Diyos sa Ngimaya, good morning mga katropa. Dalago ng Diyos. God bless us all itong oras. Alas 8:55 na.
15: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
16: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
17: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
18: Kaklarek sana!
19: Exciting!

0: X FM.
1: Gak klarik sana.
2: Exciting.
0: X FM. X FM.
1: Gak klarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Pia Sasel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
7: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santan Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Santan Gold Coffee Mix. Sister Pain.
4: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiin. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Send money abroad quickly and easily. With Envoy Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoy Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.
11: Kaklarik sana alas 9:06 na sa buntag mga katropa.
12: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Extra. Balita.
11: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Hatod kini kanato sa Santan Plus Gold, Santan Vitamin C ug Santan Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. O karon mga katropa, sa mga headlines sa atuang mga balita.
2: Headlines.
11: Aktibidad sa bulkan Canlaon posible matud pang mugrabi sumala sa FIVOS.
2: Headlines.
11: Samtang House Justice andam na nga depensahan ang impeachment findings niini sa plenaryo karong adlaw.
2: Headlines.
11: Senado posibleng mag-convene dayon na isip impeachment court karong adlaw Miyerkules.
2: Headlines.
11: Filipino seafarers nga sakay sa cruise ship nga naiguog hanta virus ipang quarantine.
2: Headlines.
11: Uga. Hanta virus dili matud pa dapat ikumpara sa COVID-19 pandemic sumala sa WHO.
2: Headlines.
11: Oras ka tropa, alas 9:07 na sa buntag, mga igalaw karon sa mga detalye sa atuang balita. Posibleng mugrabi pa ang mga aktibidad sa bulkan Canlaon na human sa naobserbahang padayon nga pagpakita niini og banaag sa baba niini sa pinakauna nga higayon. Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (FIVOLC) sa ang bagong development naghatod kini og kabalaka sanglit kung magpadayon kini og mas mugrabi ang makitang pagsiga sa maong bulkan. Nagpasabot kini nga ana-ana ang magma duol sa baba sa maong bulkan ug posibleng mahitabo ang magmatic eruption. Sa karon ilalumpas sa alert level 2 ang bulkan Canlaon apan posible kining musaka sa alert level 3 kung magpadayon ang aktibidad niini. Gipatuman na sab sa lokal nga panggamhanan sa lugar ang 4 kilometer permanent danger zone ug padayong gipa-alerto ang mga residente sa posibleng evacuation kung gikinahanglan. Sa pikasbahin mga katropa, andam na ang Justice Panel sa House of the Representatives aron depensahan ang impeachment findings niini. Labot sa gipang paigayon nga impeachment hearing sa batokang Vice President Sara Duterte kung asa atul kini ang ilang pagpangandam sa paigayon nga plenary hearing karong adlaw. Mato ni Justice Panel Chairperson o Batangas Representative Jarvil Luistro, tumong nila nga makuha ang gikinahanglang boto sa mga magbabala.

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal na maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health, and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal. Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka,
3: Marvin Ibano sa XFM Davao.
4: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab ug kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlong Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
6: Express Balita.
3: Sugdan ng adlaw sa impormasyon og balita. Marvin Ibano og Marvin Pineda sa Exciting Pilipinas. Naghatod og batas nga balita, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Hait na komentaryo sa mga isyu, Brex Flores para sa Pulseye. Og Jovette Espanyol og Marvin Pineda, Pulseye Weekend. Walay pili nga serbisyo publiko, Alan Abais sa serbisyong katropa. Makalingaw nga paghisgot sa balita, impormasyon o legalidad. Jasper Maguncia, Jovette Espanyol o attorney Ryan Rick Bisnar alang sa sentro. Ug Andy Causon o Marvin Ibano.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
7: Exciting summer man nakatrupa.
8: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
9: Katropa.
10: Summer na, katropa.
9: Kaklarex, Ana.
7: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na. Katropa atong oras, Clarex kayo, alas 9.19 na sa morning.
2: Naka-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
3: Sentro.
2: Sentro.
3: Sentro.

0: una sa tanan dalaygon ng Dios sa way katapusan katropa ni Adlong Lunes karon mga higala sa 11 sa bulan sa Mayo 2026 magkakaigsunan ang katropa ka Jasper Magonsa Bagtimon na usap sa programa. Kumusta to ang unang adlaw sa work week, ikaduhang adlaw sa simana mga higala. May 11 na mga kaigsunan. Ang adlaw karong katropa nga ginahulat sa ato ang mga congressman o sa mga contractor. Bitaw no? Sa sutanan diha mismo sa kamara mga kaigsunan na katropa. No, sa pagbuto sa plenaryo sa kanilang impeachment case against kay Vice President Sara Duterte.
1: Sentro.
0: Again, welcome, welcome. Tuwaga to naman nun, ato ang tulumanon nga kamo, ikaw, ako, mga katropa, importante nga ito ang mga opinion, reaction, diri mismo sa mga nag-atong mag-isigutan, diri sa tuwag nasod, Pilipinas.
1: Sentro.
0: O ba niya ang programa, katropa, sa itong hotline, 0969-3-0537. Good morning, katropa. Davao City, Davao Region, Pilipinas.
1: Sentro.
0: Welcome. Si katropa ka Jasper Magonsa Magtimon, gihapon, Puyugta, alas 10 media. Sa paghagpat, balita, impormasyon, plus servisyong katropa. Koyeng sa plato sa gawas, katropang Marvin Ibano, katropang Roger Kapampangan, katropang John Marat.
1: Sentro.
0: Sa paglangay, mga kaisyonan, feeling good takaroon kay Monday morning.

0: welcome ka tropa, ka tropang Jovet Espanyol. Good morning.
1: Good morning. Ayan, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Monday morning ka na tong tanan, katropa. Ang energy, no? Taas ka ayon. Monday pa man.
0: Oh.
1: So, taas ka ayon.
0: Kusog-kusog, taas-taas ang energy.
1: Oh, bitaw mga katropa, happy Monday morning ka na tong tanan. Kumusta man? Inyo ang adlong Lunes?
0: Mm-hmm.
1: Oo, kumbaga, ready na ba mo?
0: Hindi Domingo ron?
1: Lunes na mga katropa. Basta si katropang Kuya Tolet sa tong kauban dress because lawak kay ganahan kay kusako ang color.
0: Okay. Mo banda?
1: Mo ano git siya katropang Jazz. At least arang-arang aton. Ula ta, dili siya cloudy, no?
0: Katropang Engineer Tolet.
1: Kami pwede ba ka nang iset na lang na, no?
0: Kung kinsa maglingkod diha, lalahe ka mo ang aura po dili. Kay kung si katropang Balog, katropang lahi po ilang color.
1: Lahi po ng color. Kini siya kay medyo ano, kanang... Kanang ano kay ko, naka-colored ko.
0: Oo, bago bag lang mata ba?
1: Yes.
0: Hindi kan pa sa CR, bitaw. Pero tawag na kay mag-program, Richo.
1: Pero bitaw mga katropa, kumusta inyong adlong Lunes? Lahi na po nga edisyon no, sa programang Senta itong pag-aubanan karong adlaw. Of course, naghanap po itong mga isgutan kay karon. As mentioned ni katropang Jasper kaganina, ang isa sa pinakagihulat sa tuwang mga congressman. Mga Kong Twaktor.
0: Kung mahilig sa mga crooks.
1: Kaya nga naman mga katropa, karon ang botohan sa impeachment. No? Impeachment complaint bato kang Vice President Sara Duterte kung mapasa ba kini ngadto sa Senado para sa impeachment trial.
0: Ayan. Inihapay sila katropang Jubet. Kami nga party, muna yung mga ano?
1: Yes, oo.
0: Muna yung mga figure, muna yung mga gidaghanon. Oo, alam man na katropa, di ba? Ugusap mismo. Ay do, kung kinsagyod ang makapaldo ani...
1: malalaman natin din mamaya.
0: Tamang panahon. Ito katropa, welcome. Ako to, i-greet on na katropa ang Jupiter na maglangay pa kaya basin din niya madunggan na to ang greetings, no? Why lain, no? Happy birthday kay katropang.
2: Happy birthday!
1: Katropang Alan Abais, happy happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Di basta-basta.
1: Oo.
0: Kung siya, karon nag-una-una pa siya kung today.
1: Naana gaya siya kaganina. Pagsulod pa lang na ako, katropang Jazz. Ano siya, happy birthday, Ma'am Jubet. Ako naman, rin pa-reminded niya nga na, Jay, kung ano niya, katropang Jazz.
2: Happy birthday!
0: Oo, di basta-basta. Pag-remind niya nga, gi-remind buta niya nga na, after na.
1: Pero di ba kagahapon ba ang ano ang iyahang adlaw na tawhan yun? Kagahapon ako nakita ang art card eh.
0: Kagahapon eh.
1: Pero kay wala magunta nakagreet sa iya kagahapon. Ito na lang extended ang birthday ni katropang Alan Abais.
0: Okay, iyan nang gi-contract na niya daan si katropang Lucy Dayadas.
1: Na-contract na daan. Sana all. May mabubusog na naman mamaya.
0: Kaya nadawat naman niya ang kakibhang sa flood control. Bitaw ay happy birthday katropang Alan, no? Kumbaga, sa kuan ba katropang Jubet, no? Naba sa mga lakaw, gawin yun mga importanteng lakaw. But pagbalik ni katropang Alan Abais, munang ayaw na mo pagluya.
1: Sa kanyang pagbabalik.
0: Dala pa sa siyang malita taon-taon. Alas 9.27, katropa to, kapag nag-uban-uban natin kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix, katropang Jovi.
1: Yes, mga katropa tong Santon Gold Coffee Mix, asug din yung adlaw sa pag-inom o healthy nga kape, mga katropa. Ayaw itong mga kape nga synthetic o makaguba sa imuhang panglawas, katong makahatag o acid reflux, o no? Drita sa tuang kape nga healthy, Santon Gold Coffee Mix. Doon ay tulog ang mga benepisyo, mga katropa, makatabang sa, maka-fight sa fatigue, and of course, maka-boost sa tuang natural nga energy, ma-enhance atong focus and mental clarity, and of course, mga katropa, masuportahan ato ang daily wellness despite sa tuang very busy lifestyle. No? So, stay sharp, stay glowing, all in one cup, mag-inom ta og Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Ayan,
1: nanagid siya. Wala nagyod, di nagid mahangyo, katropang Alan.
0: Amping katropang Alan, no, sa kaning imuhang endeavor, pila kaadlaw, mga katropa. Alas 9.27 mga kaisunan sa Buhaga Sentro Balita.
3: Sentro sa Balita.
0: 26 katao sikop tungod sa paglapas sa liquor ban sa Davao City.
1: Hoy! Hindi mga katropa, no? Murag ubay-ubay ni katropang Jazz kung asa 86 ka mga individual ang naisyuhan og citation ticket, mga katropa, sayo sa buntag kagahapong adlaw sa kagahapon ni sa kadlawon. No, tungod lagi sa paglapas sa liquor ban ordinance diri sa Davao City. Gipahigayon ang operasyon na pinagi sa ronda og patrolling sa Vices Regulation Unit ng gipanguluhan ni retired Lieutenant Colonel JC J. Francia. Ngano mang good nga mag ano pa man sila katropang just nga nabalaan naman nga dunay liquor ban diri sa Davao City. Gani 67 sa mga nadakpan ang naaktuhan gyud, no, sulod sa usa ka bar diri sa Maymapa Street, Davao City, og nalaki pa sab nga natikitan ang maong establishmento tungod sab sa paglapas ordinansa. So anaa sa mukabat, no, sa 3,000 ngadto sa 5,000 pesos ang posibleng bayaran nga multa sa mga violators, og posible sab mahatagan og silot nga pagkapriso. Samtang kung ang establishmento nga magbalik-balik nga makalapas sa liquor ban, mahimog nga ma-revoke ang ilahang business permit.
3: Sentro sa balita.
0: Sa bigas bayan, mga tropa, nagapagawas og official statement aga Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan PDP Laban alang sa ilang mga membro sa House of Representatives. Labutan kini sa impeachment vote batok kaga Vice President Sara Duterte nga natakda karong adlaw May 11. Sumala sa partido nga gipanguluhan ni Davao City Vice Mayor Sebastian Basi Duterte, ang mga opisyal nga mabuto pabor sa impeachment dili na makadahom og suporta o baga political shelter gikan sa PDP Laban. Ilaw sab sa partido ang impeachment complaint isip politically driven impeachment. Sumala pa sa PDP Laban nga himuon nilang loyalty test aga maong butuhan o posible nilang i-blacklist aga magpabalaod nga musuporta sa impeachment complaint batok sa Vice President.
3: Sentro sa balita.
0: Sa Bicas Bayan Kampo, sa mga kongresista, dili matarog matod pa sa holga sa PDP Laban, katropang Jovet.
1: Oo, mo ni mga katropa, no, agibutsag mismo ni House Deputy Speaker Paulo Ortega the 5th, nga dili matarog ang mga magbabalaod nga musuporta matod pa sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, bisan sa gingong political retaliation, no, gikan sa PDP Laban. Gani matod ni Ortega, obligasyon sa matag miyembro sa House of Representatives nga ipatuman ang accountability ubos sa konstitusyon, o dili matod pa dapat mahadlok mga katropa mga opisyal sa pagbuhat sa ilang trabaho o pagsusi sa seryoso nga mga alegasyon. Gingon, no, ang kinimong pahayag, tubag ni sa pasidaan sa PDP Laban kung asa andam silang suportahan, no, ang mahimong kontra sa eleksyon sa mga kongresistang moboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
3: Sentro sa balita.
0: Sa Bicas Bayan, gikumpirma ni Vice President Sara Duterte, spokesperson attorney Michael Puwa, nga dili mutambong ang ilang kampo sa plenary deliberation sa Kamara karong adlaw, may kalabutan gihapon kini sa impeachment complaint. Matod pa ni Puwa nga imbis nga mutambong sa deliberasyon, online na lamang nilang bantayan ang dagan sa butuhan sa Kamara. Nasayarad niya kung maabot ang kinahanglang ihap sa boto, ipadala dayon sa Senado ang articles of impeachment aron masugdan ang formal nga impeachment trial batok sa Vice Presidente.
3: Sentro.
0: Alas 9:31 na sa tuaga panagbinuban, mga katropa. At ang kumusta ang katropang Jupit to, mga kaisunan karon nagasubaybay, nagauban sa programa ka Sentro sa XFM Davao nga puhon madunggan sa XFM 89.1
3: Sentro.
1: Ayan na, gamay na lang yung tikang mga katropa, no, mag-uban-uban na ta sa 89.1 puhon ang bagong tahanan ng XFM.
0: Ayan, ikaw ang nagpaminaw karon diri sa maong frequency sa 97.9. Inyo lang ipihit inyong radyo katropa sa frequency nga 89.1. Magsabay ni broadcast pohon
1: and maghinay-hinay na.
0: Hinay-hinay din na diri na kita sa 89.1 mga kaigsos.
3: Sentro.
1: Good morning, katropang Carlo Jose James Torrefranca. Good morning. Siya to ang first honor karon katropang Just, no, nagtanaw sa itong Facebook Live. Ingon man kay katropang Thomas Chong. Good morning mga katropa. Ayan, mayon bintag. Unta katropa na i-update sa inyong radio app para makuha ang 89.1. Oh. Ay, nagapaminaw, no, si katropang Carlos si James Torrefranca sa to ang radio
0: same radio app na Sir Carlos si James Torrefranca do ang nakabutan pa na 97.9 but pero, kaminaw kada 89.1 ang lagbas da puhod na katropang Carlos.
1: Ayan, good morning sab katropang Elmer Curioso Cabillo. Good morning Ma'am Juvet and Sir Jazz.
2: Good morning.
1: Ingon man kay katropang Martin Navarez Manggira no nga nagapaminaw nagtanaw sa tong Facebook Live diri sa may Bangkal, Davao City. Mga katropa na naabay caravan or parada sa dalan ng 89.1. Puhon, mga katropa, no, tangi lang ninyo, mga katropa.
0: Alright, kay Sir Big Bro, Renante Big Bro Luna, good morning kanimo, sir. Sir Josh, Anton Coffee, hilang sa kalam, sir. Salamat kayo.
2: Good morning,
1: Big Sir Big Bro. No, sa tanan po nga mga Matina Responders Team, good morning sa inyo, hangtanan.
0: Matina Emergency Response Team, convert. Mga snappy ni sila katropa nga Jubit. Ito ang masandigan na sa tanang panahon kung doon ay mga emerensiya kauban ng Atuaga Central 911
3: Centro.
0: Alas 9.33 katrupa sa Atuaga Panagubanuban, no? Congratulations ay katrupang Jubit na itong Friday, no? Katong lidaog na po sa itong staycation sa New Year's Peak Mountain Resort.
1: Wow! Congratulations! Lahi na po mga katropa, no?
0: Grupo
1: ang nakadawat or nakadaog sa paraffle sa XFM. Dali na kayo katropang Jazz sa pag-join aning ito ang paraffle, no? Igo lang gid sila mag-engage sa programa dili sa XFM. Mag-like, mag-share, unya mag-comment, no? Sa padaghanay comment ni katropang Jazz sa ito ang mga live sa tanang programa sa XFM para nga mas daghan nga to ang entry og dali ta mabunutan sa to ang paraffle kay hawak ni katropang Alan ang B every Friday.
0: So karong Friday hawak po ni katropang Jay. Mahiwag ang box kay si katropang Jovit ang mabunot.
1: Ay, okay. Ako ba mabunot?
0: Wala naman si katropang Alan. So ikaw ang mabunot posible sa daog o mag
1: para alam ko na may para alam ko na mangyayari katropangan.
0: O ang puin ninyo, pangajiin ninyo ang kamot ni katropang Jovet.
1: Sa ako ding mga kamot, mabalian kung kinsa na pod ang maka ano, makatagamtam. Maka-experience sa kanindot sa New Year's Peak Mountain Resort.
0: Makatagamtam, makatila, makatilaw.
1: Maka-experience.
0: Makasinati, katropa. Pa-shout out, Ma'am Jovet, sir, na kikinig ako mula Gimba, Nueva Ecija. O magandang umaga, no?
1: Grabe, umabot tayo dyan.
0: Ating mga katropa dito sa may Nueva Ecija. Sila po ay nakikinig at nagmatsyag lamang sa ating programa, katropang Jovet.
1: Pero hindi natin ma-mention ang kanyang pangalan, katropang Jazz, kasi naka-Arabic man ata ito, no? So, good morning.
0: Sa may pasabot, ano bang kalugan nito, sir, yung pangalan mo?
1: Hindi na ko kayo mag-Tagalog, katropang Jazz, kay Kota na ko last day.
0: Yung seminar?
1: Nakota ko sa interview last day, no? Nga grabe ka Tagalog yun, nahurot yun ako ang baon.
0: Yung nakasama mo ang ating DCPO?
1: Parang nagkahirap at nagkalisod-lisod talaga ako noong mga panahon na yun.
0: Julian Aliano, maing buntag, ma'am, and Sir Jess. Good morning.
2: Good morning
1: sa mga katropa pa na itong apadaan. Gihapong nakasubaybay katropang Maxwell. Mayong buntag sa imuha dara, ma'am. Katropang Belen Mayol Habagat, good morning. And ingon man kay Janisa Diaz Gimang, nagtanaw sa tuang Facebook Live karon, mga katropa. Mary Ann Corace Balaba,
2: Good morning.
1: Sa mga nag-share po sa tuang Facebook Live karon, dagang salamat katropang John Carl Mangarin Behel. Good morning.
0: Katoga Team Buga. Sa to, Team Buga ni mo?
1: Team
0: Dragon?
1: Powerpuff Dragon.
2: Good morning.
0: Sabi siya, Team Buga.
1: Team Buga. Nara de. Kay ko English, social man siya katropang Jazz. Powerpuff Dragons. Kasi nagabuga o glaba na basta masuko. Pero kay Bisaya man, Team Buga.
2: Good morning!
0: Grabe. Dali na kayo na i-con ba? Ika nang ipaprint dito ni Sir Mark. Oy, good morning sa ito ang mga katropa sa may M2C Graphics.
1: Sir Michael Libit, good morning sa imo dia, sir. No? Sa mga katropa na itong agapangita. Huwag
0: ko itong nag-voiceover na ito. Good morning.
1: Good morning. Kailangan kayo ko at atapag-class ka na. Kung paminawon ni mo bito ang voiceover, ano na siya, pwede na ni mo makompare sa kanang mga artificial intelligence na voiceover. Gwapo kay dating ba?
0: Pinaipit-ipit.
1: Dapat pinaipit-ipit.
0: Good morning. Isa nag-BO na kay ilan naman ito katropang Jovet?
1: Si Marco. Katropang Marco.
0: Marco Junior.
1: Bata pa man ito.
0: Katundak ko si Marco Senior. Hello mga taga-Mati Davao Oriental. Good morning. Ayan, Ma'am Juliana Liano. Good morning po. Alright, katropa sa ito, magbalik ko niya. Ang isulta niya, ito makabal si katropang Jun Marata kay Rung Adlawa ang butuhan sa plenaryo, katropa. No? Sa kinig mga grupo sa mga congressman. Ay, sila, kung ano daw, numbers game doon ni Katropang Jumet.
1: Oo, numbers game.
0: Ayan.
1: Padaghanay daw ni.
0: Ito nisigutan o niya, Katropa, ugsab sa tunga pulso ng Pilipino. Unsay dapat basihan sa congressman sa pagboto sa impeachment? Public opinion, ebidensya o konsensya?
1: Oo, kaya. No? Basiga mga Katropa natin at gusto mo tubag ano ito ang pulso ng Pilipino. Ayaw magkaulaw kaya ito ng hisgutan o niya. And maki-update punta kay doon natin nakuha ang report Katropang Jazz.
0: May disgrasya sa may diversion road.
1: So, subayon pa na, no, ni Katropang Marvin ang...
0: Napalag sila, eh.
1: Gani, no?
0: Basing ni Bango na itong bandito. Bitaw, Katropa, sa itong pulso ng Pilipina, unsay dapat basihan sa congressman sa pagboto sa impeachment? Kung kamuha, kamuha nga pangutan o mga kaingsun, unsay dapat basihan sa ato ang mga congressman? Public opinion, ebidensya, o baka konsensya?
3: Sentro.
0: Eh, kung mag-ingot ang public opinion, dapat bitbiton sa kongresista Katropang Jovit ang opinion sa iya mga constituent. Unsay gusto sa mga constituent, mga kaingsuna, o dili mismo ang sarili niya
1: nilang ilang kagustuhan.
0: Ito na yung isgutan o niya, Katropa. So, feel free sa pagpadala sa iyong mga reaction opinion. 0969-3-0537 sa tuang comment section, diri usab mga kaingsuna. Ato na yung isgutan, usaw-sahon. Malamang sa pila ka mga pahinomdom oras, mga Katropa. Alas 9.39 na sa buntag.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
2: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahay mong I will stay.
5: La Clarex sana.
6: Exciting.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
3: Jasper Magoncha, Jovet Espanyol, Centro.

0: Alas 9:46, katropa, baligtas sa programa Gasanto. Good morning, may aga. Good morning kay Sir Danny Crystal Ico. Sir Dan, diri banda sa may Turil PNP. Good morning sa itong mga katropa, diri sa itong kapulisan sa Turil PNP. Si Major Habagat, maghihapon diri, Sir Danny. Good morning. Ito ang pag-saludo sa tuag mga kapulisan diri banda sa may Turila PNP. Good morning.
1: Good morning.
0: Ayan. Kumusta ba ito ang weekend diri? Ito ang pagkakaigsunan. Kumusta ba niyo ang weekend katropa? Kami ka maka-recharge ta mga higala sa tuang kastras. O sa ba ito ginahimo, ginatrabaho? Apart kung gusto mo mo balik sa normal lang inyo hanga pamina o mga higala, berita sa Kiligya Santo na Gold Coffee Mix. Wala to ang stress. Natay mga gipanghambin nga balati ang diha mga kaigsunan. Malibiyuhan pinagi sa tuag produkto sa Santon Gold Coffee Mix mga higala. Na mention ni katropa nga Jobit Espanyol, dili na ni pagkasulod katropa no kay mismo ang atoang physical nga panglabas mga kaigsunan. Pwede usab kini labi na kung kita mismo gusto nga muhamis. Buddan na gato ang pamanit direta inumta sa Santon Gold Coffee Mix. Pag-usap mapalit kina diri katropa sa tuag stasyon sa XFM Studio diri banda sa may Broadcast Avenue Shrine Hills, Matina, Davao City. Of course, diri po sa tuang Yes to Health Clinic mga kaigsunan sa Cellpol Building, GSIS Heights, Matina, Davao City.
2: Sentro.
0: Ang buntag mga katropa. Dito sa itong pagkaisgutan mga kaigsunan, no? Andama ang inyohang mga ano da karon, inyohang mga reaksyon, opinion, mga higala. Tawaga pulso ng Pilipino.
2: Pulso ng Pilipino.
0: Unsay dapat basihan sa mga congressmen sa pagboto sa impeachment karong adlaw sa plenaryo mga higala? Public opinion, ebidensya o baka konsensya? Atong uspon katropa ha, public opinion kung unsa dapat ang opinion o gagusto sa ilang mga constituent, ebidensya kung unsa ang giplastar na sa committee level sa House of Justice or Justice Committee mga katropa, o baka konsensya kung unsa ay gusto nila mga isunan kung mubuto ko ani, di ba ka magkagubot aga Pilipinas? Kung dili mo kumubuto, pasinbalikan po ko katropa sa mga constituent. So nga na ba, unsa pa ay dapat himuon, no? Asa mo pabor, asa mo kling ang boto sa mga akining congressman sa pag-atumbang nila diha mismo sa plenaryo, no? Or apil ba diri makaisun ang political party vote, di ba? No? Wala ka nag gusto diri sa public opinion, obedensya baka konsensya about diri ka sa partido? Kung sa kuhay man sa imong konsensya pero mo ay partido or kining gusto sa partido? Sa kuhay man sa ebidensya pero may gusto sa partido? Sa kuhay man sa opinion sa imong mga constituent but gusto man pod usab sa partido? So kana mga kaigsunan. Asa mo kutay dapat ang boto mga katropa mismo sa ato ang mga congressman?
2: Sentro.
0: Ang tawagon pala nila congressman, ang tawagon kontraktor, kong or tong kak
3: kong
0: ha?
3: Kong
0: duharan ni katropan siya biti kong or tong.
3: Oo.
0: Kontraktor o tong traktor.
3: Tong traktor.
0: Lai po tong congressman. But maura na sila mga dagwaya.
3: Mga maura po na sa actually, isa lang na sila gano. Isa lang na sila logo katropan Jazz.
0: Kung ato nang i-AI sila, parihar na sila o logo.
3: Oh, ang logo, isa ra jud na.
0: Oh. Ang definition ba no?
3: Oh, ang logo nila, isa ra jud na. Isa ra jud na. Kanang,
0: nakamalita.
3: Animal character na siya katropan Jazz.
0: Oh, animal kayo o mga binuhatan. ang imo karakter pa lang ako animal gyud mga
3: binuhatan. Ah, makita na siya kana makita pa. Dili na ta sa crocodile gagmay man na alligators talaga tayo.
0: Dagko-dagko
3: gid mo. Dagko-dagko na nga katropang Diyos. Dagandaghan nga maleta ang masulod.
0: Mm. Actually, ang naglibog gani ko kini nga mga alligator or mga crocodile ba na bay ningipon? Kay ko wala may bago ni sila masangit ba ang masangit ang malita. Tingali, wala yung mga ngipon sila.
3: Mga toothless ni sila. Ah? Na mga ano, toothless na mga alligator. Na-stress ko katropang Diyas. Mutimplas akong kapi. Ikaw na nakikapi di ha.
0: Ako mong pasalamat ko kung maglibog ko kung mong pasalamat ba ko or mabalaka kagitimplahan ko katropang Jubit. Basig na ni giwit ka nindi o ganang mga hurim-hurim ba katropang Jubit.
3: Wala ano na siya katropang Diyas. Pure intention.
0: Inom sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Oh, ba grabe.
0: Standby lang katropang June ha, kaya palawayon sa katropang June ha.
3: Murag ako ang maka...
0: Lami agad sa kanyang kapi.
3: Ako kay magtimpla po, katropang June.
0: Ikaw, magtimpla daw.
3: Gusto na kayo ipakita sa itong mga
0: katropa. Kini ako ang katropang mayabo, manggod kung ako ipaano ba. Nagkinisulod o. Ipakita ko na ako kay...
3: Tara. Pero basig mayabo.
0: Mayabo ni, makabayad kita kay Boss Rhymes and kay GM. O ka na, o. Hindi ni binuang ha.
3: O, kita na mga grand news. Katropang just makita nila nga na yung mga grand news.
0: Ito lang, ato nang kuanlo na ito.
3: Ako kay kiniman po dako ay pakita na ko sila na mutimpla jud tag Zantone Gold Coffee Mix. Ang Zantone Gold Coffee Mix, aduna ni siya ay glutathione and collagen mga katropa. Tanawa ra gud ninyo. Muni ang iyang packaging.
0: Palaway gud muni.
3: Grabe jud. Si
0: Crystal Eco, wa pa din hatdan ni katropang John.
3: Wa pa gid hatdan?
0: Ubo ni sakas katropang John diri. Oh, katropang John sakar gud intan po diri katropang John. Wa na man kay sakasaka diri.
3: Oy, ako lang ikuan ka tropan dyan. Ang ato ang Zantone Gold Coffee Mix. Doon na ni siya'y chia seeds, mangustin, na siya'y turmeric, moringa, glutathione, and collagen. So, bisan pa man og medyo stressful ang ato ang weekend, kaya dagan kay tag mga activities, pero naghimisong gihapon tapag abot sa adlong Lunes.
0: Wow. Look at naman si katropan ng Jovet Espanyol. Oh,
3: no? Dali na kayo siya ay, ano, dali na kayo siya ay tear. Dali na siya kisiyon.
0: Grabe, social pa kayo.
3: Kaya na kay tear good. Oh. Kita ninyo na mga katropa. Ano, magpaibog sa tadiri kay para dili kayo ma-stress atong mga katropa nga nagapaminaw.
0: Oo.
3: Kabalo katropang Jazz, TV ang gigamit ani para tamis ka siya na. Na siya'y aroma nga. Di ko kasabot humot
0: asay, kayo. Asay humot niya.
3: Mas humot pa ni kaysa sa kuha. Oh. Ano lang, sayon lang kayo pagka-explain. Mas humot pa ning Zantone Gold Coffee Mix kaysa sa ako ang mga katropa. So,
0: asan po ilami sa iha katropang Jubel?
3: Mas lami gyapon ang Zantone Gold Coffee Mix. Oh. Murag mas piliun ni mo ang Zantone Gold kaysa sa ako.
0: Very good ha. Mas pasin na diha kay naghulat si Katropang John.
3: Katropang John. Oh, pangapis sa diha Katropang John Zantone Gold Coffee Mix. Ato na ning timpla, ay ato na ning higupon kay murag na pressure mapunta.
0: Paminaw, maminaw ta sa.
3: Mapaso man gid aton
0: dili. Dawing nga muhigop nga tong katropa, Katropang Jovet Espanyol. Ang grabe. Wala na may sabon.
3: Diretso man tulon. Diretso tulon. Wala na lagi ko. Dade, nagabula pa mangga katropa.
0: Basin mabuga na limo sa tong kamera ha.
3: Nagabula pa mangga diyan.
0: Una na ang deduction.
3: Di kay ko magano kay basig manako. Maghigop ra ko mga katropa.
0: Ah, grabe no kanan.
3: Ano gina? Sayon ra kayo. Maging healthy mga katropa, sayon ra kayo maghigop ra og kape.
0: Ah, grabe. Dalagi ni bawod gamay katropang Jubel.
3: Nay na kuan gamay.
0: Ubrag na siya nay kanang murag kanang magic
3: spring. Makita na to ba? Makita na to ang iyang mga granules gid katropang Jazz kining iyang malunggay leaves. Bani, oo, ang iyang mangustin. Makita jud nato mga katropa. Sige lang, i-try ninyo atong Zantone Gold Coffee Mix para kamo mismo makaingon. Kung unsa siya kalami, kahumot, and ka-healthy mga katropa.
0: Binipisyo ka tropang Jubel, ilakbit ang binipisyo sa tuwang sa Gold
3: Coffee
0: Mix.
3: No, kaya sama sa kong gingon, kapoy ka ita sa naging maadlaw, unya atong lawas, nagkasakit-sakit na ta mga katropa, atong Zantone Gold Coffee Mix, makafight ni siya sa fatigue, and kung luya ta, ma-boost ang atuang natural nga energy. Ikaduha, ma-enhance sa tuwang focus and mental clarity, tungod kay luya ta, lutang ta. No? So, inuman atong Zantone Gold Coffee Mix, ma-enhance ang mental clarity na ito mga katropa. Of course, pinaka-importante yun, masuportahan ang atuang daily wellness despite sa tuang very busy nga lifestyle. Kay isa kakapihan lang, healthy na ang imuhang lawas.
0: Alright. Alas 9:55 katropa. Sa tuang pag-isigutan karon mga kaisunan, sabay dapat basihan sa congressman o kiling mga congressmen. Sa pag-boto sa impeachment, public opinion, ebidensya, konsensya, apel na usab political party decision mga kaigsunan.
2: Sentro.
0: Atong i-check ang gagawas nga bahin kay makasanbay no ong mauna usab na madugay biya ni si katropang John. Ong okay na si katropang Marvin, katropang Tulich. Si John. Oo. Yan katropang John Marata.
2: Live report.
0: Katropang John, amo kang gidugay-dugay para maglaway ka, musaka ka diri para makakape
3: po ka. Katropang
0: John.
1: Katropang Jazz, dili ako ang naglaway, si Pims Almog ang naglaway ron.
0: Oo, okay, mag-missis ako. Kanong sama si Katropang John mo nga res, Katropang Jazz? Hagbay naman si Katropang John ako gisugo, wap mangyapo ka ako diri.
1: Okay,
0: naminaw na po ito katropang Jun ang iyang ex-wife nga si Ma'am Elsie. Daghan na ba ito yung giingon sa kuwa nga, Sir Jazz, kaling dagadaghanan ha, kaya daghan yung mga mga exes.
1: Hindi mo po siya pareha. Hindi mo po siya pareha sa imo ang igagaw. Hindi mo si Sir Magunsyal sa una diya sa Turil.
0: Oo. Lahi ito. Lahi ito. Kay mabalaka ko ato kung siya mag-desk. Kay wak ko'y makuhang balita. Kaya may mga nga wa, mingaw, naagod.
3: Mingaw, mingaw.
0: Ito, katropang John.
1: Yes, ito, katropang John. Ako, saning unahon ang pag-report. Puro, ato na mo ko'y gipasa diya nga, kuan ka ng headline, lakit na usab, ang picture.
0: Tama, diay. Oo, kung napasa to ni mo, katropang John, sa ato ang isyo nga GCK, na yung nagkano, katropang John, nagbugno.
3: Nagbugno, anay.
0: O, sa tawag, anay, ka ng, lay, mga nagbugno.
3: Nagsumbagay.
0: Puro babae mo, nagbugno.
3: Binirahig buhok mo na ibugno.
0: Mga laki ba ni Katropang John?
1: Yes, siyempre. Mga LGBTQ, LGBTQ na sila, Katropang Jazz. Di, nag-perform sila. So, kagabi, igini na itabo, Katropang Jazz, no? Ang Katropang Jazz o Katropang Jupit, diha sa usak araw ng barangay. Then, matunta lagi, ang naisgutang perform nila. So, wala nila makasimta na. Pero dugay-dugay na Katropang Jazz. Ang ina pag-show. O nga, sa dito nga, nagkabikin na tingalam eh, naghalos naman, nagbinunalay, upang ko, siyempre, mga wig, yan na ilang mga buhok, katulad dyan. O dito, magkita ni mo, nagbugno, yun sila, nagpinatungay, mahinga yan eh, kaya nga to ang mga...
0: Duha ka lalaki, nagbugno. Maglahay mga paminaon.
1: Ako rin nga, maugiri ako nakita bito sa tinuod lang, mga diha mga sa tubangan, sa katawahan, di sila mga audience, din mo sila magdo, abin nila, o perform lang gihapon to. Apil lang gihapon to silang perform ka ng
3: performance, oo.
1: Pero sa mga tinuod, anay naman, katropang Diyas, kaduna naman mga dugo na naitabo. O niya, naduna na may bangko, di pambunal, duna na yung mga di pangmudmud. Mabdo, nakita din na ito, katropang Diyas, na niduol po din daw ng ato mga barangay tanod, lakit na usap, mga ito ang mga organizer, ng atong ideyang helbeng kasuko sa organizer, katropang Diyas, tuwag kay nga nung nagpakaulaw din, naapod in town ang mga katawan. So, inana ang nahitabo kagabi eh, sa usaka show, diri sa mga edutikyo, sa usaka barangay, diin nga di sa ulog usap ang ilang araw ng barangay. Mga nga atong napansin nga doon na magod sila kung LGBTQ, labi nang atong mga kaidso na nga mga binabay, ano sa itawag ani, mga kaidso na itong mga bayo at katrupang jazz at doon na magod sila kuan ba kanang lahi ang ilang grupo at sa diha nga
0: ilang kuan, ilang federasyon
1: lahi sa federasyon. O mo na tong sa diha nga doon na yung medyo magkompetensya na yun sila. Ako na itong nahitabo ko Katropang Diyas nga na medyo matod pa sa usa ka ato nakahinabi Katropang Diyas na igo gisag pa magudaw siya. Pero matod pa sa ato ang iyang nakalaban Katropang Diyas wa magidaw niya gituyo itong pagsagpa mo to nagbugno Katropang Diyas gani ato nakita ano nga nagpinatungay man na sila Katropang Diyas may nalangkan kay nakapag kini sila sa ato mga kay sa ato mga pinaitanod nga ato ang mga kapulisan mauna ang nitabo kagabi ang mga LBCQ doon ay wala pa kasinabda
0: na ikaw ba na sa ato nga Katropang John, ikaw na nagpasipay sa ila?
1: Mga barangay tanod.
0: Abin na kung ikaw na naka, ano ba? Naka, ano ba? Stripe?
1: Lili, kay lahat mga confederation.
3: Lahat mga federation na belong.
0: Kumbaga, standby federation.
3: Standby federation.
1: Lahat mga federation. Mauna nga ako maapil-apil sa ilahan.
3: Pero ang imong gingon Katropang John, no, nag-perform ni sila, pero lahat nga grupo. Unsa ba, during silang performance, dungan ba sila nga nag-perform? Or murag nag-showdown ba ni sila? Unsa ba nahitabo?
1: Mauna katropang Jovit, no, kanang nag-showdown na sila. Kanang medyo simple kay magkompetensya sila lahi sila o kanang show sa diha nga nag-showdown na sila agoy maol gid itong gipasangin lan niya nga igo daw gisagpa daw siya pa na sumala pa tug isa nga wala pa niya wa mo daw niya gisagpa ito lang silang mga aksyon apa na unsa lagi nga nagkalit ng mga yatik magbinula hapit magbinulalay o bangko katrupan jas nakaingo pa bibo ang ilang gibuhat pero matod ba sa uban nagkataw-katawa na lang gani uban ng mga audience katrupan jas tumod kay nagduo sila apil lang gihapon sa show katong pagbinugno ay nila pa natingala naman sila nga tinud-anay na mga dito mo to ni dool ang mga barangay tanod mo to na mga bandang alas 11 na sa kagabi on naitabo ang isgutang wala pag sinabdanay sa usa ka grupo sa itong taga-ibitikyo na may perform o may himo o show dari sa usaka araw dari sa may usa ka barangay diri sa may tulili atong dakbayan sa Davao sa Picas Bayan at ubong tagapakialam gining usa ka nagpapadlong katropan jas nagdala-dala og droga ini nagdala-dala og droga nga usa ka driver apan ako ang magdudugan nang usog jud ko nga ato ko ning mapalabas kay matud pa niya wa gid daw kay balo ang ihang kaliwat karon may na lang daw unta og may baluan kay wala daw si ilis-ilis diri sa prison. Monitoron ang usok na
0: Walay kwanda, walay libre dahi nga t-shirt dya.
3: Walay ilis-ilis.
0: Oh, kapang John?
1: Pero ito lagi yung mga kuan lang, kanang mga extra lang itaw sa mga pinirisusan.
0: Sa asa man yung napreso ron? Sa Toril PNP ni?
1: Yes, katupang
0: dyan. Si ikaw na bahala na, si Crystal Eco. Sir Crystal Eco na bahala na.
3: Sir Crystal Eco, ikaw na bahala.
1: Mona, mona siya katrupang jazz. Kining usa ka driver na itabo niya ang pagsikop niya bandang alas 12 ang takmo sa kagabihon. Then ato talaga nagamaniho kini sa usa ka truck na gikan kini sa may Jinsan o pauli na unta kini diri sa may New Bataan. Apan na matod palagi sa ato mga kasunduluhan o sa ato mga kapulisan sa diha nga nasiplata nila ang usa ka patch nga naagi patong sa babaw mismo sa driver seat. Dito inanang higayon na ilang gitsusi o dito nakita kaninga sasi sa gikatuang nga Cebu. Ang naisigutang suspect na ilang sabahan ng si Ri Otero 26 anyos kini Minyo o taga New Bataan o matun pa nadakpan kini pinagi usab sa checkpoint diya sa may sirawan tuwil ning atong dakbayan sa Davao. Then sa Picas Bahin usab katropang jazz kaganina puna ko yung pangutana may kalabutan sa atong pulso apan matod pa niya dili po makatubag anak kay dili siya suwito o kanang pamalaod daw di po daw siya suwito so nagdahom di ko katropang jazz nga ang ato ang pulso matubag niya so suro katropang jazz pasensya lang nga wa tay makuha karong pulso katropang jazz.
3: Naputol.
0: Ayan, katropang mapoy paglambok ng ko katropang Jupiter sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Naputol.
0: Wala nang balikan lang sa taw-taw si katropang.
3: Ayan.
1: Lubiyang kainit katropang dyan sa pangkalon na kita na po na ito. Gitabunan na po sa panganod ang atong kawanangan karong mga panahon na og daw ang adlaw di wala yun mo tumaw ang iyang kainit karong mga panahon na katropang dyan. Kundili, di palibutan kini siya og mga panganod. Mauni karon ang sitwasyon og lakit na sa itong nakuha nga impormasyon sa atong pagpanubay-subay diri sa may turiling.

0: Bird God mo yung naigo sa Sagaston. Ito, katropa, salamat kayo. Si katropang Marvin Ibano, unya tawad-tawad, kay basin makalusot iyang pulso po, drink mismo. Kaya itong nakuhaan, gitong opinion, direkta sa ground, baga kay sunan to ang mga katropa. Kung po nagpaminaw dahil, pwede mong tawag ha, itong hotline 0969-3-0537, mga kaisunan ha. Itong usbon, 0969-3-0537. Reaction ninyo sa ato ang ginisigutan karon na unsa ba'y dapat basihan sa mga congressmen sa pagbuto sa impeachment, public opinion, ebidensya, konsensya, o baga party vote.
1: Oo, or kanang ilahang, kumbaga, scripted na daan, sinabuta na daan.
0: Oo, kanang kami, muni among figure diri, muni mong ginaghanon nga against me.
1: Baga, katong ilang gingon nga, night term sila, kaganina na na-mention sa PDP Laban, katong politically driven impeachment. Oo, murag nakapersonal na ba ng mga personal biases bitaw
0: katropang Jobet? Kaya uban po katropang Jobet, ito mamahay po uban ng mga congressmen, kung mo yes sila, it doesn't mean nga against la kay VP Sara.
1: Yes.
0: Kaya gusto po nila nga maklaro po intawon, mahinluan ang pangalan ni VP Sara pag abot niya mismo sa Senado.
1: Kumbaga, no? maghatag sila chance nga maka-defend.
0: Okay, nahulog man nga kung atong isigutan at ulang taon nga na kumbaga
1: trial by publicity.
0: Trial by publicity gihimo diri sa may kamara sa House of Representatives, mga kaisunan. And kung it doesn't mean tingali nga kung mabuto ka guess agis ka kay VP Sara, tingali gusto po sa uban. Ako lang perception ka Trupan Jovita kay napoy mabuto guess posible nga gusto nila nga
1: matubang o
0: plastar nga kuan kini nga forum si VP Sara kay ako na mabuto VP Sara nga maato pa man ko sa kamara na gidaknakan na magkugtarong diha. Useless na gihapon na diha kay nag-fishing expedition man sila diha. Nagdari ko sa kanang
1: Senado
0: ni Attorney Michael Poa nga sa Senado.
1: Oh, magbaabot na lang mi.
0: Oo, kung klaro ning maabot dito sa Senate, dito naman ito bangon.
1: Yes. Mm. So, gani ningon sila katropang Jazz nga dili sila mo appeal karon no sa botohan mga katropa, dili sila magpakita sa plenaryo. However, ningon sila nga mag-monitor na lang sila through online kung unsay resulta sa botohan, kay kung daghan ang vote nga makuha, then dito ipadayon no sa ano na gyud sa proper forum na gyud mga katropa.
0: Ayan. Pero nagaplasta na ni puhon ng mga kaisuna no mismo kini ato mga congressmen no dili man tingali tanan congressmen mga kurata
1: just na ano pud kay di ba ang Senate is himoon nga impeachment court pero naay mga issue pud karon sa kudeta no gani mismo si Senate President Tito Soto nag-ingon na siya nga ipag sa Diyos na lang niya no kung unsa man ang mga nabay kudeta nga mahitabo sa Senado
0: kay lagi naay minority ingon buto nga babagan ingon na butuhan o dili tapoy tag-ingon nga dili na kay nabutuhan ni kay kuan ni siya kanang nanis sa konstitusyon. For example, kung maabot sa Senado,
1: itakel, ipadayon yun.
0: I-trial sa Senate, mga kaigsunan. Di ba sa una ka itong word na forthwith?
1: Forthwith
0: pa ito?
1: Forthwith.
0: O lang gani, oo. Nga na i- o tanawin mo na sa, ano, sa kining dictionary, hisgutan diritso.
1: Kumbaga, kumbaga walang paligoy-ligoy.
0: Nabibatihan ba na katropa nga Jovit?
1: Forthwith.
0: With. Gawas man na, I don't know, sana boy, kanang
1: ito, ano, gawas na word. Instantly, no delay. Kumbaga, forthwith. Kumbaga,
0: agad-agad.
1: Quickly. Ganon, mga synonyms niya, mga katropa. With, kumbaga, immediately, mga ganon.
0: Grabe ka kayo yung mga kuwanakin yung mga vocabulary niyo. Nagbukal-bukal.
1: Nagbukal-bukal ang vocabulary.
0: Alas 10:08 katropa. Sa tuwag ka pa nang ibadubar. Itong i-check niya, totood, katropang tulis ang linya ni katropang Marvin Ibano. Raxo Mandila Piña, good morning mga katropa. Jazz, Ma'am Jovet. Gusto ko mamaminaw sa inyong mga ano, no, kining opinion.
1: Oo, tubag ninyo sa tuang pulso ng Pilipino. Ay, no, mga katropa.
0: Ay, no, kamo diha, namoy mga opinion, mga isunan. Ay mo pahipi in town as Filipino. Ay mo pahipi diha, no, kumbaga ipasibaw na inyo ha mga opinion diha. No, kanang gusto na mo mabati po kung kamuda mismo as Pinoy, usap ba inyong take aring mga issue karon? Diba? Nato yung ipagawas ang Pinat Gallery
1: yes, oo nga.
0: PBG, saan na ilang grupo gani?
1: PBGM, momtok na
0: Media
1: na,
0: Network.
1: PBGM.
0: Nga, katong motoy, gikaingon lagi daw nga gusto pugnan ni former House Speaker Martin Romualdez katong pagpagawa nila sa kining expose katropang Jovet o katong ilahang ipagawas nga video mga iksunan. Ang ako lang commit ato kanang medyo kulang og kining dapat na yung mga paper trail ba?
1: Kumbaga,
0: o bitalyado ba nga
1: ipakita kini? Ipakita nila kung yung mga evidences, na papers, na mag-support sa ilahang argument.
0: Tingali po sa next nila nga mga episode. But gusto na ko makita nga, kini mo ni ang naigikan sa ani, mo ni ang mga

0: Kumbaga na paper trail sa
1: every,
0: dokumento.
1: Every word na buyan nila na paper trail. Kumbaga na ika-support ba? Supporting documents ang tawag mga katropa.
0: Para mahulog exposé yun siyang dating ba?
1: Yes. Ayan, importante katropang just kung exposé isang references yun.
0: Oo.
1: Asa gikan.
0: Mo ni gikuha ni katropang Jobet Espanyol ang 3 billion pesos yes, pinirmahan gini niya.
1: Naagay kapil. Nagpakita nga pinirmahan gid siya.
0: Oo, kada mga kaigsunan. Muna ay ano kanang dapat nato bantayanan no sa ing ana nga katropa kay lisod kayo mabalik na sa tuwa. So good pa man eh. Posible nga mga expose nila da sa kinig Peanut Gallery Media Network.
1: Atong atangan na lang pod katropa.
0: Atong atangan no kung unsa.
1: Unsa bagyod.
0: Okay,
1: kay ganina, ano kayo eh? Kung bugbog kayo ba? Bugbog aber na talaga katropa.
0: Oo. Napotoy yung nagkomento nga kung kailan nga media pod nga paminaw niya tanan. One hour man eh. Paminaw niya tanan. Dito siya na wasa na minaw dito sa kining ano kanang usay sulod kay kahulog nga given naman na
1: yes.
0: Kay may mga clip sa mga mainstream media dito na siya tanaw sa anchor.
1: Na hook siya dito sa anchor. Ano ang problema
0: sa anchor siya na minaw wa sa sulod sa unsay gisulti sa
1: kumbaga,
0: anchor.
1: Kumbaga yung ano kabalo naman ko sisa basta importante nakatutok akong attention sa anchor.
0: Okay, tatao po ito angkor pag kuyaw kayo
1: ang mga... Murag pang katropang Jubet lang po dahil.
0: Mas kalibil sila ni katropang Jubet. Maanag
1: ito mga level mga katropa.
0: Kalibil sila niya ni Ana lang gamay.
1: Bugat-bugat lang gamay.
0: Daw, God is good all the time. Sir Raksuman de la Piña, Ma'am G. Pigarido, good morning kanimo.
1: Oo, oy, mga katropa ha, comment mo sa tuwang pulso ng Pilipino kay gusto mi makabalo sa inyo ang
0: tubag. Sir Raksuman de la Piña, ani kakomento.
1: Yes.
0: Ani kakomento. Diya sa inyo, sir. Masamay kwanda, pulso da mismo sa ato mga congressmen diha or ato ang mga
1: mawad,
0: representative.
1: No?
0: Dari sa may Davao de Oro.
1: Davao de Oro.
0: Kay ingong pagi nila katrupang Jubet diri makita ang kata kisa mo daog sa 2028.
2: Pinoa.
0: Labi na ka sa ano, una ka sa Davao region nga mga congressmen. Mahulog ba nga na pressure sila karon katrupang Jubet?
1: No. Oh, mo na mapangutan na so dapat mga katropa makisayod da no. Maki ano ta katropang jazz kailangan kabalo ta unsay gakahitabo sa tuang.
0: Okay, kay lisod oy, kung ikaw congressman mga kaisunan lisod kung sample mag ano na ka sa podium. Yes or no. Nya sample og nay ilang rules nga di ka ka-explain.
1: Wala kay nabalaan.
0: Pag-ana sa imong konsisyon, yes or no, day ka, ha? Na di ma-explain ni mong tarong, kay yes or no lang. Vote ba ka nga, dahil o niya ang kining impeachment,
1: mga kung wala sila ibarugan, no?
0: Isa ka nga to sa Senado, niya, sample, yes or no lang yun, yes. Niya, di mo ma-explain.
1: Nga naman, nga nung yes man.
0: Pero makita, yes, dayang, niya, ana ba?
1: So kailangan napon sila ika-support sa ilahang tubag katropang jazz.
0: Kana mga kaisunan ko, ikaw po isa ka congressman, lisod mo yun sa part ni mo eh.
1: Oo, kung paano ni mo
0: makita ni mo nga, huya, manggun ang ebidensya, huyang good. Pero kusog man ang hatag. Anang kuan, kining pabor. Ano ba?
1: Kadaghanan man, kadaghanan man good.
0: Gusto na ako nga mo, yes ko, pero dili gusto sa kong partido. Kanya, matangkal ko sa kong partido. Ba?
1: Actually kining kining impeachment voting katropang just nahimo siyang loyalty test.
0: No, mo na kung wala ka rin sa PICAS na ka sa PICAS.
1: Kung dili ka mo yes, dito ka sa PICAS. Kung nga mo na ano nila babasihan karon. Kung mo no pud ka, dito ka sa PICAS.
0: Yan sa bulog ano ka? Kanang wala ka i-gamble ba kay last term ka?
1: Oo.
0: Ang mabantayan ani katong nga mudaganay pa.
1: Yes, pero sila ang makuan.
0: Okay, example pornada ako ang 2028 election ani.
1: Hindi ko kadagan balik ani.
0: Hindi ko kadagan balik ani basta mo ni hinungdan ano, kumudagan po ko wa po kay pundo. Ana ba?
1: Kumaga ang ano karon katropang just ang timbang-timbang nila eh. Iway na nila eh kung unsa ba. Kung mo no ko ani, unya mudagan si VP pagka president.
0: Yung mga presidente. Kaya na, taga-Davao ko.
1: Taga-Davao.
0: Congressman ko sa Davao.
1: Diba?
0: Kasi ako rin congressman sa Davao in town nga di ka daog.
1: Basig i-ano ko, basig i-bash ko sa mga taga-Davao.
0: Oo, sabon lang. Taga-Dioro ko, taga-Dilorte ko, taga-Oriental ko.
1: Kaya hindi na nabiyang nahitabo, diba, last time?
0: Oo.
1: Nga na ay...
0: Nagkato'y congressman, gilabayan ang yan balay.
1: Oo, katungod lagi nag-yes gihapon sa impeachment.
0: Pero explain to niya, nga gusto niya nga mapasabot, nga maka-defense si VP Sara. Pero mula gina ang mga tao, karong katropan Jobe.
1: Close-minded mo gina kuban katropan jazz.
0: Mula gina ingon ba nga... magtanaw dili sa kuan kining usay kaayuhan no, magtanaw nga to og kinsa ang naglingkod ano ba ang uban Alas 10:14 atong makauban si katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
0: Marbs, gawas ani nga pangutana katropang Marbs nga tong gapulso ng Pilipino. Unsa kay isang putang katropang Marbs kung kining mubuto ang ilang congressman nya di pabor sa ilang gusto. Pag-abot sa 2028, unsay gusto kanila mitabuana?
3: Yes, sir. Yung ura sa katropag Jasper o katropag Jupiter nagtakaroon din hi sa may 6B Street sa Ekulani ito ang sa Davao. Agiga pagpanubay sa ito ang mga reaksyon usab sa ito mga kaisuunan ng mga Davao when you labot nina itong pulso ng Pilipino. At sila mang ko ay asang nitaliwala sa ka-BTN na itong mga vendors at itong sayang kung nakahatag po banigi gayon sa pag-update no labot sa mga kasikas there is ato ang nasuda Pilipinas bagay katropa. Unang tanong natin, Mama, yung guntag. Okay. Ma'am, ang tanong po sa XFM Davao DI, kumusta ang so far sa inyong gibati, ma'am, apektado ba kayo sa kining crisis sa lana so far sa inyo? Ha? Kayo mo rin yung ginagamit? Imagine ni, price gas, tama ba? O kumusta, ma'am? Sakit-sakit gamay?
4: Did kayo si kay dako kayo ang nabaho sa mga ay nagbubo ka ni Jun Misha Dos from 10 to nabos ni 12 pesos. So, ay di Jun kumakaya. Muraramig lang hata kay ang pagkataas kayo. Magbaba kayo. Hina, di kayo gumawa. Ginsi, like 10.
3: Sakit-sakit
4: yun kayo sa buot ang mga.
3: Pero, sir, patanan yun kayo ng apektado. Pero taliwala niini yung medyo apektado itong ekonomiya, ma'am. No? Pero, paghihapon di wala sa itong mga kongresista na kining impeachment lagi bat sa mga niya karong adlawa pa na ang final nga butuhan para sa mga kongresista ay ha, nga i-deliver sa Senado impeachment trial na yun musunod ani kung makuha ang mga buto sa yung tanaw ma'am taon sa ba ingon nga mga yano nga individual usay dapat basihan sa mga kongresman nga mubuto ani sa pagbuto sa impeachment hanglan ba nilang taon ipadako ang opinion sa liko or ang mga ebidensya ba dapat ilang basihan or ang mismo ilahang konsensya kana inyuhang mas prefer man para sa itong mga kongresista ng ilahang
4: sa nila unaon ang impeachment unaon sa nila ang kanamor karon ba kanamor ang thesis karon kay dagko kay daghan di big apektado lagi na ang kanamor gagmay good na business o kanang mga kuan kanang dapat unahon nila og solve good kay sa anang mga
3: inahan yung nauna panuon nila ni
4: una panuon nila kaysa sa kanang kuan
3: mas dako pa nga problema. Oh, sa ano. Okay. Pero sa imong panglantaw lang ma'am sa mga congressman nga mubuto kay wa naman jud ni abot naman gyud ani nga proceeding karon sa inyong tanaw unsay dapat basihan sa mga kongresista ang opinion sa publiko buka nga VP Sara or ang mga ebidensya nga gipresenta sa mga hearing or ang ilang konsensya sa inyong tanaw posible kaya.
4: Mas na ebidensya di gugi kay one man siya kanawag mga evidence mo
3: evidence based yeah, siya. Sa imong tanaw, unsay mas dapat basihan sa itong mga kongresista? Ato, opinion sa publiko, ang mga ebidensya, or ang ilahang konsensya mismo? Asimra, di basta-basta. So, mutual, no? Understanding katropag, just for katropag, Jepet. Salamat, mama. Kito lang kayo, mapalit ko. Balik kayo, balaga, uhaw-uhaw po, no? Kaysa kainis sa tuang panahon na karon. Yes? Thank you, sir. Yan. XFM Davao, sir. By the way, sir, kumusta inyo ang kanina so far? Mahal-mahal, sakit-sakit yapon, sir, ang mga ingredients inyong ipang kumpra alang sa ano?
5: Mahal ka lang. Mahal ka lang.
3: Oo. Oh, lami tanan, walay sakit. Kanay, nindot positibo kayo mga katropa. Pero taliwala nini, nagpadaan yapon, mas busy ato ang mga magbabalaod labot nini impeachment kang VP Sara. Unsay masulti ninyo ana sir? Bisan na unsay mga angay pod ato bangon.
5: Ah, kana ra lang di una. Unahon na ang ekonomiya, unahan ang yana. Mahon ang krisis na mo. Damot ang katawa dire.
3: Para makasurvive maka. So na, medyo emosyonal yun si ma'am, katropag Jasper, katropag Jupet, kaya lisod na yun ang sitwasyon na panahon, no? Lisod kayo. So kana, kay karon bisan pa manini ato mga mulo, medyo nauna pa yung impeachment. Pero nga lang nga karong adlaw mga ipahigayon ang ning voting para ihatod na sa Senado para sa impeachment trial kung kaso makuha ang insakto nga boto. Sa imong tanaw, sir, unsay dapat basihan sa mga kongresista sa ilang pagboto, ang ilang konsensya, ebidensya, o ang opinion sa katawhang Pilipino?
5: Opinion, katawhan. O na ilang.
3: opinion o sa cancer opinion. Dapat yung batihan ninyo ang opinion. Sa katawahan ang kakrisis. Ito ang katropaga Jasper. Salamat sir. Okay. Sa katropang Jasper, katropaga Jubet, mo ko ito ang reaksyon no, sa itong mga kaisuunan din sa may Ecolanda area, mga katropa. So mga ito itong pulso ng Pilipino nung kanikan din sa may 6th Street, Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Ay, salamat katropang Marvin Ibano, katuwaga pulso ng Pilipino. Duha ang ingon katropang Jovet nga dapat ebidensya ang basihan.
1: Oo.
0: Ang isa, public opinion.
1: Ayan. Pero wala ginagawa nga konsensya katropang Jazz.
0: Oh, wala ginagawa ng konsensya dito o baka political party vote.
1: Or kanang politically driven na impeachment or votation mga katropa.
0: Ayan. At ang oras katropa, last Jess, Bayantina sa morning.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Jasper Magonsha. Jovet Espanyol. Centro.
0: Yung panin si Rax Mandila Piña, kung ang mga buaya gusto nila ma-impeach si VP, why they will not wait until 2028? Gamugid ang samputanan kapag si VP ma-impeach.
1: Dili na na nila paabuton mga katropa. That's the reason why naaning impeachment.
0: Oo, ang pinakagulo ng administration ay kay Mr. President.
1: Yan na yun. Matod pa na ni katropang Rock sa Mandela Peña. Matod sab ni 3458 katropang Jazz. Sir, good morning. Alex Kabuhayan ni sa May Maa People's Village, Davao City na Minaw. Perminti sa inyong programa nga Centro XFM. Ayan, dagang salamat no sa kanunay nga pag-suporta sa tuang programa. Mga katropa, good morning. Greet Kagawad, Dying Lesira. Ayan, good morning sa inyo, Andres, sa may Purok.
11: Good morning!
1: Purok 8, Kogon, Sirawan. Good morning, Kagawad, Lesira.
0: Lisera, oo. Dari sa may ano ni. Area sa may Turil District.
1: Yes,
0: Katropang
1: opo. Oo, good morning. Maayong buntag, Ma'am Juvet. Badong ni Dutch Taxi. Amping kanunay, laban lang. Oh, bakit parang may kalaban tayo araw-araw?
0: Laban lang.
1: Laban lang. Oo, maayong buntag daw. Sa tanan nga mga drivers na to sa Dutch Taxi, good morning sa inyo ang tanan. Labi na kay Katropang Badong.
0: Oo. Ayan.
1: Good morning, Sab, sa mga katropa na to. Good morning, Jing. Ah, okay, si Ma'am Jing Pagarido. Good morning, Handir Laurilia. Nagpaminaw po karon katropang Jazz. And unsa daw ang sticker nga iapod-apod, sir? Sticker sa XFM? Katong ano, puhon-puhon mga katropa ha. Natay mga sticker nga iapod-apod. Kining bag-o na to nga tahanan sa XFM ang 89.1. At tangina ninyo, labi na sa mga drivers na to, tricycle drivers, jeepney drivers and taxi drivers, puhon-puhon. Musuroy mi si katropang Marvin Ibano sa pag-apod-apod og mga stickers.
0: All right. Good morning po kay Madam Shine Pariño, no?
1: And, uy, good morning, Ma'am Shine.
11: Good morning.
1: CEO ang ni siya. Kita na ko ni siya katropang Jazz. Hamis ka ayo murag maulog ug kumutapad.
0: Makalevel gihapon.
1: Makalevel gihapon pero sa color kanang I don't think so. Anang no comment.
0: Good morning kay Madam Shine Pariño nag-dito sa tuaga program. 10:23 na sa morning mga kaig. So na ito kay premium D3 katropang Jovet.
1: Yes mga katropang premium D3 usa ni siya ka soft gel capsule mga katropa nga maghatag og instant nga energy. Labi na sa mga katropa na tadiya nga luyahon kaayo og lawas katropang Jazz. Kaya doon na ni siya medium chain triglycerides nga kung musulod sa tuang lawas mga katropa makahatag og instant nga kusog. Ang premium D3 vitamin D3 ni siya nga doon ay virgin coconut oil, moringa seed oil extract nga mapalit diri sa XFM Davao Studio.
0: Right, alas 10:04 mga kaigsunan diri sa to ang utang. Isa may na utang. Ikaw katropang Jubit, na kay utang katropang Jubit?
1: Actually katropang Jubit, sino ko maihap wa? Actually wala pa na tao mga kabataan karon na anay utang.
0: Kumbaga, wa pa lang gihimo,
1: wa pa may nahimo, utang na. May utang na.
0: Okay, ang atong utang sa Pilipinas, gamay lang katropan jubit, no? Kaya ra, yakang-yakang nga bayaran.
1: Murag, alam, sakit kaayo siya sa mata? Halang sa mata katropang Jazz.
0: Oo, no, kung sample gi hatag gi kanang gi kan baka nang gi data datahan ni.
1: Gi kung data datahan ni
0: gikan sa mga kwarta sa flood control project. Gamay na lang ni ang taon atong utang sa Pilipinas mga kaigsunan. Pila na lang ni katropang Jupit? 18.5 trillion
1: lang
0: pesos.
1: Naman ang mga katropa.
0: Gamay ra kay katropa no sample pila ta ka buo ka Filipino karon.
1: Oh, ano na ta? Di na ako
0: 120 million?
1: Yeah, mga anak na gid, 120
0: 125 million. 125 million. Yung utang na ito, may sunan, 18.4.
1: Atong i-total dobi.
0: O, ano daw katropan siya? Kung tagpila tani.
1: Kung tagpila tani, magbahin-bahin tani nga utang mga katropa.
0: Problema, ani, kiwa ta ng utang ani.
1: Dili ni atua. Ay, atu... Saan ba ito ma-explain? Atua ni or dili ni atua?
0: Oo.
1: Sa karon katropan, just 117.7 million. Approximately. Amurag, estimated.
0: Ang matag-usa?
1: I mean, ka-Pilipino. Oh. Sa 2026 na siya ha.
0: I-divided by doon na.
1: 117 million. I mean, pila pa to? Billion pa? Trillion pa man? Oh.
0: 18.5 trillion divided by 100 pila to?
1: 117.7 million.
0: Oh, i-divide na.
1: Dili mabasa sa calculator.
0: Mabuang ang
1: calculator. Mutubag tagtawag ba? Mutubag niya sa tuwang pulso ng Pilipino ha. Ayan. Hello, good morning katropa. Ah, nawala si katropa. Nawala. Ayan,
0: tawag balik.
1: Tawag
0: sir,
1: balik.
0: Ma'am.
1: Oh, okay para. Ay, itong tubagon ha para maka ano mo, maka paabot mo sa tuang pulso ng Pilipino sa inyo hang tubag ani atong pulso ng Pilipino. Tawag balik katropa 3458.
0: Basta ang sapi nakalitis karon mga isuna ng atong utang sa Pilipinas, no? Utang sa sulod, utang sa gawa sa Pilipinas katropa. Labot na ato sa 18.5 trillion
1: sige,
0: pesos.
1: Sige, atong magana ta maghanap tayo na makatulong katropang Jazz para mag
0: nagadugay ang kining kumbaga nagkataas, no? Ang atong utang imbis nang utang bitaw katropang Jabit nga imbis man kagamay kay para ma zero. Na tatigala ta nang utang ato nagkataas sa mahinuot ani mga kaigsoonan.
1: Ito katropang Jazz 18.5 trillion pesos. Trillion.
0: Divided by.
1: Divide.
0: Mulusot na. Maabot na ang zero sa kuwa ka to. Pang debit ba?
1: 117.7 million.
0: Kanindot ba ni Quintaho ni? Di man ni ato ah. O mga iso na.
1: Sige, atong i-total. Pila ta.
0: Ay, tag-utang na ang gobyerno na naman ikwarta. Gitaguan lang. Ang tunaan to na sa mga
1: plan control program. So, narakatropang Diyos. Ang 18.5 trillion, i-divide na to sa 117.7 million ka-Pilipino. Ang resulta kay approximately 157,100.
0: Ang matag-usa.
1: Matag-usa.
0: Ang kumbaga ko katong bayaran.
1: Sa Pilipino na. Kada Pilipino, mga katropa ha. Si katropang Jubet na iutang nga 157,000 pesos.
0: Okay, labot sa company.
1: Labot sa company nga utang. Diba?
0: Lang, no?
1: So, kitantanan mga katropa, unaware ta nga may utang pala tayo. Kung pabayaran
0: okay,
1: ni sa to.
0: Okay lang to nakadawad sa nakapaldo og to mga malmalita kay
1: yakang-yakan. Oh, yakang-yakan kayo. 157, sinsilyo ra nakatropang Jazz.
0: Paita, no? Kung natagaan ta itong sa billionis katropang Jubit.
1: Di rin tatong mga problema, ani.
0: Kung matagpamilya, why problema nga bayaran na mga kaisunan?
1: Kung 1 million kada family, wala yung problema ni katropang Jazz.
0: Alam din na katropang Jubit, no? So kung natagaan tatag 1 million kada pamilya,
1: diba kapila naman nag-i-consider nga, why not, no? Kaya naman nakautang ng trillion-trillion gani. Pila
0: niya. Amo ang kumidjeran niya mo katropa, pero kung sample reality-wise ba?
1: Kaya-kaya kung 1 million ka daw sa 117.7 million people ang sa Pilipinas. Niya, pila rin makuha sa kaban sa katauhan. 117.7 million pesos rapod katropang Jazz kung tagan.
0: Kaya. Hindi makaiwa naman ta na mga isunan. Tuwara man nito na padpad na sa mga katong mga ano mga kamot bang unseen hands.
1: Kanang ano kanang utang mga katropa ha kanang 18.5 trillion as of March pa lang na. Oh, napay April and May.
0: Oh, posible ba nga pag-abot ani sa 2028 mabuti 20 trillion?
1: 20 trillion, grabe na. Saan ko pagbayad sa Pilipinas ani?
0: Ang sunod niyan, misa siya magkahubo-hubo.
1: Og binayad. No, pero ano ingon sila katropang Jazz kay gigamit man daw ni sa sakto ang kwarta naman daw mga infrastructure projects mga flood control projects mga project
0: sa panahon, mga
1: school
0: katong mga proyekto bang lahi mga project ko sa uban nga nasa gobyerno kay maka project nga maka kwarta.
1: Yes.
0: The more project you have, the more kwarta nga
1: the more money nga madaw-daw.
0: Lynn Bohols, good morning Sir Jazz. Og Ma'am Jovet, grabe gyud pagpangutang basin apil pa diha bayaran nila ilang vloggers gawas pa anang flood control. Oh. Pwede. Oh.
1: Possible, oh. No? Di po tamay ngon dili, di po tamay ngog ano.
0: Hindi maning ibutan ako nga kini nga budget para ni sa ano kanang media hyping. Pero apil na dito ang bayad sa vlogger. Mm-hmm. Diba? Oh. Basta lang kamo sulod sa kini nga kuwa mga katropa. Pwede man mo ko silang kuwa basta sakto lang og okay, mga dokumento, mga kaisunan, kumbaga di sila ang term ng gay flag.
1: Yes.
0: May problema sa pag-implementa sa mga proyekto. Ayan, kasi musulod na katropang Jobit, no? Pasod lang. Kaya kung hindi na masulod, magawas yun na.
1: Hello, katropa. Good morning.
0: Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
7: Ay, good morning, ma'am.
1: Ayan. Ay, katropa, ano sa itong pangalan?
0: Edad, ang sikantahon.
1: Edad, ang sikantahon ni mo.
7: Alex Cabayan.
1: Oh, ah, si Sir Alex. Good morning, kanin mo, good morning, sir.
9: Good morning,
1: sir. Sir, sa itong pulso ng Pilipino, nakapaminaw man ka sa itong programa, sir, no? Unsa ba para sa imuha, sir, ang kining nahitabo karon, no? Sa impeachment trial, kining impeachment or basihan sa pagboto sa impeachment kang VP Sara. Public opinion ba ni? Sa ebidensya ba ka? Or sa konsensya, ano nga ito ang mga congressman?
0: Or party votes.
1: Party votes. Unsa ba para sa imuha, sir?
7: Ako sa kwa lang bang dapat bigyan siya kita ng ilang ano nila pagkitaon nila kung tama ako dito ang kwan pinigang bubima ron sa kanilang kwan ron atong nasot niya unahon pa ng kwan yung impeach
1: niya unahon pa ang kining impeachment trial.
7: Oo, dagang kanyang mga kabangon at ang mga buwas ng katawan niya ang impeach na siguro ko nila. Kung natin yung takto may bilin siya, ilang ipakuhan na sa Senado kung magpapunan nila.
1: Mm-hmm. Ayan, ebidensya ang kay Sir Alex. No, dapat basehanan ang ebidensya, no, sa pagboto sa impeachment. Paano sir kung ano kung dunay lack of evidences pero napursu gihapon, sabay bation ka no sa katawhan Pilipino labi na ikaw sir.
7: Ang inaabang sakit kita og gunana gyud.
1: May paglaom pa ba ang Pilipinas para sa imuha kung gunana mahitabo?
7: Well, alanganin gyud ma'am. Kung gunana gyud mahitabo.
1: Alanganin na. Oh, para kay Sir Alex Kabuhayan. And sir, salamat kayo no sa pagtubag sa ato ang pulso ng Pilipino basin na kay gusto i-greet mga katropa nimo diha nga kauban nimo nga naminaw pod karon.
7: Ah, nakikigilis ma'am dito sa may Malungon, Tarangani province. Nagan po namin na rin dito sa kwanon sa inyong programa.
1: Uy!
7: Nagminasa ko ang show dito nga si Wilma Kabuhayan o si Juan. Ang mama na ko, si mama naning. Nagano'y naminaw dito sa inyong programa karon.
1: Ayan, salamat kay si Ma'am Wilma and Ma'am Naning Kabuhayan. Good morning and salamat sa pagpaminaw dito sa may Sarangani. Province. Ayan. Salamat Sir Alex og amping kanunay.
0: Alright, si Sir Alex Kabuhayan mga katropa, no? Sa may People's Village Maa. Yeah, ebidensya katropang Jobit.
1: Ebidensya daw katropang Jazz, no? Kay dili daw sufficient dili kuan ang pagboto, dili siya ma-justify kung walay ebidensya.
0: Dapat ilang klarohon gyud unsa pagboto nila aron dili sa masuka.
1: Dili ma?
0: Masuka. Ma, mubuto sila. Mumuto kayo sa sani kanang konsensya, ebidensya aron dili kayo masuka sa partido. Aron nga ginagbuto nyo da aron di mo masuka mga igsunan. Depende no, masuka mo sa inyong partido, masuka mo sa inyong constituent mga kaigsunan. O masuka mo sa inyong konsensya.
10: Sentro.
0: Alas 10:33. Mahirap ang administration, ang pinakahirap ang utang natin ngayon umabot ng 18 trillion. Na sa dati administration was only 6 trillion plus only for 6 president from President Cory until ex-president Tatay Digong. Kailan to ka trillion ka tropang jubit, no? Bitaw?
1: Ni Lobo Jujan, murag nadagdagan siya around 11 to 12 trillion ka tropang jazz.
0: No, kung basihan na to ba? Kung wala ko exact figure kung pagtungtong ni BBM sa Malacanang,
1: pila ba?
0: Pila ba to ang katrillion? 12 trillion ba to? 11 trillion something? Ba't karoon? Ano ang magsunan o gangan to sa 18 trillion mga katropa? Kung ikaw lagi sunod nga presidente na I don't know kung unsaon ni pag kinutang nga kung ako ay presidente sunod si Katropan Jubit, no? Tugangan na lang po na ako no? Maramang yan po ni istoryahan eh. Ano pa'y mabugbugan
1: ani? Oo, murag maano pa. Murag ikaw pa'y madutan Katropan Jazz.
0: Alas 10:34 Katropa, dirita sa ato ang trending
9: news. Hot hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Oh, nakulbaan, kurata,
1: trending, tips, akala ko tips. So, wala tayong tips. Wala ng oras. Trending na tayo.
0: Oh, trending na tayo. Oh, okay, ipit.
1: Ipit ang oras.
0: Ipit, oh. Sa tuwag trending mga kaigsunan, katropa. Masa may itong trending karon? Kaya itong lantaon kini mga kaigsunan ng trending na ito katropang Jovet ni Ana. Muna yung kagubta niya itong weekend.
1: Inilugay sa mga pating o mananagat sa gituhang ambergris.
0: Oh, ambergris. Ang meaning sa ambergris katropang Jovet.
1: Suka sa balyena.
0: Oh, muna ang Bisaya. Ay, oh, gisuka no.
1: Gisuka nga suka sa balyena
0: muna na din na. Muna ni suka nga ginailugan.
1: Ginailugan. Ay, ang suka ginatambunan na ba? Na...
0: Tapos ginatrapuhan.
1: Pero kini ginailugan unsa kay naa ani katropang jazz.
0: A waxy substance that originates is a secretion in the intestines of the sperm whale. Found though, floating in tropical seas and used in perfume manufacture.
1: Ah, so para scent siguro. Kay tama, nako inaano katropang just na ambergris perfume. Maoday na siya. Murag kanang mura siya.
0: Basta gamiton siya, isa sa mga ingredients para sa perfume.
1: Yes, kaya mahal daw kayo na siya katropang jazz kasi it's rare and naturally produced na, daw na siya katropang
0: $35 jazz. Per gram. Pila na katropang jazz?
1: $35 per gram ha? Pila naman ang kuan karon 61 naman 61. Siguro ang dollars karon
0: mga katropa. Ang gitawag niya floating gold mga katropa, no? It is a byproduct of sperm whales that ages for years at sea. Acquiring a sweet earthy scent that makes high-end fragrances last longer.
1: Mora ning suka na mabango. 2,135 per gram. 2,000 pesos.
0: Per gram na ha?
1: Per gram mga
0: pila
1: katropa.
0: Pila na ka-sample, pila 50 kilos. Kung pila na ka-kilos katropa.
1: Kaya pala, pinag-aagawan siya. Sana ganyan
0: gilubong na gilubong daw na katropa, no? Driban daw sa may Sultan Kundarat. Gilubong, tapos gikalot. Okay, napamatundan daw sa mga eksperto ga ambergris kini baga kaigsunan.
1: Grabe ka ano siya. Pero mas ano notably sa US siya gid katropang jazz nga gina-produce.
0: Sa US?
1: Oo.
0: Okay, actually, na yung mga program kanya doon sa kining TV station katropang jazz ano?
1: Pero ang matawag ani magud is poaching magud ang matawag ani katropang jazz. Kumbaga illegally acquired siya ba?
0: Sa illegally nga gihatag man sa ano? Mula gina ang gobyerno sa Pilipinas maglibog ko mga kaisunan.
1: Oo, gani no?
0: Okay, nato ano, gi-feature sa TV. Kumpiskahon sa gobyerno.
1: Kumpiskahon, kuhaon nila. Kasi ano daw na tawag nila na is kana mga protected species daw na katropa.
0: Giluwa man ang god. Wala mong gipatay ang balina anak mga kaisunan. So,
1: sino ka yan?
0: Pero matingala ta, I don't know kung kini asa ni napadpad na karon nga kini nga item. O kining ambergris nga nakuha da sa may Sultan Kundarat katropang Jovet. Kitong before bitaw, labutoy magbarkada nakakuhaan ni katropang Jovet na feature to sa TV station. And ilang gibayin-bayin katropang Jovet. Ilang gipatest, gipaasay nila, tinuod man. O niya, giing naman sa gobyerno bang
1: i-surrender.
0: I-surrender ninyo kay kasuhan mo. ang ilang unahuna nga makakwarta na sila, napurnada.
1: Nagani uban katropang Jovet, ang tawag nila is floating gold. Kanang mga mula, suka gini. Sa ano, oh, suka mali. Sa...
0: Lahay po itong suka, balina man eh.
1: Suka sa balina is floating gold ang tawag
0: mong
1: nila.
0: Mga gani, floating gold, lahay po itong suka sa tao. Kay
1: lahay ito kay dili gito siya.
0: Kayan, good
1: floating lang to.
0: But akong puntuan ni Maisunan, naidaghan, matingala dyo ko ani, bakay daday mo gawas kining balaod. Kini protected, kini nga dili kini bawal sa balaod. na baka kumbaga hulog ng langit na nakatropang
1: jabit. Kaya gani, no? Kumbaga ihatag na sa tao ng mga nakaano ana para makabenepisyo. Total wala man giguba, wala may natandog ana.
0: Lami siguro ang suka kay Giilugan man, yung pa ni Ma'am Juliana. Sige siya lami, ma'am. Kuan lang siya kining valuable lang gyud siya kay ginahimo ni yung perfume, isa sa mga ang fragrance ani ba? Para sa kinig perfume high end nga mga perfume mga kaigsoonan. Para aning ano? Para aning ano katropan jubit po natay makauban din sa program atong i-guess siya. Kani bitong last nip lapnisan usa ni nga kahoy gani kanang ginabaligya karon ba?
1: Kanang mahal katong mahal kaayo nga every
0: kuan niya. Lapnisan Bisaya.
1: Lapnisan.
0: Kay sa laing
1: Agarwood.
0: Agarwood. Sa laing lugar sa Indonesia, Thailand. Katropan jubit, allow dito nga magano magtanom.
1: Oo.
0: Dire makaigsunan. Maagi na po ka dito sa
1: DNR. Na-mention na. Kani siya, nagya po ni, nagya po, highly valuable ni siya katropan just. Tumataginting lang naman ng 750,000 per kilogram.
0: Per kilogram na. Ya, pila ka bu, pila ka kilos.
1: Pila ka kilos ang isa ka iyang punuan, Jud. Muna siya. Muna, daghag mga ano.
0: Asa ka ni napadpad na po karon. Basin ang LGU na po mabalig yan eh.
1: Ano gihapon for fragrance gihapon ang kining Agarwood.
0: Mula gito nga kung dito sa laing nasod ginaalaw dito diri kay napulo ra ata ka pero tao nya moagi na bukag seminar.
1: Yes.
0: Why not i-open ni mga isunan nga dito sa mga mag-uuma patamnon diha. Naman dai market aning pwede na to nga panginabuhian.
1: Yes,
0: pero sa Pilipinas gina-regulate ang term.
1: Matun pa nila ana, katropan just na pagidya di ba gina-regulate, na paginakabutang strict regulations. To prevent over-harvesting.
0: Kantong isa ka ano na kanang isa ka source nako katropan Jovet. Dito nakadto siya sa Thailand. Mapalit sa bangkita.
1: Nya mahal kay
0: kuan man kanang giallow sa gobyerno kay para makatabang sa
1: mga
0: mag-uuma. Farmers, sabi na kung tigtanong may ani mga kaigsoonan sa Pilipinas, testing of plaster niya. Diba? At tuon ka sa mga law enforcement agency, di lang ko mag-mention.
1: Tapos i-confiscate na mga katropa.
0: Subay sa Republic Act, so-and-so.
1: It is protected under that pero kung, office.
0: Oh, manang ang uban sa mga magbabalaod, hilom kayo ano. Wa, goy, mupasada, mga iso na nga i-regulate ni, o dapat may tanom ni, kay, ingon pa ni sir, kato ako ang source, kung i-alaw lang ni sa gobyerno, sir, ating yamana sa ato ang uban natong mga iso na, ng mga mag-uuma. Kay, tanong man yung kagtarong, dire, napulo. Tapos, umusubra ka na, dakpon. Munay actually munay ini katropag ang Pilipinas may sunan daghan kay og mga natural resources pero naabot tay mga balaod nga ni pugong ra pod ni ini mga kaigsoonan.
1: Mga pwede yung tapanginabuhian pero gipugngan.
0: Ma-regulate lang ba?
1: Ang ano good katropan just ang world class or kining first class na agarwood mag ano siya magkantidad siya around 100,000 US dollar per kilo globally mga katropa. So kung ingon ana kadako ibaligya sa Pilipinas, no? Basig masulbad ang ato ang ano.
0: Agarwood, amo lang gi-compare ani sa ambergris mga kaigsoonan niya. Gi, sumo na actually kung ako'y magtan-aw na wala may na violate ana nga balaod kay gitsuka man natural man na nga paggagama mga isunan gikan sa balina. Unya karon ay na. Ano makaingon ta katropa ang uban nga mga naay uban nga mga balaod sa Pilipinas makaingon ko litsi. Way ano ba? Imbis nakatabang sa Pilipino makaduos
11: sentro.
0: Makaingon na ta nga ganahan ka magtan-aw dur sa balita nga nasa palad control.
1: Dito ra na paingon ani imbis kini pwede pa.
0: Ako anak maisunan din ako i-video na lang.
1: Oo, di na lang.
0: Kontak na lang ko dito sa diretso sa mga buyer ani. Eh kanao ni viral ipangita sila
1: ipa-confess
0: ilang matong gikuan ilang gilubong kay baho man gyud tapos gipa okay na pud asa ra na karon ang bridges.
1: Nagi diri ka tropan jason naka important notes gid diri ha nga selling and possessing ambergris is illegal in some countries including Philippines. Because it comes from protected sperm whales.
0: Only in the Philippines.
1: Only in the Philippines. Grabe, naka important note talaga mga katropa.
0: Imbis makatabang na, oh. Unay giingon ba nga ang nakahimo or nakalabang or nakabangal ana o nakakita ana mga kaisunan ni biswerte
1: magproblema
0: na
1: kanang mag na stress ka tropang just kay imbis Kumbaga pera na naging bato pa.
0: Naging suka na. Naging
1: suka na naging bato pa.
0: Malagot, malagot ko.
1: Moraling suka nga i-confiscate. Ha? Suka na i-confiscate.
0: Maghihim mo kong video da nga kanang ng styrofoam akong ipalitaw. Ang dami kong ambergris. Oy, alas 6:44 ka tropa. Oh, lapas sa punta ka tropa Jubit sa tuwa ka programa. Bubanos ang programang sa programa ka tropa Jubit.
1: Ay, of course ang rated PG mga ka tropa. Oh. Ah, sunod-sunod hapit na gid ka tropa just na nagitay makauban ani nga programa ha.
0: Ko meaning sa PG ba? Oh, ang muling ko do na pulos guwapa.
1: Oh, rated pulos guwapa ani ay.
0: Oh, pulos guwapa.
1: Wala sa extra drive, wala. Wala yung ganda. Wala yung something na makaano sa ano. Wala.
0: Extra pretty ba daw to?
1: Extra pretty.
0: Ingo nila.
1: Gataw mga katropa, tanginin nyo hapon, puhon sa tuwang 89.1 na tayo makauban sa rated PG. Pero karo, as I mean sa, tama, rated PG. Pero karo mga katropa, paminaw sa mga nindot nga mga sonata human sa programang sentro.
0: Ayan, swerte nga malas. Ingo ba nilin
1: ko? Oo. Sakit sa dughan.
0: Ako i-challenge ng mga ano kada bitong mga vlogger no nga magbutan sila ka to mag-create sila ka content bang styrofoam dai.
1: Tanaw na to kung apason ba gid sila ka tropa.
0: Apason mga tawagan sila sa kaning uban na to nga mga agency. Na ko mga isun sayang bitaw kada nga mga paswerte ay ba ano aswerte ba ana ka tropa pero mo lagi na kay na mga Republic Act nga usay makasabot usay delete at kasabot mga isunan no. 11,000 ka mga balaod na imis makatabang sa uban makadoot inoon mga katropa. Katropa lang sa uban pang impormasyon, pwede mo magbisita sa Tuaga page.
1: Sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, agatong Centro Media page. Pwede po mo magbisita sa tuwang YouTube channel, Katropa Digital.
0: Ang mga nag-comment diri, may sunan mismo sa tuwang programa, usahon na po na kay ato nang i-raffle katong
1: yes.
0: Biyernes.
1: Para sa kamot ni Katropang Jubet.
0: Ayan. Ang buhay niyo Katropang Jubet nga hinlo, ang kamot ni Katropang nga Jubet.
1: Ako ang mubunot.
0: At lang Biyernes para siya ang mubunot. Katropa, kinsa aga palaron o maswertihan para sa staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Staycation mga higala. Katropa, alas 12 punto ha, ang kining nga to ang XFM News Nationwide. Sa ngalan sa Dibok Aga Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa naghihiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa ubus nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magonsa sa Pugnabag Sentro.
1: Kamatuoran ang Sandigan. Sentro.
0: Oras katropa, alas 10:46 na sa buntag.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
10: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
11: Kaklarek sana.
1: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: XFM.
1: XFM.
8: Kaklarek sana.
1: Exciting!
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take na Santon Plus kasi effective siya.
14: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
12: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Oy! Bay. Nga nung gamugot mo na imong dagway?
16: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
15: Nga naman.
16: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
15: Mali na nga kape ang imong giinom.
16: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
19: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
21: Available sa mga butika.
22: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
23: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
24: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun kong problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa yun kini.
23: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
25: Ako di ay si Danny, usaka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
23: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
26: If symptoms persist, call the doctor. Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
27: M2C Graphics Davao.
28: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
29: Ingo nila, true love can wait. Maong paabot ako.
30: Baklarek, sana!
31: Exciting!
32: XFM.
33: Kaklarek sana.
34: Exciting.
35: Exciting. Summer man nagkatrupa.
36: Ang saya ng summer.
37: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
38: Katropa.
39: Summer na, katropa.
40: Kaklarek sana.
35: Exciting.
41: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na Rated PG.
2: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyot, taga Nabong Turandabo di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami na natulog na kayo ko. Sa kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ipanulti ka rin, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ang doktor sa Yesus. Realitibo kayo, tapang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Melani DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM,
7: nipalit dayon ko.
6: Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
8: Zaton Plus Herbal Soul.
9: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Zaton Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Zaton Plus Herbal Soul.
2: Nanami gin!
8: Zaton Plus Herbal Soul.
2: Zaton Gold Coffee Mix.
10: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Zaton Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Zaton Gold Coffee Mix.
2: Zaton Gold Coffee Mix.
11: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: Nak, merienda time na.
3: Wow, akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lamig, humok ug humot.
2: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
3: Paborito yun na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
4: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Paklarek sana!
10: Exciting!

0: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: exciting summer man nakatrupa. Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
1: 97.9.
0: Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Ka-Clarex, Ana.
0: Exciting.
2: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
1: Inilabas na ang controversial na video na ginamit sa Manoy naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Mike Defensor naniniwalang pangharang lang sa 2028 elections ang impeachment laban kay VP Duterte.
1: PNP CIDG isinilbe na ang subpoena laban po kay Senator Bato de la Rosa. Senador, hindi natagpuan sa kanyang bahay dyan sa Davao Region.
2: Police sa Bulacan na viral sa pananakit ng babae, sinibak sa pwesto.
1: Paulong Ferdinand Marcos Jr. malugod na tinanggap ang pangulo ng Paraguay sa Malacañang.
2: Sa balitang regional, 200 na kilong amber gris o suka ng balyena muling hinukay sa Libak, Sultan Kudarat.
1: International, mga katropa, US President Donald Trump ay binasura ang peace proposal ng Iran.
2: Sa balitang showbiz, mga bagong pambato ng Pilipinas sa world stage, formal nang ipinakilala.
1: At sa sports, Alex Ayala, bigong makalusot kay world number 2, Elena Rybakina sa Italian Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Pananghalian na tayo ng Lunes, mga katropa. Ito po ang XFM News Center. Manila, Philippines, nagatid sa inyo na XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Formal nang inilabas ngayong araw ng Peanut Gallery Media Network o PGMN ang umano'y controversial video na ginamit sa naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang episode na pinamagatang hashtag Martin Luther Fund. Sa sabing episode, katropa, nilatag po ng PGMN anchor na si CJ Hero ang mga detalye na umano'y budget padding, phantom savings at manumalyang paggasto sa pondo ng Kongreso na pilit umanong itinatago ng administrasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga trolls at impluensya sa media.
3: The internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldico, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge. Because he or she has a voice and vote in all other committees. His wife, Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Well, itry niya this time, ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. The Accounts Committee is the holy grail for the corrupt.
1: Naniniwala ang grupo na matinding pressure, pananakot at ang ginawang pag-aresto sa nilang mga membro

0: ang naging pahayag ni Guanzo na ikasunod ng nakatakdang pagboboto ng House Plenary sa naturang impeachment ngayong Lunes, May 11, upang desisyonan kung tuluyan ang ipapadala ang kaso sa mataas na kapulungan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ng dating kongresistang si Mike Defensor na ang isinasagawa na impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay isang paraan lamang upang mapigilan ang posibilidad na pagtakbo nito sa pagkapangulo sa darating na 2028. Sa kanyang naging pahayag sa paglulunsad ng Rage Coalition sa Cebu, nakiusap si Defensor sa mga mambabatas na suriing mabuti ang issue at huwag gamitin ang wing ng politika o kay bilang ng mga kaalyado para lamang magtanggal na opisyal sa pwesto. Nagpakawala rin na matinding patutsada ang dating mambabatas laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kung saan sinabi nitong ang mismong punong ehekutibo ang nararapat na managot at makulong sa gitna ng umiinit na tensyong politikal ngayon sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinamon ni House Committee on Higher Education o Higher and Technical Education Chair Jude Asidre si Senador Aimee Marcos na maglabas ng matibay na ebidensya para patunayan ang aligasyong may alok na pera o proyekto kapalit ng boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Asidre na ang lumalakas na suporta sa impeachment ay nakabatay sa mga dokumento at testimonya sa pagdinig at hindi sa anumang bentahan ng boto na tinawag niyang isang reckless accusations. Naniniwala ang kongresista na posibleng diversionary tactic lamang ang isyong ito upang ilihis ang atensyon ng publiko habang papalapit ang mahalagang plenary voting para sa articles of impeachment sa Kamara.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinagpapasa sa Diyos na lamang mga katropa ni Senate President Tito Soto ang mga balita tungkol sa muni planong kudita para sa ipatalsikin sa pwesto. Habang nanatili naman siyang kumpiyansa sa paglilingkod na nakabatay sa tiwala ng kanyang mga kapwa senador. Ang usapin ng balasahan sa liderato ng Senado ay lumutang kasabay ng mainit na diskusyon sa impeachment proceeding laban nga kay Vice President Sara Duterte kung saan natakdang magbutuhan ang Kamara ngayong araw. Nanindigan si Soto na handa ang Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling maipasa at opisyal nang maipadala sa mataas ng kapulungan ang articles of impeachment mula sa mababang kapulungan.
1: XFM News Nationwide.
0: Isinilbi na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang subpoena base sa declared address ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang bahagi ng legal na proseso ngayong araw. Ayon sa tauhan ng PNP, bigong makita ang senador sa bahay nito sa Davao Region. Ang subpoena ay naglalaman ng umano'y extrajudicial killings noong tumatayong city at regional director pa ng PNP Davao si De La Rosa. Una nang nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na ang isisilbing subpoena ay hindi warrant of arrest kundi isang pagpapatawag kaugnay sa umano'y naging partisipasyon ng senador sa extrajudicial killings sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine National Police, mga katropa, susunod sa direktiba ng DILG at sisisatin ang mga AJK reports. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Ipagpapatuloy ng Philippine National Police ang kanilang fact-finding review kaugnay ng mga ulat ng extrajudicial killings at iba pang insidente. Ito ay inisunod sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government upang masiguro ang masusing pagsusuri sa mga dating operasyon, partikular noong panahon ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang Davao City Police Director. Ayon kay PNP Chief General Sir Mirecio Natates Jr., maglalabas sa subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group sa mga individual na sangkot upang makakuha ng formal na impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Kasama sa proseso ang Directorate for Investigation and Detective Management at PNP Legal Service para matiyak na ang investigasyon ay naayon sa batas, maayos na koordinasyon at nakabatay sa ebidensya. Nililaw ng PNP na ang subpoena ay hindi arrest warrant kundi isang legal na hakbang para lamang magalap ng impormasyon at magbigay linaw sa mga ulat. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinip

0: Nasa tungkuli ng isang police corporal mula sa Malolos City Police Station matapos mag-viral sa isang CCTV footage na nagpapakita ng kanyang marahas na pananakit sa kanyang kinakasama sa loob ng kanilang tahanan. Agad na ipinagutos ni Police Lieutenant Colonel Romel Heneblazo ang pag-relieve sa naturang polis at paglalagay dito sa ilalim ng restrictive custody, kasabay ng pagkumpiska sa kanyang service firearm at PNP ID upang matiyak na hindi ito magagamit sa anumang pananakot habang gumugulong ang imbestigasyon. Maring kinundina ni National Police Commission Commissioner Rafael Calinisa ng insidente at tiniyak na hindi palalagpasin ang ganitong uri ng pang-aabuso sa kababaihan, lalo't nakatakdang maharap ang sospek sa mabibigat na reklamong kriminal at administratibo.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mahigit 300 na open pipe muffler sabay-sabay na sinira kanina umaga, mga katropa, dyan sa ceremonial destruction sa lungsod ng Valenzuela. Ito po'y pinaunahan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Ang mga nakumpiskang pipe ay lumabag daw sa City Ordinance Number 390 Series of 2017 o MAPLR Registration Ordinance na sabing syudad.
1: XFM News Nationwide.
0: Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay ngayong May 11 para sa kanyang official visit sa Pilipinas. Sa isinagawang welcome ceremony, pinatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas at Paraguay habang binigyan diin ng 21-gun salute bilang paggalang kay Pangulong Palacios. Si Pangulong Palacios ang kauna-unahang pangulo ng Paraguay na bumisita sa bansa mula nang maitatag ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Paraguay noong December 12, 1962. Layunin ng pagbisita na lalo pang palakasin ang bilateral ties at kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, katropa, inihigpo ng National Dairy Authority o NDA, tumaas pala ng 6.5% ang halaga ng produksyon ng gatas. Ngayon pong unang quarter ng 2026 kung saan umabot sa mahigit 11.7 million liters ang naitalang supply batay sa datos din ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonio Sandaya, ang pag-angat na ito ay malinaw na senyales ng tumataas na produksyon ng mga local dairy farmers at ng lumalaking demand ng mga mamamayan sa mga sariwang milk products. Target po ngayon ang tanggapang maabot ang kabuuan na 53 million liters milk production bago matapos ang taon sa pamamagitan ng agresibong pagpapalawak ng breeding program at pagdadagdag ng mga dairy animals sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Kiko Pangilinan, pinabubuhay ang 4 billion peso Coco Coir program ng DPWH. Narito ang report. Kinimok ni Senador Francis Kiko Pangilinan si DPWH Secretary Vince Dizon na buhayin muli ang programang bumibili ng Coco Coir mula sa mga magniniyog na umabot noon sa 4 billion pesos kada taon. Ayon kay Pangilinan, malaking tulong ito upang magkaroon ng dagdag na kita ang coconut farmers at mapalakas ang industriya ng niyog sa bansa. Ginagamit noon ang Coco Coir sa mga proyekto ng DPWH para sa soil erosion control at slope stabilization noong panahon ng Administrasyong Aquino. Sinabi rin ng senador na muli niyang tatalakayin ang usapin sa budget deliberations ng ahensya at nais niyang makita ang konkretong plano ng DPWH para sa naturang programa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniulat naman mga katropa ng COMELEC, Commission on Elections, na umabot na po sa 4.49 million katao ang nagparehistro para sa papalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan elections sa darating na Nobyembre, kung saan naitalang mahigit kalahati o nasa 2.31 million sa mga ito ay kababaihan. Batay sa datos, siyam na araw bago ang deadline sa May 18, nangunguna ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon o Calabarzon sa may pinakamarami aplikanteng sinundan ng Central Luzon at Metro Manila. Habang nasa 11,394 naman ang nakisa sa Register Anywhere program sa iba't ibang panig ng bansa.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Na pwede niyo pong mapakinggan sa pamamagitan ng mga XFM stations nationwide. XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional,
2: katropa. Unahin po natin dito sa bahagi ng Jensan, may 200 kilong tinatawag na ambergris o yung suka ng balyena. Muling hinukay dyan sa Libak, Sultan Kudarat. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM, Jensen.
3: Live report. Muling hinukay ng mga residente at lokal na pamahalaan ang tinatayang 200 kilo ng pinaniniwalaang ambergris o suka ng balyena sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat kahapon, Mayo 10. Matatanda ang unang ibinaon ang nasabing bagay matapos itong matagpuan sa karagatan ng Barangay Tipuan noong Biyernes dahil sa masangsang na amoy nito. Ngunit agad itong ipinahukay nang makumpirma ng mga eksperto na ito ay tunay na ambergris base sa isinagawang pagsusuri sa mga sampol nito. Ang naturang bagay na tinaguriang floating gold ay kilalang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso dahil sangkap ito sa paggawa ng mga mamahaling pabango at produktong pampaganda. Kasalukuyan na itong nasa pangangalaga ng mga otoridad para sa mas malalim na pagsusuri. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
4: 4 na taong gulang na bata binawian ang buhay matapos malunod sa ilog sa araw ng Mother's Day. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
5: Isang malungkot na pangyayari ang nagtapos sa selebrasyon ng Mother's Day para sa isang pamilya matapos malunod at masawi ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki sa Barangay Sulong, Sibalo, Mantique, bandang last 10 ng umaga nitong Linggo, Mayo 10 taong kasalukuyan. Sa panayam ng ex-chef Mantique kay alias Joel, tiyuin ang biktima, sinabi nitong sumama ang bata sa kanya at ang nakababatang kapatid nitong si alias Nick, 2 taong gulang upang manghuli ng isda sa ilog ng Sulong. Ayon na kay Joel, hindi nila na malayang nawawala na pala ang bata dahil abala sila sa pangingisda sa paligid ng ilog. Umuwi pa umano sila sa kanilang bahay sa Sityo Takas, Barangay Sulong. Pagbalik nila sa lugar, doon na lamang nila nakita ang katawan ng bata na palutang-lutang na sa tubig. Agad pa itong isinugod sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya, lalo na ang lola na nag-aalaga sa bata. Napagalamang ang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa habang ang kanilang ama naman ay nasa Maynila. Mula dito sa 93.3 X sa Pamantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
2: Sa Cotabato, katropa, mayroon pong paggawaan ng baril at drug den ang nabuwag ng pulis sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
6: Nalansag na pulisya ang isang paggawaan ng baril at ginagamit ang drug den sa barangay poblasyon sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Matagal na umanong minamanmanan ang nabanggit na lugar bago isinagawa ang raid sa mga operator nito. Bukod sa mga makinarya sa paggawa ng baril at mga material ng ina-assemble na baril, nakumpiska din ang ilang sachet ng Cebu at illegal drugs paraphernalia. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang 4 na mga suspect na kinilala sa mga alias na Abubakar, Gianni Camaro at Eman. Sanib puwersa sa operasyon ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office at Buluan Municipal Police Station. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
4: Away sa diskuhan, humantong sa trahedya, mag-ama patay, inasugatan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Sa halip na magdiwang para sa Mother's Day, nagluluksa ngayon ang isang ina sa Sityo Tuwi, Barangay Inayagan, Naga City, Cebu, matapos mamatayan ng asawa at anak na lalaki kahapon na madaling araw. Ito ay matapos silang pagsaksakin ng kanilang kapitbahay na si Albert Junson Cedinho, 28 anyos, na agad namang naaresto sa Barangay Linaw, Lungsod ng Talisay, Cebu, sa isinagawang follow-up operation. Patuloy sa pagdadalamhati si Nanay Idna Wagas Tapdasan, 49 anyos, na nasugatan din sa insidente matapos hindi na maisalba ang buhay ng kanyang asawa nga si Conrado Ubas Tapdasan, 59 anyos, at anak na si Dumik Wagas Tapdasan, 21 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon, nagsimula ang insidente matapos ang pisa sa Barangay Inayagan kung saan nag-inuman ang suspek at ang isa pang anak ng mga biktima na si Giancarlo Tapdasan. Sinasabing nagkaroon ng alita na matapos pilitin umano ng suspek na pasayawin si Giancarlo, ngunit tumanggi ito na nauwi sa away. Matapos nito nagtungo umano ang suspek sa bahay ng mga biktima, ngunit wala roon ang kanyang target na si Giancarlo at ang kanyang mga magulang at kapatid lamang ang kanyang nadatnan. Dahil sa galit at umano'y kalasingan, inatake ng suspek ang pamilya gamit ang kutsilyo na nagresulta sa pagkamatay ng ama at isa sa mga anak habang sugatan naman ang ina. Na-recover din ng mga pulis ang hinihinalang kutsilyong ginamit sa krimen ng suspek. Maharap ngayon si Cedinho sa kasong 2 counts of murder at frustrated murder. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: At mga katropa, may delivery rider ang arestado matapos pong makuhanan na mayigit sa 400,000 pesos na halaga ng Cebu sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Nasamsam na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o PDEA NIR, katuwang ang PDEA Negros Occidental at Bacolod City Police Office ang mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawa ang operasyon sa Abada Iscay, Barangay Vista Alegre, Bacolod City noong Mayo 6. Kinilala ang naarestong suspect na si Alias JP, 43 taong gulang, isang delivery driver at residente ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PDEA NIR, na recover mula sa suspek ang 21 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuo ang timbang na 65 grams at tinatayang may street value na 442,000 pesos bukod pa sa ilang mga personal na kagamitan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng pulis siyang suspek at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, inaasahan ang pag-asa tuloy nang hihina, maging isang remnant low o ganap na matutunaw ang Tropical Depression Caloy sa loob po ng Philippine Area of Responsibility bago matapos ang araw na ito.
4: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 530 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar, taglay ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
2: Nakaranas naman, katropa, ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan pagkidlat ang Eastern Samar, ang Dinagat Islands, gayon din po dahil sa trap ng bagyo. Habang easterlies naman ang mga kapekto dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
4: Para sa ating heat index forecast, naitala ang pinakamainit na temperatura na abot sa 44 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, Cuyo, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Kasiguran, Aurora, 43 degrees Celsius. Sa Barongan, Eastern Samar, Roas City, Capiz, Masbate City, Daet, Camarines Norte, Puerto at Aborlan, Palawan, Iba, Zambales at Baler, Aurora, at 42 degrees Celsius naman sa Iloilo City, Camarines Sur, Mulanay at Infanta Quezon, Sangli Point, Cavite, Abukay, Bulacan at Nueva Ecija.
2: Mag-ingat din po tayo dito sa National Capital Region, katropa, dahil 42 degrees ang inaasang init na mararanasan sa Metro Manila.
4: Sumikat ang araw kaninang alas 5:30 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:15 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinanggihan mga katropa ni US President Donald Trump ang tugon ng Iran sa inihain nila na usaping pangkapayapaan matapos itong lumabo o matapos po itong tawaging totally unacceptable. Dahilan para lalong lumabo ang pag-asa na matapos ng 10 linggong digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa kabiguan na magkabilang panig na magkasundo, agad na tumaas ng 3 US dollar per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang natiling sarado ang Strait of Hormuz. Sa kabila ng matinding pressure na tapusin ang sigalot bago po ang kanyang pagdalaw sana sa China, iginit ni Trump at ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa ganap na nasusugpo ang banta ng nuclear capabilities ng Iran.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon na panahon na para alagaan ang katawan na labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Rumampa at nagningning ang mga bagong reyna ng The Miss Philippines na magdadala ng bandila sa bansa sa iba't ibang international pageants matapos ang ginanap na coronation night kagabi. Dahil dito, hawak ni Nicole Borromeo ang title bilang Miss World Philippines, si Mariana Arellano bilang Miss Tourism World Philippines at si Alison Hetland nakakatawan bilang Miss Supranational Philippines. Kumpleto na rin ang powerhouse lineup ng bansa kasama sina Generals Javier bilang Miss Eco International Philippines, Isabella Ismaela bilang Cosma Philippines at April Smith bilang Miss Charms Philippines. Hawak naman ni Catherine Wardell ng Summer Island ang Miss Teen Universe at si Trixie Rojas ng Iligan City bilang Miss Eco Teen Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Tumiklop ang Pinay tennis star na si Alex Ayala kay world number 2 Elena Rybakina sa score na 6-4-6-3 matapos ang dikit na labanan sa round of 32 ng Italian Open na ginanap sa Rome. Pagamat nagawang makalamang pa ni Ayala sa unang bahagi po ng second set, nanig pa rin ang lakas at karanasan ng defending champion para tuluyang selyuhan ang kanyang slot sa round of 16. Magsisilbing mahalagang preparasyon para kay Ayala ang naging magandang performance niya sa clay court habang nag-aanda na ang Pinay tennis star para sa susunod niyang laban sa French Open.
1: XFM News Nationwide.
2: Tatak alas 12:29 na mga katropa. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Lunes, May 11, 2026.
4: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat hanggang bukas.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarex, sana?
4: Exciting!

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang bahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa kanan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live ngayong araw. At syempre, atin din po mga kapanayamang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa na nakikinig sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman po ang programang magbibigay sa atin ng sekreto at solusyon sa ating kalusugan.
0: Yeah, sa mga kababayan po natin dyan, mga katropa natin dyan na lagi nakaantabay ha, sa atin po mga programa, samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, na text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. Kumusta po? Kumusta mga katropa? Kumusta mga kababayan? We hope a prayer nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon. Bagaman na marami sa mga kababayan natin, ano? Ang bukod sa mainit ng panahon, Doc, umiinit ang ulo. Sumasabay, ano? Sa init ng panahon.
1: Grabe, ano?
0: Sa mga kababayan natin dyan, ha? Mga katropa natin dyan, cool down, ha? Mahalaga na ma-cool down natin ang ating pong sarili, ha? Sa lahat ng mga kababayan natin, mahalaga po mga kaibigan ang pagkakaroon ng malakas at functional na pangangatawan, ha. Kaya kinakailangan meron tayong mga meron tayong pang-backup sa atin pong kalusugan, ha. Bukod sa pag-inom ng sapat na dami ng tubig, sapat na po mahinga, pagkain ng mga malusog na mga pagkain, huwag kalimutan uminom araw-araw ng atin pong mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio, ha. Yung katawang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Kung nutrisyon, ang hanap po ninyo mga kaibigan, at itong mga tinatag mga essential nutrients, ano? Mga micronutrients, ay nandyan yan sa atin pong ultimate trio. Ang Santon Gold Herbal Capsule natin, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3 ay nagbibigay ng mga phytonutrients, nagkakaloob ng mga antioxidants na kinakailangan natin para mapangalagaan ang bawat selula, bawat organs, and the system ng atin pong pangangatawan, ha. Kaya yun po ay hanapin na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar, at ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto, ha. Produktong tatak Yes to Health, mga kaibigan. At sa mga gusto namang bumisita, Doc, sa ating pong mga wellness clinic, ayan, pwedeng-pwede kayong bumisita, ha. Puntahan niyo po ang mga wellness center natin, mga kaibigan.
1: Oo, at sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic, ma-avail niyo ang ating mga serbisyo, ano, at mga programa, katulad po ng ating mga cleansing and detoxification program. Mm-hmm. Ganyan, nandyan din yung isa sa pinakamagandang gawin, lalo na kung medyo, alam mo, ang dami ng karamdaman. Mm-hmm. Yung tinatawag na nutritional therapy. And of course, may mga modality tayo gaya ng biozapper therapy, yung ating mugukbuyang Korean therapy, yung terahertz, meron din tayong cupping, ano, sa ibang mga branches natin, at yung ating natutrad aligned therapy.
0: Yan,
1: o yung famous na hilot-hugpungan, the Wendell Pedreso method. Yan, ay nasa Yes to Health Wellness Clinic sa mga nakatakdang araw, ano. Every Thursday nandiyan ako sa Batangas City para sa ating pong consultation.
0: Mm-hmm. Sa mga katropa natin, mga kababayan natin na gusto pong kumonsulta sa ating pong mga wellness center, puntahan niyo ang mga wellness clinic po natin. Open po tayo Sunday to Friday 9 a.m. to 5 p.m. At nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na gagabay po sa inyo, magpapayo at magbibigay ng mga dietary guidelines, modification of your diets, and also appropriate program na nararapat para po sa inyo para sa bilis ang recovery ng inyo pong pangangatawan. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santo Blasco. Magandang araw. Ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin, laging puyat at pagod. Kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santo Blasco Gold. Nakatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, ang atin pong katuwang sa pang-araw-araw na lusog ng atin pong pangangatawan. Mabibili po yan sa mga local pharmacies, mga drugstores, authorized dealers nationwide. Pag-usapan po natin mga katropa, mga kaibigan, itong natanging topic, Doc, ano? Mm-hmm. At ito ay especially nakatutok sa kalusugan ng atin pong mga kababaihan. Diba, sa pagunita ng tinatawag na Mother's Day, ayan, ang mga magigiting, ang mga ilaw ng tahanan, mga masisipag na mga kababaihan dyan, especially to our mothers, ano? Maraming mga problema, Doc. Maraming mga karamdaman ang nakikita tayo. nai-encounter tayo mga karamdaman ng mga kababaihan na mahalaga maging aware din, pati yung mga lalaki dapat, mm-hmm. ano, maging aware tayo, bawat isa sa atin, ano, women and men, kinakailangan maging aware sa bawat kondisyon ng bawat isa, ano? Mm. At sa ngayon ay pag-uusapan natin itong ano, kalusugan ng mga kababaihan. Bakit, Doc, may ituring na unique ang kalagayan ng kalusugan ng mga babae?
1: Nako, unique talaga. Kasi ang babae, yung kalusugan nila, eh marami siyang ano, distinct biological, mm-hmm. hormonal, mm-hmm. and reproductive processes. Mm-hmm. Na hindi gaya ng lalaki. Sa lalaki, mm-hmm. ang pinakang pinagdadaanan lang naman natin na, na adjustments, yung adolescence, di ba? Mm-hmm. Tapos yung iba nagpapatuli, yeah, circumcision. No. Pero after that, hindi na masyadong meron pong mm-hmm. lalaking ano.
0: Kumbaga parang yun yung pinaka-highlight ng ano natin.
1: Parang ng pag-adulthood.
0: Oo,
1: ano?
0: Oo.
1: Pero sa babae, hindi eh. Kasi just imagine, from stage of puberty na kung saan mm-hmm. magkakaroon na ng menstruation, yung pregnancy and motherhood, mm-hmm. tapos may menopausal pa.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Lahat yan, meron silang mga pinagdadaanan at ito ay nakaka-influensya sa pangkabuang kalusugan across sa kanilang entire lifespan.
0: Mm-hmm.
1: Ang babae, kilala yung kanilang hormones. Ang mga hormone kasi na ano eh, yung estrogen, diba? Progesterone, mm-hmm. may testosterone din ng isang babae.
0: Oo.
1: Ng testosterone, yan naman yung dominant male hormone. Ano?
0: Oh.
1: So, cortisol, alam naman natin, stress hormone yan. Yung insulin, ang thyroid hormones. Ito yung kadalasang nagkakaroon ng problema sa isang babae. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Eh, ang hormonal imbalance and yung influence ng hormone, nakaka-apekto yan sa kanilang mood. Oh, yung mga mood swing na tinatawag. Mm-hmm. Eh, sa mga kalalakihan, bihira ako makarinig ng mood swing na term eh.
0: Bihira ang moody. pag ikaw ay isang lalaki at mm-mm. moody ka, eh para kang binabae daw.
1: Sabihin sa iyo eh. May regla.
0: May dalaw kaya.
1: May dalaw ka ba?
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, sa babae talaga ganun. Ano? Common po yun. Mm-hmm. Saka yung pagkakaroon ng unexplained weight,
0: mm-hmm.
1: Fertility issues, mm-hmm. Sabi sa isang pag-aaral, karamihan daw sa mga kababaihan nag-experience ng sleep problem, yung you know, pagtulog, ano.
0: Mm-hmm.
1: Problema sa tibay ng buto, mm-hmm. kalusugan ng puso, kalusugan ng balat at yung energy level.
0: Speaking of weight, Doc, ano?
1: Mm.
0: Pansinin niyo, kahit mga artista, kahit gaano kaganda yung katawan nila,
1: mm-mm.
0: once na nagbuntis 'yan.
1: Oh. No,
0: nagkakaroon talaga ng pagbabago sa kanilang timbang.
1: Marami akong mga nakita mga celebrity dati na nung bata pa sila talagang, kumbaga masabi mo, wow, perfect.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, pag makita mo sila ngayon, 20 years ago,
0: mm-hmm.
1: at 20 years after, talagang iba. Iba yung kanilang
0: forma. Iba yung impact, kumbaga.
1: Oo, iba. So, at isa pa dyan, yung differential disease presentation. Ibig sabihin, mm-hmm. iba yung tama ng sakit sa kanila, iba yung pinakikita. For example, marami mga sakit na nakaka-apekto sa babae ang masigit na marami kesa sa mga kalalakihan.
0: Mm-hmm.
1: O, tsaka yung epekto, yung tama sa kanila, minsan mas malala compare mo sa mga lalaki.
0: Oo.
1: Example niyan, yung mga babae, yung 50% ng stroke, nami-misdiagnose sila.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka yung heart attack symptoms, minsan iba dun sa classic chest pain symptom na makikita mo sa mga kalalakihan.
0: Mm-hmm.
1: O, so, yung mga babae, mas higit yung kanilang experience sa chronic pain, yung mga autoimmune diseases, yung mga mental health condition, o gaya ng depression, mas doble daw ito sa bilang na nagkakaroon sa mga kalalakihan.
0: Mm-hmm.
1: Yan ay ayon sa isang pag-aaralan.
0: Oo. Kumbaga, siguro, kaya nga nasasabi na mahirap anuhin, mahirap unawain ang mga babae. Siguro, pagdating sa sakit, ganun din. Medyo mahirap din kilatisin yung nararanasan ng mga kababaihan.
1: Okay, kaya sa Bible, di ba, nakalagay with regards sa mga kalalakihan na alagaan ng kanilang asawa na gaya ng mababasagin.
0: Mm-hmm, tama.
1: Oo. Kasi talagang ganun sila ka... ano,
0: fragile.
1: Fragile.
0: Kung tawagin. Ano? Eh, ano-ano ba, Doc, ang mga health challenges ang madalas na hinaharap o kinakaharap ng mga kababaihan?
1: Oh, linawin ko lang, ha, baka yung mga... o mga woman power advocate, baka ma-misinterpret yung sinasabi natin. Hindi po ganun, ha. Hindi namin sinasabing mahina ang mga babae.
0: Mm.
1: Pero by science and data, eh, kumbaga, parang medyo bilang babae, parang kinakailangan mas maingat ka.
0: Hindi naman, hindi sa pagde-debase sa mga kababaihan.
1: Oh.
0: Pero in reality talaga, meron talagang kumbaga merong kinakailangan na pag-iingat para sa kanila na usually hindi mo yun na pwedeng or hindi siya applicable para sa mga kalalakihan.
1: Yes, totoo yan. Siguro, alam mo, as naniniwala sa Bible, I believe na yung mga kalalakihan talaga well-designed sa kanilang katawan, sa doon pa lang sa shape ng buto, doon sa tatag ng buto, mas denser ang buo ng kalalakihan based on study. Kasi nga sila yung nakadesenyo na mag-trabaho ng mabigat.
0: Trabaho,
1: yung mga kababaihan naman, sila yung katuwang.
0: Help meet.
1: Katuwang. Kaya balik, pagbaliktad nang nangyari, yung lalaki ay sinasadya nila na sila yung nasa bahay lang, na may opportunity noon na iba, tapos babae yung nagpapagod, hindi maganda yun. Pero naiintindihan ko ha, yung mga kalalakihan na walang option, walang choice, alam mo, yung mga teacher, na mga nanay, yung asawa, hindi pwedeng umalis. Kasi, teacher nga naman. Karamihan na ganun. Ibang usapan yun. Ang pinag-uusapan natin
0: case dito, to case basis.
1: Case to case yan. Yung mga lalaki na talagang inaasa sa asawa o sa babae yung pagtatrabaho.
0: In general, Doc, ang mga kababaihan talaga is mas fragile talaga sila na kinakailangan ng mas great care para sa kanila, Doc.
1: So, tanong naman yung sa mga health challenges. Una, yung heart disease.
0: Yan,
1: kasi yung talagang pinaka-killer ito eh. Alam nyo ba ng heart disease ay tinuturing na silent killer ng mga kababaihan? Iisipin natin, heart disease baka sa mga lalaki kasi alam mo, mga careless karamihan ng mga lalaki. Minsan walang pakialam sa kinakain. Basta parang ganun yung impression sa lalaki. Parang matibay. So, iisipin natin, mostly mga kalalakihan, pwedeng heart disease ang mangyayari sa kanila. Pero alam mo ba na pinakamaraming condition ng mortality ay tinuturo sa heart attack sa mga kababaihan? Ang heart disease, leading cause of death yan, based on study, at nagbibigay ito ng hindi karaniwang symptom. Unlike sa lalaki, katulad halimbawa ng sobrang pagkapagod na nararamdaman nila. Yung iba parang mayroong nauseous na pakiramdam. Yung iba naman may mga jaw pain. Hindi yung typical na chest pressure na sign na maaari ikaw ay may problema sa puso. At nakaka-apekto ito sa 1 sa 5 babae sa buong mundo. At frequently, undertreated dahilan na-overlook yung mga symptoms. Oo, kaya kung kayo ay nakakaramdam ng sobrang pagkapagod na hindi nyo maipaliwanag, magpa-check up na agad kayo kasi nga iba-iba yung presentation ng symptom kadalasan. At ang pinakang mataas na risk dito sa pagdevelop ng heart disease based on study ha, yung menopausal, yung pagkakaroon ng diabetes, and pwede ito maging complication ng pagbubuntis at ng mataas na level ng stress. Yan yun. Yan yung mga common threat dun sa development ng heart disease sa isang babae. So yun, yun yung bantayan po ninyo. Another thing na risk sa kalusugan ng mga kababaihan ay yung breast cancer. Breast cancer sa lalaki meron din pero
0: bihirang-bihira.
1: Yun, So itong breast cancer, common ito na cancer na tumutubo sa mga kababaihan. Marami naman dahilan to. Pwedeng genetic, pwedeng hormonal exposure, obesity, and lifestyle. Yan yung sinasabi nila. So, another advantage ng lalaki. Diba? Na yung mga babae, syempre sila yung commonly nasa at risk of developing breast cancer. O another health issue naman, cervical cancer and reproductive health issues. Okay. So, meron ako isang nabasa na yung mga babae, kaya dapat you need to be careful with your with the cleanliness, yung mga lalaki, di ba? Hindi naman sa usapang na yung mga lalaki pag sila may urge, sexual urge. Syempre lalaki ka, di ba? Mag-request ka kay misis, minsan daw hindi man lang naligo, ang trabaho mekaniko.
0: Nako, ayan na nga.
1: So, yung babae ang kawawa, kaya ang cervical cancer and other condition in the reproductive organ of a female nagde-develop sa cervix ng isang babae, party ho ng uterus yung cervix na tinatawag At ito ay nanganganib sa isang persistent, very high risk na uri ng virus, yung tinatawag na human papilloma virus, HPV. Na commonly sexually transmitted yan. Okay? Ang kagandahan nito, ang HPV, pwedeng hadlangan sa pamamagitan ng vaccination at ng prevention. Completely preventable po ito, mga kaibigan. Ha? Yan yung mga common issue sa mga kababaihan. Then next yung polycystic ovary syndrome because hormonal pa rin yan. Diba? Kung tumataba ang isang babae, tapos may kasamang pimples, irregular period, kahit anong gawin mong diet, di ka naglo-lose weight, baka may PCOS ka. Kasi yun yung triad kasi ng ng PCOS, yung weight gain, acne, and irregular periods and infertility. Yun yung commonly three factors na pagkakakilala ng tao may PCOS. O yung mga endometriosis, yan yung problema sa lining ng mga
0: uterus.
1: Yung pagkakaroon ng fibroids, di ba?
0: Mga myoma.
1: Oh, myoma, yan. Yung mga common pelvic inflammatory disease, tingnan mo ha, bakit daw madalas ang babae ang nagkakaroon ng UTI? Kasi yung structure ng ano ng genital organ ng babae. Mas prone sa infection. Di ba? Yung lalaki may tubo pa daw
0: Oo nga.
1: Na-imagine yung ibig kong sabihin.
0: Tama daw.
1: Oo, kumbaga yun yung isang paliwanag ng mga eksperto diyan, ano. So doon pa lang medyo dehado na sila pagdating sa structural, ano. Kaya kadalasan nakakaramdam sila ng mga infection like UTI ganyan, and kasama na diyan yung problema na kadalasan maaga pa lang nararamdaman na nila yung problema sa menstruation, especially yung dysmenorrhea. Okay? Bata pa lang, teenage pa lang may mga ganyan di ba? Tapos yung iba nagkakaroon ng menorrhagia, yung pag nag ano sila matindi yung bleeding nila, no. So another issue, mga osteoporosis and bone weakness. Dahil sa tingin ko ang babae kasi bukod sa mas less dense ang kanilang bone, sila pa yung nagbubuntis.
0: Tama.
1: So pag ikaw ay nagbuntis, lahat ng effort ng katawan mo, syempre gagawin yung baby sa sinapupunan mo. So saan kukunin yung resources to make that small person inside your your womb? Sa iyo kukunin. Ngayon, kung wala kang sapat na nutrisyon, talagang madideplete ang nutrisyon ng katawan mo. Kaya nga, di ba yung mga iba nagbubuntis sila taon-taon. Ano nangyayari sa kanila? Ang bilis silang tumanda. Kahit gaano sila ka-fresh tingnan nung dalaga pa sila, pag nanganak na sunod-sunod, nagiging natutuyot na. Kumbaga, tawag nga nilang termino dyan, nalulusyang. Pero, yun ang malaking sakripisyo ng isang ina. Just imagine that. Kaya nga, yun yung dahilan kung bakit kadalasan meron silang osteoporosis. Dahil may mga kulang na sustansya like yung calcium, vitamin D, magnesium, and vitamin K2. So yan mo yung dapat nating ano. Last but not the least, na common challenges sa health ng mga kababaihan, yung mental health challenges. So dito, marami nakakapansin na ang mga babae ay kadalasan nakaka-experience ng anxiety, and yung iba may depression. Alam mo kung bakit? Choice ba nila yon? Due to hormonal fluctuation. Just imagine, pag nagkaroon ka ng hormonal fluctuation mo, affected niya yung ano mo yung neurological health mo, yung mental health mo, yung emotional health mo. Kaya minsan, di ba, katwira nila, pasensya na kasi meron ako Nagkakagulo yung mga hormones ko, kaya madaling magalit, madaling nagsusungit. Totoo po yun, based on study.
0: Hindi lang yun pag-iinarte.
1: Hindi yun pag-iinarte. Kasi yung hormonal fluctuation, pag nagkaroon daw ng rapid changes sa estrogen and progesterone, naaapektuhan yung brain chemistry. So, nagkakaroon sila ng napakiramdam na sila ay mayroong mood swing, anxiety, and super high stress na hindi nila basta mapipigilan. Kaya kung alam ng asawang lalaki yan, maiwasan yung problema. Baka ang gawin ng lalaki, bigyan pa ng ano ba yung stress reliever ni misis. Di ba? Sa 2026 research, pinakita po na mga kababaihan roughly 3 times more likely than men to experience common mental health problems. Grabe ano. Kaya talagang saludo sa ating mga kababaihan. Pag nakita mo na daw na ang asawa mo laging malungkot, na wala namang dahilan, nandiyan naman lahat pero parang ano, iba, walang gana, irritable, laging gusto ay separated sa karamihan, ano mo na yan, that's a sign na meron siyang pinagdadaan ng isang mental health condition na pwedeng matulungan ng nutrisyon at ng tamang approach.
0: Yeah, so mga kababaihan dyan, mga katropa natin, para sa lahat ng mga kababaihan, ito ay napakahalaga para po sa inyo, At para sa lahat, sa bawat isa po sa atin, maging well aware tayo sa ganitong mga condition dahil mahalaga doc na lalo-lalo na yung mga chronic problems na pwede maranasan mga kababayan ay as early as possible, ma-detect agad sila. Mabigyan ng solusyon, mabigyan ka agad ng lunas at hindi na humantong doc sa mga malulubha at mga mahalang karamdaman. At ang tanong doc, ano naman ang maiutulong ng total wellness approach para maiwasan ang mga health challenges na nararanasan ng mga kababaihan?
1: Yun talaga ang pinakaunang approach. Mm-hmm. Kasi ang common reason why nagkakaroon ng hormonal imbalances, eh kasi ang hormone, chemical messenger ng katawan yan. Mm-hmm. Pero apektado sila sa pagkakaroon ng deficiency sa mga common nutrients.
0: Mm-hmm.
1: O katulad, for example, vitamin C, iron, calcium, B vitamins at vitamin D. Ito yung mga pinaka-crucial nutrients na commonly makikita mo sa pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga nakikita ko nung mga unang panahon, 'di ba? Tanong natin sa ating mga lolo't lola, sa mga nanay natin noon, ano ba ang pinaka the best na pagkain kapag nanghihina? Yung makikita paligid, sabihin, "Uy, kumain ka ng malunggay, talbos ng kamote."
0: Mm-hmm.
1: Tapos pag nagbuntis para maiwasan daw yung mga complications sa pagbubuntis, gulay pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na yung malunggay.
0: Oo.
1: Pag nanganak na at yung lactating, malunggay pa rin.
0: Mm-hmm.
1: At saka mga bitamina. So, totoo po kasi yun. Especially mga pagkaing tinatawag nating whole foods, katulad ng grains, nuts, seeds, and leafy greens and fruits.
0: Mm-hmm.
1: Yan talaga ang pinakang dapat natutukan ng mga kababayan. Kasi lalo na kung dumadating ka na dun sa phase na malapit ka na mag-menopause.
0: Mm-hmm.
1: Doon nalalabas yung maraming mga hindi mo naintindihan na pangyayari sa buhay mo that needs to be addressed with nutrition.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nga, may mga pagkain talaga na likas na maganda. No? Katulad nga nung binanggit ko, yung malunggay, yung garlic, kasi makakatulong sa circulation. Turmeric, makakatulong sa mga inflammatory condition. Spirulina, which is one of the best for giving us protein, iron, at saka some antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Saka napaka-nutrient dense ng spirulina. Kaya sinama natin sa Santon Plus Gold.
0: Tama,
1: yun,
0: Dok.
1: Eh. Diba? Kasi karamihan pala ng nakaka-apekto sa mental issues ng kababaihan, may mga nutrients ang spirulina na makukuha mo doon.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya napakaganda niya. Lifestyle management. Kasi alam mo naman natin na ang mga babae, pag naiwan sa bahay, kung talagang sila'y masipag, talagang occupied yan all the time.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya kinakailangan daw, you need to manage your lifestyle. Wag puro laban ng laba. Wag puro linis ng linis.
0: Mm-hmm.
1: Bigyan nyo rin ng tamang panahon para sa relaxation and other things. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, maapektuhan kayo.
0: Oh.
1: Okay? Kaya ang daming way sa wellness. Ano? Kaya nga sa Yes to Health Clinic, kung gusto nyong bigyan ng advice ng ating mga naturopath, you can visit our Yes to Health Clinic kasi sa totoo lang, maraming mga therapy yan, paminsan-minsan. Alam ba, ako mister, yung misis ko, papamassage ko kahit once a month para lang ma-relax.
0: Mm-hmm.
1: Kasi malaking bagay yun sa kanila. Bibilhan ko ng mga vitamina saka ng Santon Plus Gold. Kasamahan ko pa ng vitamin C at saka premium D3. Dahil yun yung kinakailangan talaga nilang support sa kalusugan kasi nga, lahat po ng binabanggit namin ditong karamdaman o kondisyon, preventable and treatable.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya ang gusto lang namin ipahatid sa inyo na ang ating mga kababaihan, especially ang ating mga nanay, ating mga asawa, ay kinakailangan niyong bigyan ng pansin kung ano ang pagbabago sa kanilang kalusugan. Kasi nga, mas marami silang risk compare mo sa mga kalalakihan.
0: Mm-hmm. Ayan ha, sa mga katropa natin yung mga kababaihan dyan ha. Ingatan at palakasin ang atin pong pangangatawan. Siyempre, napakahalaga talaga ng bawat trabaho ng mga kababaihan. Ha? Sa bahay man o sa labas man o kung saan man, napakalaki po ano ang ginagampanan
1: lalo na
0: yung
1: mga,
0: gawain nila.
1: Single mom.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na yung mga single
0: tama
1: mom.
0: Do.
1: Oh, sila talaga nagdadala ng lahat. Kaya doon sa mga listeners natin, mga katropa natin, kung meron kayong comment, kung meron kayong mga gustong ipahatid, text nyo po sa atin. Pamaya, babasahin, pag-uusapan natin yan ng mahaba, yung inyong mga komento. Kung may nais kayong i-comment sa ating pinag-uusapan. Ganun din, kung may gusto kayong batiin, pahabol, pwede pa naman, kahapon naman yung Mother's Day.
0: Text yan sa atin pong text line, ha? 0969-609-6545. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on-air dito sa atin pong programa, ay huwag pong mag-atubili na mag-text. Ha? Sa mga tumatawag po, ay paumanhin. Hindi po natin ma-entertain ang inyong mga calls. So kung meron kayong mga katanungan, i-text lang po, ha? Para atin pong tutugunan mamaya, mga katropa. Ha? Sa mga kabayan din dyan, mga kaibigan natin, ha? Na nagbabalak pong sumubok ng atin pong mga produkto, puntahan ang atin pong mga Yastro Health Wellness Center. Meron nag-text dito, Doc. Ano? Ask ko lang po, bukas po ba ang Yastro Health sa Davao ngayon? Magpa-check up po ako. Yes. Open daw po. Nag-chat si Doc CJ Nedruda. Ay open po ang ating Yastro Health Clinic dyan po sa Davao. So puntahan nyo po, mga katropa, ha? Ang atin pong Yastro Health Clinic dyan po sa Davao, sa Mati, I think, ano? Ang location po niyan, matagpuan po sa location niya matagpuan sa Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, in front po ng Kawayan Drive, ha? Dyan po sa Matina, Davao City. Ayun, no? Sa mga kababayan natin dyan, ha? Na gusto pong makabisita, makapunta sa atin pong Yastro Health Clinic, ay bisitahan po ating mga wellness center. Okay? Ayan, sa mga kababayan natin, ha? Magkabalik po tayo, mga katropa, mga kaibigan, pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, DGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold, live testimony.
5: Hey, good morning po. Ano pa pala natin po?
6: Kirina.
5: Kirina. Eh,
6: Kirina Buboy.
5: Buboy. Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yes to Health.
6: Opo.
5: Ano product na yun?
6: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
5: Santon Gold capsule, gold. Oo. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
6: Tagal na ako. Yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
5: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
6: Oo.
5: Noong gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
6: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng Diyos, parang nagaikuan-kuan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
5: Nagsusumpa pa po kayo?
6: Opo.
5: Sa edad ng 93?
6: Oo. Okay. Maraming nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo niyo nang ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang

0: mag-ano kayong magbili, kaya ito lang ang buhay natin.
1: Mm-hmm.
0: Maghatag ng buhay na maganda, uh-huh, malusog.
1: Salamat na, Nay, ha, sa inyong pampatuloy na pagtangkilik ng produkto ng Ito Health.
2: Sanzone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
1: Paala natin po.
4: Laika po.
1: Ma'am Laika. Ma'am, ano po yung pamisi po sa kape?
4: Sarap. Parang sakto lang yung pamis, sakto rin yung ano ba, yung kanyang pait. Sarap siya.
1: Alam niyo pa kung ano lang ang sangkap niya? May mga sangkap po siya na
4: mga oo nga. Maganda yan, yung mangosteen.
1: So, bagay po sa mga konsenyo, gajaging. Okay, salamat po, Mama.
4: Sarap sa kuya.
2: Sanzone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sanzone Plus Coffee Mix.
5: Boy, si Clasara.
1: Sir, ano pong masasabi mo sa kape namin, sir?
5: Lasang, ano, yung pagka-herbal niya. Siya sabi niya, di ba, herbal coffee mix. Ito yung wala sa other coffee. Kasi karamihan, sobrang tamis. So, ito, katamtaman lang. Smooth lang sa taste ba na. Sa akin, nasa sa side ko lang. Yes, ganun. At masarap. At malasa ba?
1: Yes, sir. Maraming salamat sa iyong pong pagtangkilik sa Yes to Health. Good morning!
3: Sanzone Plus Coffee Mix. May gabi ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw, dapat inom ng Sanzone Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Sanzone. Kaya pag Sanzone Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.

0: sakit. Welcome mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Hi, kumusta po muli mga katropa?
0: Yeah. Ang programa pong ito ay edit sa atin ng napakasarap na Santone Plus Coffee Mix. Ang ating pong friendly neighborhood coffee. Ah, parang superhero to ka.
1: Superman. Ay, ano, Spider-Man.
0: Spider-Man, ha? Ang ating Santone Plus Coffee Mix, mga kaibigan, friendly talaga siya. Kahit mga bata, pwede makainom. At kahit ano mga inyong kondisyon, pwedeng-pwede kang makainom ng Santone Plus Coffee Mix natin. Gandahan nito, Doc. Napakayaman sa mga isopla bones, ha? Yung daidzin at iba't iba pa ng mga nakakatulong para sa atin pong human growth, ano? Sa atin pong mga bata, napakaganda nga ito na ipainom, Doc. Dahil nakakatulong ito sa kanila pong mentalidad, nakakatulong sa kanila pong paglago. Kasi meron yang ano soy powder, ano?
1: Uh-huh.
0: Na napakahalaga sa growth ng isang bata.
1: Oh, saka in terms of protein, masigit na mataas ang percentage ng protein sa soya compare mo sa karne. Oo, kaya ito ang pinakang preferred choice ng mga taong gusto ng protina pero umiiwas sa hindi maganda sa kalusugan na epekto ng pagkain ng karne.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may mga konsekwensya.

0: chances naman talaga pag laging karne yung kinakain natin. So, kuha tayo ng alternative source of protein. That's the best is coming from soya.
1: Yan, oo. Napakaganda yan, ha? Para sa mga kababayan natin na gusto makakuha ng sapat na proteina at yung quality na protein, mga katropa, ha? Nandiyan yan sa atin pong Santone Plus Coffee Mix, ha? Sa mga gusto makabili yan, available yan sa mga local pharmacies, mga drugstores dyan sa inyo pong mga lugar. Okay, so yung mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po nga tayo, mga katropa. Doc, mayroon yung tanong dito. Doc, tatanong ko lang po, ano ang gamot sa masakit na binti? Parang ngalay. Ano po ba ang pwedeng maihaplas ko dito, Doc?
0: Oo. Maganda talaga yung therapy. Yung therapy, maganda rin na meron kang Santone Plus Herbal Oil. Kasi yung Santone Plus Herbal Oil, meron siyang mga essential oil at mga herb na nakakapagpa-relax. Especially may kasamang haplos ng pagmamahal. Ayan. So, yun. Kasi common reason bakit na nananakit ang mga binti natin pag masyado tayong masipag. Diba? Yung sobrang pagod ng mga kalamnan na hindi sila nakakapag-relax ng gusto. Saka alam mo, ang muscle, pag ginagalaw mo yan every time, lalo persado, yung lactic acid, napuproduce yan, eh.
1: Tama,
0: sa movement ng ating kalamnan. Kumbaga, yung lactic acid, pag hindi nawawala yan sa muscle mo, magpip.

0: Kung meron kayong mga suplemento, maganda ang Santon Plus Gold, maganda yung B vitamins at yung mga calcium and also D3 and vitamin C para sa inyong mga kalamnan na yan, nananakit.
1: Mm-hmm. Yan sa mga kabayatan na laging nangangalay, namamanhid, mas okay pa nga Dok yung sabi mo na masakit kaysa yung ano eh,
0: mangalay.
1: Ngalay.
0: Oo,
1: kasi hindi yung mo maintindihan kasi kung paano mo ipopuesto yung paa mo, yung katawan mo. Ano.
0: Totoo yan. Yung sakit kasi natitiis yung ngalay talaga, sa totoo lang mahirap.
1: Uneasy yung pakiramdam mo eh pagka merong ganong sensation.
0: Oo. Kaya mas masarap nga pag ngalay ka, daganan ka eh. Ako ganun ginagawa ko, pinapadaganan ko talaga. Parang nare-relieve yung pangalay. Ano? Mm-hmm. Maganda rin yung hot foot bath.
1: Yan.
0: Oh. Maglaga kayo ng tubig, lagyan nyo ng anlinman sa luya or tanglad. Pag nalaga nyo na yung tubig na yun, di mainit yun. Lalagay nyo sa timba na tamang-tamang maipapasok nyo yung dalawang paan nyo, ano? Kasama yung binti.
1: Mm-hmm.
0: Tapos timplahin nyo. Naglayo ng malamig na tubig para matimpla na hindi nakakapasok pero hindi maligamgam.
1: Yeah.
0: Ibabad nyo yung paa nyo doon sa loob ng mga 25 to 30 minutes.
1: Mm-hmm.
0: Yun ho'y nagre-relax ng mga daluyan ng dugo sa atin po mga binti at ganun din ang kalamnan. Mm-hmm. Tawag dyan yung hot foot bath.
1: Yun o. Oh. Sa mga kababayan natin ha, and, para maging maganda yung pakiramdam at makapagpahinga ng maayos. Usually kasi Dok, umaatake yan pag, ano, pag gabi na.
0: Oo.
1: Kung kailan napakasarap ng itulog, nako, yun naman yung ano gagambala sa pagtulog natin. Ano? Kasalip na makarelax ka na, nako, eh, hindi mo maintindihan yung pakiramdam. Ha? So, nandyan ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. At mas maganda rin, makainom kayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin. Since meron yan siyang garlic, meron yan siyang mangosteen, moringa, tutulong yan sa para sa normal na blood flow ng inyo pong pangangatawan. Ha? As well as yung vitamin C, maganda yan para sa mga blood vessels ng ating pangangatawan. At premium D3 naman para maging maganda yung lipids natin. Ano? Yung ating pong mga cholesterol, healthy fats sa ating pong dugo ay maging maayos po, mga kaibigan. Okay? Another inquiry, Doc. Ano po ang gamot sa chicken fox or bulutong sa bata? May G po ito ng Novaliches.
0: Alam mo yung ano, yung chicken fox?
1: Mm-hmm.
0: Ito yung isang viral infection yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Na kumbaga, meron siyang period of maturity.
1: Mm-hmm.
0: Na ang kailangan mo lang gawin, maiwasan yung complication.
1: Yung complication niya.
0: O, kasi yung complication, eh, yun ang nakakapagbigay ng kumbaga delikado kumbaga sa buhay. Eh.
1: Oo, sa buhay ng isang bata.
0: Tama, oo. Kaya kinakailangan, ano, kailangan meron kang sapat na ano, hydration.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginagawa nga nung mga sinauna matatanda dyan, eh, binibigyan ng mga ano, tawag dito, yung mga katas-katas ng prutas.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kasi process. Talagang yung virus kasi may maturity period na hindi yan basta-basta 1 or 2 days lang wala na. Chickenpox yan, viral infection yan eh. So, ang gagawin ng katawan natin dyan, yung ating immune system, yan ay i-challenge nila, gagawa nila ng antibodies.
1: Mm-hmm.
0: Sa susunod, hindi ka na magkakaroon kung same strain ang tumama sa inyo.
1: Oo.
0: Kaya meron talaga yung timeline. Pero habang may chickenpox siya, ang gawin nyo, isolate nyo.
1: Mm-hmm.
0: Para yung iba, hindi mahawa, lalo na hindi pa nagkakaroon. Tapos, bigyan nyo ng healthy food. Huwag nyo munang pakainan na sobrang madaming sugary foods. At least, prutas man lang ibigay ninyo. Tapos, bigyan nyo ng mga vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Vitamin C, yan, maganda yan. More hydration.
1: Fluid talaga.
0: Fluid, yun ang kailangan. Saka yung lagnat, pag tumataas ang lagnat, yun.
1: Yan.
0: Pwede niyong bigyan ng mga gamot sa lagnat.
1: Mm-hmm.
0: At kung bata yan, ikonsulta sa doktor kasi maaring pagbata kasi ako, lagi kong sinasabi, dalhin sa doktor eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi iba yung mga bata.
1: Iba
0: yung mga bata kumbaga sa matatanda.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yan marunong magreklamo ng eksaktong reklamo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya ano. So yun po, yun lang yung may advice ko sa inyo dahil pagbata, kinakailangan talaga medyo alagaan niyo mabuti.
1: Mm-hmm.
0: Pero walang gamot sa chicken pox kasi. Walang gamot sa ganyan. Kumbaga, ang katawan natin ay may sariling paraan para ito ay matalo. At pag natalo na ng immune system natin yan, meron na kayong antibodies against certain chicken pox. Bulutong tubig sa Tagalog yan.
1: So, yung komplikasyon, ano? Madalas na komplikasyon yan. Pneumonia sa mga, lalo na may mga lung problem before, ano? At halos lahat, ano? karamihan sa mga ano, mga bata, lungs ang ano eh, kadalasan na tinatamaan.
0: Yes.
1: Maliba doon sa dehydration, ha, pagka na-dehydrate din, mas mabilis mag-deteriorate yung mga internal organs ano ng mga bata. Kaya kailangan keep hydrated talaga yan sila, ano. Unti-unti painumin niyo talaga ng mga fluids, mga katropa.
0: Saka wag papakamot yung pag kasi malapit na yan, ano, ang katinya. Oo,
1: makatinga. Pagpagaling na.
0: Huwag yung kakamutin kasi makakapeklat kayo ng matindi, ano.
1: Tsaka yung ano, maiwasan natin yung infection, ha.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung iba pagka kinamot ng kinamot, nako, nagkaroon tuloy ng infection sa kanila pong skin, ha.
0: Mm-hmm.
1: So yan sa mga kababayan natin, lalo na ngayong tag-init, mas mabilis ang kanyang spread.
0: Ano? Yes.
1: Oh. Yung pagkalat niya, highly contagious din kasi ito eh. Lalo na pagka mainit ang panahon, mas mabilis yung pagkalat po nito at mas masakit 'yan.
0: Oh. Kaya dapat itong, kaya dapat talaga pag mayroong chickenpox, mm-hmm, kailangan i-isolate.
1: Oo. Oh, oh.
0: Pero yung lola ko baliktad eh.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo bang ginano?
1: Oh,
0: nagkaroon ng isang may chickenpox sa amin. Pinagsama-sama kami. Alam ko katwiran niya. Para magkaroon, yun yung knowledge kasi noon. Para magkaroon na kayo lahat sabay-sabay. Para,
1: isahang alaga
0: na lang. Para daw, para immune na. Alam din naman nila yung word na immune eh. Pero ang standard healthcare kasi, pag mayroong ganyang mga viral infection, isolate natin. Kasi hindi natin alam yung health condition ng isang kasama natin sa bahay. Baka mahina. So, tamaan ng mga complications.
1: Mm-hmm. Okay. Eh, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, kung pwede na yung 7 years old magkape ng Santone Plus Coffee Mix. Salamat
0: yes,
1: po.
0: Pwede. Kasi ang Santone Plus Coffee Mix, siya po ay soya base.
1: Mm-hmm.
0: Oo, soy base yan. Kaya pwede yan. Kahit nga yung mga bata na gusto, pwede po sila kasi herbal. At saka yan ay walang matapang na ano na para sa akin, mga stimulant kasi hindi pwede sa mga bata yung stimulant
1: eh. Yes, oh.
0: Katulad ng mga regular coffee, hindi nila sila pwedeng bigyan ng ganyan kasi may mataas na stimulant.
1: Mm-hmm. Hello, another inquiry. Taga Zamboanga City po ako. Masakit ang dalawang paa ko. May arthritis. Mm-hmm. Ano po ba ang pwedeng gamot dito?
0: Oh, pag may arthritis ka, paan sabi niya no? Mm-hmm. Commonly gout pag sa paa, pag sa paa nag-uumpisa, pa-check kayo ng uric acid. Ngayon, pag nakita na mataas yung uric acid nyo, iwasan nyo na talaga yung mga source ng uric acid katulad ng mga high purine, katulad ng mga karne. O yan, yung mga kalaban ng pagkakaroon ng gout. Ano? Yung sobrang matatamis na mga pagkain, ako, nagtitrigger yan ang pamamaga. Kaya kinakailangan hinay-hinay. Kain kayo ng gulay at mga prutas para mapigilan yung inflammation. Mm-hmm. Especially sa prutas, yung pinya. O, kasi mataas ang bromelain ng pinya. Eh. Ang bromelain is good for arthritic inflammation.
1: Yes.
0: O, saka simulan nyo uminom ng Santone Plus Gold. Dahil ang Santone Plus Gold, maraming anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Tapos, sabayan nyo ng vitamin C kasi ang vitamin C tumutulong para magkaroon ng collagen, yung ating mga kasukasuan, para tumibay yung ating joints laban sa pressure na nagiging dahilan ng pamamaga. Kasi pag mataas ang pressure because of uric acid, nasisira talaga yung structure ng tuhod natin sa kasukasuan natin. Kaya makikita mo yung mga may gout.
1: Mm-hmm.
0: Yung kanilang mga daliri, liko-liko na eh. Hindi na tuwid.
1: Nadideform.
0: Nadideform. Mm-hmm. So, kailangan ng vitamin C para makapag-develop ang katawan ng maraming collagen.
1: Mm-hmm.
0: Oh, and speaking of collagen, paborito natin kape yung Santone Gold Coffee Mix. So,
1: sa mga may iniinda na mga paranakit sa mga kasukasuan, subukan nyo po. I-try nyo, araw-arawin yung pag-inom ng Santone Gold Coffee Mix
0: natin.
1: Sabi
0: nga ni Ray Sibayan dyan eh, gaganda ka na, babata ka pa.
1: Yun, no?
0: Diba? Kasi yun yung sangkap kasi ng Santone Gold. Dinesign yan para sa ating mga umiedad na.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung challenges ng edad natin, starting 40 years old above, nako, dyan na nag-uumpisa yung mga nagpaparamdam ng mga panghihina ng katawan. Kasama na po ang kasukasuan dyan.
1: Yes, ha? Santone Gold Coffee Mix, mga katropa. Available na yan sa mga pharmacy, mga local drug stores dyan sa inyo pong lugar, ha? Tanong din niya, Doc, saan daw yung clinic natin sa Zamboanga? Ang clinic po natin dyan po sa Zamboanga, matatagpuan sa Unit 7, Chuck Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Cebu. Lapit lang po tayo sa Watson, katabi po tayo ng BDO.
0: Oh, bukas sila ngayon, until mamayang 5 p.m.
1: Nandyan po si Doc Cecilio Patalinghog, para mag-consultation sa inyo ano, at matingnan kung ano yung mga problema na iniinda po ninyo ha, sa inyong pangangatawan. Kaya bistahan nyo po natin pong Yes to Health Clinic po dyan. Okay? Eh, Doc, another inquiry. Hello, Doc. Tanong ko lang po kung anong dapat i-take. Ako po ay mayroong PCOS.
0: Pag may PCOS tayo, yan yung pinag-usapan natin kanina. Mm-hmm. Hormonal imbalance yan.
1: Yeah, oh,
0: nagkakaroon ng hindi magandang balance yung estrogen level mm-hmm. ng ating katawan. Kaya nagkakaroon tayo ng mga bukol-bukol sa ating ovary. So, pinaka-the best talaga is sa holistic approach, sa mm-hmm. naturopathy, nutritional balancing yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay, yung mga pinaka-importanting nutritional support na ating ibibigay sa ating katawan is yung mga antioxidants na kumukontra doon sa mga hindi magandang activity na nangyayari sa ating pong reproductive system.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Oo. At ang mga common nutrients na binibigay, usually yung mga inositol, vitamin D, omega-3 fatty acid, at saka magnesium. Yan yung common na binibigay na ano, support para makaiwas mm-hmm. sa paglala ng PCOS. And also, kinakailangan talaga focus kayo doon sa mga matataas ang nutritional value. Iwas sa mga ano, junk foods.
1: Mm-hmm.
0: Iwas doon sa mga tinatawag na hormone disruptor o hindi nakakatulong sa balance kundi nakakagulupan ng hormone system ng ating pong katawan ano, sa mga kababaihan. Bawal na bawal dyan ang sobrang stress.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung pagpupuyat.
1: Ako.
0: Bawal na bawal ang bisyo like sigarilyo.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ito ay nakakapag-disrupt talaga ng normal balance ng ating hormone sa mga babae. Kaya pag yun ang kiya ng babae, yun yung pagkakaiba nila sa atin eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa lalaki parang bihira yung nagrereklamong may hormonal imbalance, no?
1: Na tama daw.
0: Kaya yun po sa mga may PCOS, kailangan niyo ng check-up, punta kayo sa isang OB para malaman kung ano talaga yung deficiency o anong problema sa hormone mm-hmm. niyo para ma-treat kayo ng direkta, no? Sa nutritional therapy naman, napakarami nagagawa ng Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung Santon Plus Gold, meron siyang mga sangkap na tumutulong sa tinatawag na balancing ng ating hormone. Ang mga ilang sangkap ng Santon Plus Gold ay meron tinatawag na bioidentical hormones
1: mm-hmm.
0: na tumutulong para i-assist ang katawan na i-balance yung hindi balance, lalo sa mga reproductive hormones natin.
1: Mm-hmm.
0: O, yun yung kagandahan po nito. Ano? So, yun yung bottom line na dapat nating tingnan kasi nga eto naman yung nakokorek.
1: Tama daw.
0: Ay, nababalanse naman ito. Maraming mga celebrity nakikita natin dati na like parang yung mga celebrity biglang pag sila yung nagbigay na sa ano like si ano si yun naman kilala mo celebrity na public sinabi niya meron siyang ganung mga problema parang sila Angel Locsin yata mm-hmm. o sila ano pero nagagamot yun. Nagagamot yun.
1: Yan, sa mga kababayan natin ha, na mayroon pong PCOS, polycystic ovaries, yan, ay kinakailangan maging maingat tayo sa ating pong diet, maging maingat po tayo sa ating pong mga ipapasok sa ating pangangatawan. And of course, lifestyle, kinakailangan na i-change natin yan. Ha? At maganda dok, makapag-undergo sila ng ano, no? Detoxification
0: yun,
1: program,
0: yun.
1: Ano? Cleansing and detoxification program. Kasi malaki ang impact nun sa pag sasaayos ng pangkalahatan na hormone sa inyong pangangatawan, mga kaibigan. Ano?
0: Kasi depende kasi minsan kaya mahalaga ang detox, may mga like heavy metals,
1: mm-hmm. yeah,
0: other
1: oo.
0: Toxins mm-hmm. na nagdi-disrupt ng function ng isang specific hormonal organ, ano?
1: Mm-hmm.
0: Like thyroid. Yan ang common eh, thyroid natin, yung reproductive mm-hmm. organs natin. Lahat yan nag-release ng hormones.
1: Oh.
0: So, pag mayroong mga chemicals, heavy metal mm-hmm. sa ating dugo, yun ang nakakapag accelerate o decelerate ng ating hormonal release.
1: Mm-hmm.
0: That can affect commonly sa mga ganyang nangyayari lalo sa PCOS. So,
1: so marami tayong mga kababayan dok na nag-start sila ng cleansing program.
0: Mm-mm.
1: Laki na ng improvement nila. Through that pa lang ha, yung paglilinis sa pangangatawan and mm-hmm. then i-sustain na lang yung mga supplementation ano. Malaking pagbabago ano at lifestyle changes and nagiging maayos naman ang kanilang kondisyon, mga kaibigan, ha.
0: Oo. May challenge ako sa may mga PCOS
1: mm-hmm.
0: including ano.
1: Yeah, yes daw.
0: Kaya bang mabuhay ng at least 1 month, 30 mm-hmm. days. Wala kang sugar?
1: Mm-hmm.
0: Walang white bread?
1: Mm-hmm.
0: Walang mga pastries, walang mga snacks. kakain ka lang ng mga organic like yung vegetable, mm-hmm. mga beans, oat, chia seed, mm-hmm. flax seed, saka mga whole grains. Yun yung consisting ng diet mo within 30 days. Kaya mm-hmm. nyo ba? Kung kaya nyo, eh, I'm sure after 30 days, iba na yung ano nyo. Lalo na yung mga, ano, mga may picos tapos hindi sila pumapayat mm-hmm. kahit anong gawin nila. Mm-hmm. Napapagkamalan tuloy silang maganang kumain. Mm-hmm. Kaya yung frustration nila, hindi naman ako magana, beto, mm-hmm. tumataba. I-try nyo to, itong challenge ko sa inyo within 30 days. Then, balitaan nyo ako what will happen to you after 30 days. Hindi no? naman kayo mangangayayat kasi mm-hmm. papaltan mo lang naman yung kinakain.
1: Mm-hmm, tama. Oh.
0: Diba?
1: Kakain ka pa din.
0: Oo. Saka isama nyo yung Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Vitamin C natin, 1 capsule 2 times a day. Mm-hmm. At yung premium D3 para sa healthy fat, 1 capsule 2 times a day.
1: Ayan.
0: So, do it for 30 days. Simulan mo na. Tapos, tingnan natin after.
1: Yeah. Balitaan nyo kami.
0: Oh, balitaan nyo kami,
1: kami, mga katropa. Ha? Kung ano ang pagbabago na mararanasan po ninyo within that 30 days.
0: Alam mo kung bakit ito, Miss L? Kasi yung ating katawan ay merong natural ability to balance itself,
1: mm-hmm.
0: Self-balancing, self-restoring, and self-healing.
1: Yan, o.
0: Depende na lang kung ano yung strategy mm-hmm. mo. So, automatic, pag tinanggal mm-hmm. mo yan sa diet mo within a temporary time, like 30 days, ramdam ng katawan yon and the body can start to balance everything.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang naman ang katawan natin, hindi niya nagagawa yung normal na, na trabaho supposed to be mm-hmm. na ganun. Overloaded siya.
1: Tama do ko.
0: Kumbaga ikaw, janitor ka mm-hmm. sa isang building, hindi ka pa nga tapos maglinis, ang dami na naman kalat. Hindi ka natatapos. Mm-hmm. Ganun ang katawan natin, mga katropa.
1: Oh. Kaya sa halip na maging malakas yung katawan natin if mm-hmm. overloaded na ano with toxins and other things na naipapasok natin sa ating pong pangangatawan, wala, nagkakaroon na ng disorientation ano yung harmonious functions ng ating pong mga organs, ha. Kaya yan ha, sa mga kababayan natin na merong PCOS and other ano doc, other problem mm-hmm. concerning hormonal imbalances, ano, subukan nyo yung mga nabanggit ni Doc RG, ha. Yung change of diet, change lifestyle, and then isabay nyo po ano yung pag-inom ng ating ultimate trio. Kahit na 30 days lang, Doc, ano? Mm-hmm. O ano nyo lang, within 30 days. At makikita nyo naman yung pagbabago niyan sa inyong pangatawan. At depende na yan sa inyo, ha? Kung itutuloy-tuloy nyo, ay kung maganda naman ang resulta, eh, bakit puputulin ninyo, ano? Diba? Mas maganda, i-continuous nyo na lang.
0: Kumbaga yung yun ay trial period. Kasi mm-hmm. alam mo, within 30 days, napakalaki na nangyayari pagbabago sa katawan.
1: Daming ano yan, daming changes niyan sa katawan po natin, ha. Okay, mga katropa, mga kaibigan, ako, napakabilis ng oras natin, Doc. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc.
0: Siyempre, maraming salamat, katropa, sa inyong pagsubaybay sa ating programa araw-araw, and see you again tomorrow sa isa na namang edisyon ng ating programa ang magbibigay ng sekreto at solusyon para sa ating kalusugan. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na nakantabay at lagi po nung nakikinig at sumusubaybay sa atin po mga programa. Ganda rin sa atin po ng nag-take ano? Ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ganda rin sa mga bumibisita, ha? Sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, puntahan nyo po ang ating po mga wellness clinic para sa mas broad na explanation patungkol sa inyo pong mga nararanasan at nararamdaman sa inyo pong pangatawan. Sa kanila po ni Doc Remily Tuoy, ating po CEO, ito po ko Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
2: M2C Graphics, Davao.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Southern Gold Coffee Mix.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Exciting summer man nakatrupa.
6: Ang saya summer.
7: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
8: 97.9.
7: Ang inyong katropa.
6: Katropa.
9: Summer na, katropa.
6: Kaklarex, Ana.
7: Exciting.
6: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na
2: X-rated.
3: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: X-Rated sa XFM.
1: Alo, 39 na sa kahapunon. Ano man dami yung kagaliyong kaanin na magsugod ng X-Rated drama. But before that, nagkasita mong isa kasunatan din nga akong giandam, oh. At ni paminawan, ha? Muna, sometime nagpaminaw mo, anito na sunata, ha? Andama din ng udlan, habol, ya, dana pong kuwa niya, paypay, kaigang kaayuron. Kaya magsugod na ta. Magsugod na ta. Kadali lang, ani Ana. Here's another song from Bread. Lost with your love.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Mas sobra katukiro. Putlon ko ni anumat sa buhay ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit pa, Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

So, gusto mo yung pamatasan. May labot na mga way, batasan. May hapon, kaninyong tanana. May hapon sa mga suking tigpaminawan. Sa programang X-Rated. Ilabi na sa mga leng-leng dapit ng mga abtanining pagsibya, Visayas, Mindanao. Kanloon, Bukidnon, Gihungan, Jansan, Tagum, Davao, Pagadian, Mati, Cotabato, Zamboanga, San Francisco.

0: balik na dahil kagikan sa Manila. May puti mang kauy. Nakauyon ka dito, no?
1: Gamay.
0: Oh. Huh? Man to? Mura naman og nausap si me. Suod man nung tagkain ni sa una, pero karamurag, hilaw naman nagtinagdan ako.

0: ba? Nagbuhi di og mga baboy si May sa ila?
1: Mawala gi ma. Ug ang nakapait kay ang ad sa ilang ad sa baboy, duol man sa among luyo.
2: Oy. Noong saguna, magbuhi ta sila. Pero ila sab tao na unaon nga di makahasos lay tao.
1: Mawala gi pa oy. Ay, ambot na lang gid ani.

0: kaming gwapa na kunsilingan. Masabi ato ni mo gwapa.
1: Pwede makiksulti ko ni mo?
0: Sige.
1: Ato lang ta sa lingkuranan sa unahan, no? Kasaba kay din eh.
0: Sure.

0: Uy, in fairness ka, straight kay kag buhok. Sinaw ka ayo, napalipan ka. O ngayon ba kay Kooy?
1: Salamat.
0: Unsa man day untang imo ha?
1: Nalawta ko yung yun ni mo.
0: Unsa man la? Ay sus, basta kaya lang ako. Wag yun ay problema. Unsa man, nanguwang ka ang kwarta?
1: Di. Ang kuan ba? Ang bahin sa imong pagbuhi ug baboy?
0: Ngano man diya ang pagbuhi sa kong baboy? Uy, pagbuhi niya ug baboy ha? Kanindot, kay makasapi na kapuhunan na ako managko na.
1: Ako gani, no? Nagplano man gani ko nga punan ako. Mohang yun ta ko. Kanang hiposo ng tagtarong ang hugaw ba? Kay lain kay baho, uy.
0: Ha?
1: Ayaw lang kalain, ha?
0: Nalain kig ko. Ako mo lang gibanlasan pirmi ang ad sa baboy. Gima naman ni Maho, kay diretso ramanas ka na lang hugaw, ana.
1: Mapundo mang good. Lain kay baho. Lain kay sa ilong, sakit kaayo. Niya, usahay mataymingan nga magkaon mi. Unya mo alis bugyod ang baho. Di ko katiwasog kaon. Maong, mohangyo lang ko ba? Tarungan lang ang hipos ang hugaw sa baboy.

0: Agoy! Naon sa mo, Rosmi?
1: Naon! Di na lang mangin ang buhi o gila, ha? Masuya ko mo ang senso ang tao! Magkarag ka! Inga lang ang nasuya ka! Kay imo mang ipaagi o baho sa hugaw sa baboy! Inga lang ang nasuya ka! Sus! Mura baya o guwapa ang animal! Boy, second ako! Suyaon! Masinahon! Ah! Makalagot ka!
0: Ako mag-iingi pa ng dung, karon ka!

0: ay kahibaw sa akong bana. Nga mo atak ko dito kang May, tungod lagi sa nahitabo. Dali kong gipugngan o gipakalma. Tuod man, DGRC, nang labay ang mga adlaw. Pero wala na ihunong ang pagdungog-dungog ang mga istorya nga bati. Dinhi ni May nako. Og butanga, nakapainit sa akong ulo. Og unyaw sa kaadlaw ana. Ana-ana po siya, gipadungog-dungog dinhi nako. Og maokini ang nahitabo.
1: Ayo nga ako ang imong gipadungdungog sa imong mga istorya, May.
2: Aw, oh, kinahangan man ka. Aw, oh, ikaw yun siguro.
3: Ang sa tiyong giingon, ha?
1: Nasuya ko kami asenso ka?
2: Kaklaro, anak.
1: Hoy, ingon ti ka, maning kamot kong muasenso nga di makapurwisyo og laing tao. Ako, tarong kay kong nihangyo nimo nga hipuson og tarong ang hugaw sa baboy nimo. Kailain kayo baho. Ano masuko man ka nga, tiloon ba na?
2: Ayaw gipaagig ingon, anak, day.
1: Kaklaro anang nasuya ka na ko. Mas gwapa pa man ko nimo. Mas puti pa ko nimo. Lamang lang ka kay straight og sinaw imong buhok kay gipariband nimo. Ang ako kulot pero gwapa paghihapon. Ayaw pag binata oy.
2: Unsa man?
1: Ha?
2: Bugloon ta le.
1: Sa man hagiton ko nimo? Kay dili man ka sa bugan.
2: Adi ay. Adi.
1: Mo. Kinsa ug kasi panatawa?
4: Kano nang pandama kasi mong ipate? Nakikbugno mong yung kanime?
1: Naglagot lang yung kay ko niya pa.
4: Naunsak man taon, oy.
1: Makalagot mangod kaayo pa. Sobra na kaayo.
4: Kanya, uso may kasulti sa imong bana. Tripaulero niya.
1: Ako na mapasabot niya.
4: Sige. Kay putong rabatong imong bana.

0: Bantay lang siya nako, ha?
1: Oh, ayaw na lang, good. Ayaw na puni pang mga kagubot.
2: Okay siya may malipay na magtanaw lang imong itsura nga nagdaghan mga lang kinawrasan sa imunaw.
1: Mas labaw pang iyang nahiaguman sa among bugno. Kinablak ay to. Gisukmag na ko ang naong.
2: Mapatay gina ko ng bayan nga ba? Bantay lang.
1: Iigo na lagi.
2: Iigo? Ha? Kanag yung mga baboy yun ang mga hinungdan yung tanan ba? Kanag patakala pamuhi.
1: Gawas de Hazel Bahis ka! Gawas Rona! Ano so ang mga ganing animal? Hazel Bahis!
3: Karoon ka!
4: Nga nung niya ka ang nagsagit-sagit, ha? Gihiluan ninyo ang usan ako, kababay!
1: Oh, unsa? Sula man kay mo, God! Og maglagot mo, maunang inyong gihiluan ang akong baboy, mga animal mo! Kamu ang naghiluan sa akong baboy! Unsa?
3: Unsa? Unya, naon sila ebidensya? Nga kamu man ang gipasanginan, ha?
1: Maugid ba?
0: Di man sa namaayo ang ilang pagpangasagil.
1: Salbahis, Gyun? Nag-ayo siguro nga usban na kubutan ng black eye na iyang matay.
3: Hoy, hoy, Rona. Pagpuyo, ha? Ayag yung taon pa dahil sa imong gibate.
1: Basta, di lang gano'n siya magpahari-hari. Kaya magpahari-hari gano'n na siya, aw katilaw gano'n ang siya na ko!
0: Sial!
1: Ang akong bana! Kaharong niya ang bana ni May! Hoy!
0: Hoy!
1: Lano ni? Lano, nagharong ko nung to!
0: Buka ni mong bana! Ha? Ano mga pinapin ba na siya sa away? Inyo sa akong asawa, ha? Ha? Huwag magaling ko mang hilabot! Pero siya nang hilabot!
2: O siya nang hilabot! Nalang masuko, mangga! Naputo na kong ampunuan sa kamanggay! Naamo, mani! Sa among yuta ang maong tanong! May katungod ko mo putol.
0: Amo na yuta. Amo ang giturukan ana.
2: Ah!
0: Buka
1: ka! Buka ka! Buka ka na ninyo! Hey!

DGRC. Ikaduha, nag-post og bati si May sa FB. Og ako ang gigo kay silingan man niyang giingon. Kinaadaw ko'y kabit. Ako gyud ang gigo bisag kinsay pasultion. Gibota ang ngalan, initial sa akong ngalan o gapliyado, ang clue. Makakiha bakunia. Na, daghan kay makarelate ani. Ikatulong? Oo, angay ba nga dili na lang namo sila patulan? Unsa magiay mong matambag din sa ako, DJ Chinita. Aron mahatagan nako og kalinaw ang akong hunahuna. Imong suking tigpaminaw, Inday Rona.

Nangitaan siya kong bagay nga background music eye to eye. Lagi nakakita airpog ko. Nag-away tungod sa baboy. Baboy na magito ba? Oo. Lagi nakarelate diri o si Marge na ko. Marge Algi Ponoliera. Ponoliera na! Kaya sa ingon ani gid ko last year ba gistoryahan lang tarong ang tagtugod nasuko na mamalikas og maayo ngano man sa bagbaboy-baboy mo nga naamoy silingan. Una ano sa pasabo kami oy nga nganong nagtuo sa kag nasuya ang tao nimo oy nga bisa kinsa man siguro makatibaho og kanang baboy nga alam maglagot siya ko ay dili malagot chinita kay dili man ikaw ang letter sir. Pero bitaw no relatable sa mga nakasilingan din ha o ginaay babuya.

0: Ay, di ba gibawal naman na karon? Abot na ha, pero sa amo ang barangay, gibawal ka ng pagbutag babuyan doon sa silingan. Kay, huy, iso gitaw ng baho sa baboy, promise. Oo. Mas langawon ang manok, ang tai sa manok, pero iso gitaw baho ang tai sa baboy. Sabi naman sad pud mo, oy, kanang maluoy sad mo sa inyong mga silingan. Umura na, matingala ng mga na! Kasi may nakarelate din ha, nga susama ni ining experience ni May nga, matod pa niya, mura hinungdan. Okay, naramagod sa ilahang silingan, sila ramagod yung silingan sa ani. Yamang upangutan na, pwede ba daw niya mapakasuhan kining si May kay nagsigilagi daw padungog-dungog. Napagod yung initial. Hindi mo yung pagkagistorya nga na siya ay kabit. Ngayon naman ay lain daw nga silingan si Yaramanggi daw. So, dito, kamudya, Mads, kuan, May Bulianday, all the way from Kidapawan. Ano po, may baboy? Ana si Podcast Radio. Wala na ba ko kadungog mo? Naisayop. Sayop na ni mo ron. So, thank you, Franklin Panukat, nga palao. From Karkar, makasasa ta anak ni mo, Pianar Jackie. Uy, kapoy kay ka Pianar. May katro, may hapon kay tropang DJ Reyna, pa-short ay ko. Happy Fiesta sa Joanna's family dia sa Garing, Consolacion. Padalhin niya day ko glitchon para panihapon sa work. Ano, di ba? Kasi nalagay duty niya, fiesta kay mag-ampo yung kagbabinlan ka glitchon yun. Kaya kung wala, magsakit yun imong buot. Good afternoon, DJ. Mura man og naalangin na. Okay, nabasa din ako ganyo. Balik mo magbasa. Uy, basta mo ito naalangin na daw ko tela. Angay ba nilang? Angay ba nga dili na lang namo sila patulan? Oo, mangutan na ta kay Miss Crystal Felerca ay naunya ano ka basig na siya ikatambag. Ma'am Crystal, naabang ka ni Agi mga Ma'am Crystal. Mga ay may tambag si Ma'am Crystal. Ako, DJ, dapat doon ipatawag siya sa barangay o mga tubang sila kay tinuod lang. Kung magbuhig yung gani kag baboy, kinahanglan na adyo kay septic tank sa iyang kanal para dili makapuerwesyo sa imong silingan. O, diba? O, tama, sad pong kakuan, Francisco. O, asa yung silang bawal ba yan na labi na kung naa sa subdivision nagpuyo. Feel na ko wala man sa subdivision. O, pahimuin na lang ng tanang baboy. Eh. Pahiluin na lang ng tanang baboy DJ. Ayaw, sad. Uy. Kagihiluan naman niya kaisa, no? Ano, wala na mag... Ayaw! Maro. Worthy na ako ron, May 11. Pwede pa, shoutout Alvin Estomago para makadungog sad kong, sad akong papa. Happy birthday, Alvin Estomago. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayaw! DJ Chinita, tinuod kong daghan paunta tag kwarta dato na judta. Kwarta na lang magikulang. Salamat sa mga naminaw sa X-Rated Drama from Kuya Noel of X-Rated Voice Talent. Hello, Kuya Ronel! Noel? Ah, Noel! Isa sa itong mga X-Rated Voice Talent. Grabe, asa ka dito, Kuya Noel? Ikaw tong bana? Asa man ka dito nga part? Ay, don't joke na ako ni mga dramaturgo ay. Kanangando na ba kayo mong dramaturgo sa una? Oh, Narcisa Sardalia, DJ, gupahanin mo, oy. Oh, diba? Ako sa basahonin ko, anha, mga istasyon din, eh. Shout out day sa 98.5 XFM Canlaon, 92.9 XFM Gihulngan, 107 XFM Bukidnon, 95.9 General Santos City. Hello sa inyo, ha, XFM General Santos. May pagpaminaw. Abodiha ang 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Cotopa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga. Salamat DJ, makalingaw gud ka from Jensan City, gikan kay The Cortez 53. Hello po, it's me, Jen. Pagkagwapag ka na lang, Jud, ning akong DJ RC, oy. Si Auman ka ayo ka, DJ RC. Walay laktaw, tanan. Puti, Jud, ka tingali makasilaw. Uy, sa kamera ra na, uy, hamis yung kutanounce ako ang kamera kay Lodgy, bini Lodgy.
1: Ayan! Ayan!
0: Pero ito, uy, lamig yung kutanounce sa mong kamera, lamig yung pamanit ba? Nakatabang po siguro pag-inom na ako og mga produkto sa Yes to Health, uy. Pasyaran sa taga Kadasig Phase 1 DGRC, especially sa mga Bejarasco family o sa taga Tambisan, ni Luding, Tia Nisha o si Tia Deli. Nga, Tia Deli. Sa mga dati man ako ginapaminaw na ko na sa una. Greetings from Jaira B. Moises Barrios Belodi, kasaksi ni mo DJ RC, oy. Mudan agyo dang imong kagwapa. Dan agi oy.
1: Ayan!
0: Sumaba, Moises. Ni dan agba na sa imuha diha karon. May hapon DJ RC Raul Mundero. Hello sa inyo, ha, dan ha. O, pwede na mo manawag di ay sa so, wakahibaw. Open na nga itong linya. 0995-994-6868 mga katropa, ha. Open na nga itong linya. Balikon na ko. Paminaw very carefully. Kaya isa rin ako ni-announce sa 0995-994-6868. Okay? 0928-55-08-727. Anak, hinay na gid na ko ni. Kaya pimintin na ba ko niyo kasaban kay... Paspasama na na ako.
1: Ayaw!
0: Ay, tinay mo, anak, kay... Ay, na, sorry ka. Ayaw ka tropang Doc JG. Ganyan rin si Saka. Sa... sorry, so katros. Sige, tete, baby. Isod, isod, isod!
1: Ayaw!
0: Hello?
2: Hello?
0: Kinsa ka?
2: Si James, ng tanan.
0: James? Dugay na na akong gihulat ang imong tawag. Nga nung karap man ka nagparamdam din na ako. Diin ka man.
2: Pasailo akong mahal ko. Pasailo akong mahal ko. Muna muna may napulipat akong maginika na ralong ko
1: makakalabang.
0: Ayaw! Tinood ba, James? Gibatin ako.
2: Pasailo ka na mahal ko.
0: Gibatin na ba ako kamingaw ni mo? Sa mga panahon nga nag-inusara ako. Labi na sa pag... pagsidlak sa buwan. May nga po si Iwan yung katropang James all the way from Samal. Uy, kakabaw siya ko na niid ka. Dagan na ba? Dagag babuyan din ha, James? Dagag babuyan din ha? Dagag babuyan ko ano baboy din ha? Unsa ba? Sama sa problema ni Max na ako ba?
2: Na may mga iso na mo dili nga dili mga mabuhay pero lagyo manong silingan na di Jersey.
0: Dapat lagyo no para pwede likod.
2: Dapat yun.
0: Oo, luoy kayo mga kuan nato kung sa bah tawag ani kana makatimaw in town. So unsa may matubag ni mo katropang James? Sa mga pangutahan niya, oo, pwede ba daw niya makiha ang kanisime, labi na sa pagpasangil, kay gihiluan man daw ang ilang baboy sa ilang silo.
1: Ayaw!
2: Kung ako yung inyong pangutahan na DJs,
0: okay, sige.
2: Pwede kayo.
0: Mm-hmm.
2: Una ko na sa tanan, wala sila i-bridge siya nga ipamatood nilang si Runa. Uambanan ni Runa, mo ay nagihilo sa usan nila kababoy.
0: Correct, oo. Walay ka pa, walay evidence siya.
2: Wala siya ng ikakanan, oo. Ikaduhang panguta na, di ba, ipost-post man to siya dito sa iya silingan kasi may?
0: Oo, ipost do sa Facebook, oo.
2: Nga doon na siya kabit.
0: O, na siya kabit niya. Ang gibuhat kay initial man ba niya? Kani ipadugdungog lagi niya, initial, apiyadog yung ngalan niya. Kung matod pa daw sa uban, mga kasilinganan, wala man ay lain.
2: Wala na yun.
0: Mm-mm. Kaya sila po, sila lang po nagka-inkwentro baya po.
2: Sila na baya. Wala, hindi rin na kung halino ka man karoon, may nga po, hindi mo niya. Kung unsa man lang yan, ginapost, paki-screenshot na tapos, para matrace na tanan, iduhol na dito sa anti-cybercrime para matuldog ka na ng inyong pwede, ng inyong problema di ato. Para mahunong naman po yung mga kabuang ba kay binigay po na mayo.
0: Correct.
2: Ikatulo, iba nang utana ka man na dili ba ninyo patunan? Para na ako, no? Wala niyo ikatuldog ka ng problema na kung di niyo nakapagganong solusyon.
0: Anak.
2: Iduol na dito sa inyong barangay na. E una-una sa tanan, basta residential area, maskin pa kung dili sa division,
0: mm-hmm.
2: Nagantang silingan,
0: correct.
2: di sa nasa kang napita sa Seoul sa Pilipinas, bawal yun ang mabuhi o mga hayop.
0: Yes.
2: Oh. Yan, ganun ang tukon mo ganit mga poultry o pigiri. Lagyo, mga ganyan ang kapakayan. Yan din lagi po permit yung pod.
0: So, oh, na, okay, okay.
2: Natukon yung factor kung muatag mo sa inyong hangkuan. Aksyon. Yan, turin yun na sa inyong kuna. Barangay na, para matuldog ka ng inyong problema. Mm-hmm. Eh kung dili mo nakapagka ng solusyon, mm-hmm, yan na, nakinukmagyan ang ganyan isip ninyo ka ba na? So, dapat nga, ayan ang ginagdagdagaya pa. Iingat to na sa inyong barangay na para mahusay mo. Kaya mas namin ito mahusay kung kasaksi ang mga barangay officials kayo.
0: Mm-mm. Sige.
2: Okay. Isog kayo na.
0: Ito ako no, sa tinood lang, kung ako sa Irona no, makasabot sa kunya usahay nga kanang musukol na gita ba? O makasabot na sa kunya Irona, pero dili na siya masulbad sa inaana, good for sure. Muna Irona.
2: Dili namin na siya masulbad.
0: Mm-mm. Muna Irona, kung ako palang daan, so bagay mo, di ba? Ito mo igsuon. I mean,
1: ay!
0: Pag-iayaw si Rita.
2: Ay, sabigyan si.
0: Ah, sige, go. Ano sa man to?
2: Ipabot na to sa tanan na itong mga katropa niya na bilang na nangyayin. Gusto pong ko makikrim pag nila po, ha?
0: Ah, yes, oo. Gusto daw nga makikimamat si katropa James all the way from Samal. So, pwede ka nilang maa sa Facebook, ana?
2: Ah, pwede man. Pero, magbuhat na kong Facebook dito. Ang tinood, wala pa gigot Facebook sa pagkakaroon.
0: Ah, sige. Okay.
2: Pero kung gusto mo lang po ano akong number, pwede rin yan.
0: Oh, pwede po daw number daw.
2: Ikaw na lihatag niya.
0: Ako din ako makita imong number ka na sa technician na imong number karon kay gidawat man sa imong technician. Di man ako maka-operate then he. I-announce na lang.
2: Nagganang mapping?
0: Ah, gusto rin ka. Kisa na imong gusto di ay. Isa rin ka buok.
2: Actually, nagdan ko gusto ikahigala, pero hindi na ako direct sa mga ban. Hindi naman may ban ko na iabuso mga ban.
0: Yes, ano na mga ka namang binuang ba? Tinood man sa napoy. Tinood. Correct. Ang pinggad, correct kok. Anyway.
2: Ang nasidok din nga, 851 ang lasa ng nambira.
0: 851. Alright, sige.
2: Yes.
0: Thank you, kaayo ka, tropang James.
2: 0926 ang opening.
0: 0926, 851 ang last. Ang opening, 0926.
2: Oh, ang last, 851.
0: Okay, alright. Thank you, katropang James, ha, sa pagpamina o paghatag ko ka ng bisang gamay nga, makuha ang pag-anikuay ni katropang Rona. I know for sure siya po doon, nagunahuna siya kung saan mag-ibahato lang niya. Basi niya, makinabasig na. Takinawaya na ba yung patibana niya? Salamat, katropang James, all the way.
2: Ano ba kung mag-sip po? Mag-sip ko dahil sa talan ako mga katropa niya sa suso.
0: Yes po, go ahead. Ito
2: na sabi sa barangay pagsubungan ng Dawi. No?
0: Alright.
2: Kami na ni Joe Gatwer. Kung saan nila ipangalan din mo frequency ganyan? Dari sa mo
0: 88.3 XFM Cebu.
2: Alright, okay. Nagkaganyan salamat, DJRC.
0: Thank you so much.
2: Dudong.
0: Mm-hmm.
2: Okay.
0: Thank you so much, katropa mo.
1: Exciting!
0: Wala, gindigin mo ito man sa sakit. Hello, may hapon! Kinsa man ni, unsay tuyo?
3: Hapon,
0: Didi Aki, pang XFM Cotabato. Ay, Miss Zenaida. Hello, Miss Zenaida. Unsa may matambag ni mo, ani iyang baboy sa among silingan. Oo, so tii ko, B.
3: Ang matambag na ko sa iyahan, ha. Uy, di man niya iduol sa iyang ilahang barangay captain ang dapat nga magbuhi kang baboy katun dito sa uma na layo sa silingan.
0: Mm-mm.
3: Eh, bako baya na kaayo ang baboy.
0: Mm-mm.
3: Kay magtai pa man na.
0: Mm-mm.
3: Dapat sa kuwan na sila yung sariling umahan dito na niya layo sa mga balay.
0: Correct. Oo. Sige, pa dahil yun. Kasabi.
3: Sa pag-post, kung ako pasagdaan na lang na ako na para wala na yung gubot.
0: Mm-mm. Betaw, oy.
3: Kapuyun mo na siya mag-post.
0: Mm-mm. Basta di lang pansin nun. Di naman na. Oo.
3: Kaya kung pansin nun na niya DGRC. Mm-mm. Kaya po kayang gubot. Kaya musamot, magpasuya man na siya.
0: Mm-mm. Betaw, ay. Mm-mm.
3: Naitabo na sa kuha, dagan kayo magpasuya. Ako na lang gindid matanan. Baraw. Magpasuya, di taw silang nagbuhi sa kuha.
0: Ado na pa yung mga pinulungan nga komedyo sa una, labi na high school pa ko, suya ma dead.
1: Ayaw!
0: Diba? Suya ma dead.
3: Paala mo na, pagpasuya lang mo.
0: Tiurok ma dead. Sure lang. So, sa iya, anong tana siya, pwede ba doon niya makasuhan?
3: Mag-away si Inday Rona. Mag-away po ng mga bana nila.
0: Mm-hmm. Ang pagkutana diri, Mads.
3: Na lang nila para wala na gubot.
0: Ang pagkutana diri, Mads, pwede ba doon niya makakihab ba daw siya? Kagipasanginlan man siya nga, siya ang naghilo. Ana man lamang.
3: Kung sa makakihab yapon siya, pwede niya i-dool sa ilang kapitan. Na pinasanginlan siya naghihiluan nila ang baboy o pwede po sila magpa-blatter sa pulis.
0: Yes, anak.
3: Pero ang mayo, ana, sa Lupon, yun sila ang barangay.
0: Magi sila, no, magpahusay sila, no?
3: Mawalang na matambag na ako, DGRC. Dagan kayo, salamat.
0: Ah, kana, betaw. Salamat yung kaayo, Mama Zenaida, sa kanunay nga pagtawag o pagsup...
3: Katropang Zenaida Isla from XFM Cotabato.
0: Hello po sa inyo sa XFM.
3: Ay, nakitaan ka na mo sa Facebook.
0: Maoko ba? Ano sa mga naman? Dino ko mag-like.
3: Salamat.
0: Thank you kaayo, Mami Zenaida, all the way from XFM Cotabato. Maoko, magtanaw sa Facebook. Oy. Shoutout sa 102 XFM Cotabato.
3: Shoutout sa anak ko, akong anak, DJ. Pwede?
0: Ay, yes, sure, sure. Sige.
3: Advance happy birthday kay Regina Israel sa May 26 yung birthday.
0: Hello, my happy birthday sa imong anak, Ma'am Zenaida, katropang Zenaida, karong May 26. Opo, dagang salamat, katropa mo.
1: Exciting.
0: All right, another caller. Wala man ni subag script niya kung mga listener ron. Tuloy ko din ka. Oy, hello?
4: Hello?
0: Maying hapon?
4: Maying hapon, DJ Rina Chineta.
1: Ayaw!
0: Ako, ganing Mads. Mads, nakaisilingan niya na ibaboy diha, Mads.
4: Kuan ba ka ng... Ah, di na mag-sip din ako kay mamugno, man ko.
0: Kabaw, yung kusong batasan, sim-sim yun ta.
1: Ayaw!
4: Ya, dili mo sab na sila, kuan kay... Dawap man dahin ko ka ng kuan. Nang sa help ba? Sa among barangay?
0: Nangitabang.
4: Oo, so, udawgid ko. Karon, ilang baboy ay ilang layo na.
0: Ah, pero gano'n bitaw po di mga tao nga nga na magtukod man sa mong babuyan nga naghagtaw.
1: Ay!
4: Ano sa lang po dahil ang katukuran sa Way bakanting yuta.
0: Oh,
4: okay. Wala yuta, dili po dila ha. Usapot na. Usabot lang po ta, pero...
0: Pero di yun, ako...
4: Dili mo na mo ba kung butang nagsetektang?
0: Ah, ana, maningkamot lang kung sigihin logod. Kaya pusla man gisudlan na ninyo, yung kabaw mo sa epekto sa palibot. Tatong timan na ng tanong, ang kanang dili, magkita na po yan yung kalibutan.
1: Ay, ya!
4: Nadaot mo sila, ana, God. Huwag yun mo, daog, ana, basta upya, ito sa barangay, dikit na sila labanan.
0: Ay, correct.
4: Ayaw mo pagsigit bugno, kaya magkainitay, di maglabanan na inyong bana. Ama,
0: mo pala, basig mo, sila na ni mag sinumbagay, di na ba sila igsuon?
4: Ay, na. Mora, takong itatambag niya. Kanang pwede na ako makuha ka itong number sa Makid Friend kaya naasad ko yung nainumduman niya. And Bernice, naasad ko yung nainumduman.
0: Saba niya, oy.
4: Lagi.
0: Atik ka. Ugma na lang mo ba akong sabuton mga ugma sa 1-3
4: kilo. Ay, dili. No.
0: O, nawala ko kung kuha sa number ron.
4: Diba? Bit lang ba?
0: Bayaan.
4: Okay.
0: Ang luod ay na kong mas.
4: Dok DJ, hindi ko mamalihog.
0: O si Dok DJ, ginawang hangiwa na ni kay ako. Mukwit ko ano.
4: Alam mo, siya may sickness yan. Alam mo, hindi ko.
0: Ako lang si Dok DJ, hindi mo sugot kay siya na mo ang kar.
4: Okay lang.
0: Ako lang di mo sagot si Doc JJ kaya may naman siya nga akuha na lang ka Miss M.
4: Kanindot ba? Doktor pa?
0: What if si Doc DJ na lang imong ilailahon?
4: Alam!
0: Ang ungga pa bitong asawa sa si Doc JJ san?
4: Oh?
0: Kita kasi asawa.
4: Nang stop baya ko.
0: Ala, Doc JJ!
1: Ayaw!
4: Sige, DJ na.
0: Sige, sige.
4: Basta na lang pinainumduman.
0: Okay.
4: Sayang boses na, pinainumduman.
0: Ang sama ni Hannah, may napabakaroon si Sir James. Sir James! Kanang, pagkita ko na kayo mong number dito. Sa tayo number.
4: Basta, 5-1 ang last then. Pero 926 ang primero.
0: Ano?
4: Muna akong nanan.
0: Namina Toronto nato Davao ro nato Samal Island. Thank you kaayo Miss M. Salamat kay sa imong
4: may tag na. Okay, din salamat daan ha.
0: Oo, oh, may tag na nakuha nga ko ano eh pagtulon an ni si Madam Rona.
1: Ay. Okay,
4: kuan kaayo
1: kanang
4: burger kaayo.
0: Mauwa gid sa dayon oi. Sige, thank you kaayo. Salamat.
4: Ay, gusto ni pamatanan niya ba? Kaya na ko ininom duman. In fairness, na ko ininom duman.
0: Sulti din ko be. Kadugay anak niya makasumpay, uy.
4: Ay, basta na ko na tao nga nangyom duman. Murag siya, kidna.
0: Usa man, naka-ex sa una, no?
4: Ha?
0: Naka-ex sa una?
4: Ay, God. Basta, kung pwede lang, matag ninyo na ko ang number ko.
0: Makichispis.
4: Pero kung di, awasad ko'y may mo.
0: Ah, kung makita na ni Doc JJ dito, kaya ako rin, namagin ko kasubay ano yung mga number. Si Doc JJ, si Doc JJ na gano'n. Palamiigan na si Doc JJ, rumahang yun ni mo.
1: Ay, ah!
0: Ningkamot yung kaday.
4: Ay, kiwasa ko na ubang cooler.
0: Ah, salamat kayo, Miss M, katropa mo.
4: Exciting!
0: Allah,
1: exciting!
0: Hello, hello, my hapon! Kaya ako gana, magsunod-sunod ng tawag, hindi na mag-uwat.
4: Allah!
0: Ay, ay, kung ina, si Mrs. M, pud ni.
4: Kung kaayo, di ko kaayo.
0: Hello, Mrs. M! Unsa naman? Kumusta naman dira? Oo, unsa may matambag ni maning Rona? Oy, ako kay, nagkatambago na sa kong Rona ba? Ikaw lagi makatambag din, Hiron?
4: Ako tulo naroba ko ang ikatambag na ko niya DJ.
0: Karon
4: wala siya ikontra.
0: Mm-hmm.
4: At tulo lang siya mo po pit nga wala yung silingan. Ay lisod man kaayo nga magigaway ta sa atong silingan tungod ra sa atong hayupan.
0: Mhm. Ya, sige sa may muhawa ang katong nay hayupan o katong
4: wala... Katong nay hayupan kay siya may gadala sa gugo tungod sa baho sa tai sa baboy.
0: Oo. Ang inyong baboy sa inyong silong. So, mas maayo nga siya na lang mo adjust, no? Kung gusto siya magbuhi, dito siya layo, ngaway silingan, ana.
4: Oo, di sila yun. Araw na sila ay dumuganay, magpirmahanay na lang sila, pinaagi sila kapitan or kapitana.
0: Mm-mm. Paspas yung tambag ni madam, oh, nagadali, gini, kimahurot na yung tawag.
4: Lakul ba, ano? Kay, ano man si Miss M, nga na siya'y kapamilyar sa iyang ex dati. Kay, balo mong kuugin sana kay... Pagkadungog na ko sa iyong tingog, maupoy akong na kuan di jingan na challenge ko niya.
1: Ayan!
0: Ayan.
4: Pagkadungog na siya, DJ.
0: Kamu ha, excited yung chismis kayo mo duha. Di mo yung share sa ko, ha? Anyway, thank you kaayo, Mrs. M. Salamat kaayo.
4: Hindi ko makagreet gamay, DJ.
0: Go, kaayo. Basta si Mrs. M, all the way from Barili ni, no?
4: Oo, DJ.
0: Ah, never go.
4: Mag-great day ko sa nagdawat sa kong call o ni mo, DJ Chinita, belated happy Mother's Day ko.
0: Aww.
4: Sorry kung dalaga pa ka.
0: Yes po, nanak, dirinin na nakoy ko, ano, nakoy piso, sad.
4: Maria, day sa day yun. Sana pamilya ni Miss M, kay balo ko o murag siya gito or saban ang alias ba siya.
1: Kaya
4: nang pagparang dalita, kay dugay na kang... Dugay na kayo kang gimingawa ni Miss M kung kamo pa man gihapon sa imo ha. Dating uyab ka ron. Aw, dapat mo tawagin ka na mo kay kita man ang unang nagka-friend.
0: Ala! Nadi yung mga noong agoy. This is so interesting. Anyway, thank you kayo, Mrs. M. Salamat sa pagpuminaw.
4: Salamat, Mrs. Chinita.
0: Of course! I love you sa mo technician. Thank you kayo, Mrs. M. Katropa mo.
4: Exciting!
0: Grabe naman eh. Love naman kayo kasi itong mga listener, gid katropa ang Doc JJ, oy. Ay, kung ina Doc JJ, imo nang ipagkuot na mga color na ito niya. Nagka-interest nang ta si katropang Miss M ba niya kay pag-stalk niya na ama si Madam Cathy. Cancel lang sa cancel. Apo ya din yo ay na. Inyo gyud wa gyud mo ipil wala gyud mo ibilin diri ba. Tirahon yun yung glass bisag among technician ha. Grabe jud kay mo ay. Alas 2:35 na sa kahapunan mga katropa. Wala pa man tayong mga caller din hanong ako sa tagaag oras ug panahon din ato pipila ka mga pahinumdum mo balik na taod-taod mga katropa sa programang X-Rated. And you're still with me, DJ Reyna Chinita. Paminawa sa nipipila ka mga tukar oga. Pipila ka mga pahinumdum. Ako di bahala ha? Open na gyapon itong linya. Nagyapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
5: Mga katropa, exciting!
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape, wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Sa business ko, unsay maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
9: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay, kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Turbo food supplement for men.
10: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
6: Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 2:39 na siya kahapunan mga katropang oras. Hatod sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Pampaligan sa immune system. Nabili ka ng parahuna katropa. Grabe inik yung panahon. At ay dalang sakit. Grabe mo daghan ng viruses and diseases nga nasa palibot. Wanna make sure to choose the right partner on your daily needs. Isa diha nga itong produkto, ang Santon Vitamin C, nga pwede i-partner yung matag-adlaw. Labi naghina kayo mag-immune system, pwede nyo i-double dose para mas paligunan pa, pabtikon pa nga mubatok sa laing-laing sakit ang inyohang immune diha katropa. Makatagbog energy, makaboost sa energy, and of course, magkatabang kining mo-protect sa inyohang panit against the sun. Oo, isa bang sa tabang gun sa papanilot sa panit kining vitamin C katropa, ha? Ganahan mo ganing ang munindotan yung panit, dili mo uga diha paminawon. Uga na gani ka in real life. Uga pagkagpanit. Oh, diba? Di na siya maayo mga pamahiin. Choose the right partner on your daily routine. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa. Pa-shoutout day ko DJ Second Family diha si Province. Lingatong Nugas Alcoy, Cebu. Hello sa inyo, hada may pagpaminaw sa imuhang family. Kay Chacha Yama Salmeron. Regarding ana yung giingon nga mag-post sa FB, labi na dili maayo, like, niingon na asay kabit sus, makihajud na. Ana si Kuya Noel, siya daw tong bana sa usa ni reklamo nga baho nga baboy. Ah, si Kuya Noel. Si Kuya Noel, nasa to ang comment section, isa siya sa atong mga X-rated voice talent. Mga dramaturgo na ito dari sa Cebu. Katunadunggan yung abana dito ni Rona, mo ni si Kuya Noel. Kanindot sa gisuot ni mo DJ, sakto na nako. Ay, nandiyo ko, apil-apil Miller. Uy, saan mo si Miller? Kuan na lang ni Miller, ay na lang pagkuan. Pasyara DJ Christopher Shoki. Okay. Lain na pag-ilis na ni Ogpi, balain kaya paminaw, hindi na suki. John Miller Perez, Jerry Yan, Fortunato Gisolina. Hello si inyo rin, may papaminaw. Kanindot i-date aning DJ Chinita. Oy, talaga ba? hot dan kag-quarta, okay mong ka-date. Good afternoon, Miss DJ. Happy Monday, gigan kay Jovet Arisgado. Maluluon? Bigay, maluluon daw. Maluluion, guru ni mo pangalan. Maluluion sa tanan nga, sa tanan mga mahirap. Okay, maluluion ni dong, was ba ni imong kuan? Lain kay paminaon. Pa-shout out, kikin kay Memark. Sopex, pa-shout out. Good noon, ma'am. Shout out ko sa friend nako sa Buncan, Tubigan, Bohol. Especially Nicolas Podador, Margarito Piculado. Sa may pagpaminaw sa inyo, hadi. Thank you so much. That's it for today. And yes! Alas 2:42 na, no? Oh, sirado na to ang linya, mga katropa. Di na kumudawat kay taod-taod. Bye-bye naman, sad ko. Hello, DJ. Pasyar kong balaw nga wala pa mo palit og materyales sa ilahang imong. Lihok niyo to, ano diya? Dungway, hanga po na, oh. Paabot siya mo, ting ano, bating out na po. Di na mabuhat niyo nga trabahoan din, ha? Lihok niya, lihok na, lihok na, lihok na, lihok na. Di na dahang langay, di na dahang langay. Daghang istorya, dahang langay. DJ RC, imong tingog ba? Magkaputol sa garter sa panty. Itnap daw. Ano man? Ano maputla man sa tumog tingog? Good afternoon, DJ RC. Ipabarangay na na, maura na. Batig, batasan, imong silingan, ron na. Ireklamo na sa barangay o dili, o dili gani mong uto o otrohig black eye para pantay. Makatawa man ko sa imong theme song DJ RC oy. Mao mo gyud bagay good oh. Ang inyong baboy si inyo sino? Nasa mo na kitkits, ingit man itli, hana. Iba mo raw't pinaka sakto gyud. Wala mo di oy, mabuot mo sa kung kuan. Nalingaw na magkaha mo ato. Din ako dugayon ni ako anang panahon ug oras para muhatag sa ako ang tampusan sa mga pangutan. Ano na punta sa ako ang tambag? Ni DJ RC. Pwede yung kay kang makakiha labi na sa isgutan ng pagpasangin. Pero depende gina sa sitwasyon o unsa ang ebidensya nga naa ka. Ang pagpasangil dili automatic nga tinuod o legal dayon. Wala siya klarong proof nga kamo ang responsable, dili na liso o lisod na ipugos nga kamo gyud ang pakasad-an dayrona. Imo tan-awon diri pinakaimportante unsa ilahang unsa may gipasangil pagpaghilo sa ilang baboy. Kinahanglan na ay written nga complaint, blatter, demand letter or kaso. Naay witness, resibo, chat, video, ubang pang ebidensya. Paminaw niya, day, kaya ako gini isa-isahon, day. Naamoy sariling proof nga dili ka mo ang sad-an. Pag naamo ganing inani nga butang, pwede kayo nyo siya, pwede nyo buhato ng iyong mga gusto or proteksyon na iyong mga kaugalingon na saan, ha? Ayaw sa pag-angkon o pagpirma, bisan unsang wa pa ni mo masabti ang issue. So kung naamay papirmahan sa imo, ha, or unsa man ang buhato nila din, ha? As long wa ka kasabot sa matang issue, ayaw. Tiguma ang mga ebidensya kung unsa may buhato niya again sa imuha. Mga timeline sa panghitabo, pwede po na yung mga messages, kanang screenshots. Oo. Labi na kanaan ay hulga. this murag kinahanglan na nasa og barangay or police involvement. Mas maayo nga makigistorya dayon sa abogado o sa barangay arong klaro ang inyong proseso. Pero sa inyo mga duha, pwede pa mo aging barangay ani. Kung gusto nimo isulti ang unsa exact o gusto nimo tagaagkuan unsa gihinungdan ug nganong nagkagubot mo gid mo duha. Basi pagbadaada niyo og istorya da ini DI. Ang but sa dali ni May, ano, nagtuo din siya nga nasuya kaniya. Main character pud kay ni si May. Usahay man good May, dili tungod kay naigisulti nga daotan bahin sa unsay nakabot ni mo, kasuyaan ka May. Usahay man good, namang gugag ibuhat nga makaingon sila ba o nga no. Samo kay kami ay. O dungag-dungag rin sa problema na ako. Problema na baya ako dili ha. Basta mo ito siya dahi, muna akong maingon sa imo. Kung basin po na na imong giingon nga naa siya mga post sa Facebook, pasagin lang ka, aduna kay Kabit. Mahimo na siyang paninirang puri o online defamation. Dili kinalang full name, pirmi. Kung dali ka mailhan sa mga tao nga nakailan ninyo, labi na kay dingon yung mga silingan, wala naman nilain daw siyang nakaaway, ikaw ramang yun. Pwede gyapon ang konsiderahon nga pagpandaot sa imong dungog. Labi na kay gigamitan og mga ginatawag natong initials. Kung bakak ang Kabit nga accusation o gi-post publicly sa Facebook aron pakaulawan ka, naakay basihan nga mo reklamo day Rona ha. Mas ligon imong side kung ano na kay screenshot sa post, comments o date. Na yung mga tao nga nakaila nga ikaw di gyud ang giigo, imong mga silingan ba, niingon ba na? Na ba? O kini ba naapektuhan ang imong reputasyon, especially trabaho, labi na imong pamilya? Ha, ayaw lang og supaki, ayaw lang og supaki online. Akong pasabot din ayaw supaki, ayaw gyud og kuan nga kana. Mo revenge gani ka. So i-screenshot na lang apil ang timestamp. So kung mga papasabot sa timestamp dahil ka ng panahon ha, i-save ang link sa post. So dili man galing i-delete na. Pero mas maayo magsugod gud mo sa ginatawag na tong online nga online dili online oy barangay nga kanang tawag ani barangay mediation. Mas maayo maguna gid mo sa barangay. Kung padayon pag gid og di grabe na kay nakita man nga ginawayay na magid imong bana dai. Pwede na gid mo konsulta kay abogado o cybercrime desk sa pulis sa mahitungod sa posibleng cyber libel. O nga mga pangutana nga makakiha ba kaniya o basta paligo na lang imong ebidensya. Mas maayog yun mo duol po mo o barangay. Okay, di pa mo mabidit sa pulis ang tundili pa mo agi barangay. Magdepende man na sa status sa inyo ang kahimtang. Kay, banaon pa man na diag, madapa ba mo o barangay? Madapa mo magsabot-sabot? Anyway, so wala ko igong oras, alas 2:48 na sa pagkakaroon dahi, Rona. Hinaot ko nga dili sa nimo patulan ng mga hinana ni Day Kuay, ni Day May, kay posible nga mo po na hinungda nga mas mugubot patong kay inyong mga bana mo. Apil naman, Day. Mo apil naman. Hindi naman sa sila kapunggan sa ilang gibati, kay normal man po na. Masakita man sa day mong bana. Dili po na ako ingong mabaso limong bana, kay bana, good na ni mo. Di man abana ni Kuan, di man abana na ako, di po na abana ni Miss M. Ni Zenaida, ni Mrs. M. Bana na ni mo. Ngayon lang sa karoon, laylo sa, likay lang sa ninyo, kay aron na maproteksyonan po ng inyong pamilya. Kay unsa man ang inyong himuong lakang, posible nang mo-rest back gid na. Nang learn how to react with calculation. Gapahan ni mo DJ oy, pwede mo apply sa imong kinabuhi. Mahal kay kog maintenance Gerald oy. Si Gerald no kay ihapon tirahon sa kuog last pod. Grabe sa niya si Gerald oy. May pang-aamay hapon diha DJ Chinita watching from Sitio Camasi kinasangan Cebu City. Ka sexy ba? Thank you so much sa mga katropa nga naminaw. Hinaot ko aduna mo nakuha nga pagtulunan. Sama ba mo ni Rona? Nga nakasinati o pinaglalay sa inyong silingan tungkol sa mga butang labi na sa kaning babuyan. O shoutout din sa mga nagbabuyan po. Ana sa balaod karon ginabawal niya nga ang babuyan ana mismo sa residential area. Kundi na aduna mo'y daghang silingan. O naagit yung mga sukod gani unsa ka dapat kalagyuon ang inyong babuyan. Dili tungod kay nganong nireklamo sa tungod kay nasuya sa nimo dili oy isod kaayo makasilingan do ni baboy ay, grabe ka isog ang baho ana o may tag kanang kamulay na ilong no nya apil man silingan na may ilong unsaon man na ron unta inyo masabtan ba dili kasuya ang tanan Nasabi gibuhat nga dili maayo sama ana na natukod mo og babuyan. Sa usa man sa kapod mayo ing isug-isug man sa bugadayo. Dili na maayo mi ha. Undangin na mi. Mura na hinong nga dili mo mapadayo na imong negosyo. Kita ka daghang kaaway ana. Alas 2:50 na. Ito mga katropa nga naminaw karong orasa. Hangtod karong orasa, gikan pag ininang alas dos, alauna, sa kagaba, kagahabion, kagaha, kahaponon, oy! Hello kay JV. Shoutout sa imo that JV. Ay, nakaapas ka JV. Kay pahuman ako dali, oh, bye-bye na ko. Kay nanakit na kong panga. Umapon, magdunggan na ipunta sa itong programang X-Rated. Dili lang gihapon. Sa 88.3 XFM Cebu. Alam na hangtod alas stress mga katropa. Kundi na nga to ang salusaluhan ng mga problema sa kinabuhi nga susugod pa lamang wa man ta may labot ni Doc JJ. Nganong pag-abot sa anak nga karon kami may mga kami gimo atubang. Shoutout lang po dahil sa itong mga caller diha. Mga mads ha, dili una yun si Doc JJ, nanay, alanay, ma'am Kati na. Bahala mo kami hinungdang, hindi na ginakatagal si Doc JJ kay magdula na nanay pirmi. Ayaw ha? From Misamis Occidental, si JV. Alright mga katropa, thank you so much. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kung inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa programang X-Rated. Dali lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
5: Exciting!

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang
1: kanang nagwish kag maayong tao niya ang niabot kay ako.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa pre-

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
2: Oras sa XFM, alas 2:59 sa hapon.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita. Extra, extra, balita. Extra, extra, balita.
2: Gikan sa XFM Davao News Center, ania-na ang ekstra balita karong orasa. Sa headlines sa atong ekstra balita.
5: Headlines.
2: Senado posibleng mag-convene isip impeachment court karong maabot na Mayo 13.
5: Headlines.
2: Department of National Defense, walay nakitang hulga sa destabilization.
5: Headlines.
2: Fuel inventory sa Pilipinas may kunhod sa 50 kaadlaw.
5: Headlines.
2: Og CIDG nagsilbi na og subpoena sa opisina ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
5: Headlines.
2: Alas 3:00 sa hapon, mga katropa, ito ang ekstra balita hatod ganato sa Zantone Gold Coffee Mix. Sa detalya sa itong ekstra balita. Posibleng mag-convene ang Senate of the Philippines isip impeachment court karong maabot ng Miyerkules, Mayo 13 ning kasamtangan tuig alang sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte kana sumala ni Senador Sherwin Gatchalian. Matod sa senador, kung mapasa sa House of Representatives ang Articles of Impeachment sa Mayo 12 o ugmang adlaw, posibleng mutigom dayon ng Senado pagkasunod sa adlaw o pagkasunod adlaw base sa interpretasyon sa forthwith sa Senate ni Senate President Tito Soto. Karong adlaw Mayo 11 gilaumad nga mubutar ang Kamara sa Articles of Impeachment, then gikinahanglan ang 100-106 ka mga boto aron kini mapasang ngadto sa Senado alang sa impeachment trial. Sa pikas main, mga katropa, giingon ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. nga wala sila'y nakitang hulga sa destabilization batok sa administrasyon gikan sa mga aktibong miyembro sa militar. Gipasigdahan ni Chudoro nga nagpabilin nga ligon ang gobyerno bisan pa sa nagpadayon nga mga isyong politikal lakip na ang impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Dugang paniini ang Armed Forces of the Philippines kan AFP nakafocus lamang sa national defense o dili dapat manghilabot sa usap ping political. Samtang may kunhod sa 50 kaadlaw ang fuel inventory sa nasod hangtod Mayo 8 gikan sa 53 kaadlaw nitong Mayo 1 sumala ni Energy Secretary Sharon Garin. Bisan pa ni iniigo paghihapon matod pa ang supply sa gasolina, diesel, kerosene, jet fuel, fuel oil o LPG bisan pa sa tensyon sa Middle East. Nanawagan karon si Garin sa publiko nga magpadayon sa pagtipid sa petrolyo o enerhiya aron mapadayon sab nga igo ang supply sa nasod. Alas 3:02 na sa hapon, mga katropa, sa katapusang hinig sa tuang ekstra balita. Nagsilbi ang Criminal Investigation and Detection Group kan CIDG o Sabfina sa opisina ni Senador Ronald Bato de la Rosa. May kalabutan sa investigasyon sa gingong extrajudicial killings kan EJK. Matod ni Interior Secretary John Vic Remulla, lahi kinig ang investigasyon o walay koneksyon sa unang gingon nga warrant gikan sa International Criminal Court kan ICC. Nasairan nga gila sa ICC si de la Rosa isip co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity. May kalabutan sa kampanya kontra droga sa miaging administrasyon. Alas 3:03 na sa hapon, mga katropa, ug mo kato ang naglangkob sa ekstra balita karong orasa. Alang sa dugang impormasyon, bisitahan lamang Facebook pages sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital Facebook page, Centro Media, ang YouTube channel Katropa Digital. Musunod na mga katropa ang extra drive alang sa mga nindot ng mga music. Sa galan sa kinatibuk ang persa sa news and current affairs sa XFM Network of Philippines. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa ubos ng alagad sa kahinginan katropang Juvet Espanyol alang sa extra balita. Kamatuuran ang Sandigan.
4: Extra, extra balita.
2: Oras, alas 3:04 sa hapon.
1: Kaklarik sana!
3: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
7: Abang na
3: Clarex!
8: Exciting!
9: This song is brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Dirty Pop!

0: Extra Drive.
1: Exciting.
0: Extra Drive.

0: kaya pa siya, gipangga, ikaw, gibaliwala.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Nak, merienda time na.
6: Wow!
5: Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humok.
7: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag gyudta na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop ginat ito na ginakuha.
6: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
8: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
9: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Crop Gold ba?
9: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kaya ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas og himsog ang turok.
10: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
11: Send money abroad quickly and easily with Enlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Sugod ka. Ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan. Kay ako.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
14: Extra Drive.
15: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

If you wanna ride.

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to. Diinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
6: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
5: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sistapain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Clarex!
8: Exciting!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
10: Abang na
8: exciting!
9: Extra Drive.
11: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Extra Dry.

0: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: That Time Check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: Send money abroad quickly and easily with Every Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Every Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Every Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Every Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
5: Paklarek sana.
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong surandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, isod ko pag-ihi, kudog putol, may gabi yung hindi ko matulog.
7: Santon Plus Gold.
8: Kreatin lami na tulog na kayo ko, kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, in 94 lang itong nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Realty mo kayo, matabang na sa inyong paglawas.
7: Zanthon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zanthon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarapong ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo user, atong paminawon.
12: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
7: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakon panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.
17: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting!
0: Extra Drive. This song is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
0: Extra Drive.

0: Так, Ларик сана.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, kung inom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, sabo akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumarna ko og Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diretso, nakalakaw ko. Grabe kay epektibo ka. kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pud kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
17: Kaklarek sana!
18: Exciting!
19: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
20: Abang na.
17: Kaklarek sana!
18: Exciting!
21: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Aún na, siksipa, chakaron, no comment na.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Kabaluba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Sister Pain.
5: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sis the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
4: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kaklarik sana!
2: Exciting!
9: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Mayo pang petrolyo ni taas pa. Apan ang sweldo? Wag yun, may uminto.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: sweldo na lang eh. Pero short man ta pirmi.
1: Doc Larex, sana?
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Kaklarik sana.
2: Exciting!

0: Spectacular sana.
1: Exciting!
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ang imong vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, gaya ko haon, okay? Kaya, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimtig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Mura kog galag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
11: Kaklarex sana.
12: Exciting.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
14: Abang na.
11: Kaklarek sana.
12: Exciting.
15: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon.
16: Ang tingog sa reformasyon.
15: Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
16: Ang tingog sa reformasyon.
17: Ang tingog sa reformasyon.
15: Ug karon, ania ang inyong alagad.

Mayong gabi kaninyong tanan, mga higala o mga kaigsuunan sa nagkalain-laing dapit o asam kang lugar karon. Higala, kumusta o mayong gabi o mayong pagpaminaw, mag-uban na sabta karon mga orasa. Alang na usab sa pag-isugot sa mga butang dunay dako kayo nga kalambigitan sa development o ikalambo sa ato ang lawas nun o tuknon o espirituhan nun nga pag-uswag. Kumusta man mo din ha mga kahigalaan o mga kaigsuunan, mga kasilinganan, labi na yun din yung lapitas, Dakbayans, Davao. Medyo kaganina, medyo init-init gyud, no, hangtod alas 4. Ang silaw sa adlaw o ang kasakit ni ini, medyo wagid in town, mulurang, no? Amot lang ha karong mga orasa kung nipadayon ba og tulo ang ato ang gipaabot nga ulan. No, di na to gina-expect nga kanus amo abot, pero usahay sa gunson na lang yun karong mga orasa, mga kaigsuunan. Tumilabay mga adlaw, tagahapon. Tagahapon, kung dili hapon, udto ang ulan, no? Mga showers of blessings, mga kaigsuunan.

mga posibleng nga mga panghitabo. No, manay gitawag na tog mga unexpected nga moment nga usahay ang ato ang dagan, no? Wata kabalo kung makadangat ba ta sa ato ang mga destinasyon or dili. Usa lang gyud kabutang ang makasiguro ta mga kaigsuonan, no? Doon na may mga panghitabo sa ato ang kinabuhi nga wala to gi-expect, nga wala to gidahom. Then ato nang ipasad Dios ang tanan. Ato ning ilangop nga to sa Ginoo. Tanan nga pagbiyahe, tanan nga transaction, unsa ang ato ang mga individual nga mga gibuhaton mga kaigsuonan. Then atong paning kamutan or atong batasanon nga sa matag gipanghimo nato nga do natay gitawag nato og kanang kalambigitan or atong iapil sa ato ang mga business transaction or individual nato nga mga gibuhaton. Atong iapil ang ato ang labaw makagagahom mga kaigsuonan na binagyod nga siya ang bugtong naghawid sa ato ang matag usa ka kinabuhi, bugtong nasayod sa ato ang ugma og nasaylo usab sa mga handom sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. O gani ato siya nga pasalamatan, sumala palagi sa awit nga takos siya nga pasalamatan, indin takos po siya nga pasidunggan nga hantod may kinabuhi, no? So muna ang mga simple mga basic lang kayo nga mga butang nga diin usahay ato pagyud malimtan, usahay failure pagyud da sa paghimo mga kaigsuonan, no? Bisan lang gani sa ato ang paglakaw, so ato ang pagmata o sa ato ang pagkatulog, ilabi na gyud ni ini nga taknaas kagabion nga diin ang mga pipila kanato na ana sila matag usa ka mga higdaanan tungod kay humanalagi og panihapon. And then ato gyud nga batasanon mga kaigalaan, no, nga mapasalamaton kay ta tungod kay we are blessed. Dili ta mahimong ungrateful, dapat mapasalamaton kay ta labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga ato ang nabatnan mga kaigsuonan. No, dunay mga panahon nga diin na brag na ata karon sa panahon nga diin ang ato ang kahimtang naglisod ba ta or ang ato ang kahimtang na ata karon sa gitawag na to og kahamugaya. Then kung unsa man or whatever na to status karon sa ato ang kinabuhi, then thank God na ato nga pasalamatan ang ato ang labaw makagahom sa matag karon og unya, ilabi na gyud sa iyang kana ni ang pagbantay o pag-supply sa matag usa nato ka mga panginahanglan, no, sa matag adlaw mga kaigsuonan. Wala gyud tay laing kadangpan, no, watay laing nga ka istoryahan sa ato ang mga panginahanglan, watay murag kasumbungan sa ato ang mga problema. Bugtong ang Ginoo mga kaigsuonan, amda maminaw kanato. Well, nining mga orasa kauban nato karon si Sir Ronnie de la Piña. No, may gabi, shout out sa imo din ha. Maayo jud, no, naatay Ginoo sa ato ang kinabuhi. Yes, amen, no. Praise the Lord. Sir Ronnie nga naa karon sa may Mawab, ingon siya may gabi ka tropa. Pastor Junard Iconar naglantaw ko imo program ang tingog sa reformasyon, Ronnie de la Piña from Mawab, Davao de Oro. No, shout out dai sa tanang mga listeners and also sa ato ang mga viewers nga naa karon din na sa may Mawab. And also, no, kay napuni sa Mawab ang Salvania family and then ang Usares family nga naakaroon na himutang sa may Sintro Mawab yun, no. Ato ang usa sa ato mga kauban, mga kaigsuonan. Na ingon si Sir Nindot ang huni, Pastor. Praise the Lord God, no. Amen. Mao gina, no, simple ra gyud kayo usahay ang ato ang mga ngabil, mga kaigsuonan. Atong ipabuka kunya mulitok ni og mga pulong nga makapamaayo sa ato ang salabutan, makamaayo or makaayo dai sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan sa ato ang pamati. No, dunay mga mensahe og honi sa awit nga usahay makapatandog sa ato ang mga galamhan. No, galamhan yon sa ato ang mga kasing-kasing. Mga pwede ging motor mo gitawag na to og mo kwan pa ni kanang mo tusok pa ni sa pinakauyukan sa ato ang pagkatao mga kaigsuonan.

Maying gabi, usab sa ato ang mga kaigso na dinasamay San Miguel, Mendoza family, and then ang Laguet family na nagpaminaw karon dito ta karon dito taganina di ay dili karon dito taganina ni bound no sa ilahang residence ang Mendoza family na makikain na punta dito. Maying gabi sa inyo ha din ha, naot nga kaluto na modera. And then ang ato ang mga listener din nasa may Upper Kibalang Marilog District nga always kanunay nga nagasubaybay o nagalantaw sa ato ang programa ang Canada Family nga nunay yung nakatune in sa 97.9 XFM Dabao. And then also ang ato ang katropa usab no atong usod nga higala din nasa may JKK o ato ang igsoon si Brother Israel Arisa mga kaigsoonan. No, may gabi sa inyo din ha. And then, mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kaigsuonan. O labi na gyud ang Iconar family. Ito ang panalanggang asawa. No? Mayong gabi sa inyo din ha. Kita nga nagpanghinaot o naamo karon sa mayong kahimtang. Unsa gay si status na ito din ha. No? Unsa ga ang ito ang plastada din ha karon kay medyo ganina dag-umanggod. Og pasalamat lang gapunta nga dunay mga pagtulo sa ulan mga kaigsuonan. Okay, before ta mo ginod ngadto sunahan para sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Take note mga kaigsuonan ha, usa sa ato ang mga hisgutan karon is maghisgot ta karon mahitungod sa ato ang gitawag og gadget or teknolohiya no pag-upgrade o pag gitaw na to og pag-increase no sa mga hunahuna og knowledge sa mga tao karon mga kaigsoonan labi na gyud kining teknolohiya na ato ang kasamtangan nga ato ang ginagamit karon mga kaigsoonan no agto sa ta ubanik ko ninyo mga katropa ubanik ko ninyo og moduol tap sa ato ang labang makagahom pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsuonan.

Nindot kay min sa isawit mga kaigsoonan, sumalig ka lamang sa Dios. Wa man gyud tela ang kasaligan, no. Pwede ta nga musalig sa usa ka tawo, pero ang pagsalig sa tawo nga atong gisaligan usab, pwede kining nga mapakyas og mo create kani siya og disappointment ngadto sa tawo nga nagasalig. But kung dito ka sa Ginoo, aduna gyud na gitawag na to og 100% or kapasalig man gyud ta, no. Basta musalig lang gyud ta sa Ginoo pod. Muna nga, bisan kinsa na kuno nga mutawag sa iya ha. No, kinsa, bisan kinsa nga mudool sa iya, dili gyud niya pakyason. Usahay lang mga kaigsunan, doon natin mga gipangayo is Ginoo nga dili mutukma sa atuang nga gidahom. No? Dili na to ma-appreciate tungod kay wala siya mo or wala siya mi-level or wala siya ni abot sa atuang expectation mga kaigsunan. Which is usahay, no, dili ihatag sa Ginoo kung unsa gyud ang pinakataas ato nga pangayo. Duna lay mga butang nga iyang ihatag og dunay mga bugat kaayo nga katuyuan mga kaigsoonan nga nanginana ang mga pamaagi sa Ginoo, no. Nya may gabi usab day kang brother JC Kasantao dinha sa may dinha sa may Kampo Ono Rakan. Kampo Ono, Arakan. Murag sakop na mangguni sa Maya Arakan, North Cotabato. Ang pamilyang Kasantao, labi na yun si Sir GC Kasantao, mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kaigsoonan. Now, ang ato ang hisgutan karon is nagbasi kini siya sa sulat ni Daniel. Kung doon na mo'y Biblia din na mga kaigsoonan, no, paki-open. And then i-prepare ang Daniel chapter 12 verse 4. And then ang ato ang pinaka tumong sa ato ang paghahisgutan karon or ang ato ang topic for this evening is it talk about knowledge, no. Unya kini nga mga panghitabo mga kaigsuonan is intended ra ba ni siya sa katapusan nga panahon, no. Sa ato ang panahon, kung ato ni siya nga or nag-start na sa mga panahon sa mga inventor sa una or sa mga maalam nga mga tao, and then extended na sa ato ang panahon karon. Now ang ato ang katuyuan nganong ato ning i-try og okay og otingkay kining mahitungod sa Daniel 12 verse 4 mga kaigsoonan, tungod kay na naghisgot siya nga ang kaalam daw. Adi ni ingon nga daw, no? Ang kaalam mo uswag, no? Kung doon na may Biblia din ha, paki-review sa ako ang gisulti din he. And then tabangan tani og analyze mga kaigsoonan kung asa nato ni siya i-apply or asa nato ni siya kanang ipadapat sa panahon lang ba sa mga antediluvian or sa panahon lang ba nilang Daniel or naghisgot ni siya sa future. No, sa panahon ni Daniel nag-isgot siya mahitungod sa future. It means mga kaigsoonan, gitawag ni siya og umaalabot pa, no. Kung basahon nimo ang Daniel 12 verse 4 sa English version mga kaigsoonan, but thou O Daniel shut up the words and seal the book even to the time of the end, no. Many shall run to and fro and knowledge shall be increase, no. Daghang nagadalagan ngadto nganhi og ang kaalam magalambo or magaoswag, no. There are two things that foretold in the Bible that exist in our day to day nga dunay duha ka butang nga gisgutan sa balaang kasulatan nga naglungtad na sa tuang nga panahon karon og subay pa sa akong gikaingon ng daan kagayna, and it's about technology mga kaigsoonan, and the other things is that the character of the people. Bura pod og kanang naganoy pod ang kinaiya behavior attitude sa usa ka tawo sa paglambo usab sa teknolohiya karon, no. Muna ang mga existing nga mga makita nato in the realidad nga kung ato yung nga balansihon mga kaigsoonan, yung sagahan, no, pag develop
unsa gahang klase sa mga utok ang nag-create ani nga mga labinigid kining cellphone, computer, no, mga telephones kaniadto, mga kaigsoonan. Now, kini mga kaigsoonan, kung ambot lang gaha kung kamoy pasultihon, no, mahitungod ani mga high-tech nga technology or gitawag na tog modern na technology nga nag-exist ato ang panahon karon nga moy atong nga kanunay nga ginagamit, no? I remember na atong 2005 dako layo pa, no? 2005 or 2006, 2007 nakawa cellphone din taon ta ana, no? Katopang cellphone nga gitawag na to og keypad, no, sa brand nga Nokia na siya. Wala pa'y touchscreen ato or doon naman galing, pero wala kayo nato napansin tungod kay na ato ang atensyon is naa dito sa keypad. No? Tungod kay ni atong panahon, na ato mga tuiga usab, burag nga komportable na ta sa ato ang kinabuhi, labi na yun nga naatay gadget nga gamay nga anytime, no, pwede na tong tuplokon, pwede tang mudayal, pwede na tong i-text, no, nya minute lang, pwede ganing second, no, na maabot or madawat na sa mga receiver. O sa ato ang panglantaw mga kaigsunan, mao nay usa sa mga gisgutan ni Daniel nga ang kaalam muuswag. Tiaw mo na mga kaigsunan nga sa una magpadala ka og message, moabot pag pila ka bulan nya uso ba to sa una tong airmail, no, na mga postman magdala unya sila moy muhatod mo travel sa imong letter, love letter ba na or mga summon yan, mulin ang duration na mga kaigsunan is taas kaayo, no, maghatod lang og message. Pero at that time nga niabot ang gadget nga gitawag na to og cellphone or dili pagani cellphone, no, ang telephone pagani ang telephone sa una ang duna kay telephone murag da na naka sa higher level nga status kinabuhi, no, na naka dito murag na linyas mga datoon, no, or dili gyud datoon mga dato gyud unya atong ginasight ani mga kaigsunan kung sa unsang pamaagi nga ang mga prophecy or ang mga panagna kaniadto nga gisgutan labi na gyud kang prophet Daniel sa unsang pamaagi nga sa anam-anam na tinuod o gani naabtan nato sa ato ang panahon karon. Kay kung atong ibalik, no, backward sa ilang panahon kaniadto, wala may cellphone sa una, no, magkabayo pa gani ang ilang messenger and then pila kamilya mo travel na pwede pa gani na silang i-unbo sa ilang kalaban tungod lagi kay ang sistema sa ilang kanang gitaw nga to og pamaagi sa pagdala og balita sa tuwa pa karon gitaw nag low tech, no, dili pa siya high tech mga kaigsoonan. Muna nga atong gina-try og analyze ba ang ato mga panghitabo karon is nasulat ba ni sa balaang kasulatan ang mga existing or realidad nga naa sa to ang palibot karon kanang cellphone nga imong ginahawiran kanang microphone, no, daghan na kaya karon dili lang gato mga atong nibaloan kanito do na pag yung mga latest karon nga mga upgraded nga mga gadget o daghan kaya nga mga gitawag na to o pwedeng gamiton nato. Unya sa ato ang nasabtan mga kaigsunan is gituyo ni sa Ginoo nga mahitabo ni nga dunay mga mo-exist o mga mulungtad nga mga gamit sama ani nga ato ang ginagamit karon. Ang usa sa mga purpose ana og katuyuan, amot lang ga kung sa inyo ha unsay katuyuan, unsa may purpose kung naa kay cellphone, no? Doon na kay computer, unsay mo ang tuyo, no? Doon na ba ni siya gamit ni mo or imo ba ning needs, no? Lahi ra ba ng needs o want? Kaya isa hay, bisag daghan na tayo og cellphone na lap, sige palit og cellphone. Kaysa niya itong needs nga gikinahanglan yun ni mo, tungod kay naa kay tawagan, imo magamit. No? Doon na kay tiksan, ma-replyan din ni mo largo. Doon na kay mga emergency nga contacts, nga imong ginakontakt,
imuning matawagan, no? So ang usa sa mga katuyuan nganong nga naani karon sa atoang atubangan na asimuhang kamot karon, ang uban nagmaniho is to lighten, no? Para mapagaan ang trabaho sa usa ka tawo, no? Usbon ako, usa sa mga nakita nato nga mga possibilities nganong naay mga sama ani nga mga butang nga nag-exist ato ang panahon karon, dili ingon nga mahimo tang tapulan, kundili para nga ang bugat nga trabaho nato mapagaan, og ang dugay nato nga mahuman or dugay nato nga kanang transaction nga mulent pa og month, mahimong hour na lang, mahimong days na lang, or mahimong seconds or minutes na lang mga kaigsunan. Kay lagi naatakaron sa modernization, naatakaron sa high-tech nga era mga kaigsuunan. Muna nga pasalamat, ano? Pero susad na ito lang puling ipulaputi, usahay masubo ta mga kaigsuunan tungod kay pinaagi usab sa mga moderno mga nga kagamitan, no? Ang uban nagbuhat og krimen. Usahay ang mga yano og mga linghod nga mga hunahuna sa mga gagmay nga mga kabataan, buraga namantsahan pinaagi sa paglantaw sa mga advertisement or sa mga ginapasalida labi na gid sa ilahang nga mga cellphone, no? Muna nga dapat aware mo mga ginikanan, especially sa mga parents, nga ambantayan ninyo kung unsa ang inyo hanga ginahatag sa inyo mga kabataan, og lantawa og i-check kung unsa ang ilaha nga ginatan-aw matag adlaw, kay basin unya og wala ta kabalo, wa ta kabantay nga usa ka panahon na lang ana, no, naghikog na imong anak or nibuhat na siya og pagkrimen, pagpangawat ba or pagpatay ba, og pinaka worst pagyud sa tanan kanang pagpanglugos tungod kay available namang good tanan, dili parehas kani adto nga TV lang, no? Katupag yung naay burot sa likod na imuhang monitor, dili parehas pod karon nga mga flat screen na. Na sa una, wag yung kailaing lantawon. Diha yung ka sa mga salida sa mga ginapalabas sa television kani adto. Pero karon na kay option, no? Pwede ka mag taon antina, pwede kang magsili kung unsa imuhang tanawon, pwede ka ganahan i-scroll lang nimo. Pero ang atong ginalantaw diri mga kaigsunan is kanira ba unta nga mga gamit kini nga mga teknolohiya ang ra bagit unta nato ning pasalamatan, no, bigin sakyanan sa una magdaro tao pa ganito kay wa pa nila ma gitaw na to og kanang masayran nga pwede na idaro ang kabayo o ang kabo, ang baka. No? Sa dihan lang nga ni dar, na naipagdaro ang baka ang gigamit o kabo ba, naka-invento na po o mga heavy equipment, no? Sama ng mga traktor. No? Nya, mo lagi, kana siya gihimo para nga mugaan ang ato ang trabaho. Para sa nahang motor. Kana gipalita, no, na develop na siya para nga ang ato ang pagbiyahe sayo na lang, dili na ta magsigi og baktas. Pero ang nahitabo karon mo na man gigamit pag drug test, drug race, mura may noon ta og drug pang drug, pag drug race dai mga kaigsuonan, no, mo na ginagamit gihimong panggukod, naay daghan nga mga kinabuhi ang nakalas niya, di ra bagyod mga idaran, mga batanon pagyod. Muna nga atong gina-review karon mga kaigsuonan ang mga panghitabo sa ato ang palibot nga dako kaayo siya og epekto sa kinabuhi, labi na gyud ni adtong mga tawo nga tawgo natog na abusaran ang mga gipang-invento sa mga tawo, no, sa mga inventor. Muna nga i-try na to og analyze mga kaigsunan kung kinira bang gamit na ko is makaayo ba ni sakwa or makadaot. Ngay daghan kay nga mga bata karon nga wa na, no, dagko na kay dinte sa ilahang mga mata,
di na makaklaro tungod lagi kay sa registration. Taas kayo og registration kining cellphone, no? Unya wala ra bagay mga public advisory mga kaigsuonan nga ato ang madunggan labi na gyud sa mga produkto nga ato ang ginapalit. Wala gyud mga warning na ato ang madungog sila nga oops pag ni paggamit mao ni ang mahitabo, kung mamasipyat mo sa paggamit mao po ni ang mahitabo. Pero mga kaigsuonan, kini lagi mga butanga is gihisgutan na ni siya pila ka no, wala pa si Kristo ani, no, wa pa magipakataw si Ginoong Hesus Kristo. O kini si Daniel na apan ni siya sa under pa ni siya sa captivity sa Babylon mga kaigsunan, pero naghisgot na siya nga in the future ang kaalam daw dili lagi daw di ay ang kaalam mo uswag. Unya sa akong gikaingon ng daan kaganina, dili lang kay ang kaalam ang niuswag, kundili hasta pod ang behavior sa tao mga kaigsunan, no? Kay lagi dili na needs ang gipairal karon, di na unsay gikinahanglan nimo ang gipairal, kundili ang wants na nimo, unsay na imo ang gusto ko ani. Pag di na pod imong ilistan, gusto na pod kag pikas. Kay ang tao lagi walay katagbawan. Now ato yung subton mga kaigsunan nga kining gadget nga or mga teknolohiya or mga kitaw na to og mga mekanismo labi ni kini mga sakyanan, usa sa mga katuyuan nganong naan ni para lagi mapagaan ang ato ang trabaho, dili na ikaw mo karga, bakho na, no, bulldozer na ang modaro, bulldozer na ang kitaw na to og mo plane, di na ikaw magsigpala, sakit gud sa hawak, no. Pero usahay kining mga teknolohiya nga naa sa tua nga palibot karon, usahay maoro ba gid na imupatay sa tua, no? Ang motor kumidyahe na patakay iyog padagan, pila na ka kinabuhi ang nawala ana mga kaigsunan, no? Unya pila na pud ka mga kinabuhi or pila na ka mga kitaw na to og maayong panglawas ang nawala og naapektuhan tungod sa mga teknolohiya, mga gadget nga ato ang gigamit. Dili ingon nga dili ta mo gamit, wala ta giingnan nga di ta mo gamit, ang ato alang natay proper discipline kay ang target ana mga kaigsunan, ang side effect ana kung masipyat tas paggamit, doon na gitay atubangon ana, doon na gitay pamation. Usa ana mga kaigsunan ang ato ang health, ha? Muna nga amping ta mga kaigsunan karon, duha man ni ang ikaduha, no, ang una gisgutan ni Daniel nga in the future ang kaalam mo uswag, no? And then karon kung basahon nimo dito ta sa New Testament sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 nga ingon din he nga this know also that in the last days perilous time shall come, no, unsa daw kuno makalilisang nga mga panghitabo ang muabot kanos sa katapusang mga adlaw. Unsa day naa didto or unsa day mga mahitabo, no? Ipaday na to pagbasa mga kaigsunan, for men shall be lovers of their own selves. Oy, ang mga tao di ay nahimo nang mahigugmaon sa ilang kaugalingon. No? Unsa pa gyud? Covetous, no? Dali ra maibog, unsa gamit sa uban, maibog dayon, no? Pag niyon lay nga nagkalanas lay bagong sakyan, balit pud ang kagimo. Unya dili ka gusto nga matopngan, di po ka gusto nga malabuan, no? Unsay mga butang nga naa sa uban nya maibog ka, mulay gingon nga usa na siya sa mga makalilisa nga mga pangitabo labi na gyud sa karakteristik sa usa ka tawo mga kaigsunan. Usa pa gyud gingon dinhi, boasters, no, mag gitawag diri og kanang hambugiro,
no? Na dili lang yun kabalo mo paubos at kaugalingon. Ipanghinambog yun kung unsay naa. O niya, usara ba ni siya sa mga kinaiya nga gisgutan nga mutungha sa ato ang panahon karon? Nganong mingon kog sa ato ah? Tungod lagi ka, naghisgot man guni siya nga mutungha daw ni siya sa katapusang mga panahon. O niya, gitawag siya makalilisang. No? Muna nga, ato nga gina-encourage ang matag-usa. Kung say naa sa tua, dili na to ipasigarbo. No? Kung say wala sa tua, dili punta maibog nga to sa uban. O kung say naa sa tua, pwede po na to ning ishare nga to sa ato ang isig kataw, mga kaigsuunan. No? Kay dili tanang ang ato alang kaugalingon mo'y ato ang gihigugma. No? Unya, mao akong giingon ganina nga kaning bitong pag gitawag na to og pag-increase sa kaalam, ninunot ani ang kinaiya sa tao, no? Tungod kay bright ka on sa mga butang nga naa sa imuha. Mao na ni ang mga hinungdan nga nag-away na, nasod batok sa nasod. No? Tanawa ra gunang dili pa lang kay dugay nga nahuman nga gira sa Amerika og sa Iran. No, dili mo sugot nga magbuhat mog inyohang nuclear weapon din ha. Kami lang gid ang naa. Para dili mapadayon ang magbuhat, do na gyud gira nga mahitabo. Inala kahitik mga kaigsoonan. No, nga kining technology pwede ning gamiton para sa pagbungkag og pag-erase, pag-delete sa usa ka nasod. No? Unya, ang kinaiya sa tao pag naa-naani, they are called boosters. Proud. Nya gitawag din blasphemers. Unya, sunod ani mga kaigsunan, kaning gitawag itong disobedient to their parents. Dili mapasalamaton, dili balaan. No? So, money ang mga pipila ka mga butang nga kinahanglan na to nga mapansin, kinahanglan to nga mabantayan. Kay basig wala ta kabalo nga sa mga butang nga naa ato nabatnan, munay hinahinay nga nag-ot-ot ka nato, no, gikan sa imoralidad nga mga buluhaton. Og money ang nagtukmod ka nato nga makalimot kita sa pagserbisyo ngadto sa tuang labong makagagaho mga kaigsuonan. Og usahay mao pa ni ang mutukmod sa tuang mahimo kang tapulan sa pag-ampo, no? Mahimo kang tapulan sa pag-worship, mahimo kang tapulan sa imong inadlaw-adlaw nga mga gibuhaton tungod lagi kay na-focus na ka sa mga entertainment nga naa karon sa teknolohiya mga kaigsunan, which is nindot man untang naana pero naatay gitawag og proper discipline para nga dili maapektuhan ang ato ang maayong panglawas mga kaigsuonan. Muna nga ato nga ginauhag ang matag-usa, no, labi ni gyud sa mga parents kay maabi ani ang mutapal, money ang mo provide, mo supply sa ilang mga kabataan din. Atong itarongon og select ang mga butang nga need sa ato ang mga kabataan og makaayo usab sa ilang physical or lawas nun nga kahimsog mga kaigsuonan, no? Kay usahay pag dili lagi na to mabantayan, di na to matagaan og role may tungod sa paggamit sa mao nga gadget, din mo lagi magka problema tay ning abot sa panahon mga kaigsuonan. So mo to ha ang mga duha ka mga butang nga gisgutan sa balaang kasulatan. Una, ang kaalam daw ni Uswag naanata karon sa era nga diin taas na kayo or nata sa taas na kayo nga level sa to ang technology. Unya, gigamit na to ni para nga mapagaan ang ato ang trabaho, mapadali ang ato ang transaction o dili tamalangan sa matag-usan to ka mga gimbuhaton. O amping ta, painomdom lang ni sa to nga dili ta makalimot nga doon na tayo gitawag na to disiplina sa paggamit ani. Kay usahay ang maayong butang pag maabusaran, maunay muhatod ka na to sa pagkalaglag mga kaigsunan. Apektado imong maing panglawas, apektado ang imuang relasyon sa imuang pamilya, sa imuang anak, o sa imuang asawa, sa imuang ugangan, o sa bisan kinsa, no?
apektado ang imuhang buluhaton, apektado ang imuhang transaksyon tungod kay wala lagi kay igo nga program o system nga ginasunod mga kaigsunan. Ug ang ikaduha nga existing sa tuang nga panahon karon kana laging kanunay nimong ginuhuna ang imuhang kaugalingon, no? Nakalimot na ka sa imuhang palibot nimo, nakalimot ka sa imong higala, nga doon na po dahil kayo gitawag na itong obligasyon. No? Di li kumuhatag, no? Bisag pipila lang ka mga sintimo ba, or doon ay mangayo sa imuha, or doon ay mangayin mong tabang, or doon ay mudool sa imuha pang emergency, ngayon ka na dili jud ko mutabang yun, no? Kay Igor Niskua. No? Bantayan na to kay basig usaka nga natakboyan ani, mura mo po din isang sakit, basig usaka nga naaani, then at least naman mintras sayo pa atong nang maanam-anam og pull out, no? Maanam-anam na to nag-ibot sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan kanang kanunay lang nga ikaw ang kanunay lang ikaw ang sentro nya kanunay higugma nimo nga gihigugma nimo ang imuhang kaugalingon labaw kay gitaw na to og kanang wa na kay panlantaw sa uban. Kung unsa ang ilang gikinahanglan, wa na kay labot anak nila. Na mo na gitawag og lovers of their own selves. Unya kaniliging covetousness, bantayin na kay usahay mo resulta na siya og pagpatay, pagpangawat o bisan unsa nga krimen nga konektado ani nga pagkaibog mga kaigsoonan. And then kinahanglan we must be humble. Unsa mga butang nga naata kinahanglan nga mapagkumbaba daw ta unsay panganan niya, be humble, no, na mapinobsanon ka kay bisan kinsa nga nagapaubos yung kaugalingon ang Ginoo iyahan na nga ipataas mga kaigsuonan. Okay, so nini mga orasa dako kita og kalipay pagpasalamat, no, ilabi na gyud sa ato ang labaw makagagahom saya nga pag-guide sa ato. Kini lang mga butanga ang gusto nako nga mahisgotan og mapamalandungan nato nining mga orasa labi na gyud sa ato nga paghisgot karon nga kini ding teknolohiya ay gisgotan ni siya sa balaang kasulatan na part ni siya sa prophecy nga mulungtad sa umalabot nga panahon og karon dili malalis nga naa na ta karon sa panahon nga diin high tech na karon. Friendly advice lang mga kaigsoonan, ato ni siyang gamiton sa maayo nga paggamit, ato ning pahimuslan sa maayo nga pagpahimulos nga kanabang imo nabat na imo nang gibat nabatnan para sa usa ka katuyuan, no? Magamiton nimo para sa pagpalambo sa imuha nga na gitaw na tuog pagpalambo sa imuha nga maayo nga pagkinabuhi mga kaigsoonan. Okay, so ang ato ang oras wala gyud tay igo nga panahon. Kita na lang kanunay nga mapasalamaton labi na gyud sa ato ang labaw makagagahom sa iya nga kanunay nga pagproteksyon kanato kanimo kanatong tanan og paghatag sa ato matag usa ka mga panginahanglan sa material sa pisikal labi na gyud sa espirituhanong butang. Okay, labi na gyud nini mga orasa nga ikaw ug ako na sa inyong matag usa ka mga lingkuranan nagahigda ta, no? Nagalingkod ba or nagapanihapon na ba? I hope nga ato nabatnan ang kalinaw sa ato mga unhona, kapiskay sa ato mga lawas nga mo'y ato ang kapital mga kaigsoonan. Okay, so before ta mag-end sa ato ang program o banigyapon ko ninyo mga kaigsoonan, ato yapon nga taposon ang ato ang programa, pinagi gihapon sa ato ang pag-ampo mga kaigsoonan. Ako tamo nga invite sa pag-uban sa ato ang closing prayer sa ato ang pagtuon karon og mag-ampo kita. Dalay gyud og silimbahon among Dios, amahan namo nga ikaw sa kitasan sa mga langit. Ginoo, we are thankful kaayo labi na gyud sa imong grasya og panalangin nga among nadawat dagikan kanimo sa matag adlaw. Salamat usab labi na gyud sa ato ang mga listener, viewers nga nagalantaw karon. Ikaw unta mag-bless kanila, labi na gyud ni atong dunay balatian. Hinaot Ginoo nga ikaw mag-aayo, mag-hikap kanila aron nga sila makahimo sa pagdaig, pag sampit, paghimay sa imong ngalan.
ikaw ta maga-bless nini nga mga istasyon sa mga staff, sa mga CEO, manager. O ginaot nga ikaw mag guide ka na mo, labi na yun sa mong pag-travel, sa mong pagpamauli nini mga orasa, makadangat kami sa mong padulungan, nga safety. Ginaot ginaw nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo, magapasaylo sa mong mga sala, o kininta na mong ginapasalamatan, ilaw mong padawat, pinag-isangalan gahom ni Ginoos. Amen. Temporary na po kita nga manamilit nga kaninyo mga kaigsoonan, apan nga kanunay kita nga nagadapit sa pagsubaybay sa to ang programang Ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon og samang tagnag samang istasyon, Brother Junard Iconar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Как плариться на...
1: Exciting!
2: Santon Plus Gold.
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lami nga kung kung sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi eh. Buntag na po, walay. Halang niyo mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanoy ba? Sa puro, banana, mangkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
6: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa o una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pang pakusog.
8: Turbo.
9: Pang padugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
16: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints og kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan.
1: katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
15: Kaklarex sana.
19: Exciting.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
20: Abang na.
21: Exciting. Time check is 7:03 in the evening.
22: DSK Tambayan sa Katrupa. DSK Tambayan sa Katrupa. DSK Tambayan sa Katrupa.

0: Bye-bye.
1: Kak Clarex, sana!
2: Exciting!
3: Ayan, paskang lami, ah! Ayan, lami kayo ang pandisal. Opo. Okay lang. Baliktad.
4: Ay, Mike. Ano nangyari? Wala yung Mike?

Ayan, we're back. Ayan, balik tayo. Parang nakakaloka yung damit ko. Sexy naman. Sexy naman talaga. Nakalimutan ko ata magsuot ng bra. Ang sexy dito, baka maano ako nito. Ma-LTFRB ako nito, ma-NTMCRB. Hi, this is your sexy angel. Takpan natin. Opo. Your DJ for

0: tonight. Your sexy angel. Ayan mo, shout out po tayo. Time check is 7:15 in the evening. Ayan. So, kumusta po ang ating Monday sa mga oras na ito? May 11, 2026. Ayan. Baka mas dako pa na yung ako nga bilbil kaysa sa ako nga boobs. Ayan, kumusta mga katropa? Andito po tayo sa baka, ano, sa tambayan, sa katropa. Ayan. Ayan po. Sige po. Ay. Oo. Ano nangyari dito? Ayan po, ang laki-laki ng monitor dito. Kumusta po? Ayan, babasahin po natin ang ating mga, ano, pagpapa-shoutout. Shoutout po kay Engineer Irving Jan sa Cebu. Ayan po. Hi, Engineer. Saan po kayo? Sa Cebu kayo, sir, di ba, Engineer? Kay Ma'am Jing. Kumusta po, Ma'am Jing? Ayan po. Opo, ayan. Oo. Sige po, si Ma'am Sle. Hi, Ma'am Sle. Tumawag po siya. Hi, sir. Pit-pit Digal. Opo, dyan lang po siya sa Matina Crossing. Ayan, sa Matina Crossing po si Sir Pit-Pit Digal. Ayan po si, shoutout po si Belenda. Hi, Ma'am Belenda. Sexy kaayo ka, ma'am. O nakalimut kong ano, wala namang kukoy damit masuot, kaya ito na lang talaga. Oo, nakalimut kong brand. Joke. Ayan, nakalimut kong brand. Kumusta po mga katropa? Opo. Tawanan nga natin. O wala ta akong ano, hindi ako mag-ano dito kuya sa ating technical. Yung laughing mode natin. Parang ang hirap kasi tawa ako ng tawa. Nakalimut kong ano, nakalimut kong atakpan na lang natin sa mikropono ang ating cleavage. Opo. May cleavage talaga. Kala ko lalaki. Ako nga babae pala ako subong. Today babae po ako. Ayan, kumusta po sa ating mga tagapakinig ngayong oras na ito? Diyan po sa Cebu. Umabot pa tayo ng Cebu kasi po sa lahat po nag-share. Please share our live po sa ating digital live. Ayan po. Meron tayong bagong segment, no? Magpapaano tayo, magpapa-ut nga, utong. Ut nga? Magpapa-utong tayo, yung taasan ng utong. Opo. Yung parang, ayan. So, sino mong, yung ang tawag niyan, yung you need to control your voice is not a muscle control. Sinong marunong mag-muscle control? Tuturuan ko kayo how to do muscle control. Ayan po, Ma'am Belenda. Opo, marunong po kayo mag-muscle control, ma'am? Ayan po. Sino po yung marunong mag-muscle control dito? Ayan si Ma'am Jing. You know how to do muscle control? Opo, oo. Yan, sa mga babae kasi talaga, kailangan natin marunong mag-muscle control. Ma'am Belenda, how to do muscle control? Opo. Doing the muscle control talaga is oh, masarap pag marunong ka mag-muscle control kasi maraming lalabas sa'yo. Lalabas na pawis. Opo. Kasi when you do muscle control, magkakaroon siya tigas ng ano, yung stomach. Opo. Yung parang firming siya sa abs. So, when you do muscle control, you can, ano, alam mo yung kailan parang titigas. Oo, may titigas talaga. Opo, may matitigasan. Opo, kasi po, you do muscle control. ibang tigas yun, ay, Sir Irving. Anong tigas yun? Oo, shoutout po kay Leo Herbolario. Opo, dyan sa saan po siya ngayon na lugar. Ayan po. Oo, when you do muscle control sa mga kababaihan, di ako marunong yan. Tuturuan po, tuturuan. Sino po gusto magpapaturo ng how to do muscle control po? Tatayo lang po tayo ng ganyan, no? Ayan po. Hindi, kailangan lang natin i-push yung button. Yung button ng ano, i-push. Parang you need to, ano lang, you need tigasan nyo yung dito sa abs nyo. And then parang ipitin nyo lang yung bilbil, yung parang you need to make it ano, parang i-ano nyo yung, tigasan nyo yung muscle nyo in the stomach and then in the tummy. So that, pag once may iniipit kayong something doon sa ilalim, maraming lalabas sa umiipit. Kasi, pag once ang babae marunong mag-muscle control, yun ang pinaka-climax sa mga ipitan. Ano ba? Ang aga-aga, kuya. Muscle control yung pinag-uusapan natin. Parang bumababa tuloy yung damit ko pag pinag-uusapan ng muscle control. Hindi. Kasi when you do muscle control, there is a contraction. Hindi po construction, ha? Contraction. Oo. Iba yung construction. Kasi kapitbahay nyo yun na constructor. Construction worker. Opo. Alam nyo, pag you do muscle control, opo, this is health, ha? O, when you do muscle control, you want to have your abs, parang to flatten your abs. Kailangan, yung mga babaeng hindi marunong mag-muscle control, malalaki po yung tummy. Opo. Diba, Ma'am Jing? Opo. Ano ba, Ma'am Belinda? Opo, di ako marunong niyan, Ma'am. Sexy ka ayaw. Ma'am Belinda, you know how to do muscle control? Ipa-practice natin yung muscle control po. When you push like this, yung parang, ah, yan. Tapos, ipupush mo ng ganyan, tapos, hihilain mo nung ganun. Yung parang, you need to tighten up. But then, para contraction na nangyari doon sa ilalim. Opo. Pag may pinasok tapos may contraction, ano yung sinasabi ko dito? May contraction, ang daming lumalabas. Promise. Hindi. Lalabasan po kayo ng pawis, saka titigas po yung magpa-firm po yung abs nyo. Oo. Sir Irving, itatry nyo po yung ano. Ayan, itatry nyo po yung muscle control, Sir Digal. Tell your wife or tell your partner, your wife or your, you know, do the muscle control. Magpaturo kayo kay Sexy Angel. Mag-follow kayo sa akin. Tuturuan ko kayo how to do muscle control. When you do muscle control, ay nako po, ibang usapan po talaga yan. Masasabi nyo, oh, grabe, sarap naman nito. Masarap siya sa pakiramdam when you do muscle control because there is contraction na nangyari inside. Opo. At saka, mag-aano yung muscle nyo talaga, maninigas. At saka yung pag once inside, merong nakaipit doon, whatever kung anong nakaipit doon, syempre may mga ugat-ugat na nakaipit doon. May pumasok ng malaking ugat. Ano ba? Aga-aga. Time check is 7:23 in the evening. This is your Sexy Angel. Opo, sabi nga, huwag ako makalimot ng aking ano, ang sino pong DJ ngayon. Ayan. Sige po, sino pong gustong magpa-request? Opo. May request po kayo. Pag magmamuscle control po kayo, gumamit po kayo ng turbo. Opo. Turbo. Opo. Pag nagtuturbo kayo, that is supplement. Opo. Pag once pinaturbo nyo si mister, ayan, tas you do muscle control, ay nako po, may laban. May laban. Opo. Lalaban po. Oh, may kalaban. Ayan, sige po. Tuturuan natin kayo how to do muscle control. Anyway, meron ka rin tayo ng parang we gonna try the karaoke. Opo, karaoke. Tambayan sa karaoke sa ano, katropa. Oh, may karaoke tayo. So, kakanta tayo ng song na parang to make it as alive and kicking. Anyway, guys, sisigwi ko lang po talaga yung ating beauty products. We have beauty products, yung eye cream. So, nilalagay ko sa ano ko. Ang sexy naman talaga ng damit ko, guys, no? So, hindi naman lumalabas yung ano ko dyan. Opo. Tatakpan natin. Tatakpan natin kasi baka Mama, LTFRB tayo. Ayan, sa lahat ng gustong magpapaliit ng ano, namu-problema ba kayo how to paano liitan yung ano, yung mga dito, yung mga bukto natin, ano ba yung tawag, yung arms natin? Usually kasi pag nagkakaedad na tayo, nagsasag talaga yung mga muscles natin, like dito yung mga biceps, tawag yung biceps ba yan dito? Ayan, so kailangan. Pero nagbasa-basa yung ilok ko dito, guys. Nga grahambal lang ako ng ano, ng muscle control. Kaya nag-wet ang akon nga, ang akon nga ilok. Kuya, mayroon kayang ano diyan? Meron ba tayong ano, may hindi ako nakadala tissue. Nagbasa ang ako ilok, guys. Pero in fairness, hindi naman siya, hindi na siya mabaho. Sinong gustong mag ano? Parang biglang magtilap doon sa ilok na ya. Pero hindi naman, maputi naman ata yung ilok ko, guys, oh. Ayan. Oo. Ay, oh, kuya, maputi yung ilok ko, in fairness. Oh. Maputi yung ilok ko, ha. Oo. Pero hindi pa ako nakashave niyan. Alam mo yung parang maputi pa yung ano, parang dito, parang maputi yung... Alam nyo guys, kasi yung sa mga ka-sexy natin dyan, pag maputi yung ilok nyo po, sobrang ano, malaking factor yan sa being a woman. Pag maitim yung ilok nyo po, naku, ibang usapan po yan. So kung maitim, oy, in fairness ah, o, kailangan ko talaga, kailangan ko na talagang mag-ano. O, parang mag-ano ka, mag, ang tawag nito mga katropa, pag once manggood, pag natitense ka, di ba nagbabasa yung armpit nyo po? Opo. Iba yung magbabasa, buti na lang yung armpit nagbasa. Pero somewhere down there, gadry. Guys, kung nagda-dry na po kayo, have your Fern E Vitamin E. Why? Because our product in iFern po, the vitamin E po, make you, ano, tawag niyan, hindi po kayo magkakaroon ng dryness sa skin. Kasi it's really good for the skin. And it's really good for the, sa mga babae po nag-perimenopause, opo, sa mga babaeng 40 pataas, kailangan na nating uminom ng vitamin E po. Our Fern E Vitamin E is more potent compare sa ating ano, compare sa leading brand. Ayan. Kaya po sa lahat pong magre-request, ayan po. Shoutout po sa kay Leo Masarbolario. Shoutout po and then kay Sir Miko dyan. Sa katropa kay Sir Kai Porokawa. Ano ba yan? Si Bukaw Team. F4 Team, kay Ma'am Luz, kay Sis Luz, kay Sir King, and kay Junjun. Hi, kumusta po kayo dyan? Pa-share po ng ating live para may pakinabang kayo sa mundong ibabaw. Anong gusto nyo nga? Ito, gustong-gusto ito ni Leo na, ni Mr. Herbolario na music, yung papasukin, gusto ko lang namang, diba ganun, kuya, meron tayo niya, no? Buksan mo, papasukin ako. Ayan, papasukin talaga kita. Kasi bubuksan ko at ipapasok ko kayo. Sige ba kuya, check it out baby, yung ating papasukin ako. Oo, kay siya, ano yan? Kay ano yan? I-dedicate natin yan kay Mr. Leo Herbolario, yung papasukin ako. Ayan po, pa-shout out po ma'am, Sun Life. Hi ma'am, Sun Life. Opo, hindi ko po nababasa ito. Salamat po sa aking eyeglass. Opo, ilalapit natin kuya. Ayan, thank you po sa ating vision. Ayan po, hi, request na ko sa'yo, sayang. Ay, flame. Kuya, may flame tayo. No, flame. Flame. Meron tayo. Ayan, meron tayo. Ayan po, Nestle Conquerors. Ano, how to pronounce this one? Sun Life. How to read this one? N-E-T-T-T GTLE, Nettle Conquerors. Shout out po Ma'am Delenda. Hello po, my sir, ay Ma'am Jing. Opo, tutugtog natin po ang Flame. Makali. Ma'am Jing, hindi po makalibang. Malabasan po kayo. Ayan po sa ating ano, sa ating ano, ang saya-saya ngayon. No? O patugtog natin yung Flame muna. Kuya, meron na ba tayo dyan? Kuya, ang Flame. Ayan. Sige po. Habang hinahanap natin yung playlist natin, shout out, ma'am. Yeah, shout out po. So, ipapa-shout out natin sa lahat ng magsha-shout out. Ayos po. Shout out po. Thank you. Thank you so much, Ma'am Belinda. Ayan po, from Sun Life. Oo. Pag may sun, may life. Pag may life, may sun life. And para lang pag may herbal life, is for life. Ayan. So, tuturuan po kayo mamaya how to do our shake. Like ako, naglo-lose weight ako from 80 kilos. Ngayon, pababa na yung timbang ko. Ayan. Thank you, Herbalife. And of course, my vitamins to have my sexy and gorgeous body. Thank you so much for the vitamin D3. Our power trio, vitamin D3 ng ating Fern D, Fern, Active, and Milka. Of course, our Solomix. Yan. Thank you so much po sa ating mga nag-follow at nag-share po ng ating live. Okay po, patugtog natin. Okay na? Patugtog natin yung Flame Chicken Away, Ma'am Belinda.
1: Tambayan sa Katrupa, DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kung kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert tennis, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga
15: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
17: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
20: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
21: Kaklarek sana!
22: Exciting!
23: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
24: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
25: Magkakaon lang kita og lami. Pero mag-una, mampong kasabaan eh.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
26: Tambayan sa katropa.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
27: Exciting!
28: Ayan! Exciting! Opo! I'm back! Your DJ, Sexy Angel! Ayan! Shoutout po tayo. Opo, may request po tayo. Kay Kali. Oo. Nay Jemaya Kali. Oo. Kay, hi, sis Sli. Hi, kumusta sis Le? Kumusta po? Ayan po. Meron po silang request ng kay Justin Bitter. Kay Justin Bieber. Oo, yung DCCS. Unsa man na siya? Meron tayo niyan? DC size? Die size. Oo, meron tayo. D-A-I-S-I-E-S. How to pronounce that? Die size? DC size? Die size? Oo, ano yun? Opo. Shoutout po kay Nigel McCauley. Thank you for tuning in. Opo, taas natin yung ano, baka mahulog na yung damit natin. Sobrang sexy na damit natin, Cole. Murag mangli-li, ginatang cleavage pod. Opo. Ayan. Oo, kumusta naman po yung request ni Ma'am Jing, yung flame pa yun? Flame, fame. Fame! Opo, yung fame. Oo, Nettle Conquerors, Ma'am Belinda from Sun Life. Hi, sis. And of course, request niya ni Ma'am Jing Pigaredo. Opo, yung flame. Kay Sir, ano pala, ito sa Nabua, si Sir Pit Digal. Opo, sa Nabua po siya. And then, kanina po, si Sir Irving po, fresh from Cebu. Cebucaw. Cebu City. Ayan. Hi, kay Leo Masa Herbolario. Opo. May ano ako, may song ako para sa kanya. Buksan mo, papasukin ako. Ayan. Gusto ko lang naman malaman mo. Ayan. Yun, para yun kay ano, requestion kay Mr. Herbolario po. Kasi gusto niyang papasukin talaga. Sinong papasukin niya? Ayan, kay Sir Irving from, kay Engineer Irving in Cebu. Meron po kayong request, sir. Ayan. Anong request niyo po? Anong request niyo po? Muscle Control Turbo. Turbo Capsule, meron po tayo yan. Available po sa ating mga nationwide po tayo, no? Mabibili po yung Turbo natin. Turbo Supplementation. Supplement for sa mga kalalakian. Opo, na gustong mag ano, mahumahataw. Oo, mag-bing. Bingwa. Ano yan? Ah, sorry po. Oo, baka may mga religious people dito hindi makarelate sa atin. Ayan po. So, mag time check is 7:46. This is your sexy DJ Angel. Parang tatawag. Daw, biga-biga lang yun na yan. Ayan po. Sige. Baka malagpot ang akon. Ano ang akon nga? Brace sa... Iba pag naka-brace kasi stricto kasi ang akon nga parents. Ayan. Opo, sana po yung ating mga ano, sa ating thank you po sa mga nagsusubaybay, na nagsusubaybay. Kumusta? Hindi na po nagbasa yung ilok ko. Nagbasa yung ilok. Ayan. So, kantahan natin. Oo, may karaoke tayo dyan. Magka-karaoke tayo. Subukan natin mag-karaoke. Opo, yung... ano, yung tugtog na ano, yung Kinsa Siya. Opo. Meron ba tayo yun? Magpapa-YouTube tayo. Sino gusto magpapa ano, yung magkakaraoke tayo tapos sinong gustong kumanta? Oo. Tatawagan natin. May segment tayo niya na tatawagan natin, magkakaraoke tayo tapos tatawagan natin or may tatawag tapos pag natuloy niya yung ano, perfectly done, magpabigay tayo ng GCash. Ayan, magpapag-GCash po tayo. Oo, Sir Irving, shout out po. Sponsor po kayo ng GCash. Oo, live po tayo ito, ano, nationwide po tayo. Nananawagan po ako sa'yo. Okay, Engineer Irving from Cebu. Opo, meron po siyang construction firm. Ayan po. Kay Sisle, pwede po yan. Si Sisle, meron po silang i-ano natin yung inyong ano, meron po, kailangan nyo ba ng car? Car rentals. Ayan po, i-contact nyo po ako or i-add po ang kanilang contact nyo po ako and then I will introduce to you kay Sisle po. Meron po silang car rentals. Oo. Ako din magpaparenta po ako. Ayan po, shoutout po sa lahat ng kailangan. Sino po yung magpapa-party? Opo, your host po, your DJ Angel po. Very affordable po ang aking ano, ang aking talent fee. Opo, oo. Ano, pwede natin pag-usapan po. Every minute pumapatak po tayo. Ano yan? Taxi. May mitruhan. Ayan, sige po. Sa lahat ng gusto may magpapa-birthday, opo, nag-host po tayo ng mga event po. Your sexy angel. Opo, humahataw po sa mga ganyan. Ayan po, sa lahat po ng gustong ma-experience ang kakaibang muscle control, mag-turbo po kayo. And of course, ito po. Habang sobrang busy yung schedule natin guys, wala tayong time magluto, I will introduce to you my, ito po, pangpaliit ng ating mga, ito, this is my Herbalife Shake. Opo, ito po yung bine-breakfast. Like, ito yung i-dinner ko ngayon kasi tinatamad po ako magluto. So, I have my Herbalife. Ayan, my Herbalife Shake po. Ayan. Ito po yung ginagamit, iniinom ko every night. If you want to lose weight, safely. Ayan. So, It's very convenient po talaga ang Herbalife, guys. Kasi ilalagay nyo lang po sa tumbler nyo. Ilalagay nyo po dito. 2 scoops po siya. And then you're gonna put cold water. And then isi-shake nyo lang ng ganyan. Da, para siyang energy. But that is full meal na po siya. So, talagang very safe, very healthy po. All 90 countries all over the world po ang Herbalife. Herbalife is more than decades na po talaga. So, I can guarantee, ako from 80 kilos to, nag-lose weight na po ako ngayon. Kasi lumaki talaga ako, nag-60 ako lately. So, ngayon, pababa-pababa na din yung ating timbang. So, abangan nyo po ang aking 24 na waistline. Tiyas! Pagliliit po yung waistline ko, liliit po yung boobs ko. Wek, kala mo may boobs, no? Ayan po. So, gusto nyo magpapaliit ng ano, magpapaliit ng mga yung dito. So, very safe po siya. Have your Herbalife nutritional shake po. Ayan. Sige po. Oo, marami tayong, yes, ma'am, thank you. Shout out. Okay po. Sige, patugtog natin, kuya, yung ano, yung ano, kinsa siya. Meron siya? Meron siya. Sabayan natin yung kinsa siya. Ayan. Kantahan natin. Sabayan natin para magka-karaoke tayo dito. Sabayan natin yung music.

0: Ayan, nga nung nagloib man ka. Ayan, no? Kaya nga kanta, no? So, kaya siya nga kanta, imuan na to nag-istorya. Opo. Kanang kanta, ha? Kinsa siya. Oo. Kaya nga kanta, timely jud ka ayun na sa imo, ha? Kaya nga nung giloiban man ka, nga gihimo man ni mo ang tanan, gi-muscle control na ni mo. Baka mali to ang pag-muscle control mo. Instead nga, suyupon mo nga, iba kayo mo ya. Ah, giluwa mo mang gidyati. Nawangwang man siya. Kaya nahanap siya ng iba. Kaya nga, kinsa siya. Masarap man mag-muscle control ang silingan. Na, silingan, gid ang gipili niya ya. So, amo na, gid. Oo. Ah, may an nga gabi sa inyo. Tanan, nga nagapaminaw, subong sa, ano, diin maabot ang ato nga Sibya karon. Oo. May an nga gabi sa inyo, tanan. Opo, this is your sexy angel. Ayan. So, balikan natin ang ating Kinsa Siya na songs. Kinsa Siya, timely ka ayun na. Nga nung luiban man jud ka. Nung say naa sa iya, ha? Nga nung mangyud. Baka nga pagsimot na, gisimot ni mo imong ilok, baka man na imaho na kapiot-piot dira. Oo, kumusta naman ang imong ilok, kumusta naman imong singit? Kung itom kag singit na.
1: Oh no!
0: Oh no! Pag itom kag singit guys, oo, shout out sa mga itom og singit diha, sa itom og mga singit, sa itom og mga kuyukot. Ayan, pumunta po kayo, tawagan nyo po ako, your angel, your sexy angel at rescue. Ayan po. Meron pa tayong treatment guys sa armpit whitening, pampaputi ng ilok, pampaputi ng singit, pampaputi ng kalimutaw. Ibang usapan yon. Pag mutirik ang kalimutaw, nag-muscle control ka. kaya nga babalik tayo sa muscle control ga. Babalik tayo sa muscle control. But anyway, balik tayo doon sa ating ayan. Bakit nga ba mahal kita? Ayan. O yun nga kanta pala. Bakit nga ba mahal kita? Oo. Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Ano yon? Kahit di mo man ako mahal, ito pa rin ako mamahal ng tapat sa'yo. Oo. Sinong kumanta niyan? Si Rosel Nava? Sige, yung ganyan. Oo. Yung kantahin niya yung ganyan. Yan, tapos may emote guys. Oo. Yung parang, alam mo yung ganun. Parang, yan. Bakit nga ba? Oo. Siyempre may mahal siyang iba. Oo. Iba ako eh. Pag mahal ko siya, ipaglalaban kita. Saan ka maloko? Yan. Isa lamang at wala nang iba pa. Bumuhay. Kumusta yung ilok ko? lahat ay gagawin. Kasabay muscle control. Ayan, tumingin ka man sa iba, baby. Ay, grabe, ang sakit, Cool. Huwag ganyan, Cool. Sobrang sakit niyan, Cool. Ayan. Oh, sige na.

0: Ayan. Siguro, sobrang laki sa kanya kasi mahal, mahal mo siya. Oo, bakit nga mamahal mo siya? I love you because iba ang nararamdaman ko sa iyo. Pagkasama kita, nagugunaw yung mundo. Ay, delikado yun. Pag nagugunaw yung mundo, guys, naku po, mawawalan tayo ng mundo. Mawawala ka sa earth. Alam mo yung pag nai-inlove ka, pagkasama mo siya, pag hinahalikan ka, parang, oh, sarap naman nun, oh. Parang, makalimot ka na sa lahat. Oo, ma-out of focus ka na. Kasi, parang gusto mo na lang lagi siyang mahawakan. Gusto mo na lang lagi siyang mayakap. Na, nako po, magyayakap pa na kayo, wala na kayo makain yan. Parang loving, bahala nagsaging, basta loving, loving. Bahala ka dira. Masarap yung magyayakapan na naka-aircon kayo. Tapos lalabas kayo sa kitchen, may kinakain kayo habang nagkakainan kayo. Ay, Diyos! Kinakain niya yung ano, masarap na pagkain. Nagkakainan ba? Ano ba yan? Ano ba yung iniisip niyo? Tapos yun ang kanta? Opo. Ito pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Matagal na ako naglalandi-landi sa'yo ba? Gilandi na kita lahat kag hindi mo gud ako ginapansin. Nag-offer na ako ng house and lot. Tiyos! Daw bayot. Nagano na ako. Na. Sabi nga nila daw bayot kag it. Guys, pag nagmamahal, ang sexy angel nyo, gagawin ang lahat. Bina-vacuum yan. Bina-muscle control yan. Yung pag-ibig na walang katulad. Huwag nyo seryoso yung sinasabi ko pa. Akala nyo wala, pero meron, meron. Alam nyo yung baliw na baliw. Parang sige na. Opo, kahit baliktarin nyo po. Oo, okay lang po yun. Basta pag basta mahal kita. Ayan. Ayan po. Basta magmahal mo siya, gagawin mo lahat para masatisfy lang yung ulirat niya. Ay, ganon. Opo, ganon. Pag nagmahal po tayo, bigay nyo natin. Kasi pag nawala siya, ang kakantahin natin is, pag nawala yung pagmamahal ko sa'yo, kakanta ka ng pagmahayday na angkon mo. Why? Because you gonna regret if katulad ko, katulad niya, mawala sa buhay mo. Kasi kakaiba kami pag nagmahal. Binabacuum namin kayo at saka kami na muscle control namin kayo. Iba yung muscle control kasi nakakawala po talaga ng ano yun. Magpuputi pa yung mata niyo. Habang nakaturbo kayo. Ayan po, so ganun. Ayan, sige po. Oo, yung alam nyo yung sarap na sarap ka sa pakiramdam. Ayan po, sige po. Oo. Naglalandi-landi lang talaga. Hello po, kumusta po yung sa ating nagmo-monitor o nawawala bigla. Ayan po, time check is 8:03 in the evening. Ayan, this is your sexy angel. Break po tayo mga katropa.
1: Ingon ang pingan, nganong kalit mang gibyaan?
2: Baklarek sana!
3: Exciting!
4: XFM
3: XFM.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, Ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan nimo nga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-o kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Julian, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
4: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Sister Pain,

0: ka klarik sana.
1: Exciting!
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
4: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Tambayan sa Katropa.
5: Ayan. Nagbabalik ang inyong DJ Angel. Sexy. Nagbabalik ang inyong DJ Sexy Angel. Upo nga tayo. Paupo nga tayo mga katropa. Opo, baka mahulog tayo dito. Live pa naman tayo sa ating Facebook Live, sa ating YouTube Live. Kumusta na yung hair na ako nila? Ano na ito? Ano na? Opo, kumusta na na mga hair na ito? Dira, ah? Opo? Shoutout po! Shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa aking damit, Diana. Special shoutout po para nahubara na tayo dito, oh. Nakalimutan kong mag-ano... Oo, kasi wala akong naglalaba eh. So, naglalaba pa ako. So, wala akong masuot. Ayan po. Ayan. You're my silent angel. Time check is 8:14 in the evening. Oo, parang nagka-cleavage-cleavage talaga ako dun sa monitor ba. Ayan. Abangan po natin ang aking cleavage. Akala nyo meron pero wala yan. Opo, wala yan. Akala nyo lang meron pero wala. Wala. Ayan po. So, Gunner. Ayan. So, kumusta po yung ating mga ganap ngayon sa nakikisubaybay, sa nakiki-tune in? Ano yung, ano, may request talaga yung kay Justin Bieber? Ano yung DC size? Meron ba tayo niyan? Meron? Try natin. Ayan po, kay Sisle. Ayan po. Yan. Check it out.

0: TSK, Tambayan sa Katropa.
1: Ayan. So, that's the request of Sisle. Oo. Kay Jemea Kali. Ayan. So, another request song tayo. Ayan. Sa aking Onika Iha yan, sa kay Kitana Hill, yung Risk It All by... Sinong kumanta niyan? Bruno Mars. Risk It All. Tingnan natin po kung meron tayong Risk It All. Sige po, habang tinitingnan natin. Opo. Oo, kumusta po yung ano, ganap natin ng Monday. So pag Monday, mayroon nagsasabi... Ah, oh, Monday na po. Dapat dili natin siya iingon. O Monday na po. Dapat Monday na jud. Monday. Monday, it's a new beginning. And meron po tayong Risk It All. Check it out and just enjoy the music.

Ayan. Himala. Oo. Isang himala. Oo, humingi po ako ng isang himala, ang inyong sexy angel. Opo. Himala po talaga. Himala. Opo. Buti na lang mahimala kasi nakita ko siya. Akala ko wala, pero meron, meron. Shout out po sa aking himala. Oo, akala ko talaga wala nang himala eh. Shout out dyan sa nakikinig, sa mga walang love life. At nagdadasal po kayo ng himala. Meron at meron talagang darating para sa inyo na himala. If nagdadasal kayo na merong darating na para sa inyo. Ayan. Kung hindi po kayo maswerte sa unang bathala, meron pong ikaduhang bathala. Hindi kayo maswerte sa ikaduhang bathala, meron pong ikatlong bathala. Habang may bathala, may mga pang-apat hanggang pang-sampo. Ay, nakakaloka. Pero sabi nga nila, masaan-saan man at meron talagang himala. Sabi nga, sabi nung kanta, meron talagang himala. Ayan po. So, sino nagdadasal dyan na himala? Ako po, nagdadasal po ako lagi ng himala. Did you believe? Do you believe in miracle? Opo. Ang miracle daw ay nasa sa atin. Opo. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ayan. Oo. Muraguda siya. Lihok tao para tabangan taka. Lisudsad. Kung dili ka mulihok, magpaabot lang kag si Juan Tamad nga mahulog ang bayabas dito sa imong baba. Na, ang nahulog kay kuan man, langaw. Monay nakapait call. Oo. Ayaw lagi anak call. Oo. So, mga katropa. Oo. Ano na natin ang mga ganap na to na Monday. Monday, May 11, 2026. So, sa mga panghitabo karo mga panahon na no, sa atong palibot diri sa Philippines. Opo. Magulo ang politics. Opo. Gina-impeach ang ating VP Sara. Opo. Yun ang aabangan natin. Let's pray to our VP. So sa akin talaga, ipagdasal natin na talagang mananaig ang katotohanan at pawang katotohanan at pag-iimbot ng buong katapatan panatang makabayan. Ayan. Sabay ganun. Opo. Sige po. Habang ipapatugtog natin yung ating sayaw sa puso? Meron ba tayong sayaw sa puso diyan, Kuya? Sayaw sa puso, yung ganon. Opo. Ewan ko ba yung sabay sa sayaw sa puso, meron ba tayo niyan? O yung splash dance. Splash dance. Oo. Ano yung splash dance? Opo. Sige. Okay, time check is 8:33 in the evening. So, ilang ang bilis ng oras mga katropa? Opo. Ang oras mura gihapon gahapon. Opo, kung unsay oras ninyo diha, subong mo po dang oras na ko diriya. Walay sad. Oo. Shout out sa itong mga kaibigan diriya sa other country like Japan and other country dyan sa Cebu. Ay, my friends tayo dyan sa Cebu. Dyan sa Canada, dyan sa Dubai. Ayan po. Sa Japan, of course. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu ne. Ayan. Unakasita, unakaitay. Ayan. Ano daw yun? Denki, it means weather. Denki, it means light. Tama ba ako if I'm not mistaken? Oo. Kung tama yung pinagsasabi ko. Ayan po. So, wala tayong kanta na
kantahan nga natin yung ano, yung gustong-gusto ko yung kanta kuya, yung ano, yung music natin na Bisaya, wag na tayo Bisaya kasi Sunday hindi dapat Bisaya. Sige. Ano yung dance? Kulang naman malaman yun. Yan. Para yan kay Mr. Herbolario. Masa Herbolario. Ayan, Kaleo. That's for you.

Ayan, sayaw, Kikay. Opo. Lala. Ayan, lala, lala, lala. Ayun, sabi. Opo. Sige, sexy naman ang damit natin. Opo, mas malaki pa yung bilbil kaysa ano. Ayan, salamat sa ating Herbalife. Opo, sa ating Herbalife Nutritional Shake. Maraming maraming salamat po. Na yun po ang nagpapalit ng ating mga bilbil. And of course, our coffee na walang katulad. Oo, magkape tayo. Ang sarap ng kape natin, guys. Itong Santon Coffee Gold natin. So, kahit na gabi, pwede kang magkape kasi wala po siyang caffeine. Tama ba ako? Oo, masarap matulog nito pag nakakape ka pagkasama siya. Diyos! Ayan. Habang po, isisigway ko lang po ang aking Solo Mint. Ang aking half plus na walang katulad, ito po yung Solo Mint po. Pag nalalagay po ito sa ating lalamunan, ayan po, pakita natin. Iba yung nakikita eh. Pakita natin yung lalamunan natin, hindi po yung cleavage ko. Ayan po, lagay po natin dito guys sa mga pulses po. Ayan. Ayan po. So, ayan. Sarap ng pakiramdam, parang ikaw lang. Pag nalagay ka sa lalamunan, sobrang sarap sa pakiramdam. Ano kaya yun? Ayan, shoutout po sa ating mga nakikijoin. Ayan po, sa aking kapatid dyan sa Kapatagan, Digos Double Del Sur, ang aking kapatid na si Edino Hill. Opo, dyan sa Balatican, Kapatagan, Digos Double Del Sur, shoutout kay Edino Hill. Sa aking brother Low. Opo, sa aking kapatid dyan, mga kapatid ko dyan sa Pasian, Davao de Oro, kumusta po kayo dyan? Kumusta mong diha tanan? Tama ba na akong Bisaya? Opo. Kumusta diha tanan? Sa akong inahan diha, si Edita Hill, sa may Pasian, kumusta ka mother? I love you so much and everything. Ayan, lusog na ako guys. Nagbe-burp na po ako. Sa aking anak, salamat sa pag sa salamat sa aking shoutout sa akong anak kita na Hill. Opo, salamat sa pag-greet na at salamat na hindi mo ako gi-greet sa aking ano sa Mother's Day. Sa lahat ng mga nanay na hindi gi-greet ng kanila mga anak, it's okay po. Greet yourself. Happy Mother's Day to myself. And sa lahat ng nanay out there, Happy Mother's Day kahapon. Opo, we always celebrate a Mother's Day. Oo, parang sarap magiging nanay. Nung baby pa sila, parang ikaw lang ang buhay nila. Pero ngayon na malaki na sila, hindi na ikaw ang buhay inahan. Kasi may sarili na silang buhay. Yan, shoutout sa mga nanay dyan. Pag maliit pa yung mga anak nyo po, i-enjoy nyo po yung moment na you are together with your children. Kasi darating ang time na you are out of their, ano na, wala ka ng, hindi ka na part sa ilang kasi may sarili na silang mundo. Like my 14-year-old, may sarili siyang mundo. Yan, pag nakaalis siya, yan lang, makaalala lang ata pag may mga humingi ng pera. Ayan po, parang nakakalungkot no, na naalala lang natin yung parents natin pag kailangan ng pera o kailangan ng meron kang kailangan. Pero you need to, ano, talaga we value our parents po. Kasi pag nawala yung parents natin, hindi na po sila babalik. Opo. Kumbaga, magiging regret mo yan for the rest of your life. Habang buhay pa yung parents mo, mga mama, papa, mga lola, lolo, tell them that you love them. Parang si Elias lang. Opo, hinahalikan yung lolo niya, pinupuntahan niya yung lolo niya, binibigyan ng allowance, bigyan nyo ng pera yung parents nyo. Pag kahit maghingi man yan o hindi man maghingi, mag-share naman kayo ng bill sa kuryente. Mag-share naman kayo ng bill sa tubig. Kasi, di ba, may mga trabaho naman din kayo. So, makonsensya naman kayo. Shout out. Oo. Di ba? Ganun yun. Oo. Sa lahat ng mga anak, makikishare po kayo. Huwag kayong manhid-manhiran. Opo. Huwag po ganun.
Kasi po, pag darating na magiging parents din kayo, triple po yung sakit na hindi po nyo pinapansin yung parents niya. Ayan po. So, sa lahat ng mga bata dyan, sa lahat ng mga anak, oo, kailan nag-greet nyo ba yung nanay nyo or kahit na nabigyan nyo na kahit walang flowers pero pinagluto nyo ng pansit canton, pinagluto nyo ng toyo, giserve nyo with love, ay naku po, ang sarap ng pakiramdam nun. Iniyakap nyo na I love you mother, love you pa, I love you ma, salamat kaayo. Ganun. Opo, dapat ganun. May malasakit kayo sa inyong mga parents. Ayan. So, nang dahil dyan, ito yung music para sa inyo. Parang, ano ba talaga yung music? Yung, wala tayo yung gusto ko talaga yung, Mama, yung ganun, meron ba tayo yan? Yung kay Angeline Kin, Angeline? Wala. Wala tayo niyan. Yung mama na kanta. Wala tayong mama. Mama Mia.

0: Tambayan sa katropa.
1: Ayan. Pahinga muna. Oo, sabi nga dito. Pahinga muna. O, kumusta man yan, parang ano, takpan natin yung cleavage natin. Kaya masyado siyang ano, exaggerated. Ayan po. So, yung kanta na yan, no? Parang pahinga muna ang mga parents, papa, mama. So, sa ating mga parents, sa ating mga mama, kahapon Mother's Day special, marami tayong pakulo para sa ating mga parents, para sa ating mga mama. But, ano ba talaga ang kahulugan ng why we celebrate Mother's Day? Bakit kailangan bang i-celebrate ang mga, i-celebrate ang being a nanay, being a mother? Sa lahat ng mga, ano no, like ako, I'm a parent also, I am a mother. Grabe yung sakripisyo namin para sa mga anak namin. Kumbaga, kakainin na lang ibibigay pa. Kumbaga, gagawin namin ang lahat para sa inyo mga anak. Parang kahit sobrang, parang sabihin namin na parang pwede, pahinga muna, pero wala, hindi pwedeng magpahinga kasi hindi po pwedeng magpahinga. Yung mga bills, yung mga payables, diba? Sa mga solo parents, lalo na sa mga solo parents, shout out kay Sis Bilyanda. Ayan po. Sa lahat ng mga solo parent, hindi po basta-basta being a solo parent. Kaya sa ating mga anak na yung nanay nila lang talaga ang nanay tay, inatay. Ano, ayun ang story, nga, i-short ano natin, no? Remember guys, our parents, our mother is the ilaw ng tahanan. Pag walang ilaw, madilim talaga ang tahanan. Buti na lang meron po tayong emergency light. Ano po yung emergency light natin? Yung mga spiritual leaders natin or in the church or mga tita, tito, emergency light. But iba talaga pag may ilaw ng tahanan. Ayan po. Time check is 55 in the evening. So 5 minutes na lang po nga mubuto na po. Mubuto na po ang alas 9 sa gabi. Mag bye-bye na po tayo. And then tomorrow again, same time, 7 p.m. to 9 p.m. This is your DJ, Sexy Angel. Opo, sa inyong, salamat sa inyong pagsubaybay o pagpatanaw sa ato ang digital live, sa inyong pag-share sa atong live. Daghan kayong salamat sa mga gusto mag-request magpatimbaya o mapuhon na punta. Ayan. So, sa atong mga last parting word, opo, sa atin ngayon at matutulog tayo. Remember, pag meron tayong palpak, in every mess, there is a message. In every test, there is a testimony. Kaya, huwag tayong mawala ng pag-asa habang may buhay, may pag-asa. Kung ano may nangyayari sa atin ngayon, ngayon lang ito. Maka-conquer din natin ito. Magiging victorious din tayo. Okay po? Because of that, ipatugtog natin ang ano, parang sa wimpan. Patugtog natin, kuya, ang ano, La Isla Bonita. Oo, kasi sasayaw tayo habang magda-dance tayo ng La Isla Bonita. Opo, that's our last song for tonight. Yan. Bye for now. This is your Sexy Angel. See you tomorrow.

0: Tambayan sa Katropa.
1: DSK. DSK. Tambayan sa Katropa. DSK. Tambayan sa Katropa. DSK. Tambayan sa Katropa.
2: Kaklarek sana!
0: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlin Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlin, o Chia, gasiyok akong dumong piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Inom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapi ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inom mong Vitamin C, ha? Amping dyan, mahal. I love you.
15: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Sis the Pain.
19: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain. Reguled. Paspas kayo mawala ang pain.
18: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High in front Point of Cagayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
20: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
21: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
2: Baklarex sana.
0: Exciting.
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
22: Abang na
2: Kaklarek sana.
0: Exciting.
23: Exciting.

0: exciting.
1: Oh. Yes. Hello, B. Pero, unsa kay feeling na yung anak ako ang tingog ba? Galuya, galuya. Bilo.

0: Kung sa inyo ha karon nangita og kalingawan, nangita og makuri-kuri. Kung sa kuri-kuri on. Nangita og kanang magunit-gunitan. Uy. Kung sa imong gusto gunitan ron. Tubag ako. Kung sa imong gusto gunitan ron. Louder, unsa? Mo ba? Gusto ni mo gunitan ang kuan. Nga init ba yan na di ka mapaso, ana? Kana lang. Lahi ba yan ang iyang kainit nga makapaso kay Murag? Karong gabi una, syempre, nga to ang programa. Hatod ka na to sa mga produkto po sa Yes to Health. Ang atuang katambayayong ang atong kauban nga mapaligon ang atuang immune system. Gikan ulo, hangtod pa ah. Mao nang sa mga bibi nato karon nga galuya ang inyong mga immune system di na musukol sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ayaw kalimot nga naa kitay mga produkto sa Yes to Health na mutabang sa inyo ha. Mabalik ang inyohang alindog, mabalik ang inyohang mga kusog. Mapalitan nga to mga produkto sa mga duol na Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, o pwede sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Pwede usab ka mo magbisita sa mga duol na Yes to Health Clinics Nationwide. From there, pwede ka nga maka-experience sa ito ang free consultation sa ito ang mga naturopathic doctors. Paminaw lang gid mo sa mga programa sa XFM Network Philippines all over Philippines gid ni siya ha. Kaya na ito mga schedules. Basig pag-adto ninyo ba wala ito ang mga naturopathic doctors. Tungod kay daghan sa lag-clinic na gina-adtoan. Karong gabi una! Taas kang gasolina na no? Wow, bago lang ko nagpagas sa L.E. Leon. Hindi ko ma-imagine talaga ang pagtaas ng ating mga pamalitunon. Wow. Nag-increase na gid, nagaka-feel na gid nato, no? Pero unsaon ta man na, realidad man na, mo naman gid na siya sa tumbuhaton gid karon, maningkamot, magpadungog-dungog sa boss, na tasaan ang sweldo. Luwi kita mga Pilipino, no? Maluwi ko sa tuwa ba kay gataas ang pamalitunon, gataas ang tanay, pero atong sweldo, maura gid gyapon. No? Unsaon man pod, masabtan man pod nato nga ang atuang boss, kung magtaas pod siya sa tuwang sweldo, wala na pod, kay syempre gataas pod ang mga, nagataas pod ang mga baligya. Saon tama na? Oh! But anyway, maghisgutaron o mga butang na din na dapat hisgutan. Char. Para sa to ang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, hatid ka nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Makita niya sa tibuok kalibutan, pero kung dalikas bukid nun, naakita na himutang sa may Maramag, Valencia, and Duhaka branches diris Malaybalay, wala laing Shell. Oragid na siya. Ato ang Sir BB question. Aha naman duwa pa manigawas. Medyo hina itong internet, no? Ay, dili ni Mao. Nabalik ni mo ang question B. Dili ni siya Mao. Oh, lalalahi akong question lagi. Oh, wait lang sa daw. Wait. Ang atong Sir BB question for tonight. Puro ni siya mga what ifs eh. Ako'y nawala sa live. Sige lang, okay lang na siya. Nga din ako makita sa live. Okay, lagi kayo. Returning black. Sige, while naghulat sa to ang Sir BB question ha, live kita sa itong official Facebook pages. Paliog ba ako pa-follow, pa-like, o pa-share 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment, XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil, Zamboanga, Cebugay, and sa official radio stations and Facebook pages po sa Radyo Amigo. Anong pilit ko? Unsay feeling na uyab nimo ang ex sa imong barkada? Tinigo
1: ko pa rin ang bibig ko. Ang bibig ko, kahit wala ka na sa pinko.
0: Kausap mo, eh, kakasway mo na.

0: kanagong kanagong uyab mo sa una. You shared good memories together before. Not good. Sa tawagan ninyo, BB lang lang lang lang. BB og lang lang niya. Sa dihang kay wala mong ginag-work inyong relationship. E. Barkada ni mong nipunit. Daw. Dili ba siya awkward? I think sa uban awkward siya, no? Hoy, inyong reaction ha. Kabalo jud ko nga naagi may mga reaction ani labi na sa mga naka-experience ani nga uyab nila ang uyab nimo ang ex sa imuhang barkada. Oh! Ni imong barkada kada kang kasi giingom-ingom din asya ng iyo tagapulot ng aking kalat. Ano, iyo tagapulot sa kong basura. Linyas mga bitter. Wala mo mga linya na siya sa mga bitter. Eh kung naakay gitawag na sportsmanship, eh kanang wala na kay dapat ni iingon. Regardless kung imuha pa ng ex-husband, ex-wife na ato sa imong barkada or unsa pa man din ha, dawat-dawat din po. Diba? Depende lang gina siya sa imuha kung ginaunsa ni mo pag-interpret. Kaya kasagaran mang yun, ang madungog ni mo din ha, yuck. Tagapulot ng aking basura. Labi na ka ng pangit inyong breakup. Nangyala na. Ew. Ah, diba, diba? 0975-474-9153. May gabi po, Mami Jacqueline Labis di sa Hong Kong. Thank you! May gabi, Imi. Balita ko, magtataas ng airfare ang mga, mga airlines. Saan pag-uli, Mino? Na, may gabi din na sa imo, Mami Jack. Hapit na ko makaipon, mi. May gabi, Imi. May gabi, ipod, Ma'am Josefina Tinambunan. And also, Tinambunan family. Diha sa may Bugkaon, Lantapan. Hi, pod kang Cyril J. Dumayaka sa akin. Thank you! Salamat kayo si Bibi Hinaro Kalapan. Oy! Long time no, si Bibi. Kumusta naman ikaw? Minyo na ni ba? Ano, minyo na ni? Minyo naman siguro na si Bibi Hinaro Kalapan. May gabi, Imi, ha? Sa imo, habi. Salamat si mo always nga pag-tune in sa to ang program. It's been a long time. Wala ta nagkita-kita. Bino, Bessie, mangguga, Bessie. And then, ang imuhang assignment po siguro sa imong work, medyo layo-layo na. Oy, ato na ipalayo na niya ito ang paghahisgutan, ha? Kabalo ko nga naagin mo yung mga reaksyon. Again, 0975-474-9153. Gihinay-hinay na nako na siya. Kay reklamador kayo mo. Hello po, oh, no choice na, pero balik pohon pag stop na war. Sige lang, mi, pohon. Oh, anak yun na siya. Pero bitaw ha, ang ato mga katropa karon ay magkabala ka kay maski pag naay price increase sa to ang mga pamalitunon, ang ato mga produkto sa Yes to Health remain gihapon as is. Especially sa mga panginahang lanon sa mga kababaihan o mga kalalakihan nga adunay partner na kulang na sa paghatag og satisfaction sa ilang mga partner na agihapon. For as low as 75 pesos per capsule sa ato ang Turbo Man Enhancer, ma-experience na nimo ang kanindot gyud, ang kagahi sa imong baruganan. Oh! No? Sa mga kalalakihan, pampakuan siya, pampadungag siya sa kusog sa mga tuhod, pampagahi sa mga dapat mo gahi. Sa mga kababaihan, pampadungag siya sa libido or gana sa pakiglabing-labing. Kabalo ba kami nga kapag kakamo nagalabing-labing sa imuhang partner, nagahatag na siya og mga happy hormones, nagahatag na siya og kanang beauty hormones. No? Nagapagwapa na siya, nagapablooming na siya. Kapansin mo siguro daw mo, Ana, based sa mga experiences sa mga katropa na to, nga nakagamit na sa Turbo Man Enhancer, pag mata daw sa buntag, kapag pagkagabi, nakakuan, nakaingon, Ana, nindot daw kay outcome, kay lami daw kayo ang mood, gwapagi daw kaayog sa mood, bubloom daw ang imuhang skin, munang ayaw kalimot sa imong obligasyon sa imuhang partner kung kulang sa kusog, ayaw kalimot sa paggamit o pag-inom sa to ang Turbo Man Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa Exipim, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug malig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Oil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo niyo yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad niyo sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun yung kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Loving you. Spend my lifetime loving you, Daya. Inga na po ba mo ka effort B ka ng magmahal tapos ibibigay lahat-lahat? Inga na, Daya mo. Now I know. Nga no, mo bitang nagmasakitan ta, kay masing kabalo, good, wala mo good po day identification, no? Wala ilhanan po bitang kani nga lalaki, kani nga babae, nga akong kauban karon mauna siguro, mauna gini akong forever. Huwag man ta kabalo. Muna, ang masing kabalo ta nga nato sa maling tao, ihatag yun na to ang tanantanan. Ay, mga words di mo ba nga, I wanna spend my lifetime loving you. Nga na. Sus, kumabalaan palang bito, no? Ahead of time, madili din siya para sa imo. Hanong ka. Asa. Hindi siya ko mag-usik-usik sa ko ang mga flowering words nga akong iingon siya. Ikaw, ikaw rin akong mahal, no? Kain na lang dalawa! Kain na lang magsama! There you go. Pero ang saon tama, wala man good day ka ng wala man tayo application, wala man tayo ka ng itawag na machine na maka-identify nga kana nga tao nga naa sa imong life karon mauna na si Za. Atong programa, by the way, hatid kayo nato sa Santon Plus Herboso para sa mga bibi nato din haang nagapangalisbo na gyud ang kalawasan, especially ang mga ilok na COVID. Solusyon ni na, ha? Dili pwede nga wala kay buhaton para ana. Dapat nga maligo ka, manglugod ka nyo. Kaong pugag healthy foods, dapat na nakaprutas, gulay, minimal lang ang ato ang fats, o dili usig palabi kaon ng chichirya because dili gina siya maayon sa lawas. And kung sabon ng atong istorya, Santon Plus Herbal Soap. Naakin na siya yung mangosteen. It helps prevent the early signs of skin aging. So kapag katanaw ninyo nga ang inyong mga kilid sa mga mata or inyong naong nanay mga wrinkles. Oh, solusyonan na ha. Magsabon na ta sa pampaguot na sabon. Ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide. Pwede ma-order sa mga online platforms o pwede-pwede sa mga dool na Yes to Health clinics sa inyong mga lugar. No choice, eh. May gabi, diha kang Kuya Lem all the way from Radyo Amigo Baganga, 88.3 FM. Thank you, kaayo, ya. So always may pagkuyom sa to ang programa. Balikan na to ang atong Sir BB question karong gabi una be once again. Unsa daw ang feeling anang uyab ni mo ang ex sa imong barkada? Ingon siya diri, ulaw, uy, pero baga magkugnaw. Oh, si Texter 774. Ano din na? Pabag-anay na din ang siyagnaw. Pero, wala ko kabalo sa uban. Pero, somehow, this could be very awkward. Ilabi na kung nanagin mo yung mga pinagsamahan together. Like, nagan na kayo mga na-share ng mga memories together. Katunga unlan, inyong gihignaan. Kana siya nga baso. Kainom mo og tubig, anak nga baso. Gakaon mo og isa kakutsari. Yeah! Diba? Luod-luod gamay. Sorry sa mga gakaon. Kana siya nga t-shirt niya. O, ginasuot-suot ko pa na siya dati. Kanang iyahang shorts? Ako'y galaw mo, ano? Kanya, ang pinakasakit pag i-din ha, Abby. O, sakit pag i-din ha, ah. Nakita ni mga barkada sa una, gisuot niya ang t-shirt sa imong uyab. Let's say, example, ako. O. May uyab na ako ni si gisama ni siya. Uyab na ako ni siya nga uyab po ni mo. Nya nakita na ako sa una nga ikaw nagasuot-suot anang t-shirt niya. Nya karon ako no pinagsuot-suot nga. Nya. Thank you. Di mo miso ya on pero I cannot dare. Oh, dili ko ka dare nga musuot ko ana nga t-shirt. Ngayon mo po na siyang gisuot sa una. So kung naa kay partner nga ang ani man lang ang inyong sitwasyon, palihog ko ilabay na lang inyong mga t-shirt. Ilabay na inyo ha mga shorts. Ilabay gid na. Those things that gives you the memory of her or him. Unsa man ni? Igsuon sa igsuon. Ah, agatong si Kuan. Ah. Unsa may gisuot ni mo, iyahang Kuan? Unsa man? Ah, oo. Ati man to ni mo. Maro man itong ate na nimo. Ate ito nimo. Magulang to sa mga. For how many years? Huh? Six years. Di mo bagay. I can tell. Di mo bagay by looking at the picture itself. Di mo bagay. Pero ang email sa giyon. Bibi, ang samad sa panit, mamaayo pa kung gatambalan, pero ang samad sa kasing-kasing, nga gipasakitan ka sa pagmahal. Dili madaling mamaayo, di ba? Oh! Ooh. Labi na kung naigugid ka, o naigugid ka sa iyaha, lisod kayo to. Lisod kayo, Bibi, walay pag-move on. Bawal lang po sa oban. Pero ang tinuod, kung nag-move on ka sa o sa katao nga in love ka, ayaw ka, lisod kayo na siya taplakan, lisod kayo na siya tambalan, lisod kayo na siya kalimtan. No? Labi na kung naka-oban mo for so long, niya in love kayo kasaya, tas gibaliwala, binaliwala! Nang ay nang pagmamahal mo. No? Lisod kayo na, tinuod gina siya, texter 530, tinuod gina siya. Walay pag-move on, na di ka muagi og sakit. Sakit gina siya. Pero along the way, makakuha, nagyapong ka, maka-move on, nagigihapong ko. Eh, sa pag-focus diha. Hello, Daddy Peter Paul. Thank you! Sulbada kong gabi, ikakute to the mommy, oy. E. Thank you, bebe. Thank you, daddy Peter Paul. Ano ko'y daddy? Efren Junior Santander, baby. Hello. Maayong gabi. Hello kang Love May Gonzales o kang gikan kang JM ng Mati City. May gabi din ha sa inyo ha. O, mga gwapa o gwapo. Salamat kay sa inyo pagsilip o pagpaminaw sa to ang programang Putahe sa Gabi. Unya taod-taod bi atangin ninyo ang to ang Putahe Confession. Mauna siya ang panahon ko na aso. Pwede mo nga makapo-voice out sa inyo mga hinanakit. To any of you, kabalod ko nga naamoy mga sekreto din ha. Naamoy mga kasakit din ha as kinabuhi nga digid ninyo mapagawas-gawas. Naara ko diri, pwede nagukunin yung sulat, pwede nagukunin yung padala ng sulat ay, o daghang kayo nagapadala, daghang kayo nakalinya to be honest, pero kung sakasakaling gusto na yung i-air na nabi, bayre kong GCash. Pero bitaw, so far so good, every day, makaya pa man nato, daghan-daghan po din sila nagpadala, pero masakto ragid po kaayo, and masulod jud ka, mas-squeeze jud ka sa koang schedule. Pwede ko nimong i-message ha sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Sa toang istorya karon taod-taod, ato ang Putahe Confession, di ko maghatag sa inyo ha, o ganang background, unya na lang na ako ihatag sa inyo ha, pero masaklap po ni iyahang kaagi eh. Masaklap na nakakatawa na nakakainis na nakakaluod. Char. Pwede po mo manawag unya ha, or pwede mo nga magpadala sa inyong mga problema. Ayaw lagi ng kwarta. Pwede ta ka-relate, ana. Pila na ito si Ingon-Ingon. Kwarta man akong problema, Cindy. Wala ko labot. Yung mga problema sa kwarta nga, otro po kong naingunan ang problema. Kaya magdumag-dumag ka mo. Ayun yung dungag yung problema sa kwarta, me. Ha? Kung na yung problema, love life, family issues, anything, ayaw lang yun ng money matters, kaya di ko maka-resolve, ano, be. In fact, isa po ko sa mga mangayo. Isa po ko sa magdungag-dungag o ganang disturbo sa inyo, ha, pag-abot sa mga ingunanat na issues. Pero ganang mga simpleng problema lang, like ang imuhang sobraan kagwapo, no? Kisa may nasobraan sa kagwapo din ha, abi, ka nang ginagukod gud sa mga kababaihan, itaas do ang mga kamot, be.
1: Jesus!
0: Gwapo na gid kaayo, sobraan ka gwapo, sobraan ka gwapa, ka nang di na gid katulog, kay magsige na lang padamgo-damgo. Or di kaya ka nang gukdunon, kasuway mo nang gukdunon. Ay, nako, kanito ang Sir BB question karong gabi una. Kaning giingon ni din ha ang... Ah, naman ito, nawa man ito. Sa feeling na uyab ni mo ang ex mo ang barkada, depende na gipod na siya sa imo. It's about professionalism. It's about sportsmanship. Kung kabalo kang mudawat sa imuhang, kabalo kang mudawat sa kapilihon or kabalo mudawat siya sa imong kapilihon, kay kasagaran mong gudin hiya, o kasagaran mong gudin hiya, ang ex mong good, ang maglisod o get over. Kasagara, gani ana maghimo na gani dami account. No, kasagara niya, i-stalk ka. Ano meron sa akin? Yung anak. O, di ba? Aminin niyo! Pero dili. Actually, ang mga ex, they don't really care. Kaya mga present. Well, analangin mo na yung mga present. Kaya silip-silip sa imong account dito sa imong story. Karlet, kita ko ano naging na yung mga proof. Be very careful. Oh, kung nakay plano mong stock, you try to use something na you try to be careful. Ayaw lang ninyo i-click siguro ang iyang whole profile, pero sa profile mangod ang tuyo. Oh, kay mo ganing makita ang my day mangod mag-start mangod na siya from the very top. So, the moment na mo cross ka sa iyang profile, if you wanna go ahead and tanaw ni mo ang sulod sa iyang profile, makita man gid nimo ang iyang pinakauna, ang pinaka my day niya. So, makita ni mo ay non-follower, scammedo, scammedy. Oh, makita ni mo didto patay gyud. Tanang tao need og kwarta oh. Junlin runs tinuod. Masking ako. Need na ko kwarta. Ah, ayong gabi ikatropa. Hello po, XFM 89.5 Pagadian naka-connect. Drina Mino Miss sa sakyanan. Solid listener Noel Marasigan Mabuhay Hardware Pagadian. Oy!
2: Thank you.
0: Salamat po sa inyo ha Sir Noel Marasigan ng Mabuhay Hardware. Ikaw lang sapat na. Imong pangalan bitaw Sir no. Mayong gabi in ha sa inyo. Salamat kay sa inyo ang pagpaminaw sa tuang programa ha. Kung asa man mo karong gabiyahe man mo, amping-amping ha o magtan-aw sa dalan, magtan-aw sa mga kuan kay dili nato mabal-an. O usahay ngit-ngit kay ang dalan. Pero hayag gihapon ng imong pananaw kadto siya ha. Taod-taod ay mo panghawa biha, taod-taod ato nang pasulod lang ato ang putahe confession sa tuang letter sender for tonight. Once again 0975-474-9153. Pag di ganun mo mag-text, ipangsumpa ko na yung mga cellphone. Text mo ha or tawag mo niya taod-taod o kinahanglan ani niya o kanang mga tambagikan sa inyo ha para pod nga malamdagan ng iyahang pangutok kay usahay mong ganito mga pangutok bitaw bi wala gini nagkadimao labi nagpagabot sa gugma o tanga na kong tanga o buang na kong buang ingat na anak gyud ta diba sa dawat-dawato na lang gyud nato ang kamatuoran na ingon anak gyud ta pagabot sa gugma wala lang gyud tay pili basta kay mahalin lang. Hi nako, here's another track B. O para ni sa imuha sa mga nakasala din ha akaron, sa mga naay problema din ha akaron. Here I have Neo Colors. Kasala kasalanan ko ba? Ay miss imuha. Ayung hawa din ha ataw-taw magsugod na.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat alas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihanga nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag-inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Huwag kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Yes! Ala, di na lagi ni maningog. Wait lang ha, Anara. Tingnan alam mo sa talahi eh. My God. Welcome sa doang programang Putahe Confession. Once again, mo ni ang panahon kung asa pwede ka maka-express sa imong emosyon, aray. What's happening? Kita ko tiyan. Napanuhutan ko. Bitaw, Bioy. Kini ang panahon kung nasa pwede bito ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit din ha. Kesa naman imuha ng ikip. Kesa naman imuha ng tagu-taguan. It is better na imuha gid ng ipagawas. Maybe sa mga kailan nimo. Pero katong mga trustworthy lang po. Katong mga masaligan lang. Kaya basi kunya din na imo masaligan. Ay, impas ka di. Ichismis ka. Ang atong istorya karong gabi una. Kuan ni siya eh. Kanang gipatulan niya ang ex sa iyahang close friend. Nya naa pagyud sila'y anak. Lo. Oh! What about now? Isa may sundon ni mong kasing-kasing ang mong konsensya. Ang yun, oy. Isip o sa ka-friend, oo, nga na ay konsensya, pero ang imuhang kasing-kasing ga-pitik-pitik, kagugmahon na kaayo, ay nako. What will you do? O, saan man ang imo sa may buhaton ni mo parang ma-conquer ni mo ng ingon ani nga feelings kay murag. Murag... Parang torn between two decisions, Jugani. Atong number once again, 0975-474-9153. Para sa inyo ha, mga reaksyon karong gabi una. Or kung sakasakali nga gusto nyong ipahabol na aming mga ipampadala ng mga confession din ha. Just a short confession. Bugat na kaimuhang dughan. Pwede rin imong ipagawa sa tuang programa karon. I'll be here up until 11:30 sa kagabion. Andam nga mutabang sa inyo ha. Naapod nga itong mga callers karong gabi una. Naapod nga mga texters karong gabi una nga anda maghatag sa ilahang mga words of inspirations sa inyohang tanan. No? Ang atong putahe confession, once again, hatudpod ka natod sa El Ilion Shell Mobility Station para sa mga dekalidad o pang-international na brand sa gasolina, lubricants, magpa-change oil, dirigid ta sa El Ilion Shell Mobility Station. Diri sa Bukid Non ha, once again, naakitay branch sa Maramag, Valencia, and then duha diri sa May Malaybalay, ang isa-isa at bang sa Malaybalay City Hall, ang isa-isa at bang sa Polymedic. Diri sa May City Hall, naatay second floor, pwede kang mukaon sa Wingmaster. Pwede kang nga magkaon sa Burger ATC, mga lamian kay nga mga burgers, and of course, mga lamian o mga fresh na fruit juice sa frutas. Shell Select, tanang kinahanglan ni mo, essentials while nag-travel ka, batteries, pagkaon, tubig, you have everything that you need. Ayaw lang kalimot every transaction ni mo, ipakita ni mo ang imuhang Shell Asia app. Cinderella, how does it look like? I'm gonna show it to you. Wait lang ha. Shell Asia app. Ingani siya bio. Oh, saan ito kong Shell Asia app? Maguro ko nagpagas. Oh. Wait lang ha. Pakita ninyo ang inyong QR code. Ingani. Pakita ninyo ang inyong QR code. Kanisya. Pag magpagasolina mo or magpalit mo, ipakita na ninyo dito ha. Nana siya yung mga equivalent ng points na magamit ninyo for your future transactions. Let's say example, magpagasolina ka, wala kay kwarta, pwede gid kayong imong points ang imong gamiton. Basta kay dako-dako na gid pud noon kag points. Pwede sab nga imo siyang i-grocery sa grocery nimo siya sa Shell Select. Pwede ra gid kaayo bi. Din ako maglangay pabiha kay medyo nagpanikad na gid ang atong letter sender for tonight. Once again, would like to welcome you all sa tuang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual.
6: Mm.
2: kasama mo.
6: Ong truga.
7: Ayaw di ma.
6: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting! Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Trisha. 24 anyos. And gusto na akong i-share ng akong story sa inyong tanan. Adun ako'y best friend for more than usa ka dekada. Nag-share mi og daghan kaayog memories together. And also, naa siya'y uyab. And so ako, naa po ko'y uyab. Ang akong uyab, ug ako ang best friend, close friends po it. And here it happens, ang akong best friend itago nato sa ngalang Don. Naa siya'y uyab. Ano ang mga times, Cinderella? Close kay ko sa ilahang duha, both kay Don o sa iyahang uyab. No feelings involved. Like malipayon kaayo ko nga silang ako ang mga friends. We share the same sentiments together, mga problema na mo sa mga boyfriends. And then nagkataon, close kaayo mi sa babae, which is girlfriend sa kong best friend. Cinderella, nabalitaan na lang nako. Buntis siya sa anak sa kong best friend. Ako ang una nga nakabalo. So syempre happy kay me para sa ilaha. Naistoryahan na mo kung ready na ba sila financially, especially si Dawn. Naging close good me sa babae, Cinderella. Tanang problema na ako, problema niya. Ginaingon good na mo sa usag-usa. Ang among closeness kapag ka nagkakita mi, dili lang chats. Lahi ragyon, Cinderella, daw muramig managsuon. And syempre, Cinderella, pareha sa uban nga, nagkaedad na, nagkatiguwang na, kami usab, diha mi nagapadulong. Nagalahi-lahi ang priority.

Pero naingon siya nga settled naman daw. Kaya nagasustento mamgood po daw si Don sa iyahang anak. And then Cinderella, mga pila katuig ang niagi, nagkabanding gidmi ni Don nga wala na mo tuyo ah. Nagkasugat mi sa Osaka bar, kun asa nag-inom-inom mi, nag-share mi sa mga kaagi na mo for the past years nga wala mi nagkita. Hantod sa niabot ang time, Cinderella nga iyang gi-share sa kuwa kung unsay nahitabo sa ilaha sa iyahang uyab ngano nagbuwag sila. Wala ko'y gipanigan, Cinderella, na ako sa tunga. Kay wala ko kabalo sa both sides. Wala jud ko kabalo kung unsa gid ang kamatuuran. But I felt bad for both of them. Sayang kaayo kay syempre na sila'y baby. And then, Cinderella, sa pila ka oras, sa pila ka adlaw, sa pila ka buwan nga ga-istorya mi ni Don, wala na ko nabantay akong kaugalingon, Cinderella, na na-fall na di ay ko sa ko ang best friend. Caring siya, gentle, na ay emotional intelligence, na top tier gyud kaayo. Na asya'y panahon, na asya'y oras para sa kuha, maskin pag busy kaayo siya, Cinderella, unlike sa kong past relationships, nga daghan og rason. Dawn is way different, ug better than them. At first, Cinderella, gipugnan gyud ako kung kaugalingon. Kaya syempre, friend baya na ako, best friend na ako ang iyahang ex. And dili na ako maikaila, dili na ako ma-deny, Cinderella, na ami pinagsamahan sa iyahang ex. And every time Cinderella nag-video call me ni Dawn, naghangyo-gigo sa Ginoo, nga pasayloon ko sa mga sala nga akong nabuhat, ug sa sala nga na-fall ko sa iyaha. Naay mga panahon, Cinderella, nga di na ko siya gusto istoryahon. Galikay ko, pero nagapangita siya og paagi nga maistorya ko niya. Maski pag i-block na ko siya, Cinderella, maski pag usahay mo, hilak na lang ko. Kay kabalagid ang Ginoo, Cinderella, kung unsa na ko kalove ning tawhana, na willing jud ko mo take og risk para sa iya ha. Kay Cinderella, sa tinuod lang, kapag kakauban ako si Don, wala'y butterflies, pero naay peace of mind. Feeling ako safe kay ko, secured, o gimahal. Gitagaan ko niya og chance, Cinderella, nga i-love akong kaugalingon ng sobra-sobra. Daghan nag-ingon sa kuha, Cinderella, dapat i-consider gina ko ang ako ang friend o ang iyahang anak. Pero gina-question ako kung kaugalingon. Unsaon pod ko? Unsaon pod ako kung kaugalingon na nagmahal ramang pod ko sa iya ha? Wala man ako tuyo ah. Wala man ko, di man ko daotang tao. Maayo man kay ko. Karon lang na panahon na piliun na ako kung kaugalingon. Pero ang anong murag mali? So tanan na, Cinderella, yun na huna na ako. Nag-struggled off na gid ko. Bahala na gid ni. And then Cinderella nag-propose si Don sa kuha. And now we're engaged. Pila ka bulan pa ang niagi, Cinderella. Pero nakita na nako kung kaugalingon na ikasal sa taong akong gusto makauban hangtod sa hangtod. Kung kabalo lang gid mo, kung unsa na ko kalove ning tawhana. If makita lang gid ninyo, I'm sure masabtan gid ninyo ang akong gibati karon. And every time makita nako si Don, every time madungog nako ang iyahang tingog, Cinderella. Even the days nga dili mi kauban, kabalo kong na I made the right decision. Malipayon ko, Cinderella. Malipayon ko. Tungod kay ang among pamilya. Pamilya niya o pamilya na ako. Palangga kaayo mi. And that's all that matters to me. Ginapray na ako na healthy and wealthy future

And Cinderella, I hope na dili ko matawag na selfish na tao. Pero sa karon, Cinderella,

0: sa Phone Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Santon Gold,
2: Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
1: Kaya ako, sa una, na
2: pandugay na to,
1: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
2: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod.
1: Matanungog mako kay si Rindon, at istingan daw.
2: Itry na ako,
1: inom anang
2: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
1: Ma-straight ako sa kasimana mo,
2: kiko ana.
1: Kasi isa lang, ganito.
2: Nga, usa ka bulan.
1: Gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: O una, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na paano, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is galona. Senyero citizen.
10: Burn skin ko.
9: Forearms.
10: Hindi ma.
9: Kuha.
10: Try Santon Plus Herbal Soap.
9: Nakuha.
8: Santon Plus Herbal Soap
11: para sa maputi nga pani,
8: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Stong, tagpila inyong gasolina.
13: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Pagoti ka, buhian, I love you. Nakaingon ka na siya ha, itong pagbulag ninyo. Hello. Wala mo mo closure. Wala ka ingon. Pero mo mag I love you pa mo, mag hawa. Buwag na gani, mag I love you pa. Saan mo na, para comeback. Ay, naku. Balik na sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession hatod kay nato. Sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Para po sa mga panggabi ang shift din ha. Na need gid na mapastrong ang ato ang kaugalingon, di ta magduka. Dako kayong tabang ato ang kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen B. Buhi kay imong dugo. Samtang ginapabuhi niya imuhang dugo, ginatambalan po niya imuhang mga balatian. And with the help of the glutathione and collagen, mapahayag po din muhang pamanit. Diba? Asa mga ugaan, o mga pinaka, natambalan pa ka. Unya, nang hayag pagin imuhang pamanit, kay naman siya glutathione and collagen. So, kana na lang nakapibarato na po ka, IB. I believe mga naasa 180 to 190 per box. Pagpalit mo ana sa mga dool na Mercury Drug Store, naapod sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, naapod kita sa Generica Nationwide, and also sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok, ug pwede po sa mga dool na Yes to Health Clinic sa inyong mga lugar. Dili ko mag-update sa oras. Dili ko mag-update sa pizza. Bala mo. Kamu na lang figure out kay lisod magud kay mag-update pa ko. Naanad na magud kung wala ko gina-update. Ay, nako. Balikan na to ang stories to ang letter sender karong gabi una si Trisha. Si Trisha nga nagmahal ng ex ng kanyang kaibigan. No? Kabalo ko nga nadungog ninyo atong istorya kaganina. Pwede mo nga manawag na karon. Abrihan na ako ang linya. 0975-474-9153. Ayaw lang mo pang luod. If in case na wala na ako matubag inyong mga tawag kaganina while naka-break ta, so diligid ko matubag og tawag ana. Pero kapag ka naka-program na tao niya mo yung kung abrihan na ito ato ang linya, so possibility matubag na gyud ko. No? Tumbali ko na ganang number ha, 0975-474-9153. Hi nako Trisha, you're so lucky. Lucky kay ka pero tubagon sa nato ni. Ay wait lang ha, ay saha ako sa nang i-connect imo ha nga tawag bi ha. Kay namali ka, namali ko, wait lang bi. Pasaylo ako kadali lang gid ka. Sorry kayo. Wait lang ha, ako sa nang i-connect imong tawag diri sa to ang computer. Kaya para mas madungog jud nimo. Hello, may gabi.
1: Hello, may gabi, Cinderella.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Si Janaida Isla po ng ex-FM ko tabato.
0: May gabi, assalamu alaikum. Unsa man ang imuhang
1: alaikum salam po, Cinderella.
0: Unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender karon na si Trisha?
1: Ang matambag na ako sa iya ha, Cinderella. Dili na siya mabalaka kay dugay naman tong nagbulag to iyang best friend. Iyahan na nang swerte ng lalakihan na. Wa man pud nagingon sila nga kita nga manggiagaw niya to kay bulag naman to sila daan tong iyang best friend bago sila nagkita.
0: Gaka-konsensya manggod siya kay feeling niya mura siya nanapaw ba?
1: Dili na to nga una-una on Cinderella kay siya dito na nasa panahon.
0: Naingon na po bito, no? Kanang usahay nga, kanang imbis nga huna-hunaon ni mong kaugalingon, kaya nahanglang yun po, huna-hunaon ni mo ang uban. Dapat dili na niya
1: mo hato. Kung huna-hunaon ni mong uban, ang uban po lang yung ana, di man kanila huna-hunaon, Cinderella.
0: Ay, correct yun ni, tinuod yun ni siya, tinuod yun kain ni siya, kanang kung nga, kanang
1: bisag pa rin tinato, di po nilang huna-hunaon, unsang makayo sa tuwa, ilang huna-hunaon, kung unsang maayo sa ilahang kinabuhi.
0: Correct yun kay tanan. Oh. Tinuod, maski bito kadugo na to, ingon anak, manggani, how much more abang tao, di ba?
1: Mauna, kung ako pa na siya, ipadayon na ako kung tinuod nga, naigugma siya, o tinuod yun na in love kayo siya, dili na niya unaw-unaw ng best friend. Igago, manggani, magilugay, kuya, best friend, pagka.
0: Nami ko nang igagaw. Naabari mong igagaw nga lang. Nakay mga...
1: Ay, naa, Cinderella. Itong igagaw na ako sa unang, giagaw niya akong boyfriend.
0: Agoy! Inya karon nag...
1: Di wala, tayo laban. Kaya mas bapa siya sa ato ah.
0: Nagtingganay pa ba mo karon?
1: Nagtingganay na yung may Cinderella, pero murag taparoy na lang tingganay.
0: Ah, so plastikan na lang for the char na lang yun.
1: Oo, para dili lang makuha na gibaylo na ito ang managag sa isa lang kalalaki. Kung ako pa na siya, di ko una-unaon to akong best friend. Una-unaon akong sarili na ako.
0: Halo, no? Mahalag di magtingganay. Basta kayo huna-unaon ako kung kaugalingon. Eh.
1: Mahalag di magtingganay. Basta malipayon ko. Kaya una-unaon ko karon na magbulag po sila eh.
0: Sila paghihapon.
1: Oh, muna, dili na niya naon-naon to. Kaya para dili, para walay makuha sa ila haba, para wala sila'y gubot sa iyang boyfriend.
0: Hmm. Pero siguro, iniingon mago sila din hiya na, man po'y nag-ingon din hiya na, dapat istoryahon daw niya ang best friend, katong babae, for the sake of respect na lang daw. Tama ba nang giingon sa usa ka texter din hiya nga, istoryahon pa niya tong ex, nga murag silbi respeto lang sa ilahang nakaraan nga relasyon.
1: Kung musugot manakin sa siya sa iyang kuan iyang boyfriend, kung istoryahon ba na istoryahon ba to niya tong babae nga ex sa iyang boyfriend, kay kung dapat Cinderella kung unsang move niya manangid sa siya kasay kay boyfriend.
0: Kaya para aware si boyfriend.
1: Para aware si lalaki nga nag-istoryahan na silang duha.
0: Yun.
1: Pero kung mag-istoryahan na yun silang duha, maskin mag-litter pa siya sa mag-contest pa siya, makakita na sila gubot.
0: Aw, marag na. Naingon na ano, kaya maskin unsa pa bito, taka masinabtanon, pero wata na sabtan.
1: Kung ako na, di na may mag-istoryahan ay. Kung mag-istoryahan ay, Cinderella, makakita pa yun na gubot.
0: Tinuod yun.
1: May mag-samok.
0: Na, kaya dilibitan ang understanding sama nato.
1: Mo lang na ako matambag saya ha.
0: Sukran, salamat ka ayo. Amping mo diha.
1: Opo.
0: Abay po. Alo, ito tama gid kay ang giingon niya no. Ato ang caller all the way from XFM Cotabato, tinuod gid ka ayo to ay. No, we have to think of ourselves. Sana ginawa ko to dati. No? Isipin ang sarili, oh. Remember na ako tong words niya. Wala na siya, dili ko bias, biha. Oh, narag gusto nga permanente. Pero na ako yung na-remember ng words ni Vice President Inday Sara Duterte before. Para na makamove on ka sa usa ka tao nga gilove ni mo pang ugbongga-ugbongga, saktan mo ang iyong sarili. Magpatato ka. Mag-change ka ng sim. Sampalin mo ang sarili mo. No? Ay, naku. Iguna na bitong ang mga scenario. Hello, may gabi.
2: May gabi.
0: May gabi po. Kinsa ni?
2: Ang paduhol ko ka para makain na mas kuha.
0: Jaime? Ano kayo nalalayo pag kagayin na Haim, tambagin na ni atong letter sender Haim kaya medyo kagilty niya sa iyang kaugalingon manggod.
2: No ba? Kuhan manggod ka nang nakanaas manggod ang ago mo niya mananawag na lang ko kay, kasi nakadungo ko sa starting kanaas man.
0: Uy, kasi nga brown out na po diya sa inyo. Nag-brown out na po. So, si Jaime, oy. Apoy signal. Haim, basing na-brown out din sa inyo, Haim. Ha? Ang tagom. Nagkanaas daw ang tagom. So, I believe, basing nag-brown out sa ilaha. Or, it's either na ni-down ang internet. Kani magulo to, Abi, is syempre, since naakita na naangatong lokasyon karon rin sa may XFM bukid nun, since madungog kita sa Tibuok XFM station sa Mindanao, ang ato ang tingog is... gi-relay sa laing station. So, in kaso, wala sila yung kuryente, mo nang dahilan nga nang magkanaas. Or it's either brown out or wala sila internet. Nag-brown out lagi. Tama, lagi ko nag-brown out lagi. So, mauna, mo ito yung dahilan. O, mo ito yung dahilan, Haim nga. Si Haim, inibalik. Haim, may gabi eh.
2: Ano nga gabi, balik ko, bibi.
0: Oh, nawala ka, Haim. Yung imong signal, Haim. Murapog ka nang nagkanaas po, Haim.
2: Hindi ganahan at ang istorya. Makalit, malagap. Palong.
0: Sige lang. Oh, sige lang, panikamutan na to. Hopefully nga, di na mo palong-palong kay imong tingog karon. Kakaputol-putol ba ya?
2: Karon, dili na, bibi.
0: Okay na. Si, okay na. Si Padayon, Haim. Ang actually, Haim, ang nahitabo is, nauyab niya ang ex sa iyahang friend. So, karon, gaka-konsensya siya. Kay, kasunod na bangod sila. Pero katong ex sa iyahang uyab karon, nasila'y anak. So, gaka-konsensya siya. Kung mupadayon pa ba siya sa ilang relasyon, eh, syempre, kasunod silang duha. Murag, gaka-kuan siya ba, gaka-problema siya kay, ang ilang mga friends, ang tambag sila mga friends is, maligid daw, nga naging relasyon siya sa ex sa iyahang friend.
2: No, gani na magiging nana. Bibi ka nang itawag tag traitor.
0: Ah.
2: Oh, mga basin, isan ka nang nana, siya ay ka nang parilasyon. Inter pag yung datong lain. Pasabot lang nga, hindi siya kontento sa iyahang itawag tag uyab. Kaya, oh, pag yung iyang pinaka kanang disprint. Di mo yun na malikayan nga na naman yun yung anak bibi pero ang akong tambag anang hinder nga ikayan na yun ng maong iyang pamaagi nga mo salo anang laing ganahan naman ka siya pinaka mahal niya sa kinabuhi.
0: Dahil siya'y pinakamahasik. Karol, engaged naman siya. Pero mo lagi, ex sa iyahang friend ang iyahang maminyuan. Wala man niya tuyo ang na-inlove siya aning ex sa iyahang friend. Wala man ganyan tuyo. Pero usahon to man, ganipitik mo yung kasing-kasing. Ang lalaki, nipitik po ng kasing-kasing sa iya. Mali ba ang iyahang gibuhat?
2: Ganyan. Sa may sunod doon, ay ang kasing-kasing, una-una.
0: Depende. Usahay issue sa uban. Usahay chismis. Usahay manggudheim. Ani manggudan siya. Sundon man nato ato ang kasing-kasing war to ang utok. Pag mag-una ganin ang kanang mga issue sa ubang tao, chismis sa ubang tao, usahay mag-ibabaw gada nga to ang kauwaw ba?
2: Ako gami. Nga nung hindi man din nabatiyo ng kauwaw nga ako mag yun may resulta. Hindi abot sa panahon nga ang mga tutnuka labi na anang mga baniya mga kabarkada
0: nakitabi
2: niya siya ang anukan sa tanan kay dilip din na maayo yung dibuhat kay isa ramang yun ang buot na naon ang ato ang gugmaon kung kaya
0: si Jaime. Anyway, B.O.Y., okay, sige lang, palayo ng taon niya, no, niya taod-taod. I know, nga na pa mo yung mga gustong ipampagawas ng mga hinanakit, mga tambag unya. Ato na siyang ipalayon sa pagbalik po sa to ang programang Putahe Confession para po sa Putahe sa Gabi.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold day, tumanggod sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa itay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo. May maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Gamit na.
9: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Oras, alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Zaton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zaton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Zaton Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, exciting dito!

I came across a Facebook post ba niya. Nakita na ko kung kagalingon na turbulence ang airplane. Nakita na ko kung kagalingon na naratul. Talawan mo biyahe be like. Anyway, B, balik kita sa toong programa karong gabi una.

0: pasensya dyan kayo. It's a little bit short of a time. Wala na ko napansin. No? Kabalo ko nga daghan paghihapon sa inyo ha karon. Ang gusto kayong muhatag og tambag sa to ang letter sender for tonight. So we'll just give our final words para kay Trisha o based sa mga gipang text sa to ang mga katropa karong gabi una, mga bibi nato nga naghatag sa ilang mga maayuhon nga panghuna-huna. Trisha, wala gid ako no kay dapat ikagilty sa situation kay we have the right love in the right time. Tama man daw, oh. Tama man daw imo ang gibuhat. Wala man po daw kuno ka nangilog. Isa pa, separated naman sila. Nagbulag naman sila sa iyang ex for so long. Which, it I believe, mga years na ang niagi. So, technically speaking, wala ka mangilog. It was out of control nga mahulog ka sa imong best friend. And so is him. So, di ba? Wala man ninyo tuyo ang ma-inlove mo sa usag-usa. May magiplano na ninyong duha. Sa panahon na bang best friend pa mo, o nga na pa siya, uya, wala man po mo'y nindot kayo nga story, nga murag nagkamabutihan mo uglo, o wala man po siguro ingon ana. So, wala. Diba? Paolo Avelito from Qatar. Ayo ang anak ng mga words, sir. Taga-Qatar bagid ka, or taga-asa ka, wherever you are. Dili ko pwede maka-mention ano yung mga ingon ani, sir, no? Kaya... dili ko ganahan ani mga ingon-ani nga words. Pasay luag yun in town ko. If you're from Qatar, then pag-amping din ha, sir. But the next word after Qatar nga imuhang gibutang sa ato ang comment section is something na dili na ko pwede basahon because that is already below the belt. No? Salamat, sir, sa imong pagsilip sa Facebook Live, ha? And good night sa imo, ha? But anyway, bali ka nato sa Trisha, no? Trisha, wala kay napasakitan. Wala kay giilog. So, you're just normal. Wala kay dapat ikagilty sa situation. Kay wala mo'y control, ana. No? Kung karon nga mag-fiancé naman mo, hapit naman mo kaslon. So, I'm proud of you and congratulations sa imuhang kadaugan sa kinabuhi. You would definitely know nga nana ka sa tama nga tao if you feel like you're safe ka, tapos kanagong nana kay peace of mind, ing ana. Tapos dili na ka mahadlok sa mga, di ba, kung nakaagi mo sa usa ka sitwasyon nga kanang murag kinahanglan pa ninyo nga magbeg, sa ingin ana karon, kung naka-feel ka nga wala na gid ka naka-experience nga magbeg ka, nga magselos ka, you're already on the right track. Oh! You're already on the right hands. Diba? Kanang wala na kailaing ma-feel kundi ang inyohang kuan lang kanang murag unsaon ninyo pagpadayon sa unahan nga naamoy nga abundant mo especially financially nga wala na ilaing kasamok and you're already on the right hand. So dili na nimo dapat na siya problemahon. Kapag kagani na ako sa usa ka relasyon nga kanang alanganin, no? You would know it's alanganin kapag ka nagaselos ka, wala ka kabalo sa imong ginabati, kanang naakay doubt sa iyaha, wala kay salig sa iyaha, you always question his kanang phone, iyahang activities, nagunsa ka, unsa imong gina-scroll sa imong phone, meaning to say wala kay trust sa usa ka tao, then it means to say nga diligid mo para sa usag-usa kay naman kay mga doubts. Baka ng mga doubts ni mo, diligid mo ma-happy, ana. Oh my God, look, ani. Diligid mo ma-happy, ana. So, kabalo na kadaan. And for your situation karon, wala kay dapat na ika-guilty. Kung in kaso na you would decide na istoryahon ni mo ang iyahang ex, para sa respeto na lang po ni mo, tama po itong iingon sa uban nung, basig mag-create siya o kagubot o kasamo kay dili man tanang tao good makasabot sa tuang sitwasyon. No? Siguro the best thing that you can do is support lang gid ninyo ang iyahang anak sa iyahang ex kay listen kayo mabuybuyan. Sud kaayo. Unya ayo mo pangihap. Ayun lang. So support is support, that is responsibility. Whether we like it or not, naamanggit sila'y anak. So, it is his responsibility and obligation na iyahad yung suportahan ang bata. Pero kung sama ka anong ubang kaila na mo din ha, nga di ka balong mo support, pero mo support lagi kay manghiram. Manghiram sa bata. Murag. That is already out of the blue. So, ayaw na ninyo ko, ana. Cut ties. Sagdiis sila mang stock sa inyong account. Ano lang. So, wala namang tiigong oras, no? Trisha, again, congratulations in advance sa inyong kasal. Hopefully nga ma-invite me. Okay, dugay-dugay na yung kakaunog makaroon ni Salad. Dugay-dugay na po may nga nakatilaog ka ng lechon. Lechon. So, hopefully nga ma-invite me kay it's an honor nga makawitness sa kasal ni mo sa imuhang once upon a time best friend and karon imuha ng lover. Okay na kay nagbulag naman ang uyab sa best friend niya. Wala problema na naagi ko na noon. Si James. May gabi, E. James. Bitobi, ay salamat kayo sa inyong panahon ha sa mga namina o naagyapon sa Facebook Live. Thank you so much.
1: Thank you!
0: For being with us for a couple of hours. At huwag kuyog-kuyog tanin niyo ugma ha. Medyo, kanang matug na gid ta kay gabi na gid kaayo. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press, sa XFM Network Philippines, and of course, inubanan po sa ato ang mga staff and mga technicians sa Radyo Amigo, Davao del Norte, Davao de Oro, and Baganga, Davao Oriental. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Atak ko, iskun pa.
14: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
13: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
14: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
13: B! Ah, manako hinom.
14: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
15: Exciting summer man na katrupa.
16: Ang saya summer!
15: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
17: 97.9.
15: Ang inyong katropa.
16: Katropa.
18: Summer na, katropa.
19: Kaklarex, Ana.
15: Exciting.
16: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: exciting summer manakatrupa.
1: Ang saya summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!

0: That song was brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.
1: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad.
2: Baklarex sana.
3: Exciting.
4: 89.1
5: Abang na
2: Clarex!
3: Exciting!

0: exciting summer manakatrupa.
1: Ang saya ng summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Clarex!

0: Baklar X, Anna.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklariksana.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Exciting! Summer man nakatrupa!
6: Ang saya summer!
8: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
6: Katropa.
7: Summer na, katropa.
6: Kaklarex, Ana.
8: Exciting.
7: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1 Abang na
1: Taklarik sana!
2: Exciting!
4: Kaklarik sana mga katropa, alas 4:02 na sa buntag.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
5: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
4: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa pamakaigsuunan abroad. Good morning kaninyo tanan mga katropa. Rondahanay nasab kita mga igala ning takna sa kabuntagon na ning adlaw kita nga Martes. Petsa 12 na kita mga katropa ning bulan sa Mayo tuig 2026. Laing hukad na sa mga katropa sa balita atong idalit din ha kaninyo kay Perti ka exciting. Klarix kayo mga panghitabo sa ato ang palibot mga katropa. Malokal man ka na, ma-regional, hangtod ka na sa national. Kaya talking about national mga katropa, perting bibuha. Ha, kagahapong adlawa mga higala. Mga standby lamang ka mga katropa, i-share, like, share, and comment. Dari sa ato ang pagpanugubad uban mga katropa sa ato ang Ronda Balitaan sa Kabuntagon.
3: Ronda Balita.
4: Sa gihapon mga katropa, ako ang inyuhang makauban, inyong tig Ronda, ang inyong tig balita ning orasa, katropang Marvin Ibano.
3: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita.
4: Alas 4:04 na sa buntag mga katropa. Ang maong time check atun ka nato mga higala sa Zantone Plus Coffee Mix o Zantone Vitamin C. Sa itong mga katropa ay ha ka mong mabiyahi mga higala ha. Siguraduha mga katropa nga nakainumudaan o Zantone Plus Coffee Mix. Arumali kayan ang pagkakatulgon basin sa dala na mo mga tulog. Ayaw in town mga higala. Na amping-amping kanunay sa biyahe. And of course, siguraduha mga katropa nga nakainom og Zantone na Vitamin C. Aron masiguradong or masiguro mga katropa ang kahimsog sa panglawas ligo ng immune system og dili dayon basta-basta mataptan og mga balatian.
3: Runda Balita.
4: Ito maglangin mga katropa, rondahan na nato itong sitwasyon sa panahon.
3: Runda Balita.
6: Weather Update.
2: Weather Update.
4: Kumusta man mga katropa, kay bisan ning takna sa kadlawon mga higala ha? Alingiing man in tawon? Mga katropa, kumusta man inyuhang mga kasinatian din na, labi na diri sa may urban area. Ang alan mga katropa nga urban, kagag building. Siguro kana mga katropa, inubanan pag yun, na medyo hinay-hinay na kita nga nagpadulong sa El Nino phenomenon mga katropa, El Nino season, kung hulaw mga katropa. Pilipod, ano ay pagpaklaro mismo ang pag-asa mga katropa labot ni ini. Kaya subala mismo sa DOST or pag-asa mga katropa. Noong gibutyag nga wala pa kita sa El Nino season mga katropa.
3: Runda Balita.
4: Basin ang ubadihan, nagatuo na nga El Nino na. Ay pertinang inita. Pero dili pa mga katropa. Kana ang giklaro mismo mga higala ni Davao Pag-asa Complex Station Weather Specialist 2, Alan Ray Ribo mga katropa. Gibutyag ni ini nga posible nga ang El Nino mutungtong pa mga katropa sunod bulan. Baka katapusan ning bulan na mga katropa. Panggiklaro mga higala nga wala pa'y El Nino. Ang kiniatong nasinatian karon mga katropa, Dala lamang kini sa Easterly Weather System mga higala. O, sa gyapon, nagpabiling gyapon ang mga instances. Kanadaghang mga naglibog mga katropa, nga nung mag-ulan, nga pertimang inita. Nga nung mag-ulan man panahon sa El Nino. Dala gyapon ka na mga katropa sa localized thunderstorms. Labi na, pag-init matod pa kaayo, ang evaporation sa tubig mga katropa, dali ra kaayo tuhupon sa panganod mga higala. Maumatod na ang explanation ha, na nang iklaro sa pag-asa mga katropa ning Milabayng Adlaw. So mao na mga higala, nga lauman gyapon nga lagmit mahitabo, late afternoon or sayo sa kagabion mga katropa, adunay masinati nga mga katag-katag nga pag-ulan sa pipila ka bahin sa ato ang mga lugar.
3: Runda Balita.
2: Local news.
4: Ito maglangay mga katropa, ito nang ambakan na ito ang local news. Unahon na ito mga katropa kay adlaw nga Martes. Mao nang pinakakumon mga higala nga ting epektibo. O sa mga epektibo mga katropa, ting epektibo turbo. No mga katropa. Ting epektibo sa fuel price adjustment mga higala.
3: Runda Balita.
4: Sa itong pagpangronda sa presyohan ay sa gasolina mga katropa, adjustment siya kay naa may paglihok, na may pag-increase, na apoy pag-ubos. Ang atuang gasolina mga katropa, epektibo karong adlaw ang Martes, May 12, 2026 mga katropa. Ang gasolina, mutaas kini mga katropa og 47 centavos matag litro.
3: Runda Balita.
4: Ang atong diesel mga katropa, good news, kay mag-rollback kini og 9 pesos og 57 centavos matag litro. Yan, 9 pesos mga katropa alang sa diesel. Rollback na ha, or gius-os mga katropa. Samtang ang kerosene, 13.30 pesos matag litro ang ius-os ni ini. Epektibo unya mga katropa, usually matag alasize ka na sa buntag inihimuong epektibo. Ang isgutan ng mga rollback o taas usbaw presyo mga higala.
3: Runda Balita.
4: Amo na mga katropa ha? Anay, fighting lang mga higala. At least mga katropa, di na kaayo masakitan ang mga kaigsuunan. Pero mo na ang gilauman gyapon sa kadaghanan nga itong mga motorista, at least muabot na ogar muus-us nga ito sa 50 pesos matag litro.
3: Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita.
4: Alas 4:08 na sa buntag mga katropa. Mayong buntag na ito sa pasahon na nagpadangat silang mensahe. Sir Uncle Dars, good morning! Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
1: Good morning!
4: Nagang salamat sa pagtanaw si Sir Lee Andoy Manligis. Mayong buntag, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ayun!
1: Good morning!
4: Shout out niya, sir. Ayan, good morning ha. Sa Manligis family, good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
4: Ma'am Nita Valderosa from Canada. Mayong hapon din ha, ma'am. Ayan, sa Canada mga katropa, and good morning Sir Marvin. Ayan.
1: Good morning.
4: Igang salamat mga katropa sa pagpadangat sa inyong mga mensahe mga higala. Dita maglangay ha. Ato nang abakan ang uban pang kining haniga or mga balita, balita, ronda balita nga lokal.
3: Ronda Balita.
2: Local news.
6: Local news.
4: Okay, nasaid ba ka mo mga katropa nga ni Milabayng Adlaw ay hapamanahimong busy ang Senado kay naana si Senator Bato de la Rosa ni tambong na yun personally mga katropa. Hoy, nahitabo mga igala nga mismo nga to ang mga otoridad mga katropa personal nga ni bisita sa balay ni Senator de la Rosa din him mismo sa siyudad sa Davao.
3: Runda Balita.
4: Bit-bit ni ini mga katropa ha, ang giingong sabina nga gipagula mga katropa aron nga kuhaon or kining ga kinahanglan nga mo tambong personally si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang maong sabina mga katropa, gibisita mismo ni ini sa mga otoridad ang balay ni Senator Bato sa Davao mga higala. O ginoon na kay taliwala pa man silang effort. Uy, nanaday dito sa Senate mga katropa. Si Senator Bato mga katropa. So pipila lamang kala sa update mga higala nga nagahatod no o kinibitong pagkaukang no. Kay uy tinuo jud di ay wa jud ay nagatik-atik ang mga otoridad dihang giingon ni DILG Secretary John Vic Remulla nga magpagulaw sa pina ang PNP CIDG Bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: Runda Balita.
4: Ay sa pikas bahin mga katropa. Adre mismo sa Agdao flyover in town oy ha sa ato mga ginikanan diha nga naminaw karon imonitor og saira in town ninyo basin baya na igiluom-luom nga problema ang inyong mga kabataan. Ha? Kini mga katropa, awareness ni sa mga ginikanan. Kay usa in town ka teenager nga minor mga katropa nga dalagita mga katropa. Nako ni Tongtong ibabaw flyover mga higala. Dali partikular ka na siya may agdaw flyover mga katropa. Hinoon ha, dali nga nakaresponde ang atua mismong mga otoridad mga katropa. Hilabi na mga concerned citizen. Dali nga nakaresponde og nagunitan ang sanina wa nakadayon sa plano mga higala. Manay kaimportante mga katropa nga mahatag dakong pagtagad ang kining issue mga katropa sa social or sa kining a psychological aspect sa mga kabatan-una. Ang ining mga panahuna mga katropa, tungod siguro pod sa kabisi sa mga ginikanan, hinungdan mga higala nga dili na kayo mahatagag pagtagad ang ilang mga kabataan.
3: Runda Bandita.
4: Bansa ulahi mga katropa, dapat hinumduman sa mga ginikanan ang kabataan mga katropa kinahanglan na at imanunbantayan. Nabinasa hingkod nila nga mga pangidaron na aron na dili mismo musangko sa susamang panghitabo mga katropa. Importante ang emotional aspect sa mga kabataan na magiyahan kini sa mga ginikanan mga katropa aron dili kini makahuna-huna og bisan unsa nga ikadelikado sa ilang mga kinabuhi.
3: Runda Balita.
4: Ano mga katropa, haluwas nga na-rescue mga katropa. Na-rescue ang maunga dalagita. At kilalong na kini mga katropa sa tukmang ahensya o departamento sa ito ang lokal ng pag-amhanan sa Davao. Alang pod ka ng mga katropa sa psychological intervention o suporta hangtod nga makarecover kini sa iyaha mismong nasinatian.
3: Runda Balita.
4: Alas 4:13 na sa buntag mga katropa. Good morning ha. Sa itong makaigsuunan mga vendors ning mga oras sa may buntag ka ninyong tanan diha mamugsun. Talking about vendors mga katropa, usa kabatanong negosyante mga higala ang personal na kaninayong nagpatrolya, kanunay magod ang patrolling sa itong mga kapulisan sa Davao City. O diha mga higala, nahitabo kining insidente diri sa may Bo Obrero niyatong syudad sa Davao mga katropa. O sa matod pa kabatanong negosyante ang gisurrender mismo niya iyahang mga baligyang sigarilyo.
3: Runda Balita.
4: Ang mga katropa, kay samtang nagronda itong mga otoridad at itong mga kapulisan, hoy ni duol matod pa kanila kining usa kabatanong negosyante. Giingon mga higala nga, sir, ay surrender unta na ako ang mga kining items. Good items kini. Ay. Mga katropa ha, kaya sanglita, ubay-ubay po niya. Kaya usa ka rim sa soda cigarettes. Napay upat ka rim mga katropa. Niining gitawag nga lain pang brand sa sigarilyo. Upat ka pack di ay. Upat ka pack og tulo ka pack. Niining naapoy gitawag og Busco cigarettes mga katropa. Og usa pa ka klase sa sigarilyo mga igala. Ang itong over o dito atol sa pag-inspeksyon sa atong kapulisan na siren nga illegal gyud ay. O, gagito uhang smuggled nga sigarilyo mga katropa. Uga kana mismo mga igalahan nindot kini nga kapanaminan alang sa itong makaigsuunan nga mga negosyante. Sa inyong tanaw mga katropa, illegal kini yung mga gipangpalit ng mga produkto. Surrender ka na mga igala kay basin unyag. Nako kamoy matimingan sa operasyon sa itong kapulisan mga katropa. Adako bayag yun tao ng penalty ni Anag posibleng pagkapriso tungod ni ining illegal nga mga kalihukan.
3: Runda Bandita.
4: Oras mga katropa, alas 4:15 na sa buntag mga higala.
3: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda

0: Gala, ayoko ng init-init nga hangin kay Barsi. Nako, priskong utot na. Ayan mga katropa ha, pwede kayo mong makabisita mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort mga higala. Pwede ka na nahimutang sa barangay sa Lumay, Marilug District, Davao City mga katropa. Sigurado gid mabati ninyo mga higala ha, ang kanindot sa hangin. Kanindot sa mga talan-awon kay overview kini mga katropa. And of course, ang mga lamian nga pagkaon nga sigurado gid nga mabati ninyo nga. Kini maoy relax.
1: Runda Balita.
0: Yan mga katropa, bisitahan lamang ilang Facebook page ang kining New Year's Peak Mountain Resort mga katropa, alang sa dugang mga impormasyon o detalye o paunsa kamo maka-avail sa ila mismong serbisyo mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Mayong buntag, Sir Reynaldo Miliana. Salamat sa pagtanaw, sir. Nagpadangat usab sa iyang mensahe mga katropa. Muna gingon nga walay kupas, walang pagbabago. Nalaging salamat, Sir Reynaldo Millian. Alas 4.17 na mga katropa, ito ng abakan. Rondahan na nato ito ang Regional News.
1: Runda Balita.
2: Regional News. Regional News.
0: By the way mga katropa, sa mga pagpaningkamot sa ito ang mga otoridad, ang mga igala ha, kaya dinhi mismo sa Surigao del Sur mga katropa. Maingon na ito nga good news kini. Kaya epektibo or positibo ang resulta sa mga pagpaningkamot sa ito ang mga militar sa pag-clear sa itong mga kabukiran batok NPA rebels mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Ay usa ka giingong top NPA leader namatay kini sa encuentro sa Surigao del Sur mga katropa. Ning milabay adlaw lamang ka na ha? Ning milabay adlaw mga igala, partikular din sa may sitio casting Barangay Bayan Marihatag Surigao del Sur mga higala. Masag ila kining maungan na patay nga lider nga si Edilberto Daval alias Bong or Waco or alias Bill. Daghan kay nig mga alias mga katropa. Kay tumong ni aron dili dayon siya mamatikdan, dili dayon siya mailhan mga higala. Pan kay sanglit aduna may inkwentro nga nahitabo tali ni ini og sa mga militar. Mga katropa na ig-an kini. Patal nga igo mga katropa hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang na dakpan usab na sikop ang kauban ni ining si J. Mark Badalamela aka Migs. Dungan ka na mga katropa sa pagka-recover sa ilang gipanggamit ng mga long firearms, high-powered firearms mga katropa. Nahimong positibo ang mga operasyon. Pinagi ka na sa pagpanikamot sa mga tropa gikan sa 75th Infantry Battalion o 3rd Special Forces Battalion sa Philippine Army.
1: O
0: na mga katropa, ang panawagan ganito sa mga nagpabiling gihapon sa armadong pakigbisog. Nakigbatok sa gobyerno mga higala, apply kanunay ang kamot sa ito ang balaod nga mudawat alang kaninyo, alang sa pagbag-o kung makadesidar kamo nga magbag-o sa inyong mga kinabuhi. Welcome na welcome kamo mga katropa ug na ay nag-atang nga mga programa ang gobyerno alang kaninyo mga higala. Daghanay nakapamatuod ni anak mga katropa. And of course, ayaw kabalaka kaya secure na sa mga otoridad ang inyuha mismong seguridad mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Sa pikas bahin mga higala.
2: Regional News.
3: Regional News.
0: Kaya lain na pod nga anti-illegal drugs operation ang gilusad sa ito ang mga otoridad. Nga ni resulta kini sa pagka-arresto ni duha ka mga durugista mga katropa, partikular dinhi kana sa may Cotabato area. Dari sa may Purok 7 poblasyon, Libungan, Cotabato mga katropa. Ay nila ka mga nilabayng adlaw dihang na-arresto sa itong mga otoridad. Ang giingon nga duha ka mga suspetsado kung asa na recover gikan kanilang nagkantidad sa 342,000 pesos na gituuhang shabu mga katropa. Nagitimbang kini og 50 punto or 50 gramos 50.31 grams mga katropa. Nagipailalom kini karon sa eksaminasyon sa forensic unit mga higala alang sa tukmang kumpirmasyon na niini mismong illegal nga droga. Uga subala mismo mga katropa ni Ramil Huhilia. Ang operasyon mga katropa nag-highlight kini sa mga pagpaningkamot sa mga otoridad labi na sa intensified campaign sa atong kapulisan batok illegal nga droga sa maong probinsya. Aron sa mahatagan og kining Pagtagad mangigala ang Mamintinar, ang Kapsay Kulinaw sa maong probinsya.
1: Ronda Balita.
2: Regional News.
0: Ayan mangigala sa Pikas Bahay na alas 4:21 naman.

0: Katropa. Inata maglangay may galato na ang baka natong Ronda Balita nga National.
1: Ronda Balita.
2: National News.
0: Ayan si Sir Arnold Altivo. Magandang umaga po mula po dito sa City of Coronadal, South Cotabato. Good morning.
3: Good morning.
0: Nagang salamat Sir Arnold. Amping-amping ha kay diri sa may South area. Medyo init-init yun ang panahon din ha mga katropa. Yan si Ma'am Nita Valderosa, I don't know, human na ba ang snow diha Ma'am Nita? Yan, walang kakupas-kupas na comments ha, peace. Diha, di basa-basa Ma'am Nita ha. Ayan, nagagsalamat Ma'am Nita Valderosa. Rondahan na nato mga katropa, ito ang Balitang Nasyonal.
1: Ronda Balita.
2: National News.
4: National News.
0: Kay perting bibuha ning milabayng adlaw mga katropa. Dili lamang ka na sa House of the Representatives, panlakip sa Senado mga katropa. Ato pong siron mga higala, kay sanglit ang nahitabo mga higala sa plenary session mga katropa. Nakaangkon o butasyon, labaw pa sa gilauman mga katropa. Kay 106 naman ang gipangayo unta aron na mahimong pasabol o mahimo nga mapadangat, madusok nga to sa Senado alang sa impeachment trial nining impeachment complaints batok ang Vice President Sara Duterte. Ang nahitabo mga katropa ni abot og 257 ka mga butasyon ang naangkon ni ini mga katropa. Samtang 25 ka mga boto ang ni boto og no. Mga higala, hinungdan mga katropa wa kapugni ha nga matransmit ang maong impeachment articles alang ngadto sa Senate mga katropa. Ingon nga ang Senate maoy mahimong impeachment court ni ana nga higayuna. Man kini mga katropa, atong siron mga igala ha, kaya sanglit ang Senado. Derita mga katropa.
1: Ronda Balita.
2: National News.
0: Ang Senado mga higala wala pod madugay mga katropa, kurat. Daghan ang nahikurat. Kay kalit na lamang gipulihan isip Senate President si kanhi Senate President Vicente Tito Soto III.
1: Ronda Balita.
0: O sumala mga katropa ni Senador Tito Soto mga higala, nagtuo siya nga ang pagtangtang kaniya ingon nga Senate President mga katropa, ta pinasikad kini mga higala tungod may or posibleng related kini sa impeachment batukang VP Sara Duterte.
1: Ronda Balita.
0: Kay timing man po mga katropa nga nahitabo ang 13 ka mga niuyon nga pulian si Senator Tito Soto mga higala nga tangtangon, timing po nga niabot si Senator Bato de la Rosa.
1: Ronda Balita.
0: Mauna mga higala ha, ang nahitabo ni milabayng adlaw mga katropa, probably matod pa, possibly or ligon matod pa ka ng posibilidad sanglit kay si Senator Tito Soto mga higala kanhipon ni mga higala na himo nga magbabalao din gikan sa may kamara mga katropa og kung asa mga higala dihang giaprobahan na ang pagpasa sa impeachment articles ngadto sa Senado. Oy kalit man gidesisyonan nga pagpahawa kapag puli kang Senator Tito Soto mga higala. O dito sa kasamtangan, ang kasamtang Senate President gipili mga katropa mao si Senator Alan Peter Cayetano mga higala.
1: Ronda Balita.
0: Ato na lamang atangan mga katropa ang posible pa nga kining update ni ana mga higala kay karong adlaw or nyang hapon mga katropa, subli pa magpahigayon og session, subli pa ipahigayon sa House de Representante mga katropa ang ilang session na labot ni ini mga katropa. Katang ang Senado atong atangan na kung unsa ang mahimo nila mga lakang kay posible matud pa karon nga Miyerkules ha ugmang adlaw mga igala mahitabo kining gitawag nga mag-convene ang Senado ingon nga impeachment court mga katropa. Ato lamang atangan na magdepende matud pa kana sa diskresyon sa Senate President mga higala.
1: Nagarunda, nagabalita, Ronda Balita.
3: Ronda Balita.
0: Alas 4:25 na sa buntag mga katropa. Kung nagi kita igong oras sa itong pagpanag-uban mga higala ha, dagang salamat kayo sa inyuhang pagpakig-uban. At ang mga higala ang musunod pa nga mga updates mga katropa at makauban taon-taon si katropa nga Bricks of Lawrence. Sa programang Exciting Pilipinas, mga igala aron sa paghimay-himay, nini mismo mga panghitabo sa ato ang nasod, mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Yan mga igala, kini atong programa, mga katropa, ha? Gipalayon usab kini. Time check, alas 4:26 among time check, mga katropa. Hatod ka nato sa Crop Gold 3-on-1 foliar fertilizer, mga katropa. Sa itong mga mag-uma, mga higala, ha? Labi na ning panahon sa ting init, mga katropa. Siguraduha nga ligon, mga katropa, inyong mga pananom nga dili dayon madutlan, dili dayon madaot tungod sa grabe nga kainit. Mag Crop Gold 3-on-1 foliar fertilizer, mga katropa. Timpla lang, mga higala, og 100 nga to sa 150 ml knapsack sprayer, mga katropa. Aron mga katropa, gamita kinis yung mga pananom, kay pwede kining gamiton ang Crop Gold sa prutas, gulay, saging, humay, mais ug uban pa, mga higala. Nga epektibo, nga masiguro, nga pusok ang inyoha ug dekalidad ang inyoha mismo, mga produkto sa inyong mga pananom, mga katropa. Mapalikini ha sa nagkadaiyang mga suking agri-supply ninyo, mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Daghang salamat sa iyong pagpakikuban, mga higala. Wala kita igong oras sa itong pagpanagban-uban hangtod sunod. Higayon na po, mga higala. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, katropang Marvin Ebano, ang inyong tigronda matagbuntag, mga higala. Huwag ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Runda Balita.
0: Clarex, mga katropa, oras na to, alas 4:27 sa buntag.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungdanon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
4: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Alan Abais sa XFM Davao.
5: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
8: Exciting.
9: Santo Plus Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
9: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Vision Next, daghan ang natubangan.
14: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo nako. Ako di ay si Linda Masunaya.
13: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Turbo Dietary Supplement for Men.
18: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag na kogay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
17: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
19: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
21: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
22: Kaklarek sana!
1: Exciting!
23: Exciting! Summer man nagkatrupa!
22: Ang saya-saya!
23: Sa Tibuok XFM Network Philippines!
2: sa Davao. Dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
4: Katropa.
5: Summer na. Katropa.
4: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.
4: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras XFM Davao Philippines, Standard Time, alas 4.38.
4: Abang na.
2: Clarex!
5: Exciting!
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning!
1: Ang over pa man ko eh.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Hoy, good morning kaninyong tanan mga kingsunan. Ang hangover ko, dili sa kining la-la mga katropa.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Na hangover ko mga higala sa nahitabo kagahapong adlaw mga katropa, left and right, ari ka diri sa Senado, ginugdanay sa NBI ug senador. Dito mga kingsunan sa lower house sa inihapay ug buto. Actually kagahapong adlaw mahigala murag piyesta ang ato ang legislative branch of government. No? Good morning dai sa tanan nato nga mga kingsunan dinhi karon sa tong dakbayan sa labo. Actually kung imong yung unaon mahigala dugay gi tinuod ka katog. Ha? Gumikan kay maka-question kasi mong kaugalingon ba? Iunani na gid ang among nasod.
0: Good morning.
1: Iunani na gid ka hakog ang amo ang mga politician. Dinhi sa to ang sa nasod sa Pilipinas. Di ba? Makapangutan na kasi mong kaugalingon nga ang makatubag ikaw ra po. Ilogawa lagi. Damay ng istoryaha mga kaingsunan. Good morning sa tanan nato mga kaingsunan sa Dakbayan sa Davao. Kumusta mo? Unsa inyong gibati human nga gibutuhan kuno og pila to 255 karon 257 na pod. Dali pwede pahabol ana di. Ha? 255 against 6 at 26 og 9, no? Karon giingon mga higala nga 257 na lang sa ato pa doon na pa'y nadagdag nga isa, mga kaingsunan. Gikan dito sa mga miboto niya. Tapos, doon na tayo mga, kung ano, mga pangalan, mga higala from Davao Region, nga mga kongresista nga miboto, mga kaingsunan. Ug yes, pabor mga katropa, diha karon sa impeachment ni, sa kinibang elevation sa impeachment o transmission sa impeachment articles of impeachment, no, against Vice President Sara Duterte to the Senate. Kuya nga itong Senado kagahapon mga kaingsunan, uman nga nagbinutuhay diri dapita mga katrupa sa lower house, nagbinutuhay po dito mga kaingsunan, binutuhay o nagbinatuhay. Dito dapita sa Senado kagahapon ang dawa mga kaingsunan. Gumikan kay, yes, ang ato diba, ang ato ang Senate President si Soto man, no, si Soto karon mga higala, si Senator Tito Soto, Vicente Tito Soto III mga higala is out. While Senator Alan Peter Cayetano is in. O na siya ang hulagway sa tuang legislative bodies kagahapong adlaw. Duha ka mga legislative bodies mahigala lower ug ang upper house, dunay kanya-kanya nga mga istorya mga katropa, no, nga ipatigbabaw mga kay. Dinhi sa takaron bes ato mga top stories mga kaingsunan nga tuhatagan og pagtagad mga katropa. Dinhi karon sa tuang panaguban mga igsoon samtang atong oras alas 4:44 na sa buntag. Oops! Naka init na mong kape diha mga kaingsunan, tambal sa kabuhi ah.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Kung wapa mo makainit og tubig mahingala hala pagtakang na mo diha karon. Paghaling na mo. Ah, para nga makatakang na tag kaldirita diha mga kay kaldirita kaldirin mga kaingsunan. Para sa init nga tubig. Kay nindot kayo karon ihigop og kape mahigala samtang naghuna-huna ka sa sitwasyon karon panginabuhi na to dinhi sa tuang nasod sa Pilipinas. So itaw kay tuang nasod sa Pilipinas, grabe ka behind mga kaigsoonan. Kay balo ba mo nga ang magkuan sa una mag ang mga ang magcompete nga mga nasod mahigala ang Singapore og kining ginatawag mahigala nga Pilipinas nga advance na unta kayo ta mahigala against sa other countries sa Asia. Ang Singapore karon mahigala mas sa dato pa adunahan pa sa Norway o lain pang nasod mahigala sa Europe. Sumala pa sa record, data record, mga kaingsunan nga naa siya, $970,000 mahigalang kapita. Sumala mga higala sa record karon mga kaingsunan. Ah! Pilipinas in town, mga kaingsunan. Wala may kapita ni, kapita. Kapita. Ah! Kapit ba, kapit? Good morning sa to mga kaigsunan. Diri karon sa Rakbayan sa Davao, sa tulo ka madistrito nga galangkob sa syudad. Padungga ako sa inyuhang kuan bi inyong komento, mga kalambigitan, mahigala sa nibuto o pabor sa articles of impeachment, no, sa kinibang transmission sa impeachment articles against Vice President Sara Duterte. Kamo nga mga taga probinsya, pidaw, tagay ko ninyo, komento ninyo ba? Kana inyong istorya, tagay ko sa inyo ha mga saluubin, unsa na, kumusta ng saluubin ninyo karon? Angay ba mong malipay? Angay ba tang mag-uol, mga kaigsunan? Kana ang atong usa sa mga hisgutan karong buntaga? No? Kay ubanan ta mo mga higala, kato mga nalipay, ubanan na to. Kato mga nag-uol, ubanan na to. Samot nga itong ubanan.
3: Oh. Exciting Pilipinas!
1: Hindi karon ng itong hatagan o pagtagad. Ang ito ay mga kuano iksoon nga nakaroon sa mga probinsya sa Davao Region. Kumusta mo? Dilapit sa may Oriental, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur. Ito ang mga manghud ng mga probinsya. Dilapit sa may Davao de Oro. O maingon man usap mga kaigsoon sa Davao Occidental. Kumusta mong tanan mga katropa? Hoy, in fairness, dapita sa may Davao Occidental, mahigala inyong senador, ay inyong senador, inyong congressman diha ha, ni Buto o no. Oh, si senator, senator naman. Kung sabi ning ba na ko nga, nagsige naman ng senador, senador, oy. No? Ako mong kuy naluoy, mong kuko sa nahitabo, mahigala sa senado kagahapon mga kaiksyonan. Si congressman na Claudy Bautista. Oh. Ako biliban po ko aning si Congressman na Claudy Bautista mga katropa. Kay kung mayon na siya nga diri gina siya. Huwag niya biyae mahigala si Vice President Sara Duterte. Ha? Ambot lang ka sa uban nga mga kongresista mahigala kung giubanan ba sa kasubanan ang Vice Presidente mga katropa. Sa bagay doon naman sila ginaingon mga kaigsoon na it is now the high time that the Vice President of the Republic mahigala mo explain sa mga aligasyon batok nga to kanina. Gusto ba ni nga rason o sayop nga rason mga katropa? Hindi niya nga to ang himay-himayon mga katropa din nilamang sa inyong pagsunod sa to panaguban sa programang Exciting Pilipinas.
0: Good morning!
1: Ato mga igsoon dahil nga mga OFWs, kumusta mo diha? Bay, padunggad ako sa inyo ang mga sentimento karong nga buntaga mga katulad. Ato ang mga OFWs from Middle East, sa ug-asa pa dapita nga mga lugar dito sa Amerika, diri sa Europe. Oh, di ba? Tagay ko ninyo, diri dapita sa mga lugar sa Asia, sa Singapore, sa Japan. Oh, padungga ko ninyo. Sa Hong Kong, ha? Dito sa Malaysia, asa na pita sa Indonesia ba o unsa? Padungga ko ninyo. Kaya parang ato ang ma-share nga to sa uban.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Raise the roof daw mga kaigsunan bi. Kung kinsay taasang kamot ha. Raise the roof mga kaigsunan ko. Kinsa kadtong nalipay sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. Kinsa kadtong nag-all nga na-impeach ang vice-presidente mga kaigsunan sa Pilipinas nga taga Mindanao, taga Davao mga kaigsunan mismo. Okay. Ha? Ipaabot na din karon sa itong panag-uban mga katropa sa itong programang Exciting Pilipinas sa adtuin ninyo karon ang itong Facebook live streaming broadcast mga kaigsunan para sa itong Exciting Pilipinas para nga mabati usab nako ang inyo mga hinanakit or ang kalipay or ang kaguol nga inyo ang gibati karon. Diyate mga video diri karon mga kaigsoonan no nga grabe kasuko mga katropa si Senator Bato de la Rosa. Diapoy usa ka video mga kaigsoonan nga akong ipakita sa inyo nga gigukod mga kaigsoonan si Senator Bato de la Rosa. in fairness, mahigala, senior citizen na ni si Senator Bato de la Rosa, mahigala, pero ba, kusog pa kayo mudagan o musaka sa kaning hagdan? Oh, bahalang nakadusmo-dusmo in town siya makiksunan, basta kay nakasaka. Oh, na kuhan siya ka na bang, na nakadangop siya mahigala dito sa kuhan kinibang, dito sa iyang opisina, o nakadangop siya mga kaingsunan nga to sa plenary sa Senate, mga katropa. Oh, kanaon niya, mga higala, itong hatagan o gapagtagan, ha? Dinis at takaroon ba sa ito ang mga balita, mga katropang, itong hatagan o gapagtagan. Human sa ginukdanay, kagahapong adlawa, mga kaingsunan sa Senado, gumikan sa mga na ha, mga high-powered, with high-powered firearms, ha? Nga mga operative sa NBI or National Bureau of Investigation.
0: Good morning!
1: Nagkasabot, naghihapon sila. Ha? Gumikan kay dunay pipila ka mga operatiba sa NBI, mga kaigsunan, gi cite into contempt. Ha? Isog ayo sa paggukod ni Senator Bato de la Rosa paghuman mahigala nga nahawiran sa mga sergeant at arms or police sa Senado. Ha? Ni ngaab mga katrupa. Nga. Oh. Abi man ako porting isuga mga katrupa unya gigunitan lang mga katrupa sa mga taga sergeant at arms mga higala sa Senado. Nga. Taga tali pagtaga dunyang tataon mga higala gumikan kay Senado gibutang na gipailalom karon si Senator Bato de la Rosa sa protective custody mga kaigsunan. Samtang si NBI Director Matibag kagahapong adlaw na mitugot nga i-kustodiya sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Kung nabot-abot na i-kustodiya, God, di amang ko'y warrant of arrest ko no, mga kaisunan nga i-issue alang-alang ato kaniya sa kuwan kinibang kang Senator Bato de la Rosa. Doon na po na yung mga hisgutanan diri karon mahigala kung asa ni Gikan. Kining naisgutan nga warrant of arrest, of course, Gikan is sa International Criminal Court. Abi nga mga kaigsunan, nagyunsan nila pagtago ha. Gipasulod nila sa gahong mga katropa kining si Senator Bato de la Rosa. Kagahapong adlawa, although dunay mga dunay sampin ang pagula, pero mismong taga Department of Interior and Local Government, including the kuano, including ang ombudsman nga si Ombudsman Buing Rimulya nag-ingon nga walay official ICC warrant of arrest nga gi-issue. Oh. Walay official warrant of arrest nga gi-issue sa mga dakpunon diri sa Pilipinas. Oh, di ba? Pero doon na sila sa pina nga gi-issue mahigala batok nga to kang Senator Bato de la Rosa kagahapon diri sa iyang panimaan. Now, matingala ta mga kaigsunan ko nga ang question magudiri ka karon mga kaigsunan ano. Dunay question ani. Pwede bang serbisuhan sa atoang authority sa Pilipinas mga katrupa kining warrant of arrest sa ICC? Oh. Na dapat isgutanan mga kaigsunan ano, eh. Kung may naba sila katungod wa.
0: Good morning.
1: Di ba? Unya to nang hatagan og pagtagad mga katrupa din lamang sa inyong pagsunod sa tubanaguban Vice President Sara Duterte. Impeachment sa Kamara ikaduha na kahigayon mga kaigsunan samtang 257 against 25 and 9 nga buto ang gipatala mga kaigsunan sa Kongreso.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Samtang Senator Alan Cayetano gipili isip bagong Senate President human nga gitaktak, gipalagpot mga katrupa si Senator Tito Soto isip Senate President. Kini mga kaigsunan ko nga to ang mga balitang inyong nabati din karon sa tubanaguban samtang din karon sa to ang Express Pasada headlines mga katrupa din karon nga buntaga.
4: Express Pasada. Express Pasada. Headlines.
1: Sa mga headlines nga itong hatagan o sa karon o pagtagad mga kaigsunan o pizza 12 na ba ta karon ha sa Mayo mga kaigsunan basig makalimot ta gumikan sa kanunay nato ng kalimtan na nato ang pizza mga kaigsunan kaysa Kini bang paghuna-huna na lang karon sa mga panghitabo dinhi sa tuang Pilipinas.
5: Bangas ka.
1: Kada kong bangas ana.
5: Bangas ka.
1: Tinuod lagi. Gingon ko kog mga kaigsoonan ko nga ayay god. Dunay na kay ginabati karon. Samtang sa dugang pangbahin mga kaigsoonan dinhi karon sa tuang mga balita nga tuhatagan og pagtagad. Unahon nato karon ang atong mga balitang lokal. Sa pinabatok nga to kang Senator Bato de la Rosa giservisyo na sa Philippine National Police.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Giservisyo na o giserve na sa Philippine National Police PNP ang sabina nga to kang Senator Ronald Bato de la Rosa sa iyang pinoyanan sa Dakbayan sa Davao kagahapon lamang Mayo 11 ning kasamtangan nga tuig. Kini adunay kalabutan sa imbestigasyon sa extrajudicial killings or EGK sa panahon nga siya pa ang hipe sa Davao City Police Office o hipe sa Philippine National Police.
3: Ah! Exciting Pilipinas!
4: Express Pasada. Express Pasada.
1: Oh, muna mga kaigsoonan ko ang usa sa mga dako nga hisgutanan diha karon. Unsay katungod sa tuang Philippine National Police sa pagbitbit nining sampina mahigalag asa ni gikan nga korte mga kaigsoonan korte ba ni dito ni Lucifer? Ko korte ba ni mahigala sa kangaro o unsa ba nga korte kining ilang gina bit-bit nga warrant or sa pina mahigala batok nga to kang Senator Bato de la Rosa.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Sa rugang pangbahin mahigala din karon sa tuang balita nga tong hatagan og pagtagad sa Express Pasada mga kaigsoonan. Mayor Baste Duterte nanawagan sa panaghiusa dito na pita sa Cebu.
4: Express Pasada.
1: Aton sa gilusad nga Rage Coalition sa Cebu City ni aton nakalabay nga Mayo 10. Giauhag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang mga magbabalaod nga mubarog batok sa mga pagpanghulga sa administrasyon ug musupak sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
4: Express Pasada.
1: Sa bagay matawag na to mahigila nga moot and academic na ni mahigila kining nahisgutan nga kuano kinibang hangyo panawagan ni City Mayor Sebastian Baste Duterte.
2: Rex Flores,
1: kay Moraga,
2: Pilipinas.
1: Wala gidungog mahigala sa mga local sa mga representatives mahigala sa Pilipinas ang iyang panawagan mga kaigsoonan. Wag yun nahiusa mga katropa.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Naghiusa man mga kaigsoonan, naghiusa sila karon sa pagbutog yes in favor mahigala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
4: Express Pasada.
1: Sa dugang pang bahin mga kaigsoonan, abli karon ang Buhangin Underpass. Gibuksa na mga higala pag-usab sa alang ato sa publiko ang Buhangin Underpass sa Davao City human nga gilusad gihimo ang rehabilitation sa drainage system nini aron nga malikayan ang pagbaha.
0: Good morning.
1: Karon mangidinon tinuod mga kaigsoonan ang husto nga pagtrabaho ani kay ting init pa. Kaya ato pa ni trabahoon mahigala sa panahon sa ting ulan mga kaigsoonan ato na putag flood control ani. Oh, di ba? Sa dugang pang bahin, alas 4:59 na mahigala sa buntag, dinikaroon sa tuang paghatod sa balita sa tuong Express Pasada headline.
4: Express Pasada
3: headlines.
1: Sa ito mga balitang regional, mahigala nga itong hatagan o pagtagad. Sa ito mga balitang regional, pag-asa, Tropical Depression Kaloy, nahimo na lamang karon nga low pressure area, LPA, sumala pa sa pag-asa.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Gikonfirma sa pag-asa karong buntaga nga ang Tropical Depression Kaloy naluya na.
4: Express Pasada.
1: O nahimo na lang kini nga usa ka low pressure area LPA, bisan pa nini nagpadayon gihapon karon ang pagpatak-patak sa mga pagpangulan sa pipila ka bahin sa Mindanao, particular na sa Caraga o sa Davao region.
4: Express Pasada.
1: Diri gani sa Dakbayan sa Davao mga kaigsoonan, pagsaka na ko diri dapita sa Maestrain Hills sa mga kaigsoonan, gabasa.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Ang kalsada gabasa mga kaigsoonan, gabasa gyud ang kalsada, pero dito sa ubos may matina area mga kaigsoonan, gauga.
4: Express.
1: Hastang kauga mga kaigsunan, gapang liki pa. No? Pero dili mga kaigsunan sa taas, mga katrupa, gabasa. Bitaw kay gitaligsik mga kaigsunan ko, pero kadali naman po kayo eh. Siguro mo nuraga, namisbis mga kaigsunan, sa bagay, pinangga kining si katrupang Ramil diri sa kuan. Sa Serene Hills. Wala noon gining Serene Hills po pura buyag mga katropa. Anong ginaingon nila mga dul-dul, magunis ginoo ni mga tao nga rin. Rabi na si Lucy. Dul-dul na si ginoo na. Oh, di ba? Mga dul-dul na sila sa Lord, mga kaigsunan. Sa nung pangbahin mga kaigsunan, dinikaroon sa pagkatod sa toang mabalita ng atong hatagan o gapagtagad.
4: Express Pasada. Headlines. Headlines.
1: Rehabilitation sa Subang Dako Bridge sa Cebu nagsugod na.
4: Express Pasada. Express
1: Pasada. Nining adlaw gisugda na ang partial closure sa Subang Dako Bridge sa nga nagkonektar sa Mandawi, Cebu ug Cebu City. Gipasidan-an karon ang mga motorista sa pag paabot ug bugat nga motorista sa paabot karon nga bugat nga dagan sa trapiko tungod sa gihimong pag-ayo sa taytayan aron nga malikayan ang pagbaha sa naisgutan nga dapit.
4: Express Pasada. Express
1: Pasada. Okay, namagunay kuan go tulay des Mandawi ug duna po itulay nga nagkonektar mahigala sa Lapu-Lapu nga ang ilalom na suungan ng ginagbarko mga kaigsunan.
4: Express Pasada. Express
1: Pasada. Oh, no?
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Samtang sa lungang pangbahin mga kaigsunan sa pagkatulgaron sa ito ang mga balitang nasyonal. O, Drisata sa Kuanbe, kinibang good news mga kaigsunan. Rollback kuno sa petrolyo, priso sa petrolyo ipatuman karong adlawa mga katrupa.
4: Express Pasada. Express
1: Pasada. Sugod karon nga adlaw, adlaw nga Martes, Mayo 12. Lauman nga dunay dako nga pag-ubos sa presyo sa diesel hangtod 9 ka pesos sa kada litro og kerosin hangtod 12 pesos sa kada litro sab tungod kini sa positibong dagan sa peace talks tali sa Middle East sa og uban nga makanasuran apan posible usab nga musaka ang presyo sa gasolina og 1 peso hangtod 1 peso and 70 centavos sa kada litro.
3: Exciting Pilipinas!
1: Exciting lang!
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
1: Sa rungang pangbahin na 1.6 million ka mga pamilya, mga katrupa, ang ni-graduar na! Ni-graduar sa 4-piece.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
1: Sabi ninyo mga kaigsyon na nausa sa mga pinakadako ng balitaan, eh, kanang nag-graduar sila na bilyonaryo na?
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
1: Ano ba? Mauna'y pinakadako ng balita mga kaigsyonan, pero kinigingon nga, nidako sila karon 1.6 million ka mga pamilya ni-graduar sa 4-piece, dili ni balita mga kaigsyonan. No? Ni-graduar na, o na-milyonaryo na, ang 1.6 million ka peso, 1.6 million ka mga miyembro nga sakop sa 4-piece gumikan kay nakabahin sa malita. Atong pag mana mga kaigsunan balita.
4: Express Pasada. Express
1: Pasada. Pero sumala pa karon sa pagpahibalo sa DSWD nga kapin 1.6 million ka pamilya na ang nakalingkawa sa kapobrehon pinagi sa pantawid pamamilyang Filipino program. Tingala man ka mga kaigsunan, mabitan na itong ginaingon, tanahon doon na itong kahimtang nila be. Kung wabanig antos mga katropa.
4: Express Pasada. Express
1: Pasada. Oh, sumala pa sa mga otoridad mga kaigsunan nga na adunahan na kuno sila. Oh, nakalingkawas na kuno sila sa kapobrehon. Saka nakalingkawas nga, kanagani ilang mga cash card mga kaigsunan sa 4-piece nga gipang prinda na magani hinuuna. Ang uban gikapital og kanang kuha ang gikapital og tungits.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Ang uban gikapital og kanang sabong. Ang uban gikapital og hantak.
5: Binoa.
1: Kada kung binoa ang ani mga kaisunan. Inabati mga kaigsoonan ko ang ato mga balita samtang dinhi karon be sa mga balita nga tong hatagan og pagtagad. Ilhon nato mga kaigsoonan ko kon kinsa ang kini mga Mindanao representatives versus VP Sara Duterte impeachment case mga kaigsoonan. Asa dapita mi pabor ang ato mga magbabalaod. Makatarunganon ba ang ilang pagbarog? Mga kaigsoonan, angay ba nato ni silang batikoson? Angay ba nato ni sila mahigilang sawayon? Kini mga kaigsoonan ko, ato hatagan o pagtagad, din lamang sa inyo pagsunod sa itong panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Alas 5:06 na sa buntag, mga igsoon. Kung wapa mo na kapangapi, diha mga kaigsoonan, hala, bit-bita, kis-kisan na ninyo, kanang inyohang, kuan, dili kis-kison. Ablihin na ninyo, guntingan na ninyo kana inyohang sachet karon sa ato ang pambansang kape ng Pilipinas, ang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan ko. Ha? Uga pa mo nakapamalit, hala pamalit na mo mga kaigsoonan ko sa ato ang Santon Plus Coffee Mix. Gumikan kay kini mga higala ang dunay dako kayong ikatanyag para sa kayuhan sa ato ang maayong panlawas. Dili lamang kini mga higala pampaligon sa atong kabukugan, makaprotekta pa ni sa mga cancer mga higala sa atong kalawasan. Makaprotekta pa ni sa ato ang high blood, sa sakit sa kasing-kasing, o gingon man mga katropa, kinibang kidney, mga igsoon. Ang Santon Plus Coffee Mix, ato kini mapalit mga kaigsoonan ko. Of course, da karon sa Mercury Drugs, sa South Star Drugs, TGP, o Generica Nationwide. Mabalik tayo man lamang sa mga paibalugikan sa itong technical department samtang atong oras alas 5:07 na sa bundag Philippine Standard Time.
5: Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers diyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
6: Santone Gold Coffee Mix.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, ng mga organo ug nagkulang ng mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
10: Maayo pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!

Balita mga katropa, dinikaroon sa ito panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Alas 5.14 na sa buntag makaigsunan. Diri karon sa Mindanao nga mga congressman, mahigala mi butog no labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte atong ilhon mga kaigsunan. Oh. Kini bang representante from General Santos City before mahigala nga gi mura ginatadtad mahigala gihimong Karni Norte human nga mibuto ni siya ni atong milabay nga eleksyon. Oh, milabay mga kaigsunan nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Karon mi pabor ani kuan na siya mi buto na siya og no. Si Congressman Cyril Sherlyn Banias Nograles sa General Santos City mga kaigsunan. Oh. General Santos City. Ang mibuto og no ha? Representative from Bukidnon District 4. Si Representative Laarne Roque of Bukidnon. Alright. Lain pang kongresista, Representative Isidro Lumaya from South Cotabato. Mani mga kaigsunan ang mibuto mga kaigsunan, no? Samtang ika upat, mga higala, si Representative Dale Corvera sa Agusan del Norte. Ano yung mga kaigsunan ang mibuto, mga higila, ugno? Ang ika...

0: oga no ini bang no sa impeachment sa Mindanao niya ni Vice for the impeachment of Vice President Sara Duterte. So the rest katungo anak ko na mention nagi nangita de kang sinito kang Congressman Harry Dirio. Asa de si Congressman Harry? Wa lagi nato mabasa iyang pangan kung nibuto ba ni siyag yes or no. Eh siyempre wa man nabutang iyang pangan ngari. Basi nibuto siyag yes mga katropa. Karon oh, nakadawat na og pagdayeg mahigala si Congressman Shirley Banyas. Ingon pa diri karon si Shirley Bars mga kaigsoonan, I am proud to be from Jensen. Snappy salute to you, Congressman. Oh. Muna mga kaigsoonan ha. Karon kining hisgutan na nato karong buntaga mga katropa dito sa taas sa Senado. No? Kay motugot ta sa dili makaigsoonan, ma-transmit man gyud kining nahisgutan ba nga impeachment batok nga to kang Vice President Sara Duterte. Tanawon sa ragod nato katropang mail katong video nga nag adi ma-download. Katong akong gikuan, katong akong gi-forward kay ganina ra maguto na akong gi-forward ginabuntag kadlawon ba. Naginukdanay mga kaigsoonan diha sa Senado. Gigukod ginila si Congress si Senator Bato de la Rosa mga kaigsoonan. Sa mga operative sa NBI mga igso. Nakapandul-pandul in town ang atong ang atuang senador oy nga taga Davao mga kaigsoonan. All right. Now, kini nga nahisgutan nga mga nahitabo sa Senado mahigala karon. Dili kining auster mga kaigsoonan ko ni Senator Tito Soto. Kundili kining ginukdanay nga nahitabo diha karon sa Senado. No? Gi-question karon sa pipila ka mga magbabalaod ug mga abogado kung legal ba nga gukdon sa NBI operatives ang usa ka senador nga si Senator Bato Ronald Bato de la Rosa sulod pa gyud mismo sa Senado. Oh. Ang pangutana na diri karon, husto ba daw kini? Mga kaigsoonan nga ginahimo sa NBI. No? Unang-una mga kaigsoonan na NBI, National Bureau of Investigation led by lawyer mga kaigsoonan si Attorney Melvin Matibag is lawyer gina siya kay Attorney God. No? Siguro nakahibalo siya mahigala sa definition na relative diha karon sa kinibang pagbarug no sa House of the Senate mga kaigsoonan. Doon na ba'y legal o konstitusyonal mga higalang nga mga barriers diha karon sa pipila ka mga operatives mga kaigsoonan nga manakop o sakop sa Senado mga kaigsoonan ko.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Namo ni pangutana. Ang pangutana karon kung mao kung legal ba nga sundon or gukdon sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation NBI si Senator Ronald Bato de la Rosa sulod sa premises sa Senado sa Pilipinas. Ha? Legal ba mga kaigsoonan? Dunay mutubag ani nga dili? Dunay po mutubag mga kaigsoonan nga oo. Ha? Kay dunay dili diretso nga oo dili usab dunay legal o constitutional nga consideration mga kaigsoonan. Now, sa tuang nakita mga katropa no sa pangkinatibuk-an ang NBI aduna may tinuod authority sa pagpatuman sa warrant o pag-imbestiga kung aduna may legal mga kaigsoonan ko nga legal nga basihan sama na lamang sa warrant of arrest mga igsoon o lawful order gikan sa korte. Mind me ha. Paki-highlight lang mga kaigsoonan, lawful order gikan sa korte mga kaigsoonan. Muna siya i-highlight ninyo diha karon. Okay.

0: Now, kung ato ni sundan mahigala, mangutan na ta, unsa di ining warrant of arrest nga ilang gibit-bit. Allegedly, sa tuang nahibaluan, i-warrant of arrest mga kaigsunan nga gikan sa International Criminal Court. Gingon nila nga ang NBI kauban kuno nila ang kanhing senador nga si Antonio Trillanes.
1: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: So diyan na po'y pangutana. Pwede ba nga si senator, former senator Antonio Trillanes, mga kaigsunan, mubit-bit o warrant of arrest sa ICC?
1: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Pero balikan lang nato mga kaigsunan kining pangkinatibuk-an. Atong nahisgutan nga ang NBI adunay authority to issue a warrant of arrests or to investigate a person involved in a crime. Mga kaigsunan.
2: Good morning.
0: Now. Tempaha kay gusto nako ning kuanon i-greet sa nako ning uban nato nga mga tigpaminaw mga kaigsunan sa XFM. Mga kaigsunan ko. Good morning kaninyong tanan. Follow, like, and share. Good morning sa nato ni Be. Ato sang taipan mga higala o good morning katropa. Kay ang ato ang mga katropa, mga kaigsunan ni ning Buntaga, murag kuan siguro ni sila. Kinabang sama po nako mga kaigsunan ko nga gibati nako ang kinibang kuan. Kinibang nako'y ginabati karon mga kaigsunan nga kuan, kinibang tawag ano eh? Hangover lagi. Pinaguna-una ko murag di ko ka dawat mahigala sa nahitabo nga ginukdan na si Senado manggod. Mga kaigsunan ko. Oy, good morning usa kay Nisa CW Gregorio. Good morning. Ha? Asa ka dapita Ma'am Nisa, no? Ma'am Nisa CW Gregorio. All right. Si Katropang Martin Navarez Mangiran, good morning. Si Katropang Randy Artiaga Santisas, good morning, listening siya. Si Ma'am Jing Pigarido, mga kaigsunan, good morning Katropang Sir Brix og wa tanang mga katropang soaking dig paminaw, God is good all the time, katropa. Si timpaha kaning si Madulara Senior, Romy Madulara Senior, si Hanel Kulita, no, si Randy Artiaga Santisa, si Analisa Bracho or Braco, si Abdurajak Juma Radi, si Mel Tapayan, si Maylina Dalagan Impit, Jig Flores, si Rowena Serna, Jun Dawisan, si Juna Maglasang, Gary Evangelista, Celtics o Celts Samosa, si Bibot Mayuga Pascual, Nisa CW Gregorio, Alexander Malanog Dakis, uguban pa mga kaigsunan. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat kay sa inyong pagsunod kanunay kanako. Dini karon sa to panaguban sa Exciting Pilipinas. All right. Now, dirita karon mahigala ha. Dunay authority ang NBI, ang National Bureau of Investigation. Okay. Sa pagpatuman sa warrant or pag-imbestiga kung doon na ba'y legal ani karon nga basihan. But ang sulti da karon mga kaigsunan ko nga doon na sila authority is that kinibang ginatawag na lawful order gikan sa asa korte. Okay. Muna ni lami ron. Dini na karon magsugod ang lami mga katropa. Ha? Nga naman kinibang nga gidala nila, pasiatan nila nga, gibit-bit nila mga kaigsunan nga warrant of arrest ko no, batok nga to kang Senator Bato de la Rosa, gikan ba ni skorte sa Pilipinas? Kay gingon man nila mga kaigsunan nga, kung doon na may warrant of arrest, gikan sa ICC or International Criminal Court, ha? Kinahanglan nga moagi usa ka na sa local courts sa host country. Now, host country is Pilipinas. Nga dapat, ang kining warrant of arrest nga ilang ginabit-bit mahigala, gikan sana sa mga sala sa usa ka judge sa korte mga higala sa Pilipinas. Ang bato ka sa digikan nga korte ang ilang ginabit-bit mga kiksuna korte sa buhok. O, sa ba?
2: Pinawa!
0: Kini lang ginabit-bit. No? O niya, nagbit-bit, mahigala, muragway mga mami, naman tani sila na tapos nga pagtungha, mahigala, pero daw wala mga alamag eh. Ha? Muna problema, mahigala, kailang ipatigbabaw nila diri karon ang kahakog, ang pagka-greed, mga kaigsunan ko, sa gahong, sa impluensya, mga kaigsunan ko. Now, ang usa sa mga istorya din ni karon, ang Senado manggod ko no, mga kaigsunan, is equal constitutional institution. Tungod din eh, kasagaran nga dun ay courtesy gayod or coordination, mga kaigsunan, tali sa mga law enforcement units o sa Senate security. Di ba? Sumuti pasabot, bisan kung ikaw otorisado ka nga mubit-bit og unsa nga mga order, mga kaigsunan, gikan ba na sa korte, korte o asa na nga mga korte nga inyo ang ginabit-bit, mga kaigsunan, ah? Kinanglan nga lawful order. Oh. Subay sa balaod sa hustong proseso, mga kaigsunan, di kay maginukdanay mo diha nga mura mo ga ilaga og iring. Pakita lang yun mo sa inyo ang pagkakuan ba, pagkahangol. Ha? Nagpakita lang yun mo sa inyo ang pagkahungog.
3: Good morning!
0: Diba? Hinungog ba ni nga klase, mga kaigsunan? Nakaibalo naman ni sila, mga higala nga may natay soberenya dito sa Pilipinas. Nakaibalo na ni sila, mga higala nga kung doon ay warrant of arrest from ICC, kinahanglan o sa kininga iagi sa local court sa Pilipinas. Ang mga taga-NBA na kahibaluan eh, mga kaigsunan. Pero ang mutugun sa og nga no, muna akong pangutan na dako kayo nga question mark, mga kaigsunan karon. Okay. Now, dagang bugado karon nga nag-ingon nga kung musulod ang operative sa Senado, arundak po ng usa ka incumbent senator nga walay coordination sa Senate leadership or baka sa Senator Sergeant at Arms, mamahimong ma-question kini isip paglapas sa ginatawag na institutional independence sa Senado. Gumikan kay ang Senado, mahigala, ginatawag ni na nga dunay co-equal courtesy, mga kaigsunan. Og doon na kining ginatawag, mga kaigsunan ko, nga institutional independence. Di ba? Now, gawas pa diha karon, mga kaigsunan, legal basis sama sa warrant of arrests o lawful order ba ang ilang ginapatuman, mga kaigsunan. Ang Senado o sa kako equal constitutional institution. Oh. Doon ay kining ginatawag na kinibang constitutional independence, mga kaigsunan, or institutional independence. Sa tinod lang, mga higala, muralag wala na karon, mga kaigsunan, sa Pilipinas. Kanabang murabag away bitas bata, kaniya to, uso na, karon dili na. Huh? No, sa mo?
2: Pinawa!
0: No. Diri karon, mahigala, sa tuwang ginalantaw, no? Sa to mga obserbasyon, sa lambahin, adunay legal expert nga nag-ingon nga walay tao nga exempted sa balaod. Bisan senador pa man, basta adunay valid nga judicial order. Yes, judicial order. But kining order ni, asa ba ni? Gikan ba ni diri sa Pilipinas o dili? No? Now, kung mangutan na ta kung mao ba ni, legal ba ni, si Antonio Trillanes uban ang mga taga NBI, mga kaigsunan, nga nagbitbit o nagdala og kopya sa usa ka gikaingon nga warrant gikan sa International Criminal Court or ICC. Kita, mga kaigsunan ko, no, nalimbasog ta nga makakuha ta, makahatag ta kaninyo og mga impormasyon nga husto. No? Na sa tinod lang, dili man ni ingon ta nga pampadaot sa usa ka personalidad. Nangutana lang ta, mga higala, kung legal ba nga si Antonio Trillanes Dapport ang personal nga nagbitbit o nagdala sa kopya sa usa ka gikaingon nga warrant gikan sa ICC or International Criminal Court batok ngadto kang senator, incumbent senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Good morning.
0: All right. Now, mo ni tubag karon. Dili ni illegal ang pagdala. Pagdala lamang. Og kopya sa dokumento. Kung kini usa ka public document mga kaigsoonan or impormasyon nga legal nga nakuha. Ang bisan kinsa maabogado ka man, mapolitiko ka man, ma-media member ka man mga kaigsoonan sa organisadong media nga sektor or ordinaryong tao mga igsoon, no? Kanabang makadala ni sila o kopya sa legal documents kung wala kini classified or confidentiality mga igsoon. Wala kini hulga sa ato ang ginatawag na national security mga katropa.
2: Good morning.
0: All right. Apan lahi ang legal nga isyu kung siya mismo ha paminaw. Minaw mo mga kaigsoonan ko. Ang atong sulti is dili illegal ang pagdala lamang, no? Bear in minds. Mga kaigsoonan nato nga mga viewers da karon sa to ang Facebook Live, no? Ang sulti pagdala lamang, dili ni illegal ang pagdala lamang. What if kung i-issue nimo? Ha? Is that legal or illegal mga kaigsoonan?
2: Good morning.
0: Di ba? Now, diha karon ang lahi mga higala nga hisgotanan. Mamahimong lahi ang legal issue kung siya mismo ang magpatuman sa warrant. No? Magmando diha sa pag-aristo baka ha? Lahi na kana siya or mulihok isip law enforcement authority nga walay legal power. Oh. Sa Pilipinas sa pagpatuman sa warrant o bares kasagaran trabaho kana sa authorized law enforcement agencies ug korte. Dili sa private citizen o dating opisyal. Ay importante nga masabtan karon nga ang ICC walay sariling police force. Di ba? Walay sarili, walay kaugalingon nga police force mga kaigsoonan. So ang ilang himuon ni kinahanglan pa nila nga makipag negotiate mahigala sa host country like Pilipinas mga kaigsoonan. Sama ka na to. Ila pang inegotiate mahigala karon ng ato ang government nga please Philippine government please accept this warrant of arrest against your senator or against anybody there in your country. Oh. Kana mga kaigsoonan. Nga naman pud kaha? Nga ang ICC walay sariling police force ugon sa himo nini. So, negosasyon. Makipag-negotiate, makipag-coordinate. Ang pangutan na kung doon na ba'y coordination, mga kaigsoonan. Kinibang gihimo karon mga kaigsoonan kay dili man pulis ang nagbitbit si Sunny Trillanes man ang kaning senador mga kaigsoonan. Ha? Unsa man ni former senator Trillanes kuani kanang epekto ni sa 2 million US dollars.
3: Ay.
0: Oh, dili ako nagsulti ana senator Trillanes. Ang nagsulti ana katong mga ginatawag nga 18 brave Marines.
3: Wow!
0: Una sila ang nagsulti ana.
3: Diba?
0: Now, ang pag-implementa sa ICC warrant kasagaran nagdepende kana sa kooperasyon sa member states. No? States mga kaigsoonan. Now, ang atong estado Pilipinas maigila usa kini ka estado pangutana, miyembro ba ni sa ICC? Dili na. Sukad ni atong 20 COVID-19, mga kaigsunan. So, buti masabot, taas, subidahon kayo mga kaigsunan, ang kooperasyon sa tuwang gobyerno dapat ani may kailangan to sa mga taga-ICC. Kay dili naman ta miyembro sa kinibang ICC. No? Magdepende ka na sa kooperasyon sa mga member states niya. Karon di man ta miyembro. Ang Pilipinas may bulag na sa kiniginatawag nga Rome Statute na itong 2019. Apan nagpadayon gihapon ang legal kuno nga debate kung naapabay jurisdiction ang ICC sa mga allegation nga nahitabo sa panahon nga miyembro pa ang Pilipinas. Alright. Busas kung kining hisgutanan nga si Trillanes nagdala lang og dokumento o naghisgot niini sa media, kasagaran legal o protected sa freedom of expression. Apan kung siya mismo mga kaigsunan, kung nagpakaroning nun nga siya ay adunay authority sa pagdakop, mamahimong makwestiyon kini legally.
4: Pinawa!
0: Diba? So, buti masabot mga kaigsunan, kung nagbit-bit siya mahigala karon og warrant o barisgikan sa ICC, legal man na siya mga kaigsunan ay ang pagdala lang. Pagdala lamang, pwede. Pero dili siya pwede nga mo issue. Ngano? Di man siya authority. Siya ba karon ang pananghiran nga authority sa Philippine government nga para nga makipag-cooperate nga to sa ICC despite of non-membership na sa Pilipinas sa Rome Statute, mga igsoon? Unsa siya? Hello? Mga igsoon, mabalik ta sa tuang paraguban sa programang Exciting Pilipinas. Human lamang sa mapaybalugikan sa tuang technical department. Oras, alas 8:38 na sa buntag. Oras, gihatod ka na to sa Kraft Gold Full Year 3-in-1 Fertilizer. Ang kaabag sa tuang mga maguma, alang sa dakong ani o maayong kita sa pagpanguma. Mubalik ta, human lamang sa mapaybalo. Standby!
5: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: Sukad nga nigamit ko sa Kraft Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Kraft Gold ba?
6: Ay, ang Kraft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Kraft Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Kraft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
8: Ang Kraft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Kraft Gold na ta.
9: XFM. Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
12: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
13: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
12: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
18: Dili na lagi.
17: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
18: Sa muka, oy.
17: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
18: I'm tired. Stress.
17: Dung?
18: Unsa man gyud?
17: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
18: Turbo?
17: Mag-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roselyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live!
6: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
6: Southern Gold Coffee Mix.
8: Nangitaba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Nak, merienda time na.
10: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humok o humok.
11: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
10: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
12: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
14: M2C Graphics, Davao.
15: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
16: Kaklarek sana!
3: Exciting!
17: Balik ta ba ka truba dinhi karon sa panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Mga kaigsoonan ko, I don't know if kaya pa ba nato ning madawat ni mga reports karong gikan sa to mga kaubanan. Diri sa takaron mga higala sa pipila ka mapunto mga kaingsunan atong hatagan og pagtagad no. Nining kabuntagon mga kaingsunan luyo sa init kayo nga panghitabo diri karon sa atong nasod sa Pilipinas. Oy, good morning kay Ma'am Thea Alcaraz, may buntag katropang Brick sa Exciting Pilipinas. Ma'am, salamat kayo. Good morning kanimo ma'am no. Si tempa kay ni sagol og tingog ning ako ang kilid ah. Ha, kusion ko nito. Good morning nimo Ma'am Thea Alcaraz sa tanan. Si Ma'am Lia Manalaysay, good morning nimo ma'am. Si Juliana Liano, ma'am, good morning. May buntag mga katrupa. May buntag po nimo Ma'am Juliana Liano og kay Ma'am Lia Manalaysay. Si Archie Sinolietsak, morning katrupa, always listening from San Rafael. San Rafael Baliti, Davao City siguro ni no. San Rafael Baliti, Davao. Archie Sinolietsak, good morning. Okay. Di mga higalay, atong nakita diha karon nga punto nga legal mga kaigsunan no. Diha karon sa kinibang isyu sa warrant gikan sa ICC nga i-serve alang adto sa usa ka Pilipino. It seems that kadali lang. Excuse me. Kay muraga ni karat ang ako ang tilaok mura kog kahilakon. Naon sa deka katrupang bricks?
18: Ano?
17: Naluoy ko sa kong naluoy ko sa kong kagalingon nga usa ka Pilipino mga kaigsunan, ha? Ngano? Gumikan kay ako mismo nga Pilipino mga katrupa ang daw sama sa nagyatak sa kuang kagalingong katungod. Ngano man nga makaingon ta mahigala nga ako mismo nga Pilipino mahigala ang nagbugal-bugal sa kuang kagalingon nga tugkaran. Ang nagbugal-bugal sa kuang kagalingong pagkatao. No? Inguna na yung sitwasyon. Inguna na, mo na karun mahigala ang imahe. Ang image mahigala sa Pilipinas. Ang image sa Pilipino, mga kaisunan. Now, sa hisgutanan nga ICC warrant, mga kaisunan, no, against anybody, dinis sa to ang naso sa Pilipinas, parang doon natin makuha, mapupo, diha karun nga mga punto. No? Alright. Ginasulti na ito diri karon nga sovereignty sa Pilipinas. Mo ni legal nga mga punto nga ito ang nakita. Ha? Okay. Ang Pilipinas o sa ka-sovereign state, ubos sa konstitusyon. Ang gobyerno adunay ginatawag na exclusive authority, mga kaigsunan. No? Sa pagpatuman sa balaod, sulod sa teritoryo sa atong nasod nga Pilipino. Nasod nga Pilipinas. Nasod nung Pilipino. Nasod nun sa mga ginatawag nga tabunod. Mga kaigsunan. No? Mao nga walay dapat ginatawag na foreign entity o private individual nga pwedeng diretso nga mudakop og Pilipino nga opisyal nga walay due process sa Philippine law. Di ba? Oh. Walay foreign entity mga kaigsunan. Mao nangingon nato mga kaigsunan nga ako ang naulaw sa kong kagalingon. Ako ang sama sa mitamparos sa kagalingon kong dagway mga kaigsunan. Oh, mao na nga subo kayo kita nga naglantaw karon. Bisan international warrant pa, kinahanglan gihapon og domestic legal process. Ang tinuod na mga kaigsunan, aron nga kini maimplementa. Karon, pangutana, doon na ba'y domestic process nga gihimo o ginarespeto ba nila ang ginatawag na independensya sa Pilipinas? Halhala ni mga panuwaing dagko. Now, ICC jurisdiction debate mga kaigsunan ha. Ang International Criminal Court nag-ingon nga aduna pa sila jurisdiction sa mga aligasyon nga nahitabo samtang miyembro pa ang Pilipinas sa Rome Statute apan diha karon sa hisgutan ng constitutional law mga kaigsunan daghan ang constitutional lawyers sa Pilipinas ang nag-question ini. Gumikan kay duna sila nakita nga mga argumento mahigala kining ato ang mga abogado. All right. ang nga pagkahuman ko na sa withdrawal sa Pilipinas netong 2019, limitado o wala na enforceability ang ICC sulod sa nasod gawas kung mutabang ang Philippine government.
18: Bangas ka?
17: Di ba? So, but bang ipasabot mga kaigsunan nga illegal nga gitabangan mga kaigsunan ining mga tao opisyal sa Pilipinas nga galingkod karon elected sa mga tao sa nilabay nga mga eleksyon.
18: Pinawa!
17: Tinunto eh. Oh. Klaro ha? Aduna argumento ang mga abogado mga kaigsunan nga pagkahuman sa withdrawal natapos na ang katungod sa ICC mahiga lang nga muduol sa Philippine government para nga i-issue ko no ang warrant of arrests. Mm. Muna karon ang ilang mga legal nga mga human sa withdrawal sa Pilipinas. Ha? Limitado o wala na gyud sila enforceability. No? Kini bang ICC sulod sa nasod sa Pilipinas? Dili na ni sila dapat kuan mga kaigsunan. Dili na ni sila dapat nga may magbitbit pagkatungod mga kaigsunan nga mo tunob diri sa Pilipinas kunuhay doon na sila power to implement any legal documents or warrant of arrests against anybody in our country. Mga kaigsunan, no? Wala arrest power kining si Trillanes. Bisan si Trillanes usa ka kaning senador, wala si police power. Di ba? Wala si authority sa pagpatuman o warrant. Dili siya mamahimong substitute sa korte, NBI, o bisa na ang ngato sa PNP. Remember, nga kining ICC walay police power. So makipag-negotiate sila sa tong power, police authorities na to, dili sa Pilipinas, para nga bitbiton ang arrest warrant. Nga nung si Trillanes, angga, bitbit! Unsa siya, hilo? Kung nagdala lang siya og dokumento, pwede. Pero kung siya ang mag-serve mga kaigsunan, putragis. Ha? Iba na ang Pilipinas mga kaigsunan. Hmm. Pwede nang walay due process mga kaigsunan, direkta-direkta na lang. Sila na karon ang dunay kaugalingon silang korte mga kaigsunan. I don't know if what korte is that. Mga kaigsunan, korte nga nagagupit. Ora korte sa kangaroo. Para tayo oras mga kaigsunan, dinhi karon sa to panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Kini inyong alagad katropang Bricks Flores. Magbili kani og usa ka maayong buntag dalaygon ng Dios Davao. God bless Philippines ug moingon. Kamaturan ang sandigan.
18: Pinawa!
19: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas.
20: XFM.
21: Kaklarik sana.
22: Exciting.
23: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
20: XFM.
21: Kaklarik sana.
22: Exciting.
24: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
25: Romeo Duran sa akong rich bitaw na ay mga bugon do ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninayin na siya nagkawala hato, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kaya nawala magod. Basta ka ako usalago kung mapistimunin yung alanga. Nindot yun.
24: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
26: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man dyod ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
23: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Kaibaw ko mo lang, oy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
3: Paklarek sana!
4: Exciting!
5: Exciting! Summer man nakatrupa.
3: Ang saya sa
5: summer! Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
3: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarex, Ana.
5: Exciting.
4: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1 Abang na...
2: Exciting!
4: Oras XFM, alas 6:02 sa buntag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Express Balita! Express Balita! Headlines!
7: Senator Ronald Bato de la Rosa gisilbihan og sabina sa ilang panimalay sa Davao City. 18 anyos nga babay nga natulog gidunggab sa makadaghang higayon sa Valencia City. Iran gihimakak ang giingong oil leak sa Karg Island. 76ers giswip sa hot shooting Knicks. Miss Universe Philippines 2026 Queens, gikurunahan na! Pasaherong robot, hinungdan sa usa ka flight sa California! Alang sa health alert, unsa ang risgo sa hantavirus?
6: Express Balita! Express Balita!
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
6: Express Balita. Express Balita.

0: Og kabataan sa tibuok ka probinsya. Mga katropa, aron dili matakbuyan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Santon Vitamin C og Santon Plus Gold kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
2: 17 minutos ang nakalabay humanang ika-alasay sa buntaga. Karon mga katropa, atong siren ang detalye sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
2: Ang balitang nasyonal hatod ganinyo sa Premium D3. Ang detalye sa mga balitang nasyonal, atong siren pinagi sa atong sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, formal nang na-impeach ng Kamara sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte kahapon Lunes, May 11, matapos makakuha ng boto na 257-25-9 ang mga articles of impeachment laban sa kanya sa gitna ng plenary session.
4: House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261, are hereby adopted. Majority Leader.
3: Si Vice President Sara Duterte ang kauna-unahang opisyal na na-impeach sa Kamara ng 2 beses. Dahil naman sa desisyong ito ng mga mambabatas, mabilis na iaakyat ang kaso sa Senado na tatayo bilang impeachment court para sa formal na paglilitis ng Vice Presidente.
1: Express Balita.
3: Naglabas naman ang opisyal na paglilinaw ang Kamara hinggil sa final tally ng botohan para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa inanunsyong correction, nakapagtala ang kapulungan ng 257 na pabor, 25 na tutol at 9 na nag-abstain. Ipinagutos ng pamunuan ng Kamara na amyendahan ang mga opisyal na record upang itala ang nasabing pinal na resulta. Dahil po sa botong ito, formal nang na-impeach si VP Duterte sa ikalawang pagkakataon, dahilan upang siya ang maging kauna-unahang opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas na 2 beses na-impeach sa mababang kapulungan. Ang articles of impeachment ay nakatagdang iakyat sa Senado na magsisilbing impeachment court.
1: Express Balita! Express Balita!
3: Bago magbigay ng hatol ang mga kongresista, naging tensyonado ang sesyon sa Kamara matapos tanungin ni Representative Paulo Marculeta ang Committee on Justice sa kanilang otoridad na magsagawa ng mga impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte habang naka-recess ang Kongreso. Depensa naman ni Representative Jervil Luistro bilang chairman ng komite na ang proseso ng impeachment ay hindi saklaw ng mga legislative break sa ilalim ng konstitusyon at suportado ito ng House Resolution number 892 na nagbibigay ng pahintulot sa komite na magpatuloy sa trabaho kahit panahon ng adjournment. Sa kabila ng mga pagbatikos ni Congressman Marculeta sa mga teknikalidad at dokumentasyon, itinuloy pa rin ng mayorya ang botohan sa articles of impeachment matapos tiyakin ng liderato ng Kamara na dumaan ang lahat sa tamang proseso at legal na basehan.
1: Express Balita! Express Balita!
3: Samantala, binigyan din naman ni Batangas Representative Leandro Legarde Liviste ang kahalagahan ng pananagutan para sa lahat ng opisyal at kinwestiyon kung may umiiral na selective justice sa gitna ng pagdinig sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naganap na plenary voting deliberation sa Kamara, nagkaroon ng mainit na palitan ng ungkatin ni Liviste ang aligasong pagbibigay ng ₱2 milyong dagdag na maintenance and other operating expenses o MOOE sa mga mambabatas na pabor sa impeachment. Isang akusasyon na mariing itinanggi ni Representative Jervil Luistro dahil sa kawalan ng kaugnayan sa paksa. Sa huli, nanawagan si Leviste sa Department of Budget and Management o DBM na ilabas ang lahat ng datos sa budgetary releases para matiyak na walang nagaganap na panggigipit o pagpili sa pagbibigay ng pondo base sa boto ng mga mambabatas.
1: Express Balita! Express Balita!
3: Samantala, formal nang naluklok si Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong leader ng Senado matapos patalsikin sa pwesto si Senador Vicente Tito Soto III sa isinagawang botohan kahapon ng Lunes, May 11. Nakuha po ni Cayetano ang suporta ng 13 senador habang 9 na boto lamang ang naitala para kay Soto na naghudyat ng mabilis na pagbabago ng liderato ng mataas na kapulungan.
5: With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano, and 9 votes for

0: Senator Tito Soto and 2 abstention. Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President.
1: Ang sorpresang balasahang ito ay naganap sa gitna ng matitinding isyu na kinakaharap ng bansa, kabilang ang usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at ang tensyon sa pagitan ng mga otoridad at ilang mambabatas. Express Balita. Taas noon namang sinalubong ni dating Senate President Vicente Tito Soto III ang pagbabago sa pamunuan ng Senado kahapon, Lunes, May 11, sa pamamagitan ng pagbibigay diin na ang kanyang katapatan ay mananatiling nakaugat sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino. Ang pahayag na ito ay nilabas ni Soto matapos siyang palitan ni Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong leader ng Senado sa gitna ng naganap na sorpresang balasahan sa mga mambabatas. Aniya ay pinapaubayan na niya sa Diyos ang kanyang karera sa politika at sabay-sabing God bless the Philippines.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Balik din sa Dakbayan sa Davao sa pangatong oras, alas 6:23 na sa buntag. Atong luparan ang balitang internasyonal.
2: Balita sa international.
3: Ang balitang international hatod kaninyo sa Visionex Plus. Sa detalye, gipang himakak sa Iranian Oil Terminal Company ang mga taho nga adunay oil leak duol sa Karg Island, mausa sa mga nagunang oil export hub sa Iran sa Persian Gulf. Migawas ang maong taho human adunay satellite images na nagpakita sa giingong oil slick sa kadagatan sa kasagit pang bahin sa isla ni atong labay nga adlaw. Apan sumala sa chief executive sa kumpanya, wa sila nakitang bisan unsang timailhan sa oil spill human sa ilang inspeksyon sa storage tanks, pipelines, loading facilities ug oil tankers sa lugar. Ingon usab sa mga opisyal nga wala sab naka-record og oil leakage ang Marine Emergency Mutual Aid Center o MEMAC bisan pa sa gihimong laboratory testing og field inspections sa maong lugar.
4: Katapusan nga sa ato ang balitang international, mga katropa, na nawagan si World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa publiko sa Tenerife, Spain, nga magpabiling kalmado kabahin sa hantavirus outbreak sa cruise ship nga MV Hondius. Giingon ni Tedros nga dili ikumpara sa COVID-19 pandemic ang hantavirus tungod kay ubos pa ang risgo niini sa publiko bisan pa nga tulo ka pasahero na ang namatay tungod sa Andes strain sa virus. Giklaro usab sa WHO nga magpadayon ang 42-day quarantine ug monitoring protocols ug human ini pagapaulion gilayon ang mga pasahero sa ilang nasod aron malikayan ang exposure sa publiko kung kini mag negatibo. Personal usab nga miadto si Tedros sa Tenerife aron bantayan ang operasyon ug pasalamatan ang Spain ug mga residente sa ilang kooperasyon ug suporta. Sa pagkasbahin, mga katropa, sumala ni Health Minister nga si Stephanie Arista kung asa usa matud pa ka French woman nga gipapauli gikan sa usa ka cruise ship nga naigo sa hantavirus ang nasulayan or na test nga positibo sa talagsauna nga sakit. Kini mismo ang gibutyag kung asa ang naisgutang babay usa kini sa 5 ka mga pasahero sa Pransya nga mibalik gikan sa MV Hondius o gibutang nga nag-inusara sa Paris kung asa nagsugod matud pang paglain sa iyang panglawas kani adtong Domingo sa gabi ay ha kini gideklarang nagpositibo sa maong virus.
2: Express Balita.
4: Oras, mga katropa, alas 6:26 na sa buntag. Ang maong time check hatod ka nato, mga katropa, sa Turboman Enhancer. O karon sa detalye sa atong balitang sports.
2: Balita sa sports.
4: Sa detalye, mga katropa, gisweep sa New York Knicks ang Philadelphia 76ers sa score nga 144-114 sa second round sa NBA playoffs sa 4-0. Mukabat sa 25 ka 3-point shots ang gibuhian sa Knicks sa aron pildihon ang 76ers sa best of 7 Eastern Conference semifinals. Sumala ni Knicks star Jalen Brunson nga one game at a time lamang ang ilang ginahimo Unom ka mga players ang naka-score og double figures alang sa Knicks kung asa niabot pa sa 44 puntos ang gilamang sa Knicks ug ipapahulay na lamang ang mga starters niini sa fourth quarter. Sunod nga makasangka niini posible ang top-seeded Detroit Pistons o ang fourth-seeded Cleveland Cavaliers.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 9:27 mga katropa. Dinita sa detalye sa itong balitang showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Official nang gipaila ang mga bagong reyna sa Miss Universe Philippines human sa coronation ball sa gihimo o naghimo sa Parañaque City nitong Domingo, Mayo 10 ning tuiga. Lakip sa gikoronahan sila Alison Hetland isip Miss Supranational Philippines, Bella Ismael isip Miss Cosmo Philippines, Jen Rose Javier isip Miss Echo International Philippines o April Smith isip Miss Charm Philippines. Gipaila usab sila Nicole Borromeo isip Miss Worldwide Philippines o Marian Arellano isip Miss Tourism Worldwide Philippines samtang adunay special titles nga gihatag sa ubang semi-finalists. Matud sa organizers, kini ang unang higayon nga gihimo ang usa ka coronation ball aron opisyal nga ipasa ang mga korona sa mga kandidata ubos sa Miss Philippines brand.
2: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:29 sa buntag mga katropa ug karon sa balita nga LRG. Ang balitang LRG mga katropa hatod kanato sa Zanthone Plus Gold. Hinungdan sa usa ka flight sa California mga katropa tungod matud pa sa robot. Sa detalye mga katropa, nalangan ang usa ka flight sa Southwest Airlines paingon sa San Diego ug kapin sa usa ka oras human sa presensya sa usa ka talagsaon nga pasahero, usa ka 4-foot nga robot nga ginganlag Bebop. Giubanan na ang robot sa handler ni ining si Ailey Ben Abraham gikan sa Elite Event Robotics. Bisan tuod si Bebop mipalit sa iyang kaugalingong ticket, gibabagan siya sa mga attendant tungod kay naglingkod siya sa lingkuranan sa aisle nga supak sa pulisiya sa airline alang sa dagkong mga bagahe. Gibalhin ang robot sa window seat apan ikaduha nga problema ang lithium nga baterya ni ini nga nadiskubre kobrihan nga ang baterya ni Bebop milapas sa limitasyon nga gitakda alang sa kaluwasan sa paglupad. Itugutan lang nga mularga ang eroplano, human na kumpiska ug gikuha ang baterya ni Bebop.
2: Express Balita. Express Balita.
3: 29 minutos na ang nakalabay human ang ikalasay sa buntag. Sayron nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Zanthone Herbal Tea. Unsa ba ang risgo sa hantavirus? Nagpahimangno ang mga health experts bahin sa hantavirus, usa ka delikadong sakit nga mahimong makuha gikan sa ihi, laway ug hugaw sa mga ilaga o rodent. Kasagaran kini matakod kung ma-inhale o mahanggap sa usa ka tawo ang hangin nga adunay virus gikan sa uga nga hugaw o ihi sa ilaga, ilabi na sa mga sirado og hugaw nga lugar. Ang mga sintomas sa hantavirus mahimong magsugod sa hilanat, labad sa ulo, kakapoy, kasakit sa kaunuran og kalipong. Samtang sa mas grabeng kaso, mahimo kining moresulta sa lisod sa paginhawa og problema sa baga nga mahimong makamatay kung dili dayon matambalan. Kung makasinatig sintomas human nga ma-expose sa lugar nga adunay mga ilaga, ginaawhag sa mga eksperto nga magpakonsulta dayon sa doktor aron nga malikayan ang komplikasyon sa nasangpit nga sakit.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, magkatong naglangkob sa itong Express Balita karong adlawa. Sa mga katropa nato din ha nga namahaw, sa mga nag-andam na nanikaisikay kapadulong sa trabaho, ayaw kalimot sa paghikop sa itong Zanthone Plus Coffee Mix mga katropa aron nga healthy ang atong pangutok, healthy ang atong lawas ug malikay pagyud kita sa mga sakit para maligun po datong immune system. Inom na sa atong Zanthone Vitamin C.
4: And of course, salamat di ay sa mga naglantaw, nagpadangat sa ilang mga mensahe diri sa ato ang Express Balita mga katropa. Good morning, Ma'am Thea Alcaraz, Ma'am JC Bakuna San Juan, Sir Martin Navarro Mangiran, Ma'am Zamara Nedge, Ma'am Leia Manalaysay, Oga kang Ma'am Jing Pegarido Ingunman, kang Sir Randy Archaga Santisas, and Ma'am Maria Elena Unabia Rogong.
3: Mm-hmm. Good morning po kang katropang Martin Navarez Mangiran, Ogang Ma'am Nora Bonsokan, mga katropa. And sa mga naminaw karon silang tag sa ka mga radyo, good morning once again mga katropa. Ugatang yung musunod ang programang The Secret of Health, kauban ng atong President og CEO nga si Dr. Remily Tuuy. Ingon man ang programang Bullseye. But standby mga katropa. Huwag ka itong naglanggob sa itong Express Balita ng Adlaw nga Martes. Pet sa 12 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Sa ngalan sa ginatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
4: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniyong tigbalita katropang Marvin Ebano.
3: Ug sa ngalan sa abdi katropang Alan Abais, kiniyang inyong tigbalita katropang Andy Causon. Ug kami magaingon, kamatuuran ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tarklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba aduna gi hambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang maligayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco.
7: Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
6: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, mga organo o nagkulang ng mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o may lungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
3: Alan Abais, Andy Causon.
2: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
3: Express Balita.
2: Brix Flores sa XFM Davao.
11: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
12: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
13: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alaunas hapon sa XFM Davao.
14: Marvin Iban sa XFM Davao.
15: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
14: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
16: Sa Clarex sana!
17: Exciting!
18: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
19: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
20: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
19: Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
22: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
25: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
26: Edgar Elban Buena, sabo akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
25: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
27: Santone Vitamin C.
28: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times nga mas daghan og bitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
6: Baklarek sana!
7: Exciting!
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Alan Abay sa XFM Davao.
10: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya og integridad.
9: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan. Andy Causon sa XFM Davao.
16: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon og kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna og sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Og ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok og dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
9: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
17: Laay gyud no? Basta di takabalo magbinuang.
6: Baklarek sana!
7: Exciting!

0: hayop ang petrolyo ni taas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
1: Baklarek, sana?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
15: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
18: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
20: Para sa dynamis?
19: Para sa turn nyo ni Mrs.
20: Tour?
19: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
20: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
19: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
20: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
21: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
22: Santon Plus Herbal Soap.
24: Nanamigin!
22: Santon Plus Herbal Soap.
25: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
26: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o may lungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
27: Alan Abais, Andy Causon.
26: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
28: Express Balita. Express Balita.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita.
0: Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Andy Causon sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Sa una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
7: Kaklarek sana.
9: Exciting!
10: Exciting summer man nakatrupa.
11: Ang saya-saya.
24: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
11: Katropa.
7: Summer na, katropa.
11: Kaklarex, Ana.
10: Exciting.
11: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!

0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santon Vitamin C! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santon Vitamin C at Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Soap is exclusively distributed by Pharma Ed Trading, exclusive distributor of Yes to Health Incorporated product.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
4: Good news mga katropa! Sa patuloy na paghahatid serbisyo ng Yes to Health Wellness Center ay naghahatid ito ngayon ng mga karagdagang serbisyo. Bukod sa libreng check-up at konsultasyon ay may tatlong bagong serbisyo na sasa inyo. Una, eye detox procedure. Pipigilin ang mabilis na paghina ng mata dulot ng pagtanda at pagagandahin ang kalusugan ng ating mata kasabay ng paglinaw ng ating paningin. Ikalawa, BioZap. Tatanggalin ang mga toxins. Tutulong sa maayos na daloy ng dugo. At ikatlo, acupuncture. Pagagandahin ang sirkulasyon ng dugo. Sa alinman sa tatlong bagong serbisyo ng Yes to Health Wellness Center ay nangangailangan ng limang sesyon upang maramdaman ang naaayong epekto nito. At kapag nakumpleto ang limang sesyon ng inyong napiling procedure, kayo ay mabibigyan ng isang ekstrang libreng sesyon. Ang Yes to Health Wellness Center ay matatagpuan sa Alfonso Street, Barangay Centro East, Santiago City. Para sa karagdagang katanungan at impormasyon, tawagan lamang sila sa cellphone number 0910-018-7529.
9: Yes to Health Wellness Center. Yes to Health. Be the healthier you.
10: Ngayong tag-init, ang heat index sa Cagayan Valley ay umaabot mula 40 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius. Dahil sa matinding init, marami ang maaaring makaranas ng heat stroke. Kaya't mahalaga na malaman natin ang mga sintomas nito upang makaiwas sa panganib at maprotektahan ang ating kalusugan. Pamumula ng balat, partikular na sa mukha, labis na pagpapawis, pagkahilo, matinding sakit ng ulo na parang tumitibok, mabilis at malalim na paghinga, mabilis na pagtibok ng puso, slurred speech o pagkautal-utal ng pananalita, pangangalay, pagkawala ng malay, kumbulsyon, disorientation o pagkawala sa sarili. Kung ikaw ang iyong kasama ay nakakaranas ng mga sintomas na ito, agad na humingi ng tulong. Huwag magpabaya sa init ng panahon. Unahin ang iyong kalusugan at kaligtasan. Mag-ingat at maging maagap. Let's beat the heat. Alamin ang mga sintomas ng heat stroke at protektahan ang iyong sarili.
11: Isa sa itinuturing na mapaminsalang insekto ngayon na nakakaapekto sa ating pananim ay ang fall armyworm o harabas. Ating alamin ang ilan sa mga rekomendadong paraan para sugpuin ito. Para sa mga lugar na may insidente nito, mag-spray na rekomendadong pesticidio 10 araw pagkatanim. Gumamit ng biological control agents or BCAs o mga kaibigang kulisa at amag pagkatapos ng 3 hanggang 5 araw mag-spray. Para sa mga bagong itlog, maglagay ng 50 trichocarb yards kada ektarya. Magpakawala ng 10,000 earwig kada ektarya at mag-spray ang 4 to 5 na pakete ng Metarizium sa kada ektarya. Panatilihin ding malinis ang sinasakang lupa at kolektahin ang mga uod at tirisin ito. Para naman sa mga lugar na walang insidente, magpakawala ng BCA 5 hanggang 7 araw pagkatapos magtanim. Magpakawala ng 10,000 earwig at 50 trichocards kada ektarya. Para naman sa bagong magtanim, ikondisyon ng mabuti ang lupa sa bayang pagtatanim pagkatapos pagpahingain ang lupa at gumamit ng rekomendadong aplikasyon ng pataba. Pagkatapos ng pag-aani, agad araruhin ang lupa. Mainam din pagpahingain ang lupa ng isang cropping ng pagtatanim ng mais at isagawa ang corn mung bean rotation o anumang legumbre. Maging wais sa pagmamais, harabas puksain para sa masaganang ani at mataas na kita. Kung may kahinahinalang insidente ng fall armyworm o harabas sa inyong mga lugar, maaaring ipagbigay alam sa inyong municipal agriculturist o sa DA Regional Crop Pest Management Center na matatagpuan sa San Vicente City of Ilagan, Isabela o di kaya sa malapit na istasyon ng Department of Agriculture sa inyong mga lugar o tumawag sa 0916-571-0681 o 0906-410-1542. Ang impormasyon nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 at nang hipilang ito.
4: Jealous Air Conditioning and Refrigeration Services, dealer and sub-dealer of different aircon units like Midea, Daikin, Samsung, Carrier, LG and other brands. They offer the best aircon maintenance service in offices, banks, residential buildings, schools, industrial offices and many more. Jealous Air Conditioning and Refrigeration Services specializes in electronic and board repair or any other aircon problems. They also offer free checkup for project-based contract of new buildings at a special

0: pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Babyco Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Babyco Pocket Wipes may bangong hindi nakakasawa. Babyco Papaya Lush and Babyco Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag Babyco Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Babyco Pocket Wipes. Bili na! Ang Babyco Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Airport na kami! San ka na? 10 a.m. na!
2: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
1: Ay, malabo!
2: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
1: Para malinaw.
3: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
4: Ngayong 2026.
5: Mas palalakasin pa.
6: Mas tututok pa.
7: Mas magseservisyo pa.
8: Mas palalawakin pa.
9: Mas pasisiglahin pa.
10: Mas gagalingan pa.
11: Mas sisipagan pa.
12: Mas paiinitin pa.
13: Ito ang 104.9 XFM Santiago. Katropa mo.
14: Exciting.
15: Exciting.
16: Exciting.
17: XFM.
18: XFM.
19: Bullseye. Bullseye. Bullseye.

0: Tuloy po tayo mga katropa dito po sa ating programang Bullseye. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat mga katropa. Binabati po natin syempre lahat po ng mga nakatutok ngayon sa kanilang mga tahanan. Nakikinig po sa ating pong programa. Good morning. Syempre binabati rin po natin lahat po ng mga nag-aalmusal po ngayon. Habang sila po ay ngumunguya at humihigop din po ng ating pong paborito at masustansyang kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee at ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Good morning! Sino po ba itong mga naririto sa comment section? Sige nga, patihan po natin si Sir Ador Mendoza. Good morning po, katropang Sir Edmar. At sa lahat ng mga listeners at viewers po natin. Sabi niya, good morning and thank you, Sir Ador Mendoza. Kay Ma'am Rebecca Hernandez, good morning po, katropang Sir Edmar. At sa lahat ng mga katropa po natin. Sabi niya dyan, good morning. Kay Ma'am Julian Lopez, good morning. Kay Sir Fernando Abelar, good morning. Kay Ma'am Linlin Amian Agbayani, happy listening Sir Edmar, blessed day po mga katropa, sabi niya. Kay Sir Efren Bulusan, good morning. Kay Sir Ivan Lorenzo, ayan, good morning po sa inyo. Kay Sir Julius Nicolas, good morning. At kay Ma'am A. Joy Valdez Obinia, good morning po sa inyo ma'am. Binabati po natin kayong lahat. Lahat po ng mga naririyan nakikinig po sa atin. Anyway, bago natin dakuhan ito pong mga usapin po natin sa bansa, pag-usapan po muna natin ito pong isa sa mga viral na mga balita po natin na kahapon ay tinutukan po natin ito. Tayo po ay eksklusibo at personal na nagtungo dyan po sa may Etchagi Isabela, particular dyan po sa may Barangay Ipil. Ito po'y dahil dito po sa isang guro na siyang nagpatiwakal at di umano ayon po sa ina at ayon po dito sa kasama ng biktima. Ito po'y di umano'y maaring dahilan ng pagkakalulong dito po sa larong scatter na dahilan kung bakit siya po'y nagkautang. Anyway, mga katropa, ibahagi po natin ito. Nais ko pong iparinig sa inyo po muli dito mismo sa ating programa itong ating eksklusibong pagtungo sa lugar po ng kung saan nagpatiwakal itong guro. Pakinggan po natin, mga katropa.
1: Mga katropa, kasalukuyan tayong naririto sa lugar kung saan nakita ang katawan ng isang guro na wala ng buhay. Dito, mga katropa, sa punong ito unang makita ang katawan ng nasabing guro at ito rin ang ginamit ng nasabing guro upang makatungtong at maisagawa ang kanyang

0: ang pagpapatiwakal, ibinahagi sa atin, mga katropa, ng kaniyang kasama sa bahay na siya ring nagpaaral sa kanya at 20 years na di umanong kasama, kaibigan at katuwang sa buhay ang naging dahilan at kung papaano nangyari bago ito magpatiwakal. Heto mga katropa at pakinggan po natin.
1: Napapansin ko kasi sir na hindi siya concentrated sa mga araw-araw na pang-araw-araw na gawain niya. Because of that scatter, hindi siya nakakakain gaano kaya nangangayayat siya. Pinagsabihan ko naman siya na kuhan, never mind that. Kasi maraming nagpapakamatay, maraming nababadiw, maraming nagiging delinquent dahil dyan. Nagulat na nga lang ako nung umagang yon, that was 4:45 in the morning. Binuksan ko yung pintuan ko sa likuran ng bahay ko. Nandun siya na nakakuan pa. Akala ko parang umaarte lang na nakatayong nakamanikin. Dahil 4:45 pa lang, ay hindi ko talaga nakita yung buo na may tali pala sa taas. Tapos, pinagalitan ko pa siya. Dahil 8 o'clock sa gabing yon, nagpaalam na manunood ng piyesta, makikipiesta sa Damang East, Tiyage. Ngayon, sabi ko, magmula nung bata ako, hindi pa ako napadpad dyan dahil malayo. And one thing more, during the early time, critical area yan. Pero ngayon medyo okay naman na, pero malayo pa rin yan. Kako sa kanya. O ano, uuwi ka ba? Kako sa kanya. Opo. O sige, hintayin kita para hindi ko ilalak yung pintuan. Kaya susihan mo na lang pagdating mo. Tapos, inobserbahan ko siya ng 11, 12, wala pa. 12 to 1, wala pa rin. Talagang gigil na gigil ako sa galit sa kanya dahil sabi niya uuwi ng mabilisan lang. Tapos, mag-2 o'clock, wala na. Yan sabi ko, ano kayang piyesta yon? Hindi pa kaya nahinto yung kwan? Hindi pa kaya huminto yung tugtog sa auditorium kako? Mag-3 o'clock, nawala pa. 3:30, lumabas ako sa bahay para i-check yung motor niya sa garahe ng mga sasakyan. Kung nandun, talagang wala pa. Kaya bumalik ako sa kwarto, then nahiga ako. Pero yung paghiga akong ay hindi ako makatulog sa 3:30 na yon na. Kaya agbalibaliktadak ka dahil tanga time. Tata, agit idaak habang agbalibaliktadak ngim. Naadanon ko ang gana ti 4:45. Gigising na ay na ako, tatayo na ako at kun maglilinis na kako.
2: Tanak makaturugin.
1: Tanak makaturugin. Linokatak dayeri daw, nalak diwalis tambo kit agwali sakit apagiso tapat ng pintuan ko, itinapat niya yung buong katawan niya. Naakala ko inaartihan niya ako dahil ang ugali ng taong ito ay talagang ginugulat niya ako lagi. Kaya ang alam ko ay talagang parang ginugulat niya ako na nakatayong ganyan na hindi kunwari
2: samang
1: kigtot lang. Yeah, lang. Pero hindi kausapik uli, bakit kayo wala man lang siyang imik, hindi man lang nag-re-reply sa mga sinasabi ko. Tapos dahil the same ang position, tinitigan ko na kung ano na ang nangyari sa kanya at siya na talaga naman yan na bakit hindi gumagalaw ako? Tapos, dahil hindi gumagalaw, natakot naman akong hahawak sa kanya. Yan, ginising ko ng mga kapitbahay na saklolo, tulungan niyo ako para tignan niyo akong anong ginawa na itong kabahay ko. Bakit nakatayo lang na ganyan? Kung binibiro niya ako, walang hinga. Diyan pumunta kaming dalawa sa kapitbahay. Yan, humiyaw yung kapitbahay dahil nakita niya yung tali na nabitpina siya, nasa taas. Then, yun na, nagyaw-hiyaw na akong ganyan, ginising ko na yung mga kapitbahay, tulungan niyo ako, gako, yan. Nagtawag kami ng mga barangay officials, police, rescue, SOCO, para anuhin na. Yan na, ganun na lang ang ano ko. Dahil ano, dahil talagang nabigla ako talaga. Nagalit ako sa kanya na parang nabarusak. Sorosang kasarasaritak dahil ito inong ungtak na taygaya mo yun.
2: Si Dirumor kayo nga agwalwalis kat katungtungin yung imhaang sumusunod.
1: Haanin, ung ungtak. Kastatir aramidim inya kamitin. Kastalatan, di bakasyon mo. Di ka pa'y makatulong ti balayin. Kunkunak. Ngayon na tayo mitgaya, min. Ngayon ti madmadlaw ko nga talaga ang ugaliin na kitang agsarasar din. Titiisik lang, kurang na lang ataltalik di salpon na. Iso nga iso, na datitawag na, kaditi babarkada na, dahil dya, iso, kindaya, iskater, lata. Kita, iskater ti main na, dahil ta, nakita mi yudo mga text, nga kuha na kanya na. Nakadudigay, nagutangan na iti lending online. At dati 13,000, at dati 2,500, at dati 7,000. Dati 500, da, basta nagutang-utang iti lending online. Ngayon, wala sigurong makuhang kwan na walang nakikipagsimpatya sa kanya na
2: Hanna Marimedjuan,
1: kit ag susunod iti mangsingir kanya na kadigidin nagutangan nan. Sweet pangtapangtan nga ngayon ay ibigay mo sa eksaktong alas 11 ganito ganyan kung ano-anong mga sinasabi nitong mga online na
2: mangsingir.
1: Yeah.
0: Samantala mga katropa, lubos na nagdadalamhati naman ang ina ng nasabing guro at ibinahagi sa atin ang kaniyang panlulumo sa pagkawala ng kaniyang minamahal na anak.
3: Kwa ada tumawag kanya nga, panggit kini, Ruje, agsalsalud suda no, anak ko. Win ko nak, mit aser. Win ko nak. Mamin ano nga ka, win ko nak. Idi kwa, timawag. Nya apay, anak ko, Ruje. Okay. Apay, dami tumawag kanya ma. Apay, kasano nga kwa, na aladati number ko, unak nalalaing da unana ninyo ada tumawag da pa maminsan mo sagsaguten unad gaputa kasjay tawag da nga tawag kasjay sir sige tawag da nga tawag indin idin na nakasjay nga umuma aksan kin talaga nga kaslangay dinawat da amin ti baryo ke eh. Kwa DJ, jak amu nga DJ gayam iti nang kwa kanya. Nandang, naputa, agdadamok di kita nga ng kusir, ang kwa amu di DJ nga kwa kagayam. Idi kwa nagparangin nga, adamok ti, ag singsingir mi gayam kanya na di DJ yin. Ajay. Pag singsingir yin. Anang nukuma, sir, baga na ka DJ, ngayon po muna, baka na ko nang mipay. Awan gamin. Adilatan, sir.
4: Mano iti, ibagbagada ka din o mano ti utang?
3: Haamit, sir. Awan yung baga na DJ, tumutawag. Ngayon, idilas na, idi, anang alam daw, Ajay. Biyernes, sir. Intix dami nin. Nga, si, Sir Ruje, sabihan ko. Takas to'y adumiti ko anan. Kasi dyan, naikabkabil nga. Nailulong kasi. Sabihan ko daw. Sir, kung naman dyan panunod ko. Kasi ano nga ta? Ano dahil ito yung nga sabihan? Una. Nai-delete ngamin, padelete ko ngamin di kita, intix na gijay ko ah. Daong ko ba, ipapadelete.
4: Scatter, dahil ito'y naka-apal.
3: Diyaka mo, sir, hangkuan mo. Ngayon dahil ito'y anak ko na Udi, dati anak na anak ko nga panganay, di ba da Manila, sir? Kapsat dahil ito. Una na, dahil, hindi na Udi na, sir, hindi talagang naudin at talaga. Sabado ata. Hindi lang Sabado, sir. Ay, tinawag. Ay, ma'am. Apay. Kalablabas mi ti kapilyami atakit. Tinawag ni Ruje. Hamit. Gaputa, apay kasjay. Talaga nga pinagkwak di anak ko. Apay gamin. Taan natin kumanga po na nga tumawag. Kwa, kunana. Nramraman nak. Ay, baka da kita di gijay kwa kunak. Gijay to mo tawag nga dida nga kukwa kanyak. Tainala da amin iti sa ti ayan kung nga baryo. Kunak, isimpring baga kumit aser. No, talaga nga sakit inanak. Kiwin ako na hanag nga nga managlibak, sir. Apay, kuta. Apay, nindraman na ka. Ano di ko na na? Adan sa utang na nga online. Ajay, sir. Ajay, latamit din.
0: Mga katropa, sa ibinahagi sa atin ng kasama nitong biktima, itong gurong nagpatiwakal, mga katropa, na di umano'y ang kanilang nakikitang dahilan ay itong scatter o itong maaring pagkabaon sa utang. Ang tanong po natin sa ating mga katropa, kailangan pa po bang humantong sa ganitong klase ng sitwasyon bago natin ihinto ang nakagawian nating paglalaro ng scatter? Mga katropa, yan po ang ating ulat mula dito sa
5: Bullseye, kasama si katropang Edmar Galingana.
6: Yan po mga katropa, yung eksklusibo po nating pagtungo dyan po sa lugar ng lugar kung saan nagpatiwakal ito nga pong di umunoy guro dyan sa mga Etiague Isabela. For the information of everybody, syempre tayo po ay maayos na nakipag-ugnayan sa pamilya po ng biktima. At ito pong nasabi pong ito pong pagtutok po natin, mga katropa, ay binigyang pahintulot po mismo ng pamilya para po ito po'y maisa publiko. Nang sa ganon, ito po'y maging isang babala, paalala, ano, dito po sa mga katulad nitong guro na nalulong sa di umano'y online gambling at nabaon sa pagkakautang dahil po sa paglalaro po nito. Ito po yung initial pa lamang po na nakikita ng pamilya na naman po ay, na ito naman po ay ibinahagi po sa atin, mga katropa. So sa mga nagtatanong, syempre privacy po iyan ng pamilya, respeto po sana sa pamilya. Amin pong inirerespeto ang pamilya nito pong guro. Kami po ay nakikiramay. At syempre bago po ito maisa publiko, ito po ay maayos kami pong nakipag-ugnayan. Una, kung sila po ay maaari bang makausap patungkol sa naging dahilan. Kanila itong maluwag na ibinahagi po sa atin, maayos na ikinuwento po sa atin at pinahintulutan at sinabi po sa ating pwedeng itong maipakita sa publiko. Tinanong po namin, tinanong ko po mismo, Sir Somera, pwede po ba naming i-post ito? At kailangan po ba naming i-blur ang mukha po ninyo? I-post po ninyo kahit wag nyo na pong i-blur. Yun yung sagot po dito nitong si Sir Somera, which is ito po yung kumupkop sa teacher for 20 years. Ito pong si Sir Somera ang siya pong nagpaaral, mga katropa. Ano? Naging katuwang sa buhay for 20 years. Maging ang nanay, yung kanina napakinggan po ninyo ay nanay ng biktima. Actually, pinahintulutan po tayo na i-post po ito kahit hindi na po i-blur. Ngunit syempre, bilang respeto po sa kanila, kahit na gusto po nilang maisa publiko po ang kanila pong pagkakakilanlan, minabuti po namin itong i-blur o takpan po ang kanilang muka nang sa ganun ay hindi po magkaroon ng yan, stigma or discrimination or mga agam-agam. Isa lamang po ang punto po natin dito, no, mga katropa. Ito po yung sana'y mamulat ang lahat. Anon? Mamulat po ang lahat patungkol dito po sa pagkakalulong o pag-engage po ng marami po sa atin ngayon dito po sa mga online gambling. Sa totoo lang, nanonormalize na itong online gambling. Sabi ko nga, halos every week, mayroon po mga arrests ang atin po mga kapulisan. Especially last year, 2025. Tatlong senior citizen, arestado dahil sa illegal na pagsusugal. Nakuha ang kanilang bet money na nagkakahalaga ng 150 pesos. See? Ano iti kunada, sir? Apo iki lima-lima lang iti pustami. Apo iti liwinda kami iki kaslakwala da ito. Pagliliwaan lang. Yun ang dahilan po nila. 5 pesos. 20 pesos ang highest bet. Huhuliin. Magkakamag-anak. Iisang pamilya. Nasa likuran ng bahay. Weekend. Hinuli. Dahil po sa illegal daw na pagsusugal ng tong eats. Na ang bet money ay nagkakahalaga ng 200 pesos. Kaya naman po pala, hinuhuli ito pong mga nagsusugal, tong-its, it is because the government allows online gambling. Demonyo. Since last year, ilan na po ang mga nalulong sa scatter, online sabong? Ilan na po ang pamilyang nasira? Ilan na po ang nalubog sa utang? Ilan na po ang nagpatiwakal because of online gambling? And the question is, why the government is allowing online gambling, ano? Para po sa mas madaling paraan. Kahit sino po ngayon eh, pwedeng mag-access po ng online gambling eh. Now, this news serves as an eye-opener sa atin pong lahat. This serves as a reminder to everybody. And yeah, hindi po ito para bigyan ng kahihiyan ng pamilya. Nire-respeto po natin ang pamilya. Pero ang pamilya po ay napagdesisyon ng isa publiko po ito, nang sa ganon ay wala na pong hindi na po ito maulit pa. At wala pong susunod na pamilya magluluksa dahil po isa ang ulit ay nagpatiwakal dahil po sa pagkakalulong po sa sugal. Magbabalik po tayo. Tayo po'y medyo umiinit po ang talakayan po natin. Magkakapilang po muna ako, tihigo po ng ating Santon Gold Coffee Mix. Magbabalik po tayo, oras muna natin, 41 minutos ng alas 7 ng umaga.
7: XFM.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayo kabalaka, ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas ug construction materials. Safety, paspas ug garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto ug kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa inyong negosyo ug pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May ug Danny De La Cruz.
9: X FM.
11: X FM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting.

0: Ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magod ng Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Mahal na ko siya, ugda ko ko pagsalig niya.
8: Ang buto rin mo, gahi kagyog o.
9: Sige, talaonan bitaw na itong unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
9: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santhon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santhon Plus Coffee, ha?
7: Santhon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santhon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santhon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santhon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus, user atong paminawon.
12: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus.
13: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
14: Unsa din ang Crop Gold ba?
13: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
14: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Crop Gold na ta.
15: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mulahutay og reply.
16: Kaklarex sana.
17: Exciting.
18: 89.1
19: Abang na. Klarex. Ano ang problemang yan? Pero naniniwala po ako na tayo po ay meron pong dapat tapang para solusyonan po ang mga yan. Ano? Kay Ma'am Lua Gunilla Aron, yung pong salitang ligtas para sa akin hindi po. Kaya sa mga katropa po natin na meron pong mga mabibigat na mga pasanin, hamon sa buhay, maging matatag po kayo. Pag yan po inalagpasan po ninyo sa mga susunod na hamon po sa ating buhay, ngingitian na lamang po natin yan. maging matapang lamang po tayo. Kay Sir Ramos Juvenal Jesus, good morning. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay and say kay Sir Julius Nicolas, good morning. At syempre kay Ninang, ayan, Ninang Jacqueline Leonador Partible na nakikinig po sa atin ngayon. Good morning po sa inyo. Alam niyo na lulungkot po ako dahil alam naman po natin since last year, 2024 actually, ang atin pong pamahalaan noon pong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, all pogos are banned. Lahat po ay nagsaya. Even I, ako po ay talagang natuwa. Ako po yung masaya. Gawa ng tinututulan, nakita ko po dati na talagang, uy, tutul ang gobyerno dito sa mga bagay na ito. Yun nga lang, nakakalungkot na, alam niyo mga katropa, isipin po natin ano, ang Pogo, dito po ang operation, pero ang nabibiktima po ng Pogo ay ang mga Chinese nationals. Sa China, yun po yung pong mga engaged po dyan. Samantalang naipasara ang Pogo, samantalang ang online gambling dito po sa ating bansa, eh para bang nanonormalize, sa totoo lang. Nakakalungkot. Habang ang gobyerno po natin, sabihin po nating abala sa kung paano po makukuha ang maayos na numero. Ano? Papaano makakakuha ng magandang numero? Ano? Sa ekonomiya. Milyong-milyong Pilipino naman po itong tahimik na winawasak po ng online gambling. Sabihin po natin na malaki ang kontribusyon ng online gambling sa ekonomiya po ng atin pong bansa. Anong silbi po ng pagtaas at pagganda ng ekonomiya ng atin pong bansa kung sa pagganda ng numero ng ekonomiya po natin, meron pong pamilya na lalo pong naghihirap? Marami po sa atin ang sumusugal at sumusubok po sa mga online gambling, karamihan po dyan ay mahihirap dahil sila po ay nagbabaka sakali ng instant na pagyaman. Ang nakakalungkot po mga katropa, sila po kasi yung kami, idadamay ko po ang aking sarili dahil isa po akong mahirap. Sa mga tulad po naming mahirap, madali pong maaakay sa bagay na gusto mong kumita kaagad ng malaking pera. Nagbabaka sakali, ikaw ay susugal. Nakakalungkot na ang gobyerno po'y iniisip ang pagganda ng ekonomiya samantalang hinahayaan po ang mga mahihirap na ma-engage po sa isang sugal na napakahirap pong kumawala. Katulad po nitong, ito po'y iniuugnay natin dito po sa nangyari dito sa isang guro, no? Nakakalungkot, actually, hindi lamang po nakakalungkot, ako po'y nanggigigil. Nakakagalit. Nakalimutan niyo na rin po siguro yung issue ng GSIS na kung saan billions of pesos po ang nawawala dahil ito po'y ininvest sa online gambling na hindi niyo po alam. Sa mga teachers, sa mga government employees, yung pong sanang inyong pensyon na inaasahan ay na-invest ng GSIS sa online gambling. Yan po yung tinutukan ni Senator Risa Hontiveros at yan po yung kanyang naging expose. Ngayon, nasaan? Natabunan na. Nasaan ang online gambling? Tuloy-tuloy ang operation. Nakakagalit dahil ang bilis pong maaprubahan at naipakakalat ang mga online gambling, online casinos, kaysa mga programang sana ay tunay na pwede pong makatulong para po sa atin pong mga kababayang mahihirap. Di ba? Mahirap bang aprubahan po sana dyan po sa Senado, dyan po sa Kongreso? Hindi, nanonormalize na. Manood po kayo sa Facebook. Manood po kayo sa YouTube. Ano yung, even in Instagram, meron ba sa Instagram mga online gambling na kwan, katropang Mark, na parang commercial? Hindi ka rin gumagamit Instagram, no? Oh, kasi hindi rin ako eh. Pero sa Facebook, halos lahat po ng vloggers. Not only vloggers, yun po mga patok na mga videos, mga interesting na videos, yung pong mga viral videos. Tignan niyo po, sa middle part and the last part po ng kanilang mga videos. Nandoon yun pong commercial advertisement ng online gambling. Ha? Ayun. Bakit? Ang tanong po natin, bakit po hinahayaan ng atin pong pamahalaan? Malaki kasi ang pagkalugi sa atin pong gobyerno. Eh dati naman wala pong ganyan ah. Eh dati naman pong wala pong online gambling ah. And compare sa ngayon at sa noon. Hindi po, wala po tayong tinutukoy ng mga presidente. Wala tayong mga pakialam sa mga presidente pong yan no. Hindi po tayo makakung kanino man. Tayo po yung makapilipino. Hindi po maikakaila ang katotohanan, marami na pong pamilya ang nasira, marami pong pamilya ang kasalukuyang nasisira, marami manggagawa ang nababaon po sa utang, at may mga Pilipino pong tuluyang nawawalan ng pag-asa dahil po sa pagkakalulong sa online gambling. Di ba? Pero sa kabila po nun, bakit parang tahimik po ang atin pong gobyerno? Bakit po parang tikom ang mga bibig ng mga opisyal dyan po sa Senado at Kongreso? At parang bakit parang walang seryosong aksyon mula po sa atin pong gobyerno, sa atin pong pamahalaan, para po maitigil po ito? Actually, that is my personal question. That is my personal question. Bakit? Alam niyo, hindi po mawala sa ating isipan, and it is normal na mag-isip po ang ating mga kababayan katulad ko, na mga sa mga katulad ko na kritiko sa mga ganitong klase ng usapin, na po baka naman kasi nabibigyan o nalalagayan po ang mga dimohong nandiyan sa Senado at Kongreso. Diyan po sa ating pong pamahalaan. Kapag ordinaryong mamamayan ang nagkamali, napakabilis po ng batas. Totoo po yan. Pag inaresto po ang simpleng mamamayan, ang higpit ng pagkakaposas at kung arestuhin po mga katropa, duray dala idumudum. Duray la po makapangan itidaga, wino darat. Samantalang pag ang iarestuhin, eh may pangalan at kilala ano sa atin pong bansa. Abi, halos hindi po suutan po yun ang posas. Taliwas na taliwas po doon sa posas na, na pagkahigpit-higpit sa isang mahirap pong mamamayan. Pag malalaking negosyo, tulad po neto, bakit hindi po maipasara? Anyway, binabati natin ang isa sa ating pong mahusay partner po dito sa ating program. Ano, alam kong miss nyo na pong lahat. Matagal na po natin hindi nakasama. Sana sa mga susunod na araw ay makasama natin. usaping batas tayo next time siguro. Pag hindi busy yung ating paboritong abogado, si Attorney Doris Able. Ayan, binabati natin. Good morning, Attorney Doris. Siyempre, yan ang isa sa atin po mga katuwang para po ipaglaban ng atin po mga naaaping mga kababayan. Ayan, si Attorney Doris Able. Isang matapang na abogado dito po sa ating lalawigan. Ayan, binabati natin. Good morning po sa inyo. We miss you. Miss na po namin kayo. Oo. Si Attorney Doris kasi pag yun eh, kausap mo dito sa programa, hindi masyadong ano, kumbaga hindi po mabigat pakinggan. Ano, lot of examples na mas madali pong intindihin ng atin pong mga simpleng mamamayan. Yun yung gusto ng mga tao, yun yung na-miss nila sa inyo, Attorney Doris. Anyway, sa mga susunod na pagkakataon. Anyway, mga katropa, yun po na pag-uusapan natin, iniuugnay ko po yan dahil po sa nangyari dyan po sa may bayan ng Etchagi na ayaw na po nating maulit. Sabi ko nga, ito pong balitang ito ay hindi po para maipahiya. ano, ito pong pamilya o ito pong biktima, kundi tayo po'y nakipag-ugnay ng maayos sa pamilya at sabi nga nila, okay lang po. Nais din po namin maging daan ito para wala ng pamilya ang iiyak din katulad namin dahil meron pong isa sa kanila ang malululong sa online gambling. So mga katropa, it serves as a reminder and eye-opener po sa ating lahat. Sana po ay hindi na po maulit. Magbabalik po tayo mga katropa, oras natin 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
3: XFM. Kaklarik sana.